0: re se bra ka tlhame ke se re se ka ka GT chao ke re se bra go thwe ka tlhame mapolono re tla ka re be ka la ka mokomeng re mona te mena te bile o re zela o rala ya ya na re nje ba kwa na alu go nga sa man mara a hi khono man ma endlere mo wena se ma biengo o i denga go mapolono e i denga go makuwa nga go rwalela nje
1: ni bula o
0: Eba kuno go fika mahele a fika wa comic sham e madile wa angara salam short time mixer ngire ka hle triple play lang ga nje ka tar se mukso ka ka the legend dr winnie mashaba er se mara court ka hle ar tse bra tla ole bua kang le se go bra tsene go a isti bo ho si e go ka enkwaso le se nga endlera sona nga go cancel njani tsene meto ka tlere se mara heni si ba ku meni na munu hambi la ba se swa bula we kuni na munu kumbe ai ntsena uri right Eh, saku na muri ta swona ndzako. Eh, hambi swi ri ta mixer ri khesa swinene ku va u teka rona u hlamisa tichao xixiranza. Eh, just our family ka mixer loose ku ri namuntlha. I the two namuntlha. Eh, ta n'wetile ya September lembe ra gama gidi mbirhi na makume mbirhi ntsevu. Rambiri, ne? U ri ravunharhu, a wu xemu. I cini xi nga ni tsakisa ngopfu hi rambiri i ravunharhu, ne? Kaskan kaza shona mix rome kuba hlalo stitch house shiranza 106.0 mix FM just RFM ritora rshaka shikora shona ntaba kare shiyenza kambe ke hlalo kuba ekare fama ra mina nje in kaza shona and ba mandlani biya lera ka enkwenu kwa mara mara ka ndaula mina kuba kamera kona nje e kwa mara mara ka mgingiri kula mi ba ku nkaru yenza ba kona ba mara ngisira ka hlaba ra dorobeni e ba dorobeni ba kona ba ngisira ka hlaba ra mitirweni ama dorobeni ku nbula ko mitirweni e ba kona ba ngona ba ku endleni ka back shopping lomiya ma vengele lomiya ba kona ba ngona ba ku isi sene ku enda uya hina ihle isekini Ekuva pa karba ilanguta ne. Ekaske amsho tarame kisa ramatla loko kurete chuku tetani. Eta September shitele nyan leswa kuska shlangu tiwa leswa ngomelela male menza ku sekular fana kana rana munthla. Enga sungula kahle isiko elembela ra 2024 emuno vanhu ba ba dzaiwa eka ku dovurwa ka vanhu va ku tala ngopfu swikongomi swa vanhu ba va nga riki na makaya ri vula to homeless people and the one Chicago. United States ne. Kaska shungwana shungwamelela ilemele rea 2024 kambe kuna makali ya inga do yitipaka shinene makali ya ya suicidal bomb ilishia bengi stala kwenye wango vipano lababati la mwaka stala kuna rishaburu nguan rabanu vele nileri ngataka nga specify ngufu mara kuna rishaburu karne ilirishu nga duma shunene ku bashkota ku bateka bati dhaya kumbe bati teka ba boa bomba bangat boa bomba nyinga lapto mzaye na ku njangwaye usala wa hanya kate kaske eskesu umelela ne ilishu nga bia shete la shukosha tomi bzabana banti hu ibi kubab seka teti wabana nda untele Afghanistan. Ekaske bangwana ba ngazwe leswi nga humelela kambe le lembe ririya 2024 vanhu va ku tala hi siku leri ri fanele namuntlha ku humelela swa swo tala ngopfu swa ku biha ni vula hi ti 2 ta September hi 2024 ku vuye ku va bohiwa kolomu ka 129 va vuye va dlayiwa ivi ku vaviseka 59 hikwalaho ka ku ringeta ku va va karhi va baleka ekhotsweni endhawini leyi ta tele Chicago Democratic Republic of Chicago of Congo mana mina le Congo ne ya ile Chicago ile Congo va seka swinene endzhaka loko va karhi va ringeta ku va va baleka ekhotsweni kolomu ya ka 129 va vi va hundza misaveni ivi 59 va karhi va vaviseka kasike lembe lera 2022 18 wa vanhu va vi va dlayiwa kasi 23 van'wani va vavisekile swinene hikwalaho ka ku va va makali ya suicidal bomb leswia swa ku va munhu a teka vutomi byakwe for ku family ya ye yi sala yi hanya kahle yi swi teka vanhu va vutomi bya vanhu lava ringanaka 23 a wu xemu endhawini letiya etele Afghanistan swi ye swi hlumelela naswona hi lembe ra 2022 hi siku leri fanaka ta namuntlha ku ri 2 ta September kasi ke loko ri langutana leswi nga humelela la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi lembe ra 1989 a ku ri na people march people vula leyi ya mihlovo ne leyi nga humelela ndhawini ta le Cape Town laha kumbiswa ku vile la va karhi va macha va lwisana na hlawuhlawu lava bulisiweke hi dai ya people kusuka eka canon ya mati ya maphorisa ni vula leswi swaku maphorisa lama humesa mati lama ya va chela hi wo va ri ma people kambe ke sweswo hinkwaswo a swi ri na meaning a swi hlohlotela ntsena ku lwisana na xihlawuhlawu njhe the people shall govern ka ske mina na ona mixerile ka mixo zwa sikuru ramhla ka tekusuru ta hora tinaru la mina na ona ifamba kungo konze afikele ka hora liya ya ntsi murikhe swona mixerile be seswa le xendla ka kuva na ndala ri kungwe ka number 0608875942 dzela ku eka mixo zwa sikuru ramhla unkuva ka hlori ku ithela ra kona hi just mung sona na mina na ona mixerile ka number 0608875942 tlhela ba kona na le ka WhatsApp eka number le ifana ka 0608875942 ka ske elo ku na mbela ku va ku tirhisa xiyenge xa mbulu xa Facebook wa xa xandla mixerile mina kuva instead of go ku fast chance na ku GCR space ku FM ela meno nga ta ka famba kunwe ko nje ka rban e ku fika u like na post ya le inga kona ifamba na nono kwa mi show sikura na mthetho swimene ime kulunga mixero me e ku bana ku tlhabela enkarwa kona ku tlhaba ni tlhaba tlhaba ni tlhaba tlhaba ni tlhaba ene ime kulunga mina sham ti ngo sungula kwa mthetho swimene sonona la
1: the king of manjar jan derik swambu ime wana nga be ku bya xkhama boti loko a xava kwala ku mangala hali nyari muri wa mwasati mali mali ya hlatswa xinyama boti mpukina
0: e pfukile mijana
1: Hai pukina ila botani ning tsela kwatsa niri kwala kanga wa boti.
0: Kese sene boti.
1: Dange dange boti.
0: Why mean wa musa boderiki?
1: Hai mistara te ni fuka kunwani anti ti tingana tila kuta ndlu mana.
0: Ambi ku huma ku yi siku ledzi. Ai boderiki mara. Ambi se zara mixer na wanga skuza kutsa mwen sabre kana bara 0608875942. Ano se kata ku maybe e banga bara ku shokeni vanhu ba ku hatla ba sweka la vaya. Ti tabile la.
2: Korona.
0: Akutale.
2: Korona.
0: Akutale.
2: Hallo.
0: Aye. Au shem.
2: Hallo.
0: Au. Aba kutu ku baba karba leto la ende mina ndi ba tsoka hlenjani. Ti tabile la.
3: Ndawini.
0: Aye general.
3: Hayi, ngiyiphandla selera la ka ntshushi
0: la. La ka ntshushi tikuro rula.
3: La tikuro rula, chabalala xivongo.
0: Kese swina the general.
3: Yeah, thank you.
0: And thank you baba. Ti, tabelela.
2: Hello, minjani?
0: Epukile minjani?
2: Ekugena yo bande kanthiri tani mingi seri nikari ka seri kana ka tani kari hi jathu mungu sonona intukulu wa hosi suma
0: Jesu swi ntukulu wa hosi sekani
2: abu tali ka
0: thank you ti ntabeli la
4: Hai, minjani bra kono.
0: Eh fukile minjani ka bra mino.
4: Wae na fukile. Ni gase ungo sana na ire kwa la ka ikela le kwa la suka pa wa kwa la bra mi.
0: Bra mino.
4: Ni manam ka te ko la ba ba bula seso.
0: A kuna swingwane phela bra mino.
4: Se ke la seso ko ha ba bra ko.
0: Eh danko.
4: Hai.
0: Tavilila.
3: Savanta.
0: Taviku tava sis.
3: Sere do ila gandambila.
0: La kandambila.
3: Am gangwambaz mawazune.
0: Them talking and zikango.
3: Eh.
0: Be lucky.
3: Salam it no mutwanyan karedi.
0: Oh shame.
3: Savanta.
0: Kesas na saisaga.
3: Savanta.
0: Oh shame. Badana khomela swinene last tikomi kaku network yi ve yi endla sweswi ya yi nga duma hi swona swa ku va yi hi xandlela timpahla ntse tlhavelela awu xem ku na munhu kwala a ku na munhu la kombela ku endzela mahlweni mutani khomela swinene network namuntlha ne ingaku yi la ku hi xandlela timpahla mutani khomela ne

0: dzi sara pa mitlhave dira
1: tlhava tlhava tlhava
0: tlhave ku tlhava sweswi la
1: pfukini ka DJ Clay
0: e pfukini minjhani n'wina la ka ngove jamela two
1: ni pfukini n'wana tati ni tiva ku antswa
0: ni ndlisa sweswi
1: ni kombela ku sayina rejistara ni nga dyeli vanhu nkarhi ni kombela ku sayina rejistara na ku dya swihungu swa nona lasana ku rejistara dya swihungu swa ku nona i mana xihluke ti nyi kombelekela ka ngove a
0: Tango. Sì, ta bene da.
2: Ah, uma lo assistere wa mina ku ngena boto wa yena mateni.
0: Kahle even tsakisa swinwana ku ne mitwala ndlebeni la.
2: Ah, loko ne mitwala ndlebeni ku na ba swa khoma kahle mfano ngo swa mapfu da ngona ba.
0: Kese swi ndlese ka ngona mkhalabza.
2: Abusale.
0: Tango.

0: tlhabele la
1: mo magama pove semile ka gongong
0: la ka gongong la
1: nna se tlhole me
0: ke se tsone le tlhole
1: a ye nan tlhole se tlhole
0: a le se bela mandla shem
1: danko
0: danko ti tlhabele la
2: tlhabo pala ka tsana mthatseno
0: kwala ka birthday man.
2: Ah, namuntlha hi tlangela siku ra swa namutlhatsana kwala ka Minity Block 2.
0: Ni swi tiva kahle njhena mina yime ku lunga ku ya dya khekhe.
2: Ma tiva n'wina. Danko.
0: Ri gezo swi hlayisa kari baba. Swa namutlhatsana kusuka na ndhawu ta ka milingeni yisirava ku namuntlha wa yi khona namuntlha swi endlile bira mina and khe swi na ti tsi tlhavile.
2: Tlhava ntlhava.
0: Tlhave ku tlhava la.
2: Aka kamini sa different from the pattern we did. La mama ko kone ba wa la tshwa ko son. Ba la ro ba ko to.
0: O mama.
2: O tsotsa.
0: A re ko jeni babo.
2: A mama babo.
0: E dako. Tsi, tabile la.
2: Bola ba.
0: A ye.
2: Yepo
0: lo. Esa sekem jarwini.
2: Ukona ngosula kamjaji.
0: Kamjaji jo thobela kampempe yala bisa muthi kona khawe.
2: Kampela mihlabena ngwana ngwana kwa la jele dasu usona la ri kona la kana ku muchinu bomba me.
0: Muchinu bomba mezi.
2: Ukutsho kloge kaba hamba na mina ngone.
0: Awo ni sibera mandla sham.
2: Thobela bula satiku.
0: Atiku ki. Tabele la. Kuna mona. Ai ko. Ti tabele la.
3: Eh a se seng tabe ka se o malumo wa mina. Jika maji.
0: E kwana na kwana.
3: Ei ha wa ntlawang ka se ntwa kulo hui.
0: E ne tuwe ke shanta kumpahla madiba.
3: Mara msa sikina marun.
0: Ha wa ba to mingwe mjana.
3: Ah ka se kimsina.
0: Mm.
3: Yinga se xanda na mpasa munhu ja swimusana ri kwala xa wona block 23 a se suka malume na vula swa swimeri home sweet home
0: ene mi twa ku nandzika ngopfu
3: malume ta va swi nga 360 loko munhu fambanyana ni ta vuya u nga ri khale malume swi nga se onhaka swilo jika maji
0: kwala na kwala xifambeni it's exactly the minutes before the hour 4 o'clock at the door 10 ke mpumele mingiserobe and 10 ke sa swinene loko na vanga ku vanga ku tirhisela ka xiyenge xa maburisha WhatsApp na ka rhaibara WhatsApp ya meya karatsa itala swinene ke sile shem tsi tabelela e fukile minjari kwa mangi
4: ai tukile ba
0: ni mitoka hlela ka mkhomi la mgangeni wa ngolombi
4: ai dashi lungu na sona na ri kwa ka mkhomi la 26
0: and ke sa swinene papa sa isekani
4: tagi
0: danko Tabiri.
5: Hello my DJ.
0: Yebo ma'am.
5: Hello.
0: Aye.
5: Ke gathi ngizwe ngana ke.
0: Awu shem.
5: Ikona.
0: Ni tele ngopfu.
5: Eh sena kuto nokutokeshana moya me ini shandela ku hinda.
0: Ngikhomele yini swinene.
5: Eh sino ke ntshata yena sho shi ready unani.
0: Mm.
5: Kuni kota ku kutwa mara a tivani tindlela.
0: Haiko haiko ni right ni right so far.
5: Eh ano kusuka ka mukhomi ka ka radio ni shidike. Ise ka makosho.
0: Eh.
5: Eh iti tenzana ku indisirona hi vanhu vo fana na kokwani mangi ka mukhomi. Then kala dzanyana ko tlhanyana.
0: Eh na va vona nyana va tiva kahle.
5: Eh vanwa khale loko va vula vana ku tatsakisa va akatiki va ku radio ni ya swi hlanginyana. Mari tshimbirisana na bona kwani. Rimi kama nwari la ku lauriwa ma.
0: Masibana
5: ma. Ndiri lauli ra famba ri ku poyila hiku. Ani aswa hi oloveli ku hi mu votisa ku a leswi a u nyanyuka jela va ka tiku ku i radio ya swihlanginyana. Mara ina hina kwala swihlanginyani.
0: Ash. Mwina lava.
5: Va ku phuntipela hiku mari hlaka swa va vula swona.
0: TikTok edition ke si.
5: Ndiri do ina va tsatsi na swihlangi. I hinkwa swa swikokwa.
0: Eh
5: and ya xa swantsuti ho twa munhu ku vele retele iwani eh retele va hemba ngopfu no ha lo ona ku tsaka vaka tikulu mara ne ku ku yingiseleni session da ku kuthi ni hasha west iku huma ka ka radio shidike loko ntshamile ungkhesa ngome sephina khosa phe
6: ya
5: pela na tumangi swa mtsavarei
6: masbo
5: ina tumuti ku shakela mpeleri uti hambo mi loko mfika tikweni vo vutetane mina ha ta ni ta tlhela hala ka hina ha ta tlhela hala ka hina va kuna xala tihlungwani i tlemi na hi DJ va hlaya mina
6: yes
5: hi lava nkata mun'wana ti lowa wa tlhongo pima va heta va ku swile va nkandla TikTok ya radio va ni chumayela n'wama loko tswatswaro handle makala na ku fa i mvana lowu ka nga xeri loyi jongo na munhu wa ku rhandziwa na ku vengiwa kambe ku nga nchumu a wu ku fikerini moya luwa wongo i nga pfumeli ku ya kombiwa holofani hi vakhegula
6: n'wina lava
5: i nga pfumeli hi mhaka ku loko i yava ku komba holofani swi tlanya swa masiku ya meku swiyima laha swi khe swi heta swi sungula ku teka mahungu na va hlonipha lava vakhegula va kona va tini ma
6: ni kezi ri hlayisekani TikTok
5: ya hlayiseka tileyi ma DJ
6: danko olofani hi yo yale ya tiku mara a swi ri tana mixera sisumelela eka WhatsApp hi laha ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp ku va hoxa xandleka na kuri kona le ka mixo wa siku ra mitlha va hlayili xem va tirhisa nambar 0608 75942 hi leswi na wonga swi kotaka mixer eku va endla tana a ku na magic ne vo ni tlhavela vo sungula namuntlha lava nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp hi laha
7: rixile hi pfukile na hina hi pfukile na hi ta swivongo swo nono kwala ka mchipise na tlhelo wa mayina wu hlayisekani DJ kumbe
8: Absen tlema DJ Mr. Pate mavulavala mpfukeni na hina dya swin'we swa nono papahla madavulombo hikokwa swa boxa makoxila mi naveli na katsa
9: ahe Mr. vutlhari bya mhangele ku hubuta ya kuma swihungu leswo nona hina hi le ku mi yingiseleni hi mi yingisela ku antswa hi rila ka xihosani laha kokwani wa xingwavila hi mina i nkomu
10: xibazana a xi hundzi xi ni teka xintomanini i mhani nese ka dzingdzing ni khensi
11: tlemiwa le DJ rixile avana mi hlangana na Philgens Machani tshama laha dzingela Venda laha ni yingiserele GCRFM i danki
12: Abusheni DJ hi na dya swin'wiswiswanana hala ka xikokwana ecopaki laha musa makhuvela hi mina i n'hweti ya mona leyo hi swin'we until 6 o'clock tanke DJ
13: ntlhavantlhava hani lusendzi ri la ka ndindani la e Foster Stall hi swin'we 3 o'clock danke
6: kong kong sibe kana ka kota rata mera temix romenga se power lemon logo ka rama na hlo hlo langa mena nga ta kare chicha ko magia jesus ena tlhabana ti kona ka tono
14: le mwana boti
6: ah no amina
14: ah ni gele so so nona ni rikwala ka hotsungo wa ntano ha la dza va ka matheke
6: le mi tsoka tsika ngo fane
14: khavete le vange ne nkwa va ingiseli nga sina unwa
6: ke se swinena ngo mhlaiseka ni
14: na lava ntsa lava
6: ina
14: Eh
6: danko it's okay ekare va tlhavetela la ka number 0608 75942 so rhandza ku bingiswa rime loko va kari xoxa la ngwela ya au shem ni ri ka WhatsApp ena ka rinambu wana tlhela ni swibela manda swinene ti tlhavelela
15: Hileria tlhavantlhava vula vala
6: maitsotswi twala swa ko
15: Hey,
6: it's not me, come on, come on. I'm very chill, but I'm going to have a good time. I'm going to have a good time. I'm going to have a good time. I'm going to have a good time. I'm going to have a good time. I'm going to have a good time.
15: I'm
6: going to have a good time. I'm going to have
15: a good time. I'm going Niko yingisa na kwata ni ri kwala tikweni ra vandengo i tiko ra vazivara leti. Nkarhi wa sweswi ri khombo hi bodjol va ri kata. Muti ni ku yingisela ni ri mudini wa kwa kwa mudileni. Tijenerisa ximutwa xa kwa kwa mudileni na jikije. Eximamandyele xi xitekebe xi sasola sweswo heyo.
6: E va vula swona. Ai, whatever. Menos tu sabes se mago, watanga kunu kwa red. Tsi, tabireda. Kura mola. Halo.
16: Halo, minjani na.
6: Hefukile minjani.
16: Uthuki ni kama nje.
6: Nemitoka hle mana ane ke mhlangana ka Siyanda na block 19.
16: Mana ane ke mhlangana ka Mkhala wa Jesu ara kwa ka ka Siyanda na block 19 ngere ba khaba ni ndi tsara ko antsa wa rina ngwe na hela ngwe na ka manje ho ka ina ndeni moyo ni wa na ngwe ma se ho kwa ho.
6: Aw shem ne kensa swine ne ka makhe.
16: Ba ndi ka makhe ne tiwa ke ya hetela hezi.
6: Aw shem hlaisa ka makhe rona me.
16: Thank you, my king. What is it?
6: Thank you. Marco Barla, Cassiandan, a block, ele block 19.
17: Minani Gasunsonona, Nerla Tatogue, block 24, so Anan Sabanguina, Richard Mate, until 6 o'clock in Como.
18: A Michel O'Neill, a Tlemil, or DJ Mavula Vala, Tavan Tava. Ya no no gingi sala ku antswa na tindawu ndala gas section eku suna tala shimana krisha mama via sungulo ge DJ Abza mina akuna one na wena 36 mwachi wa mina I farm bitle mini wa DJ Tanko
6: eka skam sir tarbing sir bokoro ngon batsa kunenda la ka WhatsApp mina la kana bari ali ya 0608875922 ku tsi tabari tlaba tlaba mero DJ matlaba tlaba no tlaba mina so radio you on and you hot la ka gomi ngenge no ndona FM makam e bazar ngona van phosa kirzo ne e bazar ngona van phosa kusuka la ndawu le tya tele ka ngobe ngenge no ndona FM makam ngona bangatsa kunene manla e na ke slow poison makubere kusuka la ka ngura sfa songe ke sene le ka ngwe ne baba and ba mantar biela la ka ske ai la ngtungona ngatsa kunene la sha tla nyana manu ngona ngatsa kunene ba ku malimo wa mino ni just bungu sono ndere kwa lakshawala block 23 imama mosh mana mosh mosh mana emotion himi na malume inkomo ni kesho nane bazito ti tabelela
19: akaya kam ningiri le jagusubu sono na iriko nandumu beni kulika imene ni kanu kaseka
6: kaseka se
19: ayi
6: thank you baba
19: thank you
20: Rishile tle mino wa DJ. Ingisele kwa tswana ku dza swihunsona na ri kwala ka xhosa na mugangeni wa usana. Manje Josephine mina dako.
21: Rishile na bashumi kazi, kazi. Nswi woman kazi ni kwala Ranch Park me trend is karaka Pretoria na Johannesburg. Kazi abi swi ngo until hour ya ntivo. Mina le papa mhlori si ze ka Richard Records inkomo.
6: Ti, tabelela. Kona mona.
22: Alagasha.
6: Ogwan bomba. Aye.
22: Alagasha.
6: Limam kerid.
22: Aye, magata no tuweke.
6: Imenza yini gas? Guys,
22: boss yaku ishanda yini.
6: Ishanda yini gas?
22: Ya, sotika ba.
6: Ngata boy wa
22: vatsatsi. Eni mitoko
6: Ish, ibi.
22: Ibi cheka uku baka.
6: Ish.
22: Ah, lo muri galin maja wa puta no. Tangi.
6: Rikesa sne sai sekan.
22: Tangi.
6: Tangi ba. Rikesa dere ko ba ba ba kai konche ka. E usha tam pasa la ya. Kaya o tumele tumele kisora menga se ba wara lia ya muna ai pika itu suwe unta nyana bangi kuna laka WhatsApp ra.
23: Tiji kemi desu bungso muna mirko laka ngoro vila iman na imele vele. Tiji kemi njane na ipukile kwa mila kuba pushu.
24: Rishile tiji kemi. Ina desu bungso muna mirko laka mapu. Manar basile risimana shulani. Lava kokwana wa ku bona kala hi mina na ri kwala ka mapu inkomo.
6: Ti ntabelela.
25: Ni ri kona kwala kaya a babangu. Alex Arora Maluleki mina ni karhi ni dya swivungu swo nona. Ni kesile muhaxi wa mina hi ta va swin'we until ku dya ku ya tshuka awara ya ntse.
6: Kesa swi na nhlayisekani.
25: Vange maswona.
0: we DJ Hlaba ma pulangela sumatan chisa chisa mashalo kusuka la tsama emina we DJ Hlaba lak mina kumnande nirla tsama block 15 we DJ Hlaba ngiyabona
6: nami ngibonge kakhulu mthaka baba ngizo sinane shem tsin thabelela
25: DJ
6: aye papa
25: nikubuye
6: efukela manje
25: oh exactly
6: mm
25: eh jazu mungu sono na hirila ka thomo
6: la ka thomo la
25: kokwan dala wangala
6: teso sna hlaisa kan pap
25: ayen ma 20 ke
6: dango wano six salu
1: ayi dikhi
6: ayi
1: upukin
6: ubukela manje
1: upukin
6: mm
1: Mana mungkin ada susu ngoi, jadi kerana mak cila doa mana nak mak pusing.
6: Mana ma?
1: Eh ramai almar suri ta, nak mak pusing mak cila melika melika ma, ayah nak ajar melika ma, melika mi nak melika
6: ini. Lebih tu.
1: Eh nak jago kerana mungkin elsa mula mula mula kau nak jawab ni.
6: Kesan sudah nampu doa bangwan ni.
1: Danko.
6: Eh danko.
0: DJ Tlemi bene mi yingisela ku antswana kwa la xivulani la la gwangwangwa mina ri ka karo bhava na maranga hela ndako tshungu sona na ri kona danko
20: ai na ita tshungu sona na ri la ka thomo la nwa makama nwa twala dan
23: ri xile Tlemi DJ tshungu sona ku ngisi ku antswana kwa la vhe Lekin govini mina danke Brahmin.
6: Ajesar family mam kere. Akuna munhu kola. Au shem akuna munhu da.
23: Rishile DJ Tlemi ina tidela swona swakona na hela ska muganga wa ndlela elka nomsa. A block 10 ka swona kuna munhu umwe anga papa xilova na fa hlaiseka DJ Tlemi.
2: Tsalani tsala. Meri nga vula valo ni Jesu ngiso nona meri la tikwera ka sikhunyani la ngo parula ngo makula konzo ngiso no weka itsakama loko ba ku ubisi vanwani ba ku ngeche ubisi barula ala la tikwera ka sikhunyani Jesu ngiso nona ni ri kwala dag
3: Rishil my Tlemi mabula bala mse tlavang tlava jaso ngusona na ne ri kwala ka papile tsavele ya kombi thank you my Tlemi
6: ti tabele da
4: a tunu kwai ta ishandela na hina vuka ha sei khale ai ni to ya hlupa man anchu wena me ku ita ishandela swinwana
6: hai ku talunga
4: Ande ku ku yingiseleni Tlemi.
6: Miri ku ikule.
4: Nne mukangeni wa nta kwini. Lani wa ta susuwa hi khapatila la.
6: Eh, la mukangeni nto vina maja.
4: Lani swa ntsa ntsuvulo wa kwini la ku ta fuwa kwala.
6: Mange
4: tsuki.
6: Nimi tui.
4: Ku hi suka kule rejisara. Wa swi tiva ku a ya dyondzo u veri na na vana va tlanga madayizi hina. Loko va ku a xi ta nghena mhana emotion. Lokungena mana emotion munhu a winini akwa a va nghena mfundisi khabyana xa nghena xanati va nghena mana anakanya mera va hanyisa mindyangu hi hina a vona dayizi leswi swi ngheneta
6: nemtweli
4: hi swo sweswo
6: tingeze swinene cheka makasani
4: wuku pelu
6: hiluwa kokwana ntsumu kusukana ka homa 14 eye tsi tavelela
20: aye botleni mpfukeni
6: evukele minjani
20: Dasho ngisona nelaka maswanganya.
6: Laka maswanganya la.
20: Man kele mina ngona sisi.
6: Kesa sine hlayisa kan.
20: Nko.
6: Danko. Ti ntabelela.
25: Bojani.
6: Angisoro mora ndzeka.
25: Meri kona kona basana ka tano. Ti kota ja muntu muyi.
6: Kesa sine hlayisa kan.
25: Hey, dasho vungu sonona meri papa sana ka tano. Hey, le sitini kuri vari ino.
6: Bye bye. Eh ya arid ti tabelela.
5: Ino wa DJ Tlemi ngana ta.
6: Ibina lo ese so mane.
25: I'm not going to be able to get a new one.
5: Rishini muhashi ila jesu ngusono na kwa kwa sianda ni muhashi mkuzani bani
7: DJ Tlemi jesu ngusono na brahmi na hei kurandango pusilu obu ya sisi na lawa makelwani ai Nigeria ilofo hei laki aritaka mangi man nda kaula rlando manu kuya tavele mzale nudu kumarinde ni kalofo mara ambishiri tanu nda kuingisela uza uchaisa brahmi na matale ni mina tanki
6: Ai, para botarina.
8: Rishile dibetle, mina nkingi saraka tsentan ja shung shono nana rukala ka shikukwani mama albi ngo.
9: Ai, ai nkomela kwa push. Ipisha bot.
6: Oh, wey, ai sifika kama senyat nyana timene timbere mo, ari sintadla ndala kungwena. Tsi, ndabirela. Aye papa.
25: Let's
6: go to the DJ.
25: I'm going to go to the DJ.
6: Oh, sham. And kesi la mshiru tarami kisiru kwa saati seke ntengar tengari. Ekuma eko ngomeleka wara liya yamune. La mina wansi ringa taka chichama gya kona. Tsin, tabirila.
25: Ahe, mjani.
6: Efukile mjani.
25: Ikana la zozo na mamo mbekani.
6: Nimchoku nanzi ikana zozo inila.
25: Kila ndo kasuku na kipopa yeni.
6: Ah, veta nimi nkurose na ma bridge.
25: Ah, mwantu cha in. Base wami na intukulu wa osu leka skunyani. Nipusha se sabile kumbeleka mapapila.
6: Ya.
25: Nipusha bot December. Yega mavalani vakusha indlovu kasi kunotozo munokarana yeni
6: ayeni danko isoso ke mixero me mina na wona vera bai chichemakia endlela leso swila
10: tsabanaro vakanyisa nkumba misho veneka tsara fm rito
6: Nambile ruchanchira magia sosi ya raka nambara 060875542 sei endla ku ambara nje e bai kare dzo tsabana ro ntsena leswi endlaka un tsabela mixero me hila bongwana ti tabelela
25: Ambasurutano kuteka ka hambanisa artillerysha ni vona ngonwana kumeka la studio a Giyan ntanta vona ngwashirinda kumeka a studio a Giyan ni hetelela hi mathosi a studio a Giyan artillerys DJ Tlemi n'wanuna laka commercial ndipiye ngopfu vusa va ta sweketeta na vona danku
6: kesa swi na ndlayisekani
25: hi majaha majo
6: thank you jaram jandoro Tabelela.
11: Hilaria.
6: Hilaria.
11: Tavan chaa tsi.
6: Tabe ku tava tsi.
11: Na mina ku tsheri sala.
6: Ingo tavana risha.
11: Are ka risha tavan tava.
6: Ai ba tekeni bana.
11: Ah, wone teka tindoda. Mwebe ya tinchana yeli ni senta mikisela sesi na tindoda na tinchana.
6: Ya.
11: Yeah. Nitasukula hile ndoda ya la kamakosha la. Iko kwanza boa hili hiyo papa madavuleni yuko amina veli na yuko kasa.
6: Hmm.
11: Tukani kwa kwanza boa mbwana kuhini hini. Tiveri kuna mipeno imu tia mwone. Zee isi kwemba zai mbangi. Bona kwala kama kosha la anga ringeta ko hala to ti hlanzi kunene le thotho kwele bona ringa ti mathe vaka a sika tsava mwina inkomu a bukani gajen para ku yini yini kan la hekwala a pusha ko ko de jine ti jele ri so ti mutwa ko ko mtile na ji jela i ti momondi ya le ji ti tekete Isa sana sese ni kani ku heya.
6: Wena.
11: Lazidi sana ya tatu wa wanazavo ya kuhi mungu wa vantani.
6: Ikezili kuna.
11: ene ane mele go ni balavula ane ti luma lumi ni balavula ni ku tshamtshamu
6: mi ngese se se se ka tsi tabelela
25: ka panjar gyan derix bambu yena ni pusha mana ntivo le ka thoma va puki ni pusha mana ani kimhlanga va puki ni pusha bot pit ti vata wena va puki va xavisa makhalavata ni tese ni bote danke
6: tese slane bote
25: danke danke
6: danko derix bambu ra bambu ku sukana ndawu ta ka ngovelani tese slane sham e ba kora bangana tsi tabelimi
25: ala puki tsi ni zita ma shangana ku sheka tindu tinga shangana ku sheka tese la puka han won da zita ti ordinary one la ka mswani la puka manzo zwa le monene u tsaka ku zwana a pushwa ina ndu mun ben tri ka kaya blok tri ka mele ka ka sheka
6: ka sheka sin
25: aye
6: e thank you baba tsi tabelela kuna mona tabelela
25: aga ba kosha ba kona papa smata tsama jal 15 bia tsama ba puka mono bot bomba zwe ba kona ba ta mlinginisi nda itsela mani na ta itsela pe imfundi skosa la ka sane kila yizwe cheche baba yene danga danga danga
6: danga danga danga danga danga baba tabelela aye
12: derik shwandukangwa aye derik shwandukangwa aba puki na harika la tangwa futhi ni kusefu basana wana manpho sa pukanzo so mena nobuya la ka tsanda ni kumandi dia matawu pukan mana mena apusi mana ani kimtsanga mathala wa jesi ara kona ka tsanda na black 19 ka makhe
6: keses nene ka makhe
12: Dang ka makhe in televisiya naka
6: Sai se kar makhelwan
12: Dang na se tan makhe
6: El danko Ti tabelela
25: Aba pugin ka chalu ole ri gidla kam ningi sab block tre lo gori shil ka bona wapuka uthan nje makamla ka dzambe mdzakelo wa borobana bolana kuri shile ka bona wapuka asla buena edila ka ta dzogo la ku tsala xikolo xa mdzana bolana kuri shile ka bona aba puka ngwana ngwa ngwa la jole ta papar mutma le mer la ma blog la ka mdzakelo ta bla ka tente ala ka mutokala ka ka le ku mutshino pomba me dzije tsheni
6: kesa sinene baba
25: kesa mino shamla ka bala 6 o'clock
6: and is better manta seso
25: Chamela
6: bula satiko. Atikoki. Ti tabelela.
13: Tawa kona malume jika maji.
6: Kwalana kwala.
13: Malume munte ka vana rutse. Munte ka mana mina kusukana ka maswanganya, mana na mari ya maswanganya avapoki. Ngilandza mana mina kusukana ka makoshalani, iko kwa ngaveni mkhegulo ofanela iphonsi, ngevule ku inwe hla mara swa vafanela avapoki. Mune tela le wehle e ala vatwe man tatana user Bennett Marshall a vapfuki loko va yingiserini ala vatwe kahle moya mina u khome kahle ni vatwe man ya vapfusha the choice of GSRFM choice ku tsulutswani mina ni sa ni kwala shawara block 20 ani na ku ya Central City kuri ku ni kaya wana man
6: nemitsi
13: ni miser torveri Kese sinene kwa baba ala ku twi chika maji
6: e kwa na kwa xifambile e kese sinene xa baba ba torile xa Sandton City yo maka na hina loko se hi kumeka hi ri kona nhlikana ka xiyari moya torile ku mishuru na hina xa mutano khomela sinene e ka bika hi mahlweni mixoro beka number 0603085942 ba kare ba dzudza ba naru ntsen Shive kana ka tsebo tota mena tai bile go ntsela wa ralia ya monete ta tle e mena na wona tshitse magia magia na kamera go go awa a ma kume na ri bile wa ralia ya mona swes e le tshenda go ntlabela ka number 0608875942 nga ku network e yi singule ku endla leswi ya inga duma hi swona ku nga ku hi kholela kumbe ku hi tongela kumbe e ku hi xandela mpahla ntlabelela
14: o bona wa tsona la gese tsene e awa puki on kono amke tla ka mapela awa puki
15: Isiko silo zani, arisha wela kafifu. Mukani, rishini. Niku boti istereka, nimpuni mitili tolo mkaru minipusha. Fuka na wina, rishini. Mie tisele mana, inwa makama abasan kamchitwini. Fuka na wana suvaru, rishini. Amirina anleza waka makeke, ata usungove wawintano, chavepele wange na mkwa na mbisili wana buti.
6: Kesa sinensa isa kane wani?
15: Iso.
6: Thank you. Si, tabi lila.
16: Niko mbala kwa mapusha wako mwani.
6: Ayo, watu teni wako mwi.
16: Ni pusha bansara chate kwa la bliktiri kama ninginisi. Ni pusha mandezi majogo kwa la bliktiri kama ninginisi. Ni tula ya maso wame na mani uluwa stichi kama zanda masewe na wafunja na vona. Ime na mani kwini kwa la bliktiri kama ninginisi kurula wakongwani wame na.
6: Kesa sinene wakongwi.
16: Akutani wakongwani.
6: Thank you. Tabelela
17: ya nta kombela ku pusha mzawa mina Pendi Grace voisaka ntukulu puka laka mapuka la nwana even ni ande ka mmingini silene ku manchaki pukani mwana mina ni ande ka mchipi silene ba tiro amaine manchaka mpukani na nwana vo le pusha emfano go tsaka mapuka thala mthala nwana ba
6: keso zwine jara kefa
17: akutale
6: danko Tabelela.
18: Haran chaba.
6: Ntabe ku tlhaba sweswi.
18: Ah ndisa tanga ndinto kune tsinzo ngo papa.
6: Au shem.
18: Ne kombe ku pusha vanda ra landzela. Bo tifo sta tole kande ndani fuka. Mama ke si ari singa ziyo fuka. Ntae tisele mani elisa mwatuwa Kukana mwina kama Banda nukwa wakushu manda inda kwenye inda nyame inda kakingi kwe Limitongi inda papu
6: Kama maka
18: Adjinkele rongo
6: Awe shem

swi itirhela ya kona ikhome hi mani phepu wa ka khosa va mani kumpani va khome pendula va mani

Pitori is alive.

sigubu xa gagandla ri simbra ku ri suka ka comrade xigevenga a nge mayonga mahlweni va tlhela hi ku rhula sham awa tomara risimu leri every time loko ni hlangana ekumbelemela nkateko wa ku va kusuhana na ku va ku kha ri ku tlangiwa kumbe ku kha ri ku ciniwa swigubu ne no twa ni hleketa risimu leri sham so tsakisa xa kona i ku masiku lama loko swigubu swi ri ku cineni a va ha pfumeli vanhu va nghena laha xitejini laya himhaka ku mitlangu yo tala masiku lama yi va yi ri na mabounsara se swi save swo tala ngopfu mani swi save swa ku tala ngopfu a mi ndzi ri ta ri mikiseri swi vekelaka 20 minutes before the hour 5 o'clock at dot ni pfumeleni mikiseri mae tsumela xinyana xikan'we le ka Facebook leyi langutala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa vambulo xa Facebook ku ri hina va mani namuntlha la ka Facebook laha o nga swi kota ku endla tani mikiseri vona landza ka Facebook foka sechanza ku GCR ku Space FM GCR ya ku u tsala marito lamakulu kona le post leyi fambelaka na nono kwa mixo siku ra namuntlha u fika na u react u tlhela u siya rungula ra wena la ka comment section

0: right hambi swi ri tani mikiseri swi vekelaka comment ri timela ta yibele hundzela wa rali ya ntlhanu khe swinene ka n'wihinkwenu nga kota ku endla xixana hi ku tirhisa swiyenge swa maburu ni humele ka Facebook leyi laha hi nga nghena loko kuma na ri timela ta yibela wa rali ya mune kondza ya fikale ka wa rali ya ntlhanu henhla ka nhloko loko ku ra ntlhanu henhla ka nhloko ivi tsutumela xikan'we le ka WhatsApp leyi kondza ta fikala ka ku yi kota ra timela ta yibela hundzela wa rali ya ntlhanu kasi ke ri khe swinene ka hinkwenu mi nga tirhisa swiyenge swa maburu xam eso swi le ka xin'wana xiyenge hi le ka wa ri hetelela hetelela enongonoko morning pas ka mixo wa siku ra namhla ka sike se swi nga yinga kona hi le ka mpfanganyiso lani kotaka ku teka ka WhatsApp ni ku teka ka Facebook ni ku teka ni ri qin'wini hi nkarhi wu ri wun'we maendlelo man'we entlhavela ka nambari 060 8875942 kumbe u nandzela ka WhatsApp eka nambari leyi fanaka hi 060 8875942 ni le ka Facebook na ha ri kona laya ka page ya hina ya Facebook at GCR space FM si mo sungula ka mpfanganyiso la
1: ivula
0: vala tochi mai tochi
1: kita ku hanya ka si hifini ah hanya kombela ku kusha mwana ngani a ku buke ba ba advice ni amwa kuwa ne leka hulu la ya poka mwana ngani hifini ni ku poka mafumisi ba ri DJ ngomani akaya na ku hile vuheshi hi ku yima yima vale Alexander pokani pokani pokani ngomzuri shini ni kombela ku hetelela hi mani mavundza hi vona va le ka ngove kuxa hi mphiko laluya ka papa i ku rhandza hi rirhandza na lavumfana wa mina hayi
0: vaamba
1: mi pfuxa ntanku
0: bakese swi ne nihlayisekana
1: xapxap
0: i swa swo ku ya pfanganyisa mikiseri ka nambara 060 8875942 fm si tlhavelela
2: wai wa mina
0: mikiseri wa rhandzeka
2: la basana ka ntaneki xigoto xa mondo
0: ni mi twa ku nandzika ngopfu
2: voni va pambulapambula ni ku mukhacani wu liya miii na vamininisi va vapfuki ni ku papa mitori swi veka richard rikhoto na n'wina pfukani ku na nkulukumba wun'wanyana na ka mapfuki i jara khefa na vona a va pfuki va yisa vana xikolweni hi swona muhaxi wa mina
0: khese swi na nihlayisekana
2: bye bye muhaxi
0: danko si tlhaveli mi ku na munu ku na munhu kwana hawu shem swi ti kumeka ku na munhu la va ni tlhavelire ivi loko va loko va ku va vulavula ha swi timiyelela swi ku hwi
3: hi xile DJ Tleme ha ku pfuki mhani mahori laha hansi ka sport center ka mapuve ku pfuka mhana khavisa ka ngove ta hetela la hi hahani laha hi zava ka makhekhe ka hosi ngove wa mitlhanu lava hinkwawo DJ Tleme va pfuxa hi munhu wo duma ri hexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa nduma eri ka namuchaa papa xiluwana a fana hi mina tekani langa la ndzhaku DJ Tleme
4: minjhani Mr. Tleme na hi pfukini ni kombela ku pfuxa ni pfuxa sisi Davelia Nkumbe a ka Malamulele a ka Mapapila ni pfuxa na Mhanhlekani wa Manyunyu ka Phaphazela ni vuya ni pfuxa na ni hetisela hi ku pfuxa Masi wa mina mhani Maria Magagana Gumbani lava va pfuxaku lava i mhani burisa va ri la ka mapayeni la ka magezi wa njhini inkomo.

0: Muhaxi wa mina hambi loko ku u nga ringeti ta haxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. A ku pfuki Ndlovukazi, the Queen of Limpopo leyi a Zuzwini. Ku pfuka Manchaka eka Mninginisi. Tetshe a ku pfuxa papa tiveka swa va Makahlela ka Mninginisi. A va pfuxa hi Mhandri Khosa ka Njhakanjhaka Mandela Nkata Buti Monika. N'wingova Nyamatsi va Rivengo na Vanhu. N'wankhomati n'wasambulo bayi muhaxi wa mina.
1: Tlhavelela
2: laka mahlohlwa
1: laka mahlohlwa
2: ku na mhana mina ku na n'watsanisi masipani kwalaka mahlohlwanga hi wona jekula valava ku endzela mhana leyo va le sasakuya kwalaya ka magrena yi vekisela hi makoka na yena itolika na yena ntumbuaka i mahlohlwa.
1: Tesa sna na mahlohlwa.
2: A ku ruru.
1: A dankie Jacarme.
2: A ku ruru.
1: Ti, tabela. Ku na mola.
3: Tlemmo wa DJ, a ku ki kala shaka dawo ka mangani le ka gongongo. A ku puka manjajani nge ka mchipisi na khlanga mayini puka mana ne tera ku pusha mana advice ngo khuwani. Munhu wo duma a ri one kwele a n'wankhuwani ku kanfisi a va pfuxiwa hi mhani maxinzi ko kona ku hlula kukalangeni 16a inkomi the DJ a hi
1: xitaso swi na ni hlayiseka
3: danko
1: ti tlhavelela ku na munhu la ayikho a ku na munhu la a hi tsumelenyana ka rivaka ku ri va nga tirhisa sengi xa mburi xa WhatsApp hila
0: DJ Tlemi ni pfuxa malume lo driki maluleke kwale FM ya ka Mphambu kwale ka va nga kona. Ni pfuxa sesi Mashudu Gracious Mphephu kwale a River Plus. Ni hetelela hi malume lake Mhlongo kwale ka Xihokonya Gelane emanikhela kwala ka Mapayendanko.
4: Ya yenta pfuxa mhana Khavisa ka Ngove a va pfuki. Ku na sesi Basani n'wana mhani Phosa kwale ka Ngove pfukani sesi. Teteleli mhana Nhleko ka Mavalani va pfuxa hikokwa gwe vanhu kwala ka Thoma Bay.
1: A Jesse Rafa mina mamukerile.
5: Ni ku pfala ka xaka. Muntu tsumani ya laha mudankeni wa rivoningi va kona mhani makhwele lomo duma misava hinkwayo jikelelo. Ni ku na ri xi nga view i lo nini. No makesi pfuka rixinga loko mhani Julia mhana mina lani vambeni ra ka Magesa kutani rixini ka mhani zayeni i vula tani ku si a ku hamba hluphekile
1: ikesa swinene hamba hluphekile ayi wotavera kwana ka tolo
6: ayeye tijo tlemi
1: ayeye
6: kombela ku va pfuxa
1: ayi va pfuxe
6: va pfuxa papa manyoni kasanyangaka khara va pfuki va kona mfana wa goxa na ka mapfuna vona va pfuki tani na hi jam Thomas Hlubanka ka khara na vona va pfuki a va ri na Isaac Chuma kwala ka Ndindana
1: kesa swinene na ka Ndindana la
6: hi swona vona mani
1: danki
7: mashi ni kambela ku va pfuxa ni pfuxa kokwani Garini kwala ka Makoxa ni pfuxa mhana Hlengweni Mpileni kwala ka Makoxa ni pfuxa Xikomba Hidzaya Bangi kwala ka Makoxa a va pfuxa Juliet Mafumani kwala ka Makoxa Dangi
8: ni kombela ku va pfuxo vanharhu ni pfuxa mhani Maria Magagani a Gombani ivi ni pfuxa mhani Nhlekani wa Manyunyu ka Phaphazela ivi ni hetisela lava Nkata Joni lovula mhana Neo le ka manghena leyi va lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi kwala hlayisekani DJ Tlemi nkomu
1: ti tlhavelela
9: tlhavile
1: tlhavi ku tlhava sweswi
9: hamu hi va pfuxa
1: a hi vadudzeni
9: pfuxa mhani Tsumani le 14 pfukani mhani ivi pfukani na Malizi Majoko ni ra vona vapfuki ni hetelela hikokwani ndala wa ngalava kwa ndala wa ngalava ava pfuki na vo human fish a grounding you can see the dango
1: kensa mina la grounding la human fish
9: dango
1: 25 minutes past the hour, 5 o'clock at the dot. Hello, Corsair, and Kakua Kareba Zuzara.
0: The Kombela Kuba Pusha Kimi, Mana Tati Kuna Botomas Chaukelekash Kumba, Nuku Ava Puki Kuna Kokonsa Boka Makosha, Nuku Ava Puki Navona. That cell I put the leaking go be in the Wishly, Nuku Ava Puki. La pusha ko kwa nwa tsima kwa ka boden kensing mwana tate
10: aba pfuka malome vele vele hlongwane la ka ngobe ba pfuka malome gyan tsama hlongwane la ka khakhala ba pfuka sesidlori maloleka kwa la ka khakhala ba pfisha masenya rat maloleka la mablo kwa kensing digit lene
11: Bona ba WhatsApp. Tutumani ala ka dzingi ni umana Felicia. Fuka ni ya bona ku yini yini last rona xa nwina nwa mhani. Na ri kwa la ka dzingi ni ya lanto mi la nyamini. I'm tongeni. Ni umanda ene fuka ni osha osha ka. Ebe ni vu ya ni vu ya la tukara ka skunyani. Nako majamalume mandla ola kutsaka nako pfukani ngada malume mbona ku yini yini kwa la muntini aba pfusha indombiliya yo tonga inga tonginzeno itongela ni no yona man va ti veji la badangi
12: aye aye aye aye ti title men kombela ku pfusha vanona ra vana ndala ku ntaya le kakakhala bona tatana gyan hlongwane Grave lane, our folk. Daka Tomo, Lacuna, Guantaranga, our folk. La 14B, Kuna Tatana Kit and Tlas, Maruleg, our folk. And now Pushimawana Edison Arabic, and go, Mr. Tlimi, and 6 o'clock.
1: See, Tabula.
13: Ah, Tanja, never anyone got a mukilik.
1: You
13: want a foot from a good thing?
1: Ti no tava.
13: Aha. Ah, niku DJ Abs makhela wa mina fukani la ti a.
1: Mhm.
13: Niku kokwa ku hlula fukani makhela wa mina kwala ti a.
1: Mhm.
13: Niku man Joyce mana goveka. Ntukulo ri fukani ta mdlayela mbedo.
1: Mhm.
13: Ami ri na mani na handle ka mana Janester la ti a.
1: Kesa nene we yini.
13: Amen.
1: Danko, it's okay. Sugana ti a la ya. Sva kuma ngopfu kahle ngopfu loko ri ku ti ashem na tsaka na mehe ma switombera a yini vahleni mi ngiseri voni kurisalanyana tata ka vambirhi ntsena laha ti ro tlhavara yebo ma'am
13: a kwala ka ku hamba swiphekini le ra sel brothers va ri khoma
1: kahle njhe
13: khala byalo wa tilandlela mina hambi swiritani woni va hunguti
1: ya
13: woni yani ya le ka bodeli ku ya ni ya kuma 10-5 mathevula i mifundhisi loko va tiphaka vona n'wini va ku va kumeka a thata sika a Limpopo gyani ka bode hi laha va tshamaka kona ku nputani khalanga na ha ri kwalaya ka bode ni ya kuma i tata thandi bhaloyi leyi then i khonanga mavasa ni ku va feni ringesani ku pfuka i n'wana kokwani njhana ni ku mi va xoweta kunene kune ni va rhandza njhani mudyala
1: aw sham yeah, the grand saga and a twig and I have a comment of she nene a grand saga mina ne ti meri gratis kam hey senka rufa mbili mpere I'm boy tele kwa dzudza la mpere boy tele kwa dzudza
14: mapote tamiye mabonda ya mina mwashi
1: ayo wa dzudze
14: iya minga wateka
1: ee
14: mbateka ee ibez maangira kwa mkumi mabulande ya shimadani chisa machari za kwa Ah, kama na mwaka za mula nori ya mabu ndakala kanda mwaka za mula mwaka za mashi
1: kese sune
14: na mwaka kese sune ni mashi wane
1: danki kaya seka nani
14: danki papa
1: danku ririmi ra mehe loko u kuma kumbe na ri tumela ta yibela wara leyi henhla ri vheta na ro ri cinca se a ra ha dzudzi a ra ha tlhavi ri ri gratis sweswo i nkarhi wa kona mikiselo kumbe na wona hi tsutsumelela
15: ilexangesario eka vanhu lava landzelaka felicis compenio ikopi ya mixariza eka vanhu lava landzelaka
1: khomela swinene sweswo a hi tsumele hina valelo lava tlangisiko ra ra ku velekiwa mi va byela gratis bofe dirisa dogan eka nambari 060 875 942 tlhela va kona na le ka WhatsApp se mo sungula ku va navelelana ku na munhu kwala oh shem no titwa mina ntsena la e loko ni vulavula ni tlhela ni titwa ka radio leyi nga kwala kusuhani nyana kambe vohani vathu va ta ni khomela ni no tshembaka na vo va swi twini ku vona va va nga ri ku twaleni ka xiyani moya tsi mi ri gratis ka mana
16: ni ku gratis for God
1: akaene
16: no ka makoxini a ni va tiba o malume mi ri gratis ka vona hinkwavo a ri saseki xikwembu xi vai ntswalo xi va ngetelela masi hanya kuna kumbe a ku boxekete a va na koko a rekela ka nhandzelaa
1: kokona a reka
16: mano
1: va vule swivule swi hela gratis for federal again va ngwe va ta tisetela ka n'wina phela va a va swa switsundzuki van'wanyana
16: gratis for God
1: ikezi ri hlayisekani dako sesike kusuka phela hi ta vela lava tlangisika ra rakuleko lava nga ri ku ya hi ti 2 ta September tsi mi ri gratis ka mana
16: Aggression the Golden. I got time to walk away. Nungo kule mwana mwana nga ikule ikule la hosi ni kumbusi bana wena. Ndavelele u manda heni la kone la nyame la mintongi.
1: Ka mama ka.
16: Wababo.
1: Kese lhlayisaka. Makume na rona ta bela ta ibele o ntsela warale ya ntlhanu tsi mi ri gratis ka mana
17: kombela mi ri ti bese aka ntukulu ya mina va vulavula hi sesi byi nga xichavalala kwala ka ngove i nga na hanu wa dapula
1: vonaingo tiphiisiko n'wi byeleni gratis profet ri sa doge va vhela va tsutsuma ende ha va twangi kahle va ra swi na mhaka va ri va laha ka ngove laha khesa swinene xam ku va mi tlhaverele kusuka la ndhawini ta ka ngove laha etiko van'wana va nga kona laha riqingweni laha tsi mi ri gratis ka mana
18: gratis for fair there's a dog and eka tinyiko xivambu la ka mapula nwane enkata ntukulu wa mina mfana wa dranga tekisi tula ntukulu wa mina tinyiko xivambu eno gratis for fair there's a dog and eka Raymond Mayimere la ka mapula nwane na ya kule swinene ekumetela no gratis for fair there's a dog and eka zona mkhantsene na ka minisa block 2 le akulu wena baba ni nkomla beda kuna bona ara bana la hefano go se ma pobe ba ngona ba
1: ke se se se se ka ngona mkhadatu
18: a tsale
1: danko

0: Yeah, kuzo kahle ilembelere ya 2005 loko risimuleriwa ri huma kahle. The song Sponky Ponky Love Jabu Khanyile Bayete risimura kahle swinene mani kusuka ka Jabu Khanyile loko ibekhela kusuka ka album leyi nga thiwa kahle hi yo lento.
1: He was a South African musician and lead vocalist from the Bayete band kusaka wena Mr. X. 28 February 1957 loko tata beburiwa kambe ke humba olela nkuma hi the 12th of November 2006 ana kolome ya 49 wa malembe hi ta tsuka emola tiveka swinene ngo ri nanga bya Afro Pop and Afro Soul Mr. X.
0: Oh yeah.
1: Lembe ra 1980 hi la a sungula kahle timhaka ta vunanga ku kondza hundza misaveni lembe ra 2006 kusuka kahle le ka Galo Records Eastland Afrika-Dzonga. 47 other day was 6 o'clock Afrika-Dzonga. Sponke poke love Jabu Khanyile may his soul continue to rest in perfect peace. Khansa swinene ngo tlhokomhaka kusuka kahle eka mitirikuloni remember ngoveni mangu xitale ko le ka wara ya nkombo ka wara mbirhi kambe sweswi hi ku ninga kahle hi tiwet updates hi fudzeni ku luxa libopo ku ya vahomi ya vhumba ku loke bya na maxelo ku leswaku loko hi vona dyambu ri hlometele ri tetaniya ri te hono swo vula yini timinimum na timaximum ka madorobankulu na madorobantsongo hi fundzeni ku luxa libopo. Good morning Mr. X, I fambi
0: ya loko langusa nkarhi wa kona 12 tsana timinetse hi veka ri kongoma awara ya nkombo yi nga se ba hi ndlela leyo ka ya veka langusa kahle la dorobeni kumbexana lama dorobeni mala lipopo ku hambanahambana ka wona ku ri eka mixo wa siku ra namuntlha ri va ri xise ku yini ke ekeleni kahle hi langutisa ku ri la giyani la minimum and maximum temperature swi va timise ku yini 16 to 33 tsutsuma kahle ka malamulele 14 to 32 nghena kahle 200 va ri mini venda 14 to 34 nghena kahle all days 17 to 31 tsutsuma kahle ni ya le amukopane 13 to 13 nghena kahle la tsanini la 14 to 29 tsutsuma kahle ni ya le makhado khale ka lost richard ka 15 to 27 tsutsuma kahle ni ya drobeni nkulu rapulukwani 11 to 28 tsutsuma kahle ni ya le aphalaburwa aphalaburwa vele ku tsama ka ku hisa mi swa ku na komporo le hasi ka misava leyi a phalavuriwa leswi 6 swo vula tsele leswaku ri 16 to 33 tsutsuma kahle ni ya le amosina nakona musina hayi ku tshamaka ku hisa swinene ku hambana kunele ka swikhukhuza swo vula tsela leswaku ri 17 to 33 lawa ku ri maxelo ya ku tisela wona kusuka va ka byiro ya ta maxelo
1: va ri rixisa sweswo hi fundzeni nkulu xa Limpopo ku ya vahobi ya vumbi ya vukorhokeri bya ta maxelo kumbexana va South African Weather Service 49 after 6 jana va landza Mr. X on the news desk remember ngobeni kasi khomixini ya nhlawulo yi swi veke erivaleni leswaku vandla ra African National Congress a ri nyikiwanga nkarhi wo engetela ku rhumela mixaxamelo ya vayimela ku langwa endzhaku loko ku pfariwile vhiki leri nga hundza i ra vuntlhanu kasi masipala wa Joni ku sola swinene ku onheteriwa na ku yiviwa ka maribye ya switsundzuxo swilahlweni swa le Gauteng swilahlo leswi katsaka Avalon Slovoville na Dronkopo swi khumbekile eka timhangu leswi nga siya mindyangu yi vavisekile na ku boheka ku tirhisa mali nakambe
0: kasi va kha ri langutisa vanhu kasi u nga swi twisisa
1: loko
0: hina hi tlele
1: munhu a vona xiio xa yiva Tom Stone a mandlwaveni a nghela fika yiva
0: pelapela loko nga tlelela vafi
1: mara mpela ve munhu a nge vi na mapfalo dlaya munhu a tsandza ku ta teka xilo njhe
0: ivi munhu a ku hayi swa mha swi fambi ni loyiwini kasi munhu wo tiloya hi yexe
1: emadoda
0: evana ya 10 minutes before 7 o'clock ro kona Afrika-Dzonga loko veka hi langusa kahle ka hlaya ya vanhu lava nga hundza emisaveni endzhaku ka loko va khomiwile hi vuvabyi bya Ebola etikweni leriya ra DRC Congo yi fika kolomu ya ka va 6000 plus eka nkarhi wa sweswiwani ka kasi va vulavulela mhangu va vula leswaku xitsongwatsongwana xa vuvabyi bya Ebola lexi nga kona etikweni leriya ra DRC xi le ku hlaseleni swinene vaakatiko hi ndlela yo chavisa swinene endzhaku ka loko swibedhlele swi tele hi vanhu lava nga va lavaka ku pfuniwa hlaya ya vanhu va ku hundza 60 plus lava nga hundza emisaveni etindhawini letiya hikwalaho ka xitsongwatsongwana xa vuvabyi bya Ebola.
1: Alright, vachayeri lava lavaka eku tivevekisela kumbexana lava a va lava ku tivevekisela Mr. X eka ku tlakuka ka mafurha ya swo famba loko ku languteriwa ku languteriwa vo fanela ku tatisa mafurha eka siku lebyiya bya tolo ta tsundzuka ku ri no ka siku ra tolo laha va nga kombisa timhanta loko xeka siku ra namuntlha nxavo wa ku tlakuka ka mafurha hi laha u nga va u kha u langutise loko va kha u tlakuka se ni vone vanhu va ku tala swinene ngopfu na kwala tigaraji ta kwala giyani va kha va nhlamula
0: ka
1: ku humelela yini se vanhu va ngo rhwala na swigubu ni kuma ku bisa swinene ngopfu hikwalaho ka ku tlakuka ka nxavo wa mafurha Mr.
0: mara swa tirha leswi a swo va ku loko petrol yi tlakuka xikarhi ka vusiku enge xikarhi ka vusiku bya namuntlha ivi ni tsutsuma before 12 o'clock ni ya chela petrol swa pfunanyana mara ku save nyana
1: swa save nyana
0: fika ni ku full tank before yi dura
1: hambana swa kuma ku save nyana mali nyana kwalaho u nga va kha u save kona hambiswiritano ni tshama u endla xikombelo xa bill u hundziseriwa eka siku ra namuntlha eka court ya magistrate ya Polokwane ehenhla ka phorisa ra masipala wa Tshwane ebita eka March na nyana na ngamu ya yena wagqeda Charlotte Tibane ka sukela namuhla unangise kuva kungela enanzuluwa kumbe xa xikombelo xa pele xi nangiselo ku ya mahlweni ka sukela namuhla ta sunga soku na account tinwani kumbe xa ngamlandzi ngwani ngangeteliwa ka sukela tola egqeda labo ringa be rikomisa manje ra fana ri hlangana na bona ku kanirisana hi timhaka ta mlandzu le ibaka se ikha I humelela kumbe xa la timbonta fomu ti ya ka mahlweni ka dinika mboni kumbe xa ku testify
0: antivi ku hiko kwala ka yini basekete ba gagash na sato wa yena why ba ti komba inga ku vana ku tsemba ku namuhla inga ku bail ita kumeka so ti kombisa swona kumbe xana
1: no ba twe mavulavulelo ya mboni ya mfumo la irikona ka sukala tolo ku swa xe xaba now shade hawks la xinga be xikombisa ku no a swina xungete ngopfu ku ba hi vanika ta bail swinge ba ti mboni ya hlamusela ku ba hi vani humesa hi bail swinge siveli ngopfu bukanganyisi ene ta tsunga ba labo already se vanga testify ko ba yena o sungula la nga vuya aka a komisa timhaka ta kuri no hambi va
0: nga vi
1: na nghozi kambe ka hila vanhu va rixaka ra ka hina mistakesi va nga ve va komisa timhaka ta ku swi ti kombi nga ri ku khomiwa ka vona kumbexana ku tsoniwa ka vona bill swi nga va swi na tribalism xikarhi just because tixaka letin'wana ti nga fika ti testify a hi vanhu va ka hina mara luya a nga nghena ka siku ra tolo wa kusuka ka the hawks i muchangani wa ka hina wa ka ngoveni se vanhu va fika vanhu va ringeta ku cinca swilo hi ndlela leyi va swi twisaka xona ku hayi wayi lowu a ka ngomeni a nga muchangani a fika nghena kambe ke u le ku tiyiseni timhaka ta ku a swi na nghozi ku fika kwalano kambe ke lava van'wana va tixaka tin'wani
0: a va nga pumeli
1: no a hi nge vuli ka va kokela tlhelo hi vumbhoni lebyi va nga na byona va twinga ku vo a byi fiti ku
0: va nyikiwa bail
1: hi leswi hi ti-reason leti va nga ti nyika so na loyi u testify leswi va nga testify kambe ka kombisa ntsena ku no a swi na nghozi ku fika kwalani hi mhaka leswi na leswi na leswi a nga va ya kha swi hlamusela se that's why kuma ku vanhu se va na emotion of confidence ka ku va va kha va kuma bail eka siku ra namuntlha na ku va va kha va tshuxiwa i timhaka ta ka mbhoni ya tolo leyi nga va ya kha yi hlamusela kambe ke loko ku ri ku ta nghena yin'wana mbhoni lamuta a hi swi tivi loko u nghena mbhoni yin'wana ku ya humelela landziwa njalo namuhla yi ya fika hi kwini
0: ni byela lawani loko munhu a khomiwa ivi a fika a keriwa chiscope swi na meaning yo karhi
1: ni tiva swi nga ri na meaning yo karhi cause vanhu lava hi vulavulaka hi vo sweswiwa ni nga kunga example leyi va nga vulavula vanhu lavawa a ve le xitokisini ku fana na mina na munhu un'wana loko khomiwa sweswo ve le ti-holding cell vanhu a lava nga tshama kona like va right lava nga tshama kona they are in a good place wa ni twisisa na ve le ka ndhawu ya kahle a va la tshami na vanhu van'wana lowun'wana ve le ka ti-single cell ta voho like va tshama va right lava nga kona leswo a ve le ku tikisekeleni ka nchomu ta swa kuma ku every day loko va vona va vona va mbale mpahla mpahla ya ku
0: hambanahambana ya ka roko loko langusa 6 minutes before 7 o'clock eka GSRFM 106.0 ka langusa kahle the top stories eka misho wa siku ra namuhla ka va ehleketelo ro vambirhi lava khumbekaka hi milandzu ya ku dlaya a va ri mahlweni ka huvo ya majistarata eka misho wa siku ra tolo mubohi wo sungula Rosemary Ndlovu loyi a nga yimela ku va a gweviwa nakambe eka milandzu yin'wana miehleketeleriwa wa vumbirhi Nomsa Mudhawu va ta ya emahlweni ya huvo ya majistarata ti 15 ta n'hweti ya September leswi vulaka ku ri nandzu wa vona lavawani huvo kho hundziseriwa kahle emahlweni lava nga ta vuyelela kahle the 15th of September.
1: Commission ya madlanga yi sole swinene ekuva khale ka nhloko ya maphorisa ya Hawks Dr. Godfrey Libia a tsandzekile ku teka magoza endzhaku ko kuma leswaku ku tirhiwe hi vusompfa eka ku hlayisiwa eka swidzidziharisi etihofisini ta vona ePort Shepstone exifundzeni ku lexiya xa le KwaZulu-Natal.
0: Kasi loko ntsutsumanyana ni langutisa hala ka tlhelo ra swa mitlangu halawani ka xipano xa the Ben City xivexi ka xitlangahle ku ringana na xipano xa Stellenbosch eka siku leri ra tolo. Kasi xipano xa Orlando Pirates xi hlule xipano xa Kruger United tibolo timbirhi. Tibolo ta mune eka tanda eka ntlangu lowu ri kona tolo loko hi va hi karhi hi langutisa swin'wana leswi ri kona emitlangwini
1: ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki exifundzenikulu xa Mpumalanga yi sorile swinene ngopfu mhangu leyi ku tlumbiweke ephorisa ra le magondzweni ri hundza emisaveni eka tolo eka siku ra tolo nimixo phorisa Gaugelo Moela a ri entirhweni egondzweni ra N4 eAlkmaar ehandlenyana ka Mbombela loko a ta a tlumbiwa ethekisi
0: kasi loko hi langusa van'wana Pitso Msimane i thoriwile tanihi mudzabeli kumbexana murhangeri wa xipano xa Bafana Bafana eka mixo wa siku ra tolo loko hi va hi karhi hi langu humesele xitatimende lava kombisaka leswaku ri Pitso Msimane hayi va fikeleleni ntwanano leswaku ri u ta va yena mudzaberi wa xipano xa Bafana Bafana leyi nga ta va hi karhi hi langutisa mi ta tsundzuka ku ri hi langusani kahle na mitlangu ya ti-quala qualifiela Africa Cup of Nation hi masiku lama nga fikiku na 20 swi vula ku ri Pitso Msimane u fanele hatla nghena hasi a hlawula vatlangi and then a vuya a ta tlanga ti-qualifiers hi va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri loko se hi ya le Kenya leyi swi ta va swi ri karhi swi fambisa kwini
1: Alright, nangisa unguru mwane kutula adzana waba donzi yabali shkuleni isha di donzo tama sungulo sha arase kuta efopo andenyana ka snewa barwana abale kukumenti donzo ekisukela ingweti ya dziba msoko enza kaloko waba donzi kusuka shkuleni shia ba ruruseru wile kuya shkuleni sha muda la toka emu gangeni wa makurumela lakwe karela ngutisa kukwala ifunze ni kulisha ina shali
0: watibalo kuwa wala bila hiti makata ta swa xikolo u veta untsundu xa mani wa ta vandza ole ya dondo wa swa dondo suka xifundzeni ku xa northwest va langutane na na ku teka magodza kuna video lengi le ku circulateni ku suka laka social media la la ya mudondi na mudondi se tikomeka ku vele ku phikizaneni se vutala va bona vele va khamba hlamusa timakatela so ku ri ku kola ka yini kahle kahle mudondi u tsana na so aya phikizana na le teacher ra yena ngi kombetela hi titiwa ngi tlhavetela hi titiwa se unga ku vandza ole ya dondo ku suka da vandza northwest va ta va kha va teka kahle magodza a hehleni ka student lexiya
1: iswa leswi a hi khomela swona mi ngi seri eka mixo wa siku ra namuntlha ka ti top stories making headlines na ma kombexana mahungu lama vaka ma rhange mahlweni na ti word updates kokwala xifundzeni ku lixa hina xa Limpopo mi ngi seri va hi kha hi fambisa sweswo eka mixo wa siku ra namuntlha kona risimu ri yeleketa kahle ka mahungu ya wara nkombo na mitirikulo ni remember ngoveni loko hi vuya hi vuya kahle na swikhedzekhedza swa second hour eka mixo wa siku ra namuntlha Musa Mthandi good morning

0: Daga Makoma, Kwana Giani, Ungaba Kunix 8 7 0 9 6 7 3 0 6 8 6 7 0 9 6 7 3, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timu ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U yisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Laha hi ku fihlurisa hi swakudya swilimixo swilimixo eka The Big Breakfast Zone 6 to 9, Monday to Friday, Delisho, EPZ, Mr. X, Mexicano, Mr. X, Jar, Rumbalanja,

0: Yeah, risimbra kahle kusuka ka delayed like Dube Philip like Dube loko beke balabula kahle ka atakahle eka nwina agwa imali risimlerwane
1: ba it's not as all of us
0: as all of the tobi
1: kufika kwalano
0: as all of kufika kwalano ni
1: alright Africa Zonga ifam sa soso fele ka misho wasukana na muntla eka nakona kwa the big breakfast on show 106 points la magenza fam eka misho wasukana na muntla ha iba kha ine ka kahle ba ingiseri ba hina timakaleti ya ta himina man Africa Zonga eka misho wasukana na muntla tu inga kwa ifana itlakoka na muntla ya ka mtlango wa kumbe xa khale ka mtlango wa bola ya milenge Africa Dzonga eka mixo wa siku na namuntlha ikona vhele ka hi mina mani mtlango wa bola ya milenge wa ndhuma swinene ngopfu hi leyi lava kutaka va yi kha yi n'wi langutisa a vhele eka mixo wa siku na namuntlha kambe ke u tlangela swipano swa ku hambanahambana kulukumba luwa kambe ke i la nga velekiwa kahle 26 June lembe ra 1974 etindhawu leti tatale Soweto is a retired South African footballer ne soccer defender who last played for Batau FC ne tani leswi nga kombisa vhele loko hi langusa position ya center back ne youth career yena hi le ka Pinville Hotspurs na le ka Rabale Blackpool ngi voneni kahle ka Bushbucks Kaizer Chiefs Bay United na Batau FC international career ka xipano xa rixaka xa under-20 tlhe ngi vona ka lexi kulukumba hi lembe ra 2000 ku ya fika lembe ra 2007 ya la nga tlanga mitlangu yo ringana 44 kamaka a nga zanga va na nkateko wa ku va kha kona kasi ka xipano xa Kaizer Chiefs va tlanga mitlangu yo ringana 183 kambe ke a kora mitlangu a kora ti-goal to ringana kwalomu ya ka vonkaye Mr. X kumbe 9
0: ene loko ni langutisa u hetelele a tshika ku tlanga bolo hikuva a karhatiwe swinene hi munhu wo fana na Joseph Makhanya kusuka ka xipano xa Orlando Pirates ka ku tlangiwa derby ya loko ndzi ku kahle hi mina mani hi bele riqingho 060-8875942 hi twa ku ri xanake ma n'wi tiva munhu loyi hi vulavulaka hi yena ke
1: 060-8875942 Afrika Dzonga ela ku twa n'wina ku ma n'wi tiva na uxava mhana Kennedy kwala ka xikompiano xa n'wina filish what le avuxeni
0: Eko na mizani.
2: Eh na serenzama.
1: E mani?
2: Serenzama.
1: Enko.
0: Oh, okay.
2: Danko.
0: Because it's net. 9 minutes before 8 o'clock. 060-8875942. La kutwa tsena kuri xana wena uri imani munhu loyi ngu lavaka.
1: Hi zwele kana bala 060-8875942 ni bona mingi sela Mr. X.
0: Mina mwe ni bamkerile.
3: Hayi, mpfuke.
0: Ipfuke swinene ngobo.
3: Mpfuke.
0: Yeah.
3: Dr. Kumalo.
0: Dr. Kumalo.
1: You blame man?
0: Bafambi. Awazi wala tavula ku hi woman. Tava ke la ku sakatela the voice note ku rishana tinga tiri kona ke mi jela ku ri munhu loyi ngi lava ku nga va ku ri mani ke nhongu tsara ti minutes ku kuma kahle leka awara ya nhongu 8 minutes before 8 o'clock xi hengele xi ya xa hi mina mana ne ri ta kahle tsingo ta ngwena mo teka loyi one kana mi teki mele moyeni.
4: Garara ndzora message.
0: Boti stereka.
1: Boti skarati. Ama stereka. Mfukile boti skarati.
0: Boti skarati.
4: Fukile swinene mi nghena kona a ri single village under the man racing.
1: Ey, mi karhela ka ha ri mpundu mi ri mi famba na man'wi.
4: Hayi tura mlandu ra wu byeni wa.
1: Mi famba na mani?
4: I tiko mudisa.
1: Babayi.
4: I tlangelini Kaizer Chiefs.
1: Babayi.
0: U tshama tlanga Kaizer Chiefs.
4: I tlangelini Wafana Wafana.
1: Babayi boti strike. Yo 060-8875942 mi njhani ku pfuka vahaxi i Dr. Kumalo i tintswalo kwala B9 hi tintswalo u xape mfune 060-8875942 hi la ku twa wena mingiseri ku angula u ku yimaliwana
0: a va hi beli riqingho a va hi beli riqingho a yimele kahle riqingho ta vona va va kha va hi byela na loko ri na ti-voice note hi va hi karhi hi mi hlometela
1: ya hi tlakukela kahle na ti-voice note ka 060-8875942 ku na un'wana laha i titwa ku la ku vula
0: swoaxin
3: Wa
0: shiwe.
1: Malibi yawe.
3: Ndai mara.
0: E kona mizane.
1: O dwali na malibi yawe.
3: Na bizi le ba shiwa
1: da. Ama da.
3: E gale gwal ko wala la gale fo diya ga. En kirga wa ba musadi wala ko wa.
0: Ko a time. Shaban a time.
1: Wa ba mani.
3: Wa ba musadi wala ko wa.
1: Wa ri musadi wala ko. Alright, rebule ama dam people.
0: Hey, kesi zunene, kesi zunene. Yeah, mi saiseka.
3: Landwa.
1: Liriki ngina?
0: Eh.
3: Ke ke Dr. Khumalo.
1: Dr. Khumalo, ke tsamaile ba Khumalo.
3: Eh.
1: Ngi.
0: Ke tsona le mhlaiseke.
3: Ai nya ka u gidimisa mosadi wa lo kwa one teenager.
1: Ah.
0: Sabali at time go rata ku tsoe.
1: Yere ya rumbo na ku vulavula milongo.
0: Eh.
1: Obvious ba ku na so xava.
0: Yeah.
1: 060-875-942 mixere.
0: Yeah.
1: La ku talk no all right ke ku hava mkanziso
0: la. Ku na mkanziso.
1: Yeah, morning beds le.
0: Yeah.
1: What's the mkanziso ngana ten? Mono. Abeleku switweni kuva vete hi vo mana va tava khava.
0: Oh, va tava khava kopela le.
1: Oh, swi em dendeni ku dendeni.
0: Oh, eh de. Yeah, le
1: swi em dendeni. Kwa tsala kana itshika nyana sikuri wa itlela nyana na.
0: Vakata ku menga ri kona.
1: Oh, kwini ho, ikuna loko itshika swi ya dabula na. E ti kuma ti manyana yingena ka bank ya wena mistake.
0: Yeah, vele inge hume.
1: Yeah. Yeah, all right, kumbe hey man mingisela wa hina la nga sungula ngena mistakes.
0: Ya ka kokwana wa ku hlula.
1: Kokwana wa ku hlula ne.
0: Yeah, aba hi bele riqingo.
1: Kokwana wa ku hlula ne.
0: Yeah,
1: yeah, kokwana wa ku hlula.
0: Ba xesha nyana ba hi byela ku vala risimu ra mani.
1: Yeah, inga zisa hi titlangela risimu.
0: Mina hi la ngela ti simu ta Mazafios please.
1: 060-875-942 kuna mingisela no.
0: Ah hey.
2: Kumbe Oscar Makamo.
0: Eh.
2: Vo muhanyi.
0: All right.
1: Vo muhanyi.
2: Yes.
1: Ee na bo manyi, akaso wa migega.
2: Vashu lava ni gega ku bona va ta ti tiva kwala ka simurero.
1: Ba ba.
0: Ta ku gega wa munhu. Minga tirisi hina ku lwa ti nyipeta munhu.
1: Ta fa xiengele xo wa loko se mina ku.
0: Ku bula ku gega.
1: Na ku gega munhu la. Ri kona vhela ri simu vhela ku swa kahle ka Oscar ka. Ya yena Cyril Zama ne. Yena lo eba ekhaya bla bla yena Mr. X eka misho sukula na munhu. Itlanga swona ngoku ka xipansha keza. Chef itlanga yena ku tala kumbe xana nyika yena ya ntlangu wa bola mina ngi bone ngoku le ka xipansha keza just because u tlangini ko lumeka bo 80 something wa mitlangu.
0: A ku ri na ngoku kona vhe.
1: Yeah. Ya ikhesa swona ngoku Oscar ka majuban sisters ka albumi ya bona ku etela ba ku bo mahanje. Va loko ku venga munhu a swi ri na mali valala va hina
0: inge va
1: ganyeka.

nghena egedeni I mahala bunga si javana ni lavakulu mikandziso tsakisa swakudya swo olova no swonwa ku pendiwa ka ngoho ni swilo swo tlangi

0: eka sikwela na mundla ku isa mahlo dimaka ta xikombelo xa bail indlalo se ta twa ku ri no mboni ya sikwela na mundla itava kha yinika kumbe xa itava iri na motion of confidence ka ku baba kha ba batswishwa e bail na ku ya pumboni byinga byi khoma ku ta fika sweswi so swinwan vele nga ta ba kha xilangutsela vele eka sikwela na mundla mesa eksuka le ndawule ta tele pulukwane
1: ya mara eka sikwela ra ratolo ku langutisa pumboni le byadzwa byi teka bathla thatla hisa hi bona na muholo wa yena ku munhu o hola mali muni ba teka teka ti mali muni mara swi va swi fanerile swa notonga ku it's too confidential man
0: as confidential ku fanele ku laveka pumboni le byi nga ta pfuna we as mboyi wa ku huma
1: ya ne
0: phela information inwan yi tshusha we
1: Es mara ntonga ku laka moholo mara va fikelela
0: va fikelela ani va langutiva ani va langusa ti assets ta wena leswi nga na swona ivi va langusa na moho
1: es mara misala swi vulaka a nga holi
0: wa hola
1: a nga holi
0: ona swikweleti Mr. X wa hola
1: a nga holi ani nga swi lakusela ku
0: vila after loko va deductini ne
1: ya
0: swa le ntirhweni u sala na 27,000 ehenhleni ka 31,000 a yi talanga moholo leyo
1: ivi va kokakoka swi sala swi ri 11,000
0: leswi ya swin'wana swikweleti swa yena ma swi vona ku wa hola i swikweleti leswi va ngo swi vanga yena Hey. 27,000 yi tele ngopfu and nga rivali ku the metro police ne
1: yeah.
0: It's a private a va tirhela mfumo loko va ku ku hola mali ya so u hola mali ya so ku fana na yena wa ntwisisa so 27,000 a yi talanga Mr. X a ma thichara ma yi kuma mali yaleyo loko ngo a yi
1: talanga a no twanga ku hi ku ya yi gagaxa yi talanga
0: yi tele
1: kumbexani ni vona ku timali leti a ti tlangisaku
0: so that's why ne e kuma ku va langusa ku timhaka na okay i sala 11,000 ne ivi ende langusa na vutomi lebyi a va ka kha byi hanya so wa swi vona ku kuza mbali lexi hi swo ka hi cince swilo leswi a nga na mhaka leswi a nga hanyi in fact a nga hanyi hi yona
1: kumbe na mise ni teke mihleketo ya gagaxi ne
0: i nge endli swihoxo i nge endli swikweleti swo i salana na mali yo ka yi nga ta na xana mise
1: that's why minkarhi wo tala
0: tshamakha hi vona ku
1: loko u hola 5 rand hanya vutomi bya 5 rand loko u hola pondo hanya vutomi bya pondo u nga holi pondo yo hanya vutomi bya 5 rand hi swo swi hi dlayaku hina vanhu vo tala loko ni va ni
0: karhi ku twisisa ku hi fika njhani ka xiyimo xo xolexo
1: a eyi i ku tlatlambela i ku rhandza ngopfu swilo kahle kahle ya kasi loko ndzi khala ku sasa swin'wanyanyana ni nga na swona laha for the love of my people fans I would like to visit one of university and perform for free hi leswi kaka swi ni koka kahle rinoko a ku u la ta vhakela kahle yin'wani ya tiyunivhesiti a nga ta va kha ya performa kahle for free to my student I want to meet you all you see singing Sinamarena leswi vulaka ku nga ku ku na risimu rin'wanyana ri vitaniwaka Sinamarena la leswi vulaka leswaku u ta va kha a cina kahle mahala a performa kahle mahala a kha a tsutsumela kahle hala ka one women show yes afuta nga irivali xingwana xingwana ya xivalavulaku hi kuva ka ra ingenisa kwa xavini mathiki
0: ya xitombane xa xitibaka kahle tani ntsako xirimani xi drop an EP le ku tlaleni kahle swinene ngopfu Mr. X vanhu vele ku irandeni na respond ya kahle swinene ngopfu kambe ke loko a langusele ku na ti-news ti nga ku teni ku na vanhu vo fana va Prince Rangani okhe ri langutisa ka celebrity ta hina va nga ku lulamiseleni ku va va kha va hi dropela swilo hala tlhele the president Benny Mayengani na yena hi ti-30 ta October wun'wana a nga hi tshembisa project ku yile ku teni so u ta swi twisisa kahle Mr. X sweswiwa ku ni wela Christmas
1: na president va tshembisini
0: ya ila studio president hi 30 October i humesa na dropping date hi 30 October i komisa timhaka ta ku project ta va yi ri kona vhele swo vula ntsena ku Christmas i mfo
1: xikwana nyongeni
0: kule ku nuwile
1: ene na swi ya ka hi hupi liya phela
0: a ti hupi ta mukhalabya ti hupi
1: ene nika ku ra dokodela ku ku va hetelela va hi tshembisini ku album yi ta va yi ri kona
0: ya vete before the end of this year ne hi nga langutisela kahle project vhele kusuka vona Dr. Thomas Chauke so hi ta vona ku ri no va ta va ri na nkarhi wa kahle ku va va kota ku swi fikelela leswi va nga swi tshembisa vaseketeri va vona na eka ro lembe leri hi nga ka rona before ri fika makumuni k
1: ya a wu vona ku tshemba ku ri swi ta va swi kha swi rihumelela kasi nkarhi wa ko loko hi langutisa vhele i 25 na futse na timinetse vekarisiwa kahle wa ra nhungu hi bile loko ri wa ku hi joyina hi vekari ku amukela kahle hi mandla mambirhi ta va kha hi nghena kahle ka tihlokombaka ta mahungu na rimemba ngoveni va hi twa ku ri le ka henhla ka wa ra nkaye mahungu ma ta ma yimisi ku yini mara hayi mani kasi ya ndani minjhani kasi ya ndani
0: xivutiso i ku ni vula ku loko vatswari va ku hi yena
1: Eh
0: Mr. X ka tsatsa ngono wa wena
1: ba. Ha ni ngi ntsandeki.
0: Ni vula ka hambi ku nkuma hi ku loko ku ri iyo hisiwa.
1: Yeah.
0: U na ti DNA ti conduct wa ku
1: fela. Exactly. So loko ava swi endletelanga
0: swi swa.
1: Ene xi vulavula xin'wana xetele xi ku kuna nwana wa yena nwana a kombisa ku a hi yena papa loyi. Mara va hetelela va ya mahlweni va ngulahla. Se sweswi wani ku ta va na tirhukulu kumbe loko ku ri ku impela va lahle munhu wa wrong. So loko munhu loyi a fana pfuriwa a ta yisiwa ka vanhu va right. Hi ku ani loyi ava ku hi yena se u vuyini. Se ku fanele ku va na tirho un'wana
0: se mara u nga titwa njhani va ku u pfuke ku feni
1: mafavuka
0: ene lo we as a we unga ti twali jani kahle kahle ikuma ku va hi we swi tlekele wena swo swi veloku ku voneni
1: he ni nga duma ngoni nga tsaka ngoni nga duma
0: ngoni hi mali
1: eh ha ni nga tsaka no veli fuma
0: leswi landza ku swa mali a ni ta voniwa na hi mali ku vulavula ntiyiso
1: ya le
0: ya so eh va ri ku busy swinene ngopfu la eh mina ku kayeleni nwe mingale kule ni le ka siyandani sweswi
1: na ina la ku ya kohoso
0: ya kohoso boa ara ri kambisa exiba kai famsa so so vele eka misho wa sikura na mountla hi indlala le inongonoko e the big breakfast on ndaku mahloko maka kuswa kahle ka mtrikuloni remember ngobeni ijara balanzwe Mr X on the news desk kona remember ngobeni risimiriswa kahle eka serinda vaku balance imbe remix ri hesa kahle ka tlhoko maka loko ibuya kahle topic la ka 5 minutes kupile kahle awara ya nungwe ka misho wa sikura na mountla last hour the big breakfast on I farm shilo
1: yeah.

0: antswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za mahungu lawa yi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku kuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCRFM na rimemba rimeni
1: ni khensile ku siriwa nkarhi xipano xa BBZ mahungu i ya awara ya kayaka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka hungunkulu eka awara leyi vaaki va ka siyandhani handlenyana ka doroba ra Giyani va sale va ri na ku chuha no hlamala swinene leswi swi te endzhaka loko ku hehliwa leswaku wa xinuna loyi a tivekaka ku va hundzile emisaveni kumbe ku lova a ta va ti vonakarisile eka siku ra tolo laha vaaka va humele hi xitalo kumbe ku khitikana hi xitalo eka matakuxa namuntlha na mixo wa namuntlha ku va va ri karhi va vona munhu wa muxaka lowu swi vekiwe leswi kombisaka leswaku wa xinuna loyi a nga vekiwa ku va lahlekile ku ringana nkarhi wo leha swinene laha va nga tiyisisa leswaku u hundzile emisaveni endzhaka loko ku kumekile ntsumbu wo fana na munhu ni nga ku fana na yena emugangeni wa xikukwani va ndyangu hi lava va nga teka xiboxo va va ri karhi va lahla masalelwa lama ehleketeleriweke ku va ku ri wa xinuna kambe van'wani hi lava nga va va ri karhi va alana na mhaka leyi vaaki hi lava va nga sala va ri na ku chuha swinene na ku hlamala endzhaka loko wa xinuna a vikiwa ku va a vuyile ka ra yena ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya kaya nhlayo ya vanhu lava nga hundze emisaveni endzhaka loko yi vikiwa hi leyi nga tiyisisiwa leswaku i vanhu lava nga hundze emisaveni endzhaka loko va khomile ebola etikweni ra Democratic Republic of Congo hi leyi hundzeke ka magidi ntsevu eka nkarhi wa sweswi va swilamulelamhangu kumbe va ndzawulo ya swa vutshunguri lava nga va ri karhi va tiyisisa leswaku xitsongwatsongwana xa vuvabyi bya ebola hi lexi nga kona etikweni ra Democratic Republic of Congo naswona xi hlaserile vaakatiko hi ndlela yo chavisa swinene endzhaka loko swibedhlele swi tele hi vanhu lava lavaka ku pfuniwa nhlayo ya vanhu lava nga hundza emisaveni yi le ka makumentsevu le ndzhaku ka loko va hlaseriwile vuvabyi lebyi va vekiwile etindlwini ta vona to hetelela eka mugqivela lowu hi humake eka wona hi siku ra 29 eka n'hweti ya Mhawuri lembe leri ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya ka ya ndzawulo ya maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo hi lava nga le ku lavisiseni ka nandzu wo dlayiwa ka n'wamabindzu wa malembe ya 43 hi vukhalete vukomathapo endzhaku khomiwa ka miehleketeleriwa wa vunharhu etindhawini ta Mankweni laha a nga humelele mahlweni ka court ya magistrate ya Mankweni ra Bombiri ni ku ra Bombiri siku ro sungula eka n'hweti leyi ku va ri karhi a joyina vaehleketeleriwa vambirhi vaehleketeleriwa va xinuna va malembe ya 43 hi vukhale hi Pimaponya loyi a nga va ri karhi a khomiwa eka madyambu ya musumbunuko emugangeni wa Thoko endhawini ya maphorisa ya Mankweni hi nkarhi wa ntirho lowu fambiseneke vahlori vaehleketeleriwa va humelerile xikan'we na vaehleketeleriwa vambirhi va langutane na swihehlo swa ntsevu ku nga xikungu xo va va ri karhi va phanga kun'we no va na swibalesa leswi nga ri ki enawini eka swin'wana vaehleketeleriwa lavanharhu va khomiwile naswona va tlheriseriwile ekhotsweni ku ya fikela eka siku ra vukaye eka n'hweti leyi ku va va ri karhi va yise emahlweni na xikombelo xa beli muvulavuleri wa maphorisa Malisela Ludovo wa hlamusela.
2: July 2026 at Mhamothapo Jajaneng, the second suspect Kaontle Mushibudi Sina Bopape was arrested on the 30th August 2026 following an intelligence-driven operation conducted by Provincial Investigation Unit, Provincial Tracking Team and Capricorn Tracing Team, assisted by Tsimulo Security and Investigation.
1: Ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni vaaki va ka siyandhani handlenyana ka doroba ra Giyani hi lava nga sala va ri na ku chuha no hlamala swinene ekimeta mahungu ya awara ya kaya ya n'wana ya kona ka awara ya 10:30 ku bela awara ya kaya etinhlokomhaka nongonoko Made Morning Life ntswalo yin'we rixini.
0: Mahungu lawa yi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku kuyamela eka rihlanguti ro karhi eka GCRFM na rimemba rimeni. kamehleketo ku kumeka ntsena loko join arimarovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana langa na xibukwana xa arimarovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese wholesale endzhaku ka magezi Hardway na le Gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to Yusuf evulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 Freedom Drive kusuhana le police station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Manamelong Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka arimarovela funeral services. Loko hi ku halahla halahla, loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona swithututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni ri tank 2500 liter yi endla 1999, fridge compressor 1/5 HP yi endla 720, kasi hi na swilo hinkwaswo swa plumbing, swa tifriji, swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale, general hardware, tools, swa tibohola naswona swa kumeka. Va kumeka kusuhana cash build kusuhana auto clutch main road. Loko u lava quotation wa fonela 075-390-9616, 075-390-9616 kumbe 071-041-3141, 071-041-3141. Master Build Hardware. Gajaria Agro la ku hlayisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra super quick kusuhana arimarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068-67-096-73 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro. Masingita Mall limitisela carnival flights. Bunga

right, balik sa swa lang ta kahle kuri na ngwana ku tshamise kweni ka mpondo siku ra namuntlha awari yo sungula mina na ngwana ta vakhe ku makahle leti ya tibaka huwa ngwana va ngisiri va mina va kurandeka leti baka bembele eka mpondo wa siku ra namuntlha ngwana va ngisiri va mina va kurandeka 0608075942 ya ku makahle ti top series sivisa swa swa ya ku makahle enhloko makala ka kora past 10 to 11 mina na ngwana na xiphemu lexi xa ri simu ra siku Daniel Lesiani we sakswana leka awara leya ku hetelela ta kuma swiyenge swimbirhi va social development va ta va ri kone ka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kuranteka and then ke ya kuma kahle ti-birthday wishes loko ko fika ku va na ku cinca xikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update ni mi byela ku ri hayi kona magiya se ma cincini va ri swi endlisa ku yini mara lexi mina ni mi tshembisaka xona i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlanhla a hi balekeni ha languta kahle ka Facebook page ya xitichi hi vona ku ri hi nghena kahle na mbomani Woman Crush Wednesday. I'm crush a man, Winner.

right nimnike kahle risimiri suka kahle ka ma Brenda Fassa ku vula indlela n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka eka swiyenge swa mabulu ne ku fike ku va na ntluva bvanga mani ku khe ku konanisiwa kumbe ku khe ku agiwiwa hi mhaka ya roho risimu reriwa ra vula indlela eMalawi Kenya na some of the African countries akhan'wana a vutisa ku Iman anga mjela ku risimu leriwa ri chayisiwa ankosini na yena the person i huma kwele matikweni mele handle se akha komisa timhaka ta ku ri kuna matiko motala kumbe mo hlayanyana va tirhisa risimu leriwa ni nkosi I so wish mi swi tiva ku ri ku humelela yini on this song a ringeta ku hlamuseta boti wa xikwembu ku risimu leriwa a ku vulavula hi mucato ku n'wana wa yehe wa xinuna wa cata tanani va makhelwani hi ta celebrate yo social media ku nga social media boti va sungula ku n'wi yowetela va n'wi yowetela the sad part about vanhu va le South Africa the only time va fika ku va commenta ka swilo swa international vo fika va ku ni khona va miyela va ku wi va fika va ku ni khona a swi hlaleni phansi sizwe ku thi va thini lapha mara otherwise ke i risimu ra kahle kasi rhange ni mineke kahle risimu ro suka ku kahle eka ejabu khanyila ku sponki ponki n'wina vayingiseri va mina va ku randeka mina n'wi hi balekisa sweswo yi nghena kahle eka xiphemu lexiya xa ku hi ya kuma kahle ti-top stories leti baka huwa leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani loko ku n'wi ma ku pfulela kahle xiyani ma xa n'wina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemeni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku randeka kwala ka station xa hina xa xirhandzo xa Juice FM the voice of the nation n'wina vayingiseri va hina a hi yeneni ya hi ya twa ku ri ti humesa yini Ntsako Maluleke hashtag kwala gyan section yi laya va ri ku ni le ntirhweni Marilyn hayi khona mani siku a ri saseki se n'watsakisa masevo wa mina siku na n'wi a ri saseki ku ya mahlweni hashtag le ka TikTok leyi kasi ni vana kahle va ku the South Africa Police Service in the Western Cape eka siku ra namuntlha va ta va khi va pheya kahle ti-tributes ta a 50-year-old Captain Zamani Mziyaya who has been killed n'wina vayingiseri va hina va ku randeka eka shoot leyi nga va kona eka vhiki leri nga hundza etindhawini letiya ta nation va hlamuseta timhaka ta ku ri ku ta va ku ri na memorial service and then ku va na laying ceremony leyi nga ta va kona n'wina vayingiseri va hina va ku randeka va kombela ku ri all the provincial officials ta SAPS va va khe va va kona etindhawini letiya ta office in Green Point a Cape Town n'wina vayingiseri va hina va ku randeka may his soul rest in peace hi ndlela yaleyo otherwise ke mina na n'wina hi hayisa mahlweni va hi khe langutana kahle na leti ti nge le ku beni ka huwa leti ti nge le ku beni ka bembele eka vhiki leri nga hundza ku fike ku va na mhangu kumbexana ku va na disaster leyi nga va kona etindhawini ta Nepal laha ku nga fika ku va na flood n'wina vayingiseri va hina va ku randeka loko swa ha sungula va ku a va twonga ku indop vete va twonga ku i earthquake and then the next thing ku ta ndope yin'wana yo talo the next thing ku ta mati man'wana mo tala va nga ri ku swi twisiseni ku ri ku lo ku humeleleni ka yini maxelo na kona swi khe swi nga tikombi ku ri ku humelela yini so last week loko va khe va rescue vanhu va kumeke ku na 100 wa vanhu lava va nga hundza emisaveni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka kasi ke loko hi yisa sweswo amahlweni va kombisa timhaka ta ku ri ku na vanhu va 1000 lava va nga kota ku va rescue eka that ka mud yes it's a mud ka mud leyi nga kona kumbe ka ndhope leyi nga kona kumbe mati lama ma makhukhu lama nga kona n'wina vayingiseri va hina va ku randeka so va kombisa timhaka ta ku ri the helicopters and the excavators va busy na ku va va khe va lunghisa kumbexana ku va va khe va na vanhu lava va nga lahlekeriwa hi makaya na ku va va khe va pfuna vanhu lava va nga staka n'wina vayingiseri va mina va ku randeka so far mafu a ma siza ma tlakuka va khe va kombisa timhaka ta ku ri va ta va khe va yisa mahlweni va khe va endla ti-refuge va khe va komba kahle ku ri va ta endla kahle ti-camps leti nga ta va ti khe ti pfuna vanhu kumbe lava va nga ta va ti nga ta va ti khe ti pfuna vanhu lava va nga lahlekeriwa hi makaya ya vona na ku xikwembu xi nga ma pfuna and then ke hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku randeka ku na mhangu leyi nga humelela n'wina vayingiseri va hina va ku randeka Kenya's aviation workers va hlamuseta timhaka ta ku ri they call off on strike ku ya hi mhaka ku ri it's international main airport and other airports the transport minister David Cheche u hlamuseta timhaka ta ku ri va ve na meeting kumbe ku ve na ntshamo mara va nga na ku twanana exikarhini ka voho na the aviation workers n'wina vayingiseri va hina va ku randeka lava wena lava va ku chayela swihahampfhuka.
ekuchayela naswona ni ku drive hi swona loko nga swona mutani lungisa otherwise ke so ba komisa timakata ku ri the aviation workers ba komisa timakata ku ri ai loko hi ku a ku lungisiwi ha swantswa ku nga hahiwi kumbe swantswa ku nga ya swantswa ku nga vi na vukorhokeri le eswihahampfhukeni hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke ku na mhangu yi nga humelela tindhawini ta ilimi eka siku ra tolo kumbe matakuxa matolo n'wina vayingiseri va yina va ku rhandzeka wanuna u balesile ku dlaya xigevenga lexi a nga xi kuma a muti wa yena n'wina vayingiseri va yina va ku rhandzeka xigevenga va kombisa timhaka ta ku ri xi lovele on a spot laha a kombisa timhaka ta ku ri va ri a va ta ku yiveni a ni swi twisisangi ku va te ku yiveni ivi va va attack-a because buti u hlamusela timhaka ta ku ri ye u ri a nga ri kona loko mhangu leyiwa loko va ta va ta se va nghena a helekete xitoko se swi tikomba ingaku vanhu lavaya va fike va yiva ivi va tirhi va landeni ka yindlu va hambi vo lo dya va tlela kumbe vo lo decide ku vona TV va tlela ivi then ku sungula ku va na nyimpi hoyihoyi so self defense ya koho yi fike yi va fantal ivi then ku va na ku baleselana ivi xigevenga lexin'wana xi phunyuka lexin'wana xi hundza emisaveni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo hi ha languta kahle va nhlangano va rixaka na swa rihanyo n'wina vayingiseri va hina ka vhiki leri nga hundza ni hlamusetile ku ri va Department of Health va le ku vileleni swinene hikokwalaho ka vana lava va tikumaka va ri na vuvabyi lebyi vitaniwaku kumbexani lava vana va tikumaka va ri na vuvabyi lebyi va byi kumaka byi ri na alright ku ri na vana va nga na vuvabyi lebyiya byi vitaniwaku it's rota yes rota virus va kombisa timhaka ta ku vana a va le ku nyikweni ka immunization ntlhavelo luwa wa n'hweti ya it's n'hweti na n'hweti ivi then loko n'wana a ri ka 6 months ivi yi ku 9 months ivi yi tlula nyana yi ku 1 year ivi yi tlula nyana sweswo sweswo until 12 years yi hetelela yi yimaka 12 years ntlhavelo luwa wa vana luwa va ri vana vo tala a va le ku teni a titlinikini vo mhana vana a va le ku teni va tisa vana a titlinikini ende leswiwa tsundzukani last year a va complain hi timhaka ta va mhani kumbexani vanhu va sesi lava va nga tika emirini va ku a va ti va ta teka medication luwa va va nyikaka ku n'wana a kota ku kula kahle ti-supplements letiya se sweswiwani va kombisa timhaka ta ku ri vana a va le ku teni va tisa vana for vaccine liya so ku na virus leyi ya ha ku nghenaka kumbexani leyi va nga yi discover va ri swikoweto swa kona n'wana u ta nkarhi wun'wanyana u tsandzeka ku ya xiyindlwanini most of the time loko hi ku u ya xiyindlwanini n'wana waloye i tshama a ri ku yeni a xiyindlwanini wa chuluka diarrhea ivi then diarrhea yena a yi tolovelekangi a ni vatswari va swi tiva va mhani va swi tiva ku ri tikhala letiya ti na meaning ya tona so va ri mi ta kuma ku khala ya kona most of the time yi va yi ri lime yi na vu-green lwa wa light kumbexani ma va white hi ndlela yaleyo so va ri sweswo swi va swi khe swi kombisa timhaka ta ku ri ku na swin'wana swo ka swi nga tshamisekangi hi n'wana and then xin'wanyani i ku tshama n'wana a kha a lumiwa ku hina hi ri osongana mi kuma ku hina hi ri o tisonga u songa ka khwiri ivi then xin'wanyani ku va ku ri timhaka to a kukumuka khwiri so va ri mi nga yimeli swikoweto kumbexani mi nga yimeli ku n'wana a rhanga a tluleriwa hi this virus tekani n'wana hi nkarhi wa yehe wo tlhaveriwa mi n'wi yisa tliniki a ya tlhaveriwa xisini liya ntlhavelo lowu i mahala we know very well ku ri ntlhavelo wa vana i mahala so va le ku ejeni ka vatswari ku ri hi kombela mi tisa vana etitliniki hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko ya ha languta kahle leti nga le ku beni ka huwa eMpumalanga department community va kombisa timhaka ta ku ri va busy na ku endla timhaka ta stop and go emhaka ku ku na vanhu lava va endlaka leswiya swa ku va yima patwini n'wina mi twinga ku i ma-traffic kasi a hi ma-traffic so they trying by all means ku va va hunguta swilo swo fana na sweswo so they are stop and go va ndla leswiya swo va khe va secha timovha va khe va secha timovha because vanhu vo tala va kombisa timhaka ta ku ri va hijekiwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kasi ku ve na accident leyi nga va kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri traffic officer u tlumbiwile hi mini bazi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka unfortunately u hundze emisaveni moya wa yena a wu hetlele ku rhula otherwise ntshamo wa ku tengisiwa ka khoto ya Kat Matlala wu ta va kha wu resume eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a new state witness yi ta va yi khe yi humelela a police office official u expecte ku va a continue na ku va a kha a examine them a trial of vis Kat Matlala n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a high court ya Johannesburg tsundzukani vis Kat Matlala trial leyiwa a nga ka yona ya namuntlha a hi yona liya yin'wanyana leyi a kha a kombela ti-applications hi yo leyiwa
iliya yo sungula sungula li anga khomeriwa yo kumbe le nga ndla ku atikoma ari ka position le ari ka yo nwana bangiseri ba mina ba kurandeka liya ya attempted murder liya ya khale ka mhlekisano wa yena letinwan tilo sala tifika ti tumbuluketela loko se akha kombela xikombelo xa bail ba ku hayi wena u tshame undla yini yini even then loko ba tle ba buya futhi ba ku na yini yini yini yini so that's what happened so that's why mkuma ku ri ti bail tena tifika ti declineiwa hinkwato timhaka ku ri loko ba hala ku twisisa ku okay wa fita ku nikwa bail even then ba kuma ku kuna swin'wanyana swixotaku kumbe xani discovery swin'wana so namuntlha ku na trial liya yo sungula sungulo yo sungula i trial yo sungula mara i trial ya nandzula wo sungula sungula n'wina vayingiseri ba mina va kurandeka otherwise ke ku na mhangu leyi nga va kona ya ku dlayiwa ka tihetelweni va ku ku ri hize well known champion boxing loyi a nga hundza emisaveni n'wina vayingiseri ba hina va kurandeka hikokwalaho ka ku va a lo a thekiwa so loyi a nga n'wi dlaya va kombisa timhaka ta ku ri last va n'wi nyikete bail vanhu vo tala va swi sole ngopfu and then namuntlha siku ra tolo loko a ta va a grantiwe bail u kombisa timhaka ta ku ri va kombisa timhaka ta ku ri va n'wi deny bail a fe va n'wi nyike yo ya 10,000 and then a hlamuseta timhaka ta ku ri ka affidavit ya yena a ku ku ze tete mina na yena hi ze hi suka kumbexana hi tikume hi fikela hi nga kona kumbexana ku vifike ku va na madzolonga xikarhini ka mina na yena i timhaka ta ku a tshama a ri ku n'wi threatenini leswiwa swi ve kona hi mhaka ku tete a ri na vuxaka bya marhandu na nghamu ya mina ene mina a ni nga swi tivi so va kombisa timhaka ta ku ri ntluva vhanga lowuwani wu sungule ku va kona hi lembe leriya ra 2024 n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandeka otherwise ke moya wa yena a wu etleli kurhula mina n'wina a hi balekeni hi ya hi kuma kahle risimu leri nga ta va ri kheri hisa kahle ka mahungu ya awara liya khomeleke hi ku n'wi maka ku ni joyina mi endle swona na n'wina wa ku mid morning life kwale ka station xa n'wi xa xirhandu xa juicer FM mina ni mi tele na letiwa leto tala ni ta tikuma kahle ka mahungu ni mi rhandza rhandzi.

0: endle swo tala lero ni ngo vulavula hi sweswo mara swo tala leswi va nga hi pfuna kerekeni a hi nga swi vuli hi ku vete hi nga swi vuli ntsena hina hi to vulavula hi ku n'wamatatani yi sungule ku tiva ku ku na community radio ku na vahaxi va ndlisaku leswi na leswi hi mhaka ya vona professor Malungani la ka Ambekwani lawani a yi vona yimani ni vulavula ntiyiso ene a va swi endlangi kan'we ku radio yi ta ka n'wamatatani ka fika ka 4 ka n'wamatatani leswi a swi olovi phela swi leswiyani
1: a swi olovi
0: ni nga a swi olovi swidiya swi humi swi helela kwalomuya swi nga vekiwa kona mara vona va kota ku huma va ku na ni ya ka n'wamatatani a kerekeni ya xigubu phela a swi olovi a va ngheni kereke ya xigubu papa lavaya va fambisa tikereke to phokotela lero a hi munhu wo tsan'wa munhu kahle kahle
1: ni mikuma kahle
0: a hi munhu wo tsan'wa luya n'wanuna i n'wanuna loyi a nga tela ku pfuna a ri xakeni hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ngopfu so na va appreciate hala ka vona a ni vuli ka radio ya vona mara hala na va appreciate hi ku mintirho ya vona yi le ku vulavuleni
1: ni khensa swinene
0: hlayisekani mi xuma kahle kwala xitiko
1: swivetanile ka n'wina bishop
0: dank
1: 0608875942 legend 45 n'wana mhani patroni le ka mphambu leyi va ku mina ni appreciate mhani hulu maxaba va ri va mi appreciate hi mhani hulu 0608875942 mingiseri wa mina wo rhandzeka milemo yeni n'wina
2: ahe masewa wa mina
1: ahe masewa n'wa tsakisa
2: ma tsakisa hi vona vana ni rhandza ku appreciate hambi ni ta ku i munghana hambi ni ta ku hala tlhela makhelwani
1: kahle kahle swi fikela ka ku mi khomana ngopfu mi nga ha swi twisisi ku hambi yi sesi
2: leri aro
1: hambi i munghana swi saseke swa ngopfu
2: sweswiwa hi le ka xiteji lexiya xa ku ve ri a ka ha kombelani wo munhu loko i ri hava chukela n'wana tiya ya wehe yi nga na chukela ende a swi humeleli amalokixini ntsena swi sweswi swi kona ni le makaya hina loko hi kula kaya khale a va sweka tshopi hi poto lerikulu xitarata lexi a hinkwaxo hi famba hi ke hi phakele hi masehe sweswi a swa ha ri kona a na ha ri ku mitweni a ri kungheni mara ni le ku mitweni na ka radio
1: mini le ku mitweni
2: mo ni ku ni appreciate SS Grace ni n'wi chavalala va ni ponini hi lembe ra 2019 ku ka ha ku laveka vatirhi kun'wana va ni byela ku maswo loko munhu a ku byela swilo swi tekela hansi mi khale ni kani sabimita swi mi ni karhi hi masewa wa mina a ku tisa ni ku hiseka a ni ni byeli xitori kwala ni tirhaka kona sweswi hi wo va nga endla ku a kaya ka mehe ku va na xinkwa mhani lavaya ni ngo SS Grace ni n'wachavalala ni va khensini mara a ni sivonela a va ni hanyeli ni ta va ndlela swo swi leswikulu ku tlula leswi ni nga va ndlela swona ni karhi ni nga ri ka swona mara va ni encourage va teka na CV ya mina va ya ni submitela hi waxa va yi fekisa lowu ma yi fekisiwa kona a ni ndala masiku mambirhi ni fowuneriwa va ku tana ntirhweni kokwana wa ku hlula mani Grace n'wachavalala mana power va va tiva hi ku mana power la Giyani ni ri na khensa swinene va ri laha ntirhweni laha health center i the home base i munhu un'wana wa ku rhandza hi munhu un'wana na un'wana leswi ni nga ku swi vulavuleni vanhu vo tala va va tiva munhu un'wana wa ri rhandzi swinene
1: ni
2: khensa wona masewa wa mina mani Grace
1: thank you 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leyiwani chance hi leyi opportunity ku na vayingiseri va mina mi appreciate mani n'wina i mani a nga tshama a mi pfuna i mani munhu waloye n'wi vuleni ka siku ra namuntlha i ta va ri ku swi tweni laha nga kona miyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
3: hambi swi ri tani n'wachirindza mugayi na chukele leswi lawani munyu na mati na mikefu hi naswona misava hi ta kandziyela mati hi ta nwa n'wachirindza lawani ku gonyiwa xiganga na xi ehla vanhu laha misaveni va kona lovo lungha va kona lovo ka va nga lunghangi hi xichangani va kona lovo pfuna va kona lovo ka va nga pfuni na khensa n'wachirindza swi wela hala na hala swilo leswi swa hlupha
1: ni khensa swinene 0608875942 ya ri ka nhlokomhaka i vo mani lava mi ma appreciate-aku mi appreciate-a vo mani n'wina eka siku ra namuntlha i va mani va nga tshama va mi bela tin'wana mi swi twa ku hayi la hayi va ndle munhu mani hi leyi wa hi chance va appreciateni ka siku ra namuntlha 0608875942 mingiseri wa mina wo rhandzeka milemo yeni n'wina

0: Hello.
1: Ahe,
0: Ndiyabonga Tshwane.
1: ni pfukile minjhani?
0: Kutumela na ukhenkwa kha zwa mina a be beneza vha kha kulana. Ma tiva mhamiri munhu wo a nga tshembi ku swi swa apulayiwa online va ku teka. Siku rin'wana wo ni encourage ya ku ha loko wo ringeta va ta ku teka n'wana ha. A ni nga tshembi. Ha i siku rin'wana ha no vuya no ringeta. Va tshama va kha va ni pfuxa va ku ringeta ringeta ni nyika njhani thoriwa. Ha i vi mpela ha no swi ringeta muhaxi.
1: Ni mtwa kahle.
0: Ha loko ni swi ringeta ha no hlamala ku hela ti vhiki no hlamala va ni foyinela. Va ku va ni vutisa ku i test cancer na no ha hi mina vo tlanga ni ka interview ndhawu ya kona na kona. Ha matani ni twe ni rhandza ku va khensa hi mhaka ku a ni nga tshembi ku wa apply online va ku foyinela.
1: Ni mkuma kahle.
0: Ha mhana ni loko fara ka mapayi mo.
1: Thank you. Le ka mapayeni le 060875942. Mina na n'wina hi ta va khe hambana nyana 40 second nyana tintsongo nyana. Loko hi vuya hi ta va khe hisa mahlweni na nhlokomhaka. Mi appreciate vo mani n'wina va mindlele yini a sukela kwini ya a hi va appreciate ni vanhu lavawani ka ha ri na nkarhi en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka moni khoma la.

0: hlokomaka ka mahungu eka GCSE.
1: Maphorisa ya xifundzankulu xa le Bompo ya le ku lavisiseni ka vaehleketeleriwa endzhaku ko onhiwa ka swin'wana swa swiharhi entangeni wa Kruger. Vaaki va ka Siyandhani va sala va ri na ku chuha kun'we no hlamala swinene. Mahungu xitalo le ka wara ya 11 rix
0: ndlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE. Na dumadwe gyanu malamulele ya tinyungujisa hikuwe kutisela switiriso swa quality ya ximo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko ri na khadi ra ka na dumadwe. U nga ti tsarisela rona nimuntlha, ku tsarisa i mahala. Tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90. Kumela 2,500 liters Africa Water Tank hi 2,299, kuma 100 liters Solar Gisa hi 4,999.90. Swipexal leswi kumeka eladuma gyana malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma, where you save and score.
2: Ebo isa sweswo n'wana va yingiseri va mina va ku rhandzeka Frand Roy Mathebula va ku mi pfukile no hayi kona hina hi shap shap shap Visit Mahanji va ku hi swin'we ni ri la Ivory Park kaya ku ri ka Thoma Block 7 mi va na siku ra kahle le xifundzeninkulu xa Gauteng. Ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani ya ha kuma kahle mikandziyiso ya marito
3: njhani na ni pfukile mhani u ri ka muninginisi na mehe ni tshama ni tirhi amutini loko ni tirha mutini kwalolo fana mativa avani koma

0: vona lexi a va ni khomise xona va ka baloyi ni nge namuntlha na khesa da loko nongonoko wu humelerini inkomu manuhulu
1: rixile miri ni nga xirini da mpfukini na hayi na hi pfukini radio se fikini ka tindani hayi hlakela ro dubyuka da emirini na mina vana nga tshama ni va ni pfuna ku va ku va tele mara mo ni teka vambirhi mina ni appreciate kumbe ku khensa malume wa mina ku nga Roni Hlongwane misaliwa i ni tekela kaya ni nga tirhi a ni yisa Joni ku ni ya ku ni tshama ku ni tlela ku ni ya tshama kwini ni nga swi tivi a endla pulani ya ku a ni lavela nkhukhu kumbe zozo swakudya a ni xavela until ze ni kuma ntirho ena ni tirha kona a ni hoxe hi yena muhoxi wa muholo wa mi wo sungula hafu wa muholo wa mi wo sungula ni teke ni n'wi nyika ku komba ku khensa ni tlhela ni khensa na malume wa mina futhi once again nga malume Julius va ni pfune ngopfu na vuton'wini loko ni foneriwa kun'wana ni laveka entirhweni a Joni swa xipidipidi ni ri hana peni ni nga swi tivi ni fane ni ya kwini ku loko mbaluya a nga zanga ni hlupha ni nyika mali yo ringana 1.7 a kota khandziya hi yona ku a Joni na ku tiva ka hlupha ku swa endleka if kala i ya koko ra hana swo dya se ni appreciate vanhu va lavambirhi kumbe ku khensa vanhu va lavambirhi va malume wa mina va tlanga rolo yikulukumba ngopfu vuton'wini bya mina emirini hayi swi tele ni nga swi vulaka hi vona na tibuku ni nga tsala hi vona mara ho ni vula switsongo sweswi ni nga swi vula ni xoku na vo va swi tiva ku va ni pfuneni na loko lava nga swi tivi ku va ni pfuneni ho ni va byela namuntlha va swi twa endlelo ta vona ku hayi i tinghwazi ka mina emirilini a radio a yi twela ku antswa ka ndzindzana a va hlangana rodinimyo kusuka kwala ka ndzindzana va ri mavonelo ya miyingiseri GSR FM dangi ntswaleni
2: a rixile sesi mirilini ni munhu loyi a nga tshama ni pfuna i mhani maroleni misi maroleni va dyondzisa laha marivini na vo va kha va tshama laha marivini ka dibiri i mhani lava va tshama ni pfuna ngopfu vuton'wini ni nge pfuki ni va rivarini ku ri muthori wa mina ni tirhi na vona 12 wa malembe se ni ngo xikwembu xi va ngeteleli masiku ya ku hanya xi va nyika matimba na vutlhari i mhani xavalela ka mapfuka hansi ka chama
3: rixile mirilini ka siku ra namuntlha na appreciate mhani makhuvele lava ka ta papa richi le ka ndhambi le va ni pfune ngopfu vuton'wini a va ni pfunangi hi mali mara va ni pfune hi swa vutomi va ni pfunini mhani lavaya mhani makhuvele kwala mi nga kona loko ku ri mani twa na khensa xikwembu a xi hi mpfuni ku ya mahlweni mhana mina a xi hi mpfuni swinene a xi hi mpfuni ni kha ni nga mi tivi mi ni pfuna hi swikhongelo swa n'wina mi ni pfunini swinene na hi marito ma n'wina mi ni pfunini mhana mina na mikhesa ni mikhesa mahanya i mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
4: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka mina ni appreciate Mr. Makondo Eric Risimati kwala ka Mapuve kulukumba luyani mho ni mi byela ku eyi i ni dyondzise swo ni dyondzisa leswi kun'wana a ni pfa ni hambuka mara sweswi ni vuyendleleni hi timhaka ta yena a ya hetelela va ni byela ku leswaku hi mfo loko i lava ku va n'wanuna vana na muti loko o va i ri na muti i tiva ku tixavela seka ra mugayi i nga xaveliwi wihi hi vatswari hayi i ta tiya mara loko wa ha ringeta ku i ta ya hlupha vatswari hayi khona a wu se va n'wanuna exi i mahanyele lama ni nga swi vona ku hayikho nkulukumba loyi hayikho i ni pfunini swinene hi mina sweswi ni n'wanuna hi mpela ni janti yela ha ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi sihendani Mapuve block 18 khatsa a yeni muhaxi
5: mhanikuna i muthori wa mina ni tirha mutirho wa vona mara ni a va ni teki njhe hi mutirhi va ni teka njhe a ni tiku ni ta ku va ni teka njhe hi n'wana wa vona kumbe hi ndzisana ya vona xem va ni khomi kahle xem a na va appreciate a na va khensa swinene xikwembu a xi va hlayisa xi va ngeteleli masiku ya ku hanya ha ni va rhandza njhani Marata ngopfu sakala ku u tirha mutini va ku khoma njhe hi n'wana wa vona a ta va khensa ku ri na mina a na ha titwi ni ri mutirhi ni vona njhe yi nga ri lowu wa kwala mutini se na va appreciate na va appreciate xikwembu xi va endleti na va khensa swinene na leswi va ni endlelaka swona hayi va ni pfuna lahayana lahayani u kuma ku nkarhi wun'wani xiyimo xi pfa xi nga fambi swona mara va ni chavelela va ni nyika matimba va ni pfulela tivhese hi khongela Hashem xikwembu haya xi va twela vusiwana xi va endlekela masiku ya kwanyu i alesi va yisi
6: njhani sesi mirhi leyi na hina hi pfukini mativa mina ni rhandza ku khensa mhani n'wamuzamani mhani jaji n'wamuzamani va ka xirindza ka Harrison Amerve mativa leswi va nga ni endlela swona ni tlhela ni khensa na malume Risenga Phineas xihunga vuluva ka mapapila vanhu lavambirhi lava va ni pfune ngopfu mativa na va khensa na sweswi ni ri xikwembu a xi va endle hi titswalo xi va ngetela na malembe ya ku hanya va kula va kulela hosini va ni pfune ngopfu hi humeleli hinkosi vanhu lavambirhi lava un'wana na un'wanyana u humesi homu mayitiva homu sesimirileni a ni nge va riva ni nge pfuki ni va rivalini vanhu valava ni rhandza ku va khensa ni vuyelela xikwembu xi va endle hi tintswalo i mhanijanjani ka muchipisi hlayisekani.
7: Alright, mkandisi wa mi yifike maku nkarhi wa hatele nkarhi wa haro mphamphamphom 060-887-5942 vakwini na wena hi miri leyi ni ri ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la ka homu i mhana bumba ni khensa swinene hi mhana bumba na ku thama na ku pfumela ku ri siku xi sasekeni otherwise 060-887-5942 ni ta teka kahle tinqingho hikuva na ku nkarhi wa ha ri ku pfumeleni a hi twenene mi appreciate mani n'wina eka siku ra namuntlha i mani mi n'wi appreciateku 060-875-942 ku na swin'wanyana swi fikaku swi nghenelela mara ni ta va ni khe ni swi lunghisa mo ni jika mavhengeleni loko ni vuya hi mina na n'wina na ku va hi twa ku ri miri mi appreciate mani.
8: Xana u tshama u humelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
7: 060-875-942 minjani mahaxi wa mina ni appreciate mana mina Khensani Manganye na kokwani Muluva Mabunda kwala ka Ngove ne le ka Mninginisi block 3 loko wo ya hi ku vulavula ni nga tsala buku ni khense swinene Mugano kwala ka Mninginisi block 3 ni khense swinene 060-875-942
9: Merlin a xitichini a tshemba mhlayisekile muhaxi mina munhu loyi ni nga ta ku ni pfunini vuton'wini bya mina i Mr. Ritual Records bra mina ma vona ku lukumba luyani marito lama ma humaka ka yena ma kha ma ta ka mina masiku hinkwawo na kwala moyeni leswi a swi vulavulaka na loko hi fonelana nkarhi wun'wani ku ri na swin'wana loko hi kha hi bula i marito yena loko ma vulavula ma ta nga ku ni ngo teka mihleketo ya yena ni yi veka nhlokweni ya mina mara hambi swi ri tani sweswi na swi tiva ku laha ni kandziya kona ni fambi nawu kun'wana na kun'wana dasi wa yena munhu ni n'wi hlamula swilo a tlanga ku ni n'wi hlamule rhongo ngopfu loko a ya mahlweni va ku a ri right loko a ku hlamula se kulukumba luya rikhotso ni n'wi khesa ngopfu swinene vuton'wini bya mina ku hava wun'wana loyi ni nga ta ku i ni kombi ndlela handle ka rikhotso ani ri munhu unwani wa strong ani opposa swilo mara tatana ri khotso na muthla ri dwel ba khesa hi mbilu na moya thank you Jesus Mary leni matale ni mina
10: abshena ba shume mi hashi minjani hina hi pfukeni mina ni la ku appreciate mama Cuma ati e van funengo papto win nila haninga kona ekwala hoka bona wa umbere e man Joyce kokwan Joyce ati e van funengo funa bona ba manda bambere nila haninga kona ekwala hoka bona loka kunga bona ani switiku anta van ri kweni e mama egila eco park inkomo
7: kensa shinene mama egile eco park le 060 mingsiro mina wa hetelela mile moyen
11: Merlina.
7: Aye.
11: Ya, mina ni kensa baba mina. Ngondo le vanga ni tsena yona na sisi na famba hi yona.
7: Na sisi ma famba hi yona.
11: Ena ani ani na marengo ka le vanga ni tsena tsona.
7: Ni mkuma kahle.
11: Ni vula marengo yo vala vula.
7: Ya, nda sana ku ni mkuma kahle.
11: And then ni kensa na mhana wa ka hi. And then Kenny was like, was then go 2000 and 2019. But then it's only
7: Sunday,
11: they can come and live on a resort. Mara and Kenny was there and a woman, and a
7: hundred and
11: Nasus Antavanirko, Nani, the governor, one of another family, and his friends, and any sign that. Nina, Diane, Mava, Jenny, Diane, Dad.
7: Ni mkuma kahle
11: mara nungukhesile seme xikwembu a xi ni khomele a ni ndlangi marengo ni vuye ni n'wi byela loko tsandza ni n'wi byela hanya mani ni kombe vurizihansi
7: ni khensa swinene papa
11: na sesi va tibaxifuva va ku a mi nga tshami kombe ni tshame ni bonga mara sesi mani bonga loko ni ku bonga hi ku se na swi vona ku ri a ku a wu hlangane na ntshava yi kha yi bonga
7: ya
11: Mara itikila enda kan sabale la ponga ngata.
7: I kensa shinene.
11: Ya ku kensa mina. Ha ta ku ngitsela ku zipu yo ba.
7: Danko 060 the original munyo wa vito hi vo eh vana va ile ka mashamba le 060 875942. Elia Dungwenya akuni na nwina. I kensa shinene akuni na wena hi Merlin again. Alright, Elliot, I'm going to go to from city of Mbombela. I'm going to go to the Elliot. I'm going to go to the Bungain. I'm going to go to the Bungain. I'm going to go to the Bungain. Hey, ile kwi kwalano vitile rondzondzo otherwise ke mina na nwana hisa so so mahlweni nwana vangiseri va mina ifike kahle makum na xiphemu lexiya xa nhloko mhaka nwana vangiseri va mina va kuranteka kwalaka ka nkarhi yo fanele hi balaika ni khensa swinene ka sukura na mondla a hi appreciate kahle vanhu lava nga tshama va hi pfuna man him cancer swi suka timbilweni ta hina a hi balekeni ya kuma risimu masebe kusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke shimatsatsa number 23 hi lexiwa

0: tisela wona handle ka ribengo kumbe ku kuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Ribeni.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi ntswalo yin'we ya miyingisele mahungu i ya awara ya 11 ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutshika ungungule ka awara leyi. Maphorisa ya xifundzankulu xa Lebombo ya sungurile ku hlotana va ehleketeleriwa lava nga tivekeki endzhaku ka mhangu yo hlotana na swiharhi entangeni wa Kruger National Park endzhaku ka loko maphorisa ya masisi ya xifundzantsongo xa Vhembe ya ri karhi ya lavisisana na vaehleketeleriwa. Mhangu leyi humelerile sonto hi siku ra 14 ka n'hweti leyi hundzeke kwalomu ka hafu ku bile awara ya kaye nimixo etindhawini ta ta Kruger. Ku ya hi rungula ro sungula ri vika leswaku mumangari hi loyi a famba hi xipandzamananga la ku vikiweke leswaku hi loyi a nga va ri karhi a tlumba swin'wana swa swiharhi, naswona ku vikiwa leswaku yi le emahlweni ku ya eka ndhawu leyi ku va va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va lavisisa eka swin'wana swa swiharhi laha ku vikiweke leswaku swin'wana leswi nga kumeka swi dlayiwile. Mhaka yo hlotiwa na swiharhi yi pfuriwile emaphoriseni ya masisisi lava ehleketeleriwa va nga tivekeki, naswona maphorisa ma le ku yeni emahlweni va lwisana na mhangu ya muxaka lowu. Mukhomixinara maphorisa ya xifundzankulu xa Lebombo wo sola swinene mhangu leyi, naswona u kombela makarhi va lwisana na vugevenga bya swa ni nga ku va karhi va lwisana na vugevenga ngopfu eka swiharhi swa nhova.
2: The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General John Skeppers, has condemned the incident and called for intensified efforts to combat wildlife crime. He pointed out that wildlife crime remains a serious concern and that we will continue working with our law enforcement partners and communities to protect our wildlife resources. Anyone with information may contact investigating officer Sergeant Mamedzi Robert on the number 071-612-1076 or the nearest police, or may share information through Crime Stop number 08600-1011 or via MySubs app.
1: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya 11 ndzawulo ya dyondzo ya Northwest hi sola swinene mahanyelo ya mudyondzi loyi a voniweke eka swihangalasamahungu eka vhidiyo loyi a ehliwaka ku va ri karhi a rhukana mudyondzi exikolweni xin'wana exifundzeni nkulu. Muvulavuleri wa ndzawulo Dokodela Elias Malindi u vula leswaku ndzawulo yi ri karhi ku yise mahlweni no vona leswaku vadyondzi va fanerile ku va va ri karhi va dyondza ngopfu na ku tlhela va xiximeka vadyondzisi. Malindi u komberile vatswari na vahlayisi va vana ku va ri karhi va tirhisana na swikolo kun'we no vika leswaku va vona leswaku vana va vona va na mahanyelo lamanene na ku vuyisela xindzhuti eka ndhawu ya dyondzo. Va ndzawulo va lemukisile leswaku mahanyelo yo biha ehenhleni ka vadyondzi hi lama ma nga ha onhaka eka ndhawu ya dyondzo ku va va ri karhi va dyondzisa. Va vula leswaku timhaka ta muxaka lowu ti fanerile ku va ti karhi ti lulamisiwa hi tindlela leti. Ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya 11 vaaki va ka Siyandhani ehandlenyana ka doroba ra Giyani hi lava va nga sala va ri na ku no hlamala swinene leswi swi ta endzhaka loko ku ehliwa leswaku wa xinuna loyi a tivekaka ku va hundzile emisaveni a ta va ti vonakarisile eka siku ra tolo. Vaaki hi lava va humile hi xitalo eka matakuxa namuntlha na mixo wa namuntlha ku va va ri karhi va vona munhu wa muxaka lowu. Swi vikiwe leswi kombisaka leswaku wa xinuna loyi a nga vekiwa ku va lahlekile ku ringana nkarhi wo leha swinene, laha va nga tiyisisa leswaku u hundzile emisaveni endzhaka loko ku kumekile ntsumbu wo fana na yena emugangeni wa xikukwani. Va ndyangu hi lava va nga va va ri karhi va teka xiboho xo va va ri karhi va lahla masalela lama ehleketeleriwaka ku va ku ri wa xinuna, kambe van'wana hi lava nga va va ri karhi va alana na mhaka leyi. Vaaki hi lava va nga sala va ri na ku chuha swinene na ku va va ri karhi va hlamala endzhaka loko wa xinuna a ta va vuyerile kaya loyi a tivekeke ku va hundzile emisaveni. Nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni eka awara leyi, maphorisa ya masisisi exifundzenintsongo xa Vhembe ya le ku lavisiseni ka mhangu yo hlotiwa ka swiharhi entangeni wa Kruger swi nga ri ki enawini. Hi gimeta mahungu ya awara ya 11 ya n'wena ya kona ka awara ya 12 hafu ku bile awara ya 11 etinhlokomhaka nongonoko Mid Morning Life ntswalo yin'we avuxeni.

Mativa timhaka ta marhandu ne loko to fika ti ta ti nga kulavangi hayi khona mani mani mina ya kahle risimurisiwa kahle ka Mr. Barito hi twa ku va ri yini loko ni vuya ni ta mi byela ku hi fambisa kwini ku na swin'wana swi nga ta fika swi cinca laha nongonokweni lowu.

0: ntsha tsa thekenoloji se go tsenela e go swina hina re saba nko yo jikelela e di tsereka o tlo tsume ya www.gcrfm.co.za gcrfm hito re shama Sena wona andle ka ribengo kumbe ku biamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na rimemba ribeni.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we ya mahungu i ya awara ya 12 ku languteka ungunguleka awara leyi. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vhembe Councilor Myelani Tshauke hi loyi a nga va ri karhi a tisa ntsako eka vaaki va xifundzhantsongo ni nga ku eka vaaki va xifundzhantsongo xa Vhembe eka masipala wa ningaku wa makhado etindhawini ta Waterfall vaaki lava nga va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara ku va ri karhi va kumile mati lama tengeke ku n'wi no vika leswaku va tshame malembe yo hlaya swinene va ri hava mphakelo wa mati eka tindhawu ta Waterfall.
2: Okay,
3: mara matelenya.
2: Tolom ani katili sugubande.
3: Na. Na drum le re ara mwina le.
2: Ha le ama ile.
3: Okay.
2: Kumemmo se se ini ngamakuma melendweni.
3: Okay. Na ma munga ta kota ku nwa kahle. Anthe ku ta manwana. Okay, kokwana haya swi khensa swa.
2: Ani ku pheka xi dendandile kwi.
1: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya 12 ka GCRFM. Maphorisa ya xifundzankulu xa Lebombo ya sungurile ku hlotana va ehleketeleriwa lava nga tivekeke ndzhaka mhangu yo leyi ehleketeleriweke ku va yi humelerile Kruger National Park laha ku vikiweke leswaku ku vile na va ehleketeleriwa lava nga tivekeki lava nga va va ri karhi va nghena va hlote eka ntanga wa Kruger swi nga ri ki enawini eka xifundzantsongo xa Vhembe hi maphorisa ya Masisi. Mhangu leyi humelerile siku ra 14 ka n'hweti leyi hundzeke kwalomu ka hafu ku bile awara ya kaya ni mixo etindhawu ni ta tshikuyu block ya Kruger National Park ku ya hi marungula ya fika leswaku va ehleketeleriwa hi lava va ri karhi va fambafambe ndhawini leyi laha ku vikiweke leswaku ku vile na swihari swin'wana leswi nga kumeka swi file. Mukhomixinari wa maphorisa xifundzankulu xa Lebombo Lieutenant General Jan Scrippers u sola swinene mhangu leyi naswona u komberile ku va na matshalatshala yo tiyisisiwa.

kuna the resolutions leti ba kuhiti tare ni kulembele la kufikelela leswi nkarhi wun'wana mi swi fikelela swin'wana hi nga swi fikeleli ene nako tshame ke swi tiva swi ringa mehleketweni leswaku kuna vanhu lava nga ta kota ku va va nghena kuna lava nga ta tsandzeka ku nghena eka lembele ria ra 2027 a swi sunguli sweswi kambe I swi leswi ku nga khale swi va swi karhi swi endleka Alright, hambi swi ri tano ile ka xondo 106.0 audio streaming www.gsrfm.co.za Facebook page igsrfm na ka Facebook don u kahle mathebula WhatsApp na tinqingo ile ka 0608875942 kuna makalenge le kubeni ka mpongo swinene eka tikuleri ya ra kasiandani emakale laba ku burisana yo kombe ku languta ka yo eka nhlikani lowa la story inga xiveka ku leswaku bahlamfa kumbe vanhu lava taku va huma matikweni me le handle inga ha va pfumelela va endla migingiriko ya tiku ke andaka loko ka siandani va ku pfuke munhu ekufeni swi trenda kumbexana swi ba bembele ka swiyenge swa mabulu tolo ku amukeriwe munhu loyi swi tivekaka afini tin'hweti leti nga hundza kumbexana a hunde emisaveni kambe va ku hey hi loyi munhu epfukile nkarhi lowu ku nga humesiwa swibukwani mali ya swibukwani mali ya hungundliwe nkosi wa street mara munhu a ta a vuyini ku humeleleni swa hi pfumelela ha swi kota swa hi encourage ku va ha pfumelela vahlampfa va hakela kumbexana ku landzela migingiriko ya tiku ke a hi buleni yo hi languta kusuka kwale ka xitori xexo va ka siandana think va ta va karhi va nghena na va hi nyika more details based ka xitori lexi hi burisanaka hi xoho kumbe hi nga langutaka xoho ka nhlikani lowu wa sukela namuntlha ka loko munhu va ku i pfuke ku feni swa ha koteka ke ku va hi endla migingiriko ya tiko kun'we na vahlampfa 060 8875942 a hi buleni mina n'we ene le ka WhatsApp mi hi rhumela marungula

0: Samkiri.
1: Go down.
0: Aye. It's a matter of going. Mr. Makwana mi nge se famba buku ya tiku ya hakeriwini ku hakeriwa na homu ne na ta tiva ku munhu loyi u fanele a refunda mali leyi ka vaakatiko kumbe a tshikisiwa sweswi ya ku loko a hundza misaveni se tiko a ra ha ngheneleli ka nchumu
1: a nge refund mali ku ha yena nga suka a ku famba yena va nga va byela ku ku loyi elovini va tshama va swi endla na tiku ya ri wa vanhu va fika va mitiwa vanhu va twala vona a nga lovanga lolowo munhu o vabya ku ne va tata laha muti va loko u tsandzeka ku tikhoma na mpahla yi tsakama phela loko u tsandzeka ku tikhoma loko va loveriwi na mpahla yi fika yi tsakama miti ya vanhu mara munhu a nga lovanga a tlhela hi n'wini loko a vulaa nga swi tivi ku bela vanhu va te elovini va ta na ku ku byela ka swo swi tika ngopfu ku byela munhu ku bela wena va te elovini ma swi vona

0: All right,
1: 060-9875-942. Xitori lexi i xitlangu va ya tshama xi ta vuton'wini hinkwabyo kusukela ku ri hina hi kha hi hanya i xitori xikulu ngopfu ku ri kala yingiselani kahle phela sweswiwani swi kahle loko va ku munhu u fambini a hi n'wi voni for 6 months 1 year 10 years mara loko a ya kumeka hi nge hlamala ku tlambeni ku ri i yo nyamalala mara loko wa ku i lovini ku ndzi ya duru hinkwayo ya ku lova ka munhu hinkwayo ya lolohusanyana tiseku hi nga weni sekwini ku ri hambi swavatani munhu yaloye phela ku ri ntiyiso i ya hlupheka vutomi hinkwabyo ku sweswi akani exekatani ngheriwa hi xona ku ri ka home affairs a already sweswi va n'wi khixadu ku ya hi pasi va yena ku ri swi tani a nge pfuka bendlini a ka ha ri na mugingiriko layi ngulaka ta endla tikweni ku ri i humesiwini and swi nge hi koteki ku ve swi leswi vuyiseriwa munhu yaloye ku ri kahlekahle lovini ma swi vonanyana ya tiko ra vutomi bya yena hinkwabyo ku ri a ka ha na xiketa bireivesiwa laha ku ri a nga ri kona ehumesini la misaveni yena i fambini se loko a yavula i vuya hi number mani hi xitori xihi kahlekahle swi voloka a nga ri yena swi voloka a lahlekini vo ka va nga swi tivisangi va la kaya loko va lahla munhu loko a yo lahleka yaloye a nga lovangi i vandla xitori xo nga khoma leswaku
0: So mara loko ximxime hi ndlela leyi ku fanele ku ya pfukuriwa munhu luya wun'wana a nga lahliwa ku veni a hi yena ke loko veni swi na ntiyiso ku fika kwalani
1: loko a nga celeriwa a nga ha pfukuriwi tshikiswa swiswi ya kwele a tshamisa swiswi yana a nga celeriwi luya a na a nga tiveki na ku waka mani ndlela yin'wana luya na ha pfukuriwa u nga tiveki ku waka mani i pfukuleriwa hi ta hakwini ko pfukuriwa wa tshikiswa swiswiya mara loko u hanya loyi sanga kona loko ku ri mitalo va tirhisi mapasi ma yena hinkwawo ya ku lahliwa ka yena i ya hlupeka vutomi hinkwabyo a nge hi lungeli chumi na misaveni ku ri a ka ha ri na pension na yin'wana a nga ta yi kuma u ri mudende loko ri a ha ri ntsongo mani yi twane hi ku lovini vhele ku ya hi nawa ni lovini va tirhisi mapasi ma yini lovini no munhu a lovini lovini humesiwini la misaveni i nge hansi ka misava a nga ha ri kona henhla ka misava ku fana yena a nge hansi ka misava se yena ni le hansi ka misava sweswi ya tikeriwa vutomi hinkwabyo munhu yaloye kahlekahle tiso kahle ku ri a ku na xikata ndleka a va lavisika a va fanele va rhanga va lavisa kahle loko va hala ta n'wi lahla va lavisisa kahle kahlekahle loko i mpela i yolovo rhoka yaloye loko va hala ku n'wi lahla
0: va balekile va ririxile muhaxi munhu loyi a hi muakatiko wa Afrika-Dzonga i huma aZimbabwe ya nhlikari vamukerile
2: dol
0: ahe
2: vulavula na buti xitereka ri sika village ya ta edibele ri sika va n'wi tive njhani ku munhu i lovile loko va n'wi vulo kuma munhu a file va ku hira va teka vana hlalana kumbe va n'wi kumini a file a nga se bula ha vonaka ku hira va teka vanahla va tiwe vona ku hira loko ri a bulile loko va rhwalela vanahla a ri hi swona dola
0: nkomi kensi
2: thank you.
0: All right, 060-8875-942. I turn in Bangwanya, ku bobar yini story le shop kasi andani ku fuke munhu ekufeni sizo kambe ngisere ringete ku trace ku hikuma munhu loyi ebongo ibuyini ipfukini ekambe a hile ku ngukumeni ringete matsalatsala hinkwawo angele ku kumekeni nhlikani
3: eh boda
0: ai
3: mere kasi andani kuna Yesu Kriste a no se ka saba ba man botsa a saba ba serious mati ba ku ine botsa si ho shongo ngo kushindi we ba evele bukosi nenge la te mono wa go le Zimbabwe a kwa la wan tani a biyana nenge te la go e la te wa njani la kamini kumbe e la te wa batame khwiri mazwa ebo banga la ndabe zita ebo banga na ti civic ka bona ebo banga nda wrong abanga pfumelang munhu ani kwa tsana famba thelela Zimbabwe la twa tsana nda da kumbe tsiswane ku lwa moya wa yena ku afamba aya wisa mazwa ene ai vani kombela ku aka vanhu nkwavo lavanga ku netweni ku ni vana a mutini loko munhu a huma i fanele va hi langutisa ku mbale njhani hikuku tonaku hi lava munhu a lahlekile kumbexana i pfaleriwe a tinyandzini kwalomo loko hi nga n'wi vona va kuma munhu va ku a yi tsemiweni swa ku yi famba fambe na yona ku selenizi loko fika na ximbadexi a nga famba mbarisa hi xitivi tende i kumaku i n'wanuna munhu yaloyo a nga langa
0: Ndeku mitweni. All right, ana kuti kuba 0608875942. Right, rumela na ti voice note tanwe. Ku leswa hi hlohlotela ku va hi nga kota ku va hi tirha na vahlampfa ke vana va taku va suka matikweni me le handle swa ku va endla mugingiriki ya tiki. Swo njhe hi ku hakela buku ya nkosi. Because the story is munhu I pfukile ene tiku ri hakerini swibukwana 0608875942.

0: Aí, Don Kalanga, aí, Munhai. Lá, na naito, entrou com Magali. Mara lo sungula anga bika nkosi yena nga na problem yena fana ku nghena la a vulavula ntiyiso ku swi ndse ku yini swi ya fika kwini ntiyiso una la nga bika nkosi a ngheni la nga bika nkosi a yi byela ku swi fambe njhani swi ya fika kwini a swi vonisa ku yini i jajakanye ndzi ato ni kusuka kwala ka small chicken na muganga wa ndzindlani inkomu
1: lero swi nga va swi lo planiwa swi leswi kumbe ku humeleleni kahle kahle Ela kutwa kwe
2: 0608875942. I don't know kumwe mire mi support nsa kwi. Oh, but then. Nazama kungena, I combat muza wa chapesa ni asanda ni finishing. Nazama kungena kwa la anuande kumkumi. Na musakala inirbizo, kumoskota vya nkamina ka nambarale.

0: Aí. Aí. All right. Ntlikane. It's on my screen going.
1: Vulavula na Nkosi Chabalala kusukela ka Siyandhani. Mhaka ya James kahlekahle vanhu vo to ka va nga yi twisisi. James a ri ka Makeva.
0: Oh, okay.
1: James a ri ka Makeva leswiya swa ku va ku veve i va vukosi swi ku yini yini why va lahla munhu ka Siyandhani. Munhu luya eMzimbabwe James a ri ka Makeva.
0: N'we mi vulavula hi swihi swa vukosi hikuva ku se khumbi wa vukosi la.
1: Papa lava ha ku humaka.
0: Alright, hlamuselani xitori ku a va ri ka Mageva ku humelela yini because a ni ku lahliwa se loyi a nga lahliwa i mani ku ndlekeni ku va yingiseri va kota ku swi twisisa.
1: Okay, swi so munhu loyi a nga lahliwa va lahle munhu wa rhoko ma ni twisisa. Se James a hamba no hloma kwahala ka Mageva hamba swi ndlise ku yini. Swi leswi te swi ta tumbuluka tona ku ve ri James a nga no vangi i kona wa hanya i hala ka Mageva.
0: So James loyi a nga ri na foni
1: timhaka ta foni va nga veri va foyineriwini ku tshukela tolo hi yena vanhu va kwala ka Siyandhani.
0: Alright, inkomu.
1: Kahlekahle swi leswiwa swi lava yena n'winyi a hlamusela xitori ku swi ndlise ku yini.
0: Alright, inkomu.
1: Swo.
0: Inkomu 0608875942. Ya mahlweni hi twa n'we ku mi ri yini hi timhaka leti loko ti ri so. Alright, nhlikani va mukerini.
2: A yi njhani?
0: Hi tshama hi pfuni ngon'wena.
2: Evukile. La xitori nyana xitsongo xi kona la. Mhayi ni mi kombisa nyana swin'wana. Malovele ma misa lava kombe ku yi kumeki a borini. So munhu wo kuma borini hi fanele ku se endla investigation swivala maphorisa. So now why ku ri hava proof, why ku lahliwe munhu wo karhi ku ri hava proof ya ku huma ka xiphorisa. Ni vula ku laniwani van'wani va ta hlamula la ka swilo leswa van'wani va ta hlamula ka swilo leswi mara hi le ku ndeni ka matshalatshala hi le ku n'wi lavalaveni hisa lwani hi ta vuya na yena hi ta hi nyika information yena hi yesa.
0: Kasi n'we a mi te mina xitori lexi mi lava ku hlamusela
2: a ni endla ntlanga ra ma
0: nami ku njhani
2: ku ni tmanari layinini
0: eyi loku mitweni mi nge serini
2: o eyi miri leswi nga va kona ka vanhu lavaya va femile kumbe aka xiphorisa wun'we na xandla la. At the end of the day munhu a nge kumiwe wa bolini va ku a lahliwa munhu un'wana va ku swimanimani i humese kwini ani loko a huma ku laveka na phepha ene futhi ri nga prove-iwa hi forensic ka ha ri na vamatlala va nga ta nghena la no hi swona mara hi le ku endleni ka vulavisisi na hina hi ri vanhu va community moyin'wani hi vona kulori apela hi ta va khomi kahle hi vuya ka n'wina mi kota ku vuyisa ka public
0: inkomu khensile
2: hi swona mi khensile.
0: Alright, ya mahlweni ka 0608875942 hi twa ku n'we mi ri yini hi timhaka letiwa va ri yini mo hi twala va ku enhlekani papa vukahle Body James n'wana wa vona i vurini ku papa a hi vona munhu loyi u huma Zimbabwe va ye va ya lahla munhu wa rhongo a Zimbabwe a va khomiwi ndhuna ya kona na lava nga hakerisa mali exikalavito kwalaho ka Siyandhani a ku foneriwi ndhuna leyi nga veki yi nga vikeriwa nkosi va ku exikalavito va vula mhaka n'wana wa papa lava n'wana James lava va ku nga vuriwa ku va lovini u vurini loko va ya va ya kumiwa lava lahlekeke ku lava a hi papa mina swi tikomba ku ri na vanhu lava nga sindzisa ku e-e hi voho papa lava a ri hi nhlekani
1: ahe khalanga minjhani
0: hi pfukile minjhani n'wini
1: ni hlayisiwini n'wananga no twa ni chuwa mara a ni swi tivi i munhu wa le Zimbabwe kumbe i munhu loyi nga bebuliwa na hikwani
0: hi vulavula hi mihlampfa i munhu loyi a taka suka ka tiko ra Zimbabwe loko va vula va kasiyana
1: hala swin'wina thapuka a rezi xikwembu xi ta hi rhange emahlweni swi swilo hinkwaswo swi humela rivaleni i mhana Lukasi a no lava ku tiva vona lavi nga ku va na swilo swo tala hi swona
0: inkomi kensi Right,
3: 0608875942. Se va swona ku va nguna saka statistics. Va skota ku va muskema phela mkuma ka muhumo sa mali ya ku va pfuna ku hala sa munhu tiko ro karhi. Ivi then mkuma ka mbana hlelele. Ande mbe hi mangu fukula hi ku dzima bya na yeye. Xi ana vote ku lahleke madzimba ma mbambiri ka rula loko hi hakumeka. Ya ku lahleke madzimba ma mbambiri. Se va pfunekeni vona mara se ku ta va na problem ka lwanga kona sweswi. Hiku a ni luya wa tekeka ku laha tikweni wa hakela swilo swa tiko hinkwaswo se ka ha ta va na ku loko hi ya lava ku tlhela ku humesa mali yin'wana va humesa mali ya muti wun'we kambirhi na a tikanyana kwalani mahaxi
0: so mi mbula njhani u fanele a vheta khanseriwa eka swilo swa tiko
3: a swi khanseriwa hakela ya mahlweni mara ya nga hakeleriwi a ni va n'wi lahlerini yena nkosi wa ka vona na yena loko va ta ku munhu lovini ku nga helanyana n'hweti hinkwayo na vhikiri ra nga lahliwa hi rona va a nga vuyi kumbe ku foyina ku ni kona mina ni vula ku vona va nga n'wi foyineli ku i le kwini yena la nga kona sweswi a yi basanga i vurhobani byebyi nga humelela kwalano ngange hi xikalavito
0: inkomiadorobeni hi khensile xikalavito Alright, ku kuna swikalavito swo tala leswi nge le ku humeni swikalavito amukela mani tana mi ta kala mavito mi hi byela ku hi swi yimise ku endlika ri mavukerini
4: ahe gudom
0: ahe
4: minjhani
0: hi tshama hi pfukini hi ngon'wena
4: ti pfukini botom swi leswi nga tlangiwa kwalani dayizi hi ndlela leyi he budon loko munhu a lovile kumbe a lahlekile ku ya ku ya kumiwa ntsumbu u nga ha tivi wa mani na mi kuma budon
0: mi twalela hansi
4: a ni ku munhu loko a lovile ku ya kumiwa ntsumbu ivi ntsumbu lowuwani swi na koti ku discoveriwa ku i wa mani ene ku ri na munhu loyi a nga lahleka ku laviwa forensic hi yo yi tekaku i munhu luya yi ya yi ya n'wi cheka va kota ku kamba hi marhambu lamaya oro hi va swi tiva vona va swivisa ku nkulu ya ku kamba swa mi thova ku ku kumeke n'wanuna wa malembe ya ku fika lawani a lovini i ku va koti ku kamba se leswiya swa ku va teka munhu ku ndliwa na swibukwana ku ndliwa yini yini munhu a ri kona a ri na foni a ri kun'wana for mandli ku na swin'wana budon leswi va kwala mutini vo ka va nga swi fambisangi kahle ni nga seketelanyana na mihlwi laha ku humaka ku a va lava ku lahleliwa kumbe ko va na dayizi leri nga ku tlangiweni kwala tikweni swi nge hi vindlela budon a nge lahleki munhu a nhoveni ivi munhu a lahleka nhoveni ivi ku ya ku ya kumiwa ntsumbu wa wun'wana na wun'wanyana wu tekiwa ku nga vangi na xiphorisa ku nga vangi na forensic that's why hambi swilo swa budon loko mina no kuveka ni tisungeni the first ku ta forensic a ni teki hexe ni teka hi forensic va ya ku chekeni ku hi mpela ni yo tisunga oro ni yo dlayiwa ni deliwa na a hi va ka hini va fika ku va vita ra hexe kumbe hi le nhoveni va fika va ni teka ivi then after that mundzuku va va ya ni lahla no swi fanele ku va na xiphorisa lexi pfulaku case ku va na forensic lava va va cheka ku va tiyisisa ku hi mpela ni yo tisunga na se ku va nhoveni a tekiwa a ya vekiwa muxara mundzuku va pfuka va la a budona a va lunghisi swi swa vo vanhu va le handle ma Sesa va tshe va lunghana maphepha swilo swi basa.
5: Mm.
4: Ya, ni ta kuma ku na maphepha dzi dolo ku la ku landzelelisa ku hava kwalano. Mara sweswi hi yime hi nenge.
5: Mm.
4: Ni ta kuma ku hava budo loko ndzi swi ndlisa xilo leswiwani. Ni ta kuma ku na phepha ku hava. Tindhuna ta hina ti fika ti va kolekisa mali a ni ti lava ngopfu mali. Ni na phepha ni xoku kuwa. Loko mo loko mo yi landzelelisa mi ta kuma ku na phepha munhu waloyo a vo ngo u lahlekile i hava.
5: Mm.
4: Ni lava ku fanele a identify wa hi rona. I hava mara wa ha tshami na tindhuna leswi.

0: nga hlengisa vanhu timali vanhu lava va nga na timfanelo ta la tikweni swin'wana tindhuna va lunghisi swa vona va yima swa rimalimali okay budo a tsenini van'wana
1: inkomu i khense swinene alright 0608875942 ya mahlweni ni rhumeleni na ti-voice note ta n'wina a hi tweni van'wana nhlekani i mamukerini
2: ni kombeni mi humesa moyeni

0: All right, vanwani lava vangele ku hipfuneni ka ku va hi tracer bu James la ku vuriwa ku va hunde amisaveni then va tlhe va pfuka va vuyini vanwani va hlamusele ku va tlele a police station enhlekani va mukerini ahe oh sorry man moni mi Samuel ahe
1: ni vuye futhi Yaso amiki ni ngani ni fona kufuleni kuri mina nti wa munhu hola hleka a la hleka ka tlhela vuya lani wa ndo ni khali twa story so swi ni le xitwa la nala munhu lo i kumeka aya hlofa ka hlomo ya kona i ri xitwa swa kuna munhu anga lova kunwa inkolomo va va kuma swa gorini va olela va vala ivi va hleketelela yena kuri ku nga va kuri yena loyi o ka nga ri kona la tikweni i xitori loko ni khali xitwa kuri va ya hleketelela ku leswi loyi o ka nga ri kona la swi ri hi yena ku ri a hi yena se luya a nga lova ndzi kahlekaya loyi a nga lova hi un'wanyani loyi a nga tiveki a nga lova loyi a yo hlomo lo mahlome kona ivi va hleketele ku leswi hi nga ni voneku i lovini hi yena loyi a hi ni halata se xitori nyana se a va ri vhi timhaka teto ti basa kahle se ya tela ko va xihoxo loko n'wina swa n'wina hlini a va ri ku timhaka ta leyiwani ti tshamiseka kahle a ku na probleme se mhaka yi base kahle bya swa mikino swilo loyi a nghene ku ri emihlovo laha tshama ni swi twa mina sweswo mina ni tiva munhu wo lahleka a lahleka ka tlhaya kumeka hi leswi a ni hlwa ni tshola swona ku sunguleni se na xika xitori ku loyi a ya kumaka ya hloma ka ndhawu leyi a nga ha foneriweku na yena a nga ha foneku ku ku hwihi va hleketela ku yena nga lova kasi ha yena se loyi a nga lovangi loyi vino vini loyi a nga lova loyi a nga lova loyi wo hanya a va ri kusimhaka tihatla tala hanyaku swi va kahle se loyi a nga lova timali ti humini va lahlini swi herini a swi tshikiwi swi hindzini hofi yi lahlwini na n'wi va kati kumi lahlwini leyi mi nga lahlela swi hindzini munhu ilahlwini i lahlwini mara laka kona yi kona a continue na vutomi bya yena la nga sala timhaka ti ya mahlweni ni koti va gavile vula sweswo
0: mara mi nge se famba munhu lowun'wana u lahliwe Zimbabwe mirini
1: loa lahliwe Zimbabwe
0: loyi a nga lova loyi a nga lahliwa ke loko ku ve na ku lahliwangi yena loyi a nge le ku hanyeni sweswi
1: Mr. Sandiani
0: munhu loyi anga lahliwa u lahliwe Zimbabwe
1: i aya hlwa Zimbabwe anga hlwa nkona tikota ka yena a elo mphumo ko Zimbabwe nga lahliwa kona mina lahliwini sembe mina lahliwini hala wena loko lahliwa lahliwini swi herisi a hi mphambeni na tonga ya mahlweni dange loyi a ni byele mhaka ta endlaka kona u kona va nga kona ni va hlo swi herini yena a ku na xikhaa xi vulavulaka swi hindzini inkomu ta gavene vula sweswo
0: all right inkomu yi khensini
1: dange
0: inkomu ya mahlweni ka 060-8875942 hi twa ku n'we mi swi vonisa ku yini a hi kumeni van'wani la Right, inhlekani ba mukeri.
2: Khalanda.
0: Eh.
2: Mbokele.
0: Tsama ifikini ngonwe.
2: Amlesi ngwe kuma xikari mara ndile ku yitweni ta hlamba. So. Loko la ba kume boka na se ku khosi wa kona a u khomeriwe kwi. Ku loye ala shekile ku kumekile iko. Loyi a va hleketelelaku hi yena a nga lova se i loko ya kumeka ya loyi a va n'wi hleketelelaku hi yena mara swi kume swaku a hi yena loyi a va hleketelela yena nkosi wa kona na lava a va yimela swona i va mani hikuva nge ti sweswiwani va ta fika va ku hi ku lahliwe munhu wa wrong se yena luya a nga lahliwa loko ku endliwa swa DNA u kumeke a ri wumani wa le kwini nakona nkosi wa kona a wu khomeliwe kwini hi lexi ni lavaka ku lava u ta kota ku xi twisisa nyana xona sweo a ni te mi ntwa kahle khalaka
0: ni le ku mi tweni ni mi twa kahle ni mi twa kahle swinene
2: se hikwana ti ku nkosi lowu a wu va wu khomeliwa kwini wu sukele kwini kuloku se wu ta suka wu ya Zimbabwe hi xin'wana lexi xi hi bayizisaka kwalaho
0: all right no inkomu hi can see
2: hlayiseka swinene
0: inkomu all right va yingise ri ni khome lava va hi nga connect-wa na vona ku va khome xitori xo khomeka la kambe ni le ku ringeteni ka ku va ni va connect-a amoyeni and le kuwineni at the moment. Okay. Right, Shan kombaku le ku batekini la at least va kota ku ku hi hlamusela kambe okay loko hi nga ri kuwineni munhu swi endla hi ndlela leyi hi humaka leswi nga ta hi hlwerisa. Ahe i nhlikani mamukereli ka Jisara FM.
3: Hello.
0: Ahe.
3: Ahe.
0: Ee, hi mamukereli ka nongonoko wa Jisara FM, wa Jisara Talk.
3: Okay.
0: Ee, la ku mi basisa mani na ku hi byela kahle-kahle xitori xi sungule kwihi ku ndlekeni ku humeleleyini. Va ri hin'we mi nga famba na Boot James a police station.
3: Hi fambe tolo loko ni suka laha kaya a ni ya xiphazeni.
0: Mm.
3: Loko ni ya xiphazeni ni fika ni kuma vanhu a xiphazeni va kha va vulavula hi vona.
0: Mm.
3: Ivi ni la ku twisisa ku mi vulavula hi mani.
0: Mm.
3: Ni va ku hi vulavula hi Bo James. Ni ku Bo James lava va mi nge va lovi na.
0: Mm.
3: Va ku eyi vula vona. Se boti lavaya ni ku nikeni tinumber phone ta vona ta kota ku va fonela. Ivi boti lava va ku na ri this not the custom ni twa swi hlwela.
0: Mm.
3: Ni mo fona ka hi phone ya n'wi.
0: Okay.
3: Ku kota ku vulavula na vona.
0: Mm.
3: Ivi pela ni fona, va ni nyika phone va fona ni vulavula na vona. Loko ni ku hello Bo James va ni hlamule hi vito va ku a yes is light.
0: Mm.
3: Ni ku eh ni chuwa ni juluka.
0: Yeah.
3: Ni ku eh va ku eh mina ndo ka ku siya ndani ve ri mina ni fini. Ni ku eh fini. No, ni te va swona nkosi wonke wi.
0: Mm mm.
3: Eh ni tshe ni famba mi ya kaya.
0: Mm.
3: Ma family ya n'wina a yi ri kwasa.
0: Mm.
3: Na ni tekini n'wina ni tiva ku n'wina ni fambini a hi nge hi pfuke hi mbonini.
0: Mi le Zimbabwe.
3: Eh va ku mina ni suke ve ri va suke ka makoxo a va ri ka makoxo.
0: Mm.
3: Loko va suka ka makoxo ve ri va yema ve ri le ku a makuva sloof a ni swi tivi ku hi le Pharakura kumbe hi le Zani na.
0: Mm.
3: Ve ri ko kwala a va tirhela koho hi leswi nga ndla ku. Va nga swi twi ku hala ka sehandzani ve le ku va hlayiwa ku
0: va lovini.
3: Mm. Se va ku hi ku namuntlha ni swi twini ku mina ve ri ni lovini le ku vuyeni.
0: Mm.
3: Se ni ku mi ya vuya hi yini va ngo ni yimele movha. Loko movha wu fika ni ta n'wi fonela ni mubyekwini le ku vuyeni ta fike ka n'wini.
0: Mm.
3: Se ni ku hayi kho mina ntsanana. Ku ni fonela sesi lava nga ka makoxa.
0: Mm.
3: Ivi ni va fonela loko ni va fonela va ku hi nyiki ti-contact number ta vona ivi ni va nyika ti-contact number ta vona va va fonela. Ivi va fonela va va kuma va byela ku ha le ku vuyeni. Ivi va ku okay mi ta hi kuma ka va va kumeka Masingita. And then kusuka kona va vuya na vona hala kaya va nga fikela hi vo ma 10.
0: Mm.
3: Se hi kuma ku ha Bo James hi vona.
0: Mm.
3: Ivi kusuka kwaleni vanhu vhela va tele se hi ta na mihleketo ya ku wa hi nga foneli maphorisa hi mhaka ku hanki leyi a yi report-iwini ku munhu wa so i lovini we le Zimbabwe ende wa rhwaliwa wa famba.
0: Mm.
3: Ivi kusuka kwaleni maphorisa ma foneriwini loko hi ma fonela maphorisa va ku hayi kho ta nani na yena. Ivi himpela vhela crowd a yi tele van'wana va kha va ala ku Bo James va police station van'wana va kha va fambi. Tanda ni ve fostela ku famba na vona.
0: Mm.
3: Ku famba na vona a police station. Ku fika police station va hlamusela xitori xa va nga hlamusela ku vona loko va suka laha a va ku tirheni.
0: Mm.
3: Mhaka ya ku va vuya ndhaku a va nga swi hleketi.
0: Mm.
3: Na va lava nga hlangana na vona ka mageva vo hlangana na vona.
0: Mm.
3: Se va vuya a police station va ku ha hi mhaka ya ku James sweswi a nga se hlayiseka ku mi nga famba na yena kaya mhaka ku. Mirhi na tiko ri humesi ti-20 rhandi ta donation ta ku va rhwaliwa va famba va ya kaya.
0: Mm.
3: Se van'wani va kwatini van'wani va tsakile.
0: Mm.
3: Se leswi nga kona hi ta n'wi teka hi n'wi tlherisela ka mageva. Se maphorisa lama va va vutisa ka mageva laha u tshamaka wa ku tiva na va ku ena ku tiva. Ngalo le scrape ya di famba so a ni ti makepe.
0: Mm.
3: Ivi ku suka kwalani va ve va rhwala va famba na vona ka makepe.
0: Mm.
3: Loko va suka kama geba vete na mta na mpundu. Wafane wapuka vaya aselpalaida mbite ya kandambi. Kusika petalaida ya kandambi bata varolaba bati sala kiyana. Sesu wala vanga le Apollo Station abese buya.
0: Lero shitori sha afike kwa lanika kusesu wale police station.
3: Sesu wale police station. Na vanga police station abese buya. Abese tuwa information ya ku baba kumini kumbenjani. Mara veri baru kwa le.
0: Alright. Inkomi ikense shunen.
3: Ok voto.
0: Inkomu. Alright, bangisele ba me ba tsara FM e se slava bula kule swa ka hi story xi tshamise ku yini kumbe swi endlekise ku yini eka meke ta mahleni hi teka tinqingo na ti voice note leti tinga kona.

0: Inhlekani?
1: Eh Khalanga.
0: Aye.
1: Hayi, seniyikhomile neyidini. Se ni la ku ta hlamula ku ya hi leswi van'wani venge va tsakile, van'wani va kwatile hikuva ku hume timali. Ana loko se ku ri na probleme swa humelela sweswo mi ku va na ku kokelana van'wani va yima ximatini van'wani va yima xineneni.
0: Oh ya.
1: Mara yimani ni komba ku va ku xihoxo. Xi endlekile kwale ku sunguleni ku za va fika lava nga twanana tanihi tiko va humesa timali a va lo twanana. Sweswiwani ku lava ku ta blamiwa mali. Hi ku vona hi voxe hi vona va nga endla xihoxo loko ku ri ku ri na xihoxo. Se va nga kombeteli wun'wani hi tintiho. Sweswi va nga twananisana swona ku sunguleni na sweswi va fanele va tlhela va endla ntwanano wa ku va ku loko swi hela a swi heli. Swi humelerile leswi nga humelela ku langutiwa leswi taka. Ntiyiso wa kahle wun'wani futhi wu ta humelela loko se va ta va va vuyile police station liya hi ta twa ku le police station xiboho xi te yini. Hlayiseka swinene khala.
0: Inkomi Kensi.
1: Inkomi.
0: Alright, ya matlhene ka 060-8875-942. Hi twa leswaku lavan'wani vo va ri yini na voho. Yanani mahlweni mi rhumela ti voice note ta n'wenhlekani.
2: Bada.
0: Aye.
2: Mhaka se yi twarile.
0: Mina
2: a no bodon loko a ha rinde lava va nga le police station va vuya. Chiefu xiyahlianda ndhavi. A xipitini. Va ta hi hlamuseta va ta hlamuseta ku ri no mani lava va fambe njhani le va a police station report ya le police station va yi kume yi ri njhani. Hi ku mhaka le bodoni ya haya kule ku na munhu loyi a nga lahliwa lava nga va n'wi lahla a Zimbabwe swi vula i fanele a fukuriwa. Hi ku ni nga kuma ku laa nga lahliwa a Zimbabwe i wa kwaani ma swi vona.
0: Alright, mo hi tsutsumela mahungwini.
2: Okay.
3: Mahungu lawa hi le ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Rivele.
4: Ni khensile ku siriwa nkarhi hi Khalanga mahungu i ya awara ya n'we ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri. Enhlekani ku languteka ngungule ka wera leyi mulawurinkulu wa mpimanyeto wa swa timali laha xifundzheninkulu xa Limpopo Manana Raimeja Masiaka Mong u nikerile mavonelo ya yona eka kungu ro aka vuswikoti bya nhlawulo ya mpimanyeto lebyi nga le ku endliweni sweswi eka tindhawu ta bilabila eka xifundzhantsongo xa Waterberg valeteri byi fambisiwile hi senthara ya vatsundzuxi bya xithekiniki kumbe GTAC ku nga tiejensi ta nkwama wa swa timali wa rixaka wa Afrika-Dzonga. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe Councilor Mielani Chauke loyi a nga va ri karhi a kombisa ntirho kumbe ku kombisa ku tirhela vaaki va xifundzhantsongo xa Vembe. Vaaki va masipala wa Makhado hi lava nga va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka etindhawini ta Waterfall laha va nga vika leswaku meyara councilara Mielani Chauke va le ku yeni emahlweni va va ri karhi va yisa vukorhokeri laha vaaki va nga hlamusela leswaku va tshamele malembe yo hlaya swinene va rhava mphakelo wa mati lowu yeleleke.
5: Hala,
6: yo
5: desejo
6: que ya vi. Ei, mãe.
5: Ei,
6: sabe o
5: no swi pfuni
6: ka hinga tivi ku hi ta kuma huma kwihi
5: no hi ta hi huma a Vembe hi vatirheli va Vembe hikuva a ku ri na ti-problem swi ta yele swi
4: ku yisi mahlweni na mahungu ya awara yan'we ka GSR FM. Maphorisa ya xifundzankulu xa le Pompo ya sungurile ku hlotana na vanhu lava nga tivekeke endzhaku ka mhangu leyi ku vekiweke leswaku ku na vaehleketeleriwa lava va nga ehleketeleriwaka ku va va ri karhi va hlotile entangeni wa Kruger. Eka xifundzantsongo xa Vembe mhangu leyi humelerile hi sonto hi siku ra 13 kwalomu ka hafu ku bile awara ya kaye ntangeni wa swiharhi wa Kruger National Park. Ku ya hi swiviko leswi nga kona swi kombisa leswaku vaehleketeleriwa hi lava nga va ri karhi va kumeka va ri karhi va ringeta ku lava ku phanga swiharhi endzhaku ka loko ku tshuburiwa swin'wana swa ni nga ku endzhaku ka loko ku tshuburiwe swin'wana swa swiharhi leswi nga kumeka swi file.
7: The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General John Skippers, has condemned the incident and called for intensified efforts to combat wildlife crime. He pointed out that wildlife crime remains a serious concern and that we will continue working with our law enforcement partners and communities to protect our wildlife resources. Anyone with information may contact investigating officer Sergeant Mamedzi Robert on the number 071-612-1076 or the nearest police, or may share information through Crime Stop number 0860-1011 or via my subs app.
4: Xiviko xi gimeta mahungu ya awara yan'we ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni mulawurinkulu wa mpimanyeto wa swa timali eka xifundzankulu xa le Pompo u nyikerile mavonelo ya yena eka kungu ro aka vuswikoti eka tindhawu ta bilabila. Hi gimeta mahungu ya awara yan'we yan'wana ya kona ka awara ya 2:30 ku bile awara yan'we ni vuya kahle na tinhlokomhaka nongonoko GCR Talk enhlikani.
3: Sena wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GSR FM.

0: Nhlekani ma mkerini. Nhlekani.
1: Na bodo.
0: Aye mitwala hansi swinene.
1: Ah le tlhelani vuya ma.
0: Mm.
1: Eh mina lo ani pfuna le mukuma haya mahungu.
0: Okay.
1: Okay, lani mihlangana the original n'winyi wa vito last time ka Mashamba.
0: Mm.
1: Lani xikala vito. Bodon matiwa ku mhaka leyi datani ku ya haleyi. Hi ku munhu loyi va nga ha va a n'wi lata a Zimbabwe na ndzimunhu wa hale.
0: Mm.
1: Vinyi va munhu va va ya humelela. Masivisi. Mara swi ni tsakisa leswi ni tsakisa ku se khisi leyi le maphoriseni. Maphorisa leswi swi nga ta endleka munhu loyi ta fukuriwa le Zimbabwe. Va endla ntirho wa vona maforensic. Loko va endla ntirho wa vona va va ya kuma the right person ku.
0: Tatani?
1: Ka hina hi ku. Dead speak city va xinge njhani mina ni katika tani loko munhu a loveni mi n'wi lata mi fanele mi va na dead speak city va xi kume njhani dead speak city xa munhu loyi va nga ha va n'wi lata swona na ha ti vutisa kwalano mara ximanga xi ta bulumuka bodo lani ku na ncuva u nga ku tlangwini. Ma ehleketa ku na un'wana wa le Polokwane lava va nga khomiwa a va benefita hi va emikhosi ya so. Mara na sweswi va ha ri ku sengeni lani ka ha ta khomiwa munhu lapo. A ni tivi hambi ma ha ri ku ntweni.
0: Hi le ku mitweni mi yi serini vulavulani.
1: Hi ku problem masiyawu dasani ku ma ha ri ku ntweni na problem ya network. Mona nga sala a vulavula a ri yexe kati hayi se khale foni yi na marengo yi nte marengo se bodone lani a wa langutela mara mina a ni ku va vukosi ni kutana leyi nhlamulo leyi va nga ta ku ya na yona a police station lava nga police station a va yisa ka vavukosi vavukosi ku va vo va taku va ta hi nyika go ahead a xitichini ma swi vona. Hi ku swilo swo tani swo ho to humelela bodon siku ma swi vona ku malembe lama swi leswi humelelaka switoritori leswi humelelaka swi tele ngopfu mina no kombela ku loko va va ti-report mindzoku ya le police station hi vona way forward ku ndliwa yini bodon rixaka hi ri ponisa njhani ha mi ri na the original n'winyi wa vito mo hi twa van'wanyana bodon.
0: Inkobe Kensin. Alright, 0608875942. Don't make me miss one sagwin, alright. Bakola va yakumatlin by Nika Mabonello. All right, Dilaboa. In second, I'm getting.
2: Hello.
0: Aye.
2: Mr. Bodon.
0: Someone's getting home.
2: Okay. Anything with the Walla Shing became Walla Kruger. I'm having a Melagasy and I come second.
0: Okay.
2: I come second. I can't get the law of the budget. I'm not about it. I'm not about it. I'll take a move. I'm not going to go to the Sanja and car. Se va kota ku va hakerisa tiko mali timali leti nga hlengahlengiwa ta voti ta donation va nga ti kombela se va yisa munhu wa vo kahle kasi luya ta kum a voniwa a kumeka ku hala a va ku a ri kona se timhaka ku hi yaleyo bodo se se yi tshameriwa hansi kahle yi langutisiwa ku u yisiwa ku yini mahlweni inkomu bodo
0: inkomu

0: Hey, kumen bangwanyana la indlela le mi ama tshena gore mad voice note inhlekani.
1: Inhlekani mpukeni.
0: Tsama ifikini ngongwena.
1: Kumele manje masha mali kuna bangwanyana le tirini yana. Ano la ku angula nyana switsongo. Mina makalelo ni twini loko ni fika la ntirweni na vanhu valava ni tirha na vona va yi valavula. Ni vhene swi vona xikan'wekan'we ku ve na xihoxo. Xihoxo xi ve kona hi ndlela leyi muhaxi hi ku mikama wo tala loko hi lahla munhu hi fanele hi ya langutisa na hi wa mitlhanu loko hi ta n'wi teka hi n'wi yisa muxarini. Se ku ve na vanhu lava va nga ndla xihoxo. And then xin'wana xihoxo a hi vulavuleni hi vanhu lava ndzhaku ti-postmortem. Ku ve na xihoxo. And then ivi hi te hi ta langutisa hi vona ku munhu loyiwani i tlhela a hi kombisa kahle ku mina ni swi twe tolo or tolweni ku mina ni lovini mina ni le kwinikwini ya makuwa swilukisa mhwede ni le ku tirheni se ni le ku vuyeni ku ni ta n'wi provhela ku mina mi still alive se swa ndleka swilo swi vuriwa ka man'wana ku nga ri ntiyisi ni nga mi nyika example ya ha ku humelela recently kwala ti-efela early ya August ku love munhu a kha ni meche endleleni because a vavisa tindlela ta vanhu ku love munhu i lova matshan'wini ku ya lahliwa a rightful person a ndzhaka vhiki leri nga hundza ku ya lahliwa munhu wa wrong vhiki leri nga hundza a pfukuriwa ku ya lahliwa munhu wa right because munhu loyi a nga laziwa a hi yena mara ku ve na vanhu lava nga vula ku loyiwa a lahliwaku hi yena kwala 14c ku pfukuriwini muhaxi hi pfukurini ivi hi ya pfukula munhu luya hi n'wi heleketa ka vanhu va right va muxara va boheke ku hakela mali yitsongo leyi ni yimitsanaku minimum ya 35,000 as long ni nga ri family mani a swi tivi kusuka kwalani hi ye halandzelisa mhaka leyi ku ni kumba luye wa right i ya lahliwakaka vona a se hatirhe vapfulukwani ni vula kwala ti-app last week se timistake ta endliwa kambe i vamana va endlaku timistake i vanhu lava langutisaku mufi loko a fane a tekiwa ro hetelela a muxarini number 2 vanhu lava ndzaku ti-mistake i vanhu va ti-under 10 because loko mi ni tsala xitiktani mi fanele mi ni hoxa ka poto ra rhayi se mina a ni voni ngo xihoxo ka buti loyi buti loyiwani i lo hlamala ku hikokwalaho ka vanhu va ku ni lovile na mina ni ta tsutsumana na ku ta mi kombisa ku I'm not dead I'm alive kambe mhaka leyi swi vula ku nawu a wu teki goza ra ku u hi landzela munhu wa right loyi u nga n'wi yisaki le a vuyisiwa because na femele yakho hi lembe rin'wana va ta n'wi lava munhu loyi a nga ya Zimbabwe wa wrong se lava va undertake va nga tirha ntirho walowo a va carry responsibility ku fana na hina laha ti-efe hi boheke ku carryiwa responsibility hi undertake va humesini mali so a ku ndzi sweswe a va lambi munhu luya hambiloko ku ri ku munhu loyi a nge pfuka tivekeni ku i mani as long loyi i alive a nga na rhongo phela loyiwani i mani a nga na mbhoni bya ku hi mina loyi ni nga te wa hanya eloveni un'wana na un'wana ta ku a ni n'wi vona nkarhi mara hi loyi wa munhu u le ku hanyeni se a nda teka a yi lambi munhu luya yi n'wi tlherisela lemuxarini nga rhwaliwa kona loko ku ri ku a nga lahliwi a hi swi tivi ku mfumo wu lasisa ku yini ta swi vona as time goes on mara loyi a i nonsense ngopfu i ri ni swi twe tolweni rototo se ni ven decide a ku na vuyi ene ni fike i fikele ka sehandana hi 10 o'clock ni tirha na vanhu va ka sehandana na vo va hlamarini some va kwatini i ntiso xiphorisa xiendlekale xi n'wi rithena le xiphoriseni some va kwatini some va tsakile se a hi rhangeni hi resolve problem and na xinawu ni yima na xo loko xi resolve problem in this way because loko a va lomi fika mo hi rimarima timaredio foni hi rela xivongo tirhisa masevi bya ngba
0: i nkomo hi can see alright ya mahlweni ka 060-8875-942 hi twa leswaku n'we mi hi swi vonisa ku yini ku ya emahlweni 15 wa timinete kumbe awara ya n'we i awara ya vumbirhi eka nongonoko GCR Talk a hi kumeni van'wanyana loko ve ni karhi a va hi ta tsumela mavhengeleni ta ka mavhengele hi tlanga ti-voice note kumbe xana mikandziyiso leyi yi nga koho
2: Wa tsundzuka loko mhloko yi sungula. U nga se vulavula nchumu. A swi ri mavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.

0: Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-odex drill, naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Ina ka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
2: That's Bizarre. Come to Bathroom Bazaar. Come to Bathroom Bazaar.
3: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na va Mabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va Mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@meka.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
4: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto, naswona a va tluriwi va ku khomela special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Loko borha ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi, hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters steel casing i 2500 rand, transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. U nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062-792-4318, 062-792-4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga. La Dumadwe Giana Malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa. Loko u ri na khadi ra ka La Dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u dukumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299, kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Special leswi kumeka ela duma giana malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo La

0: Khalanga ntsandzeka na ku ku xeweta n'wana buti. Loko n'wana wa muta kha a vula ku lava papa mina yena a tiva ku papa yena kumbexana a nga va tivi ku a va burini mara a kha a kombisa ku a hi vona. Vona va kala va lahla maphorisa lama yo lwa na teka ya yisa muxarini munhu loyiwana hi ku munhu wa tani a wo ka a nga ha vonaku hi yena mana burini a nga yisiwi muxarini swi nga teka malembe munhu a nga si lahliwa a ha ye ku kamberiweni ku hi yena kumbe hi yena na mo kuma swimbalo mi khe mi swi tiva ku hi leswi a swimbarini i wa ka yena a swi bohi ku mi ku i wa ka yena va mi lahlela va swi boha ku va teka va famba na yena le kule le a kamberiwa kwele Pitori ene hambi ku kambela ka swona mi kuma ku swi na layeni mi kuma ku rhange van'wani va nga si kamberiwa swi teka nkarhi wun'wani wukulu ni ta kombisa hi mfana wa kwala kaya ka Majosi ma swi vona mara a kumeka ka ntshuxi swi hlayiwini na kwala mahungwini mara n'wina mi tiva ku yi lahliwini i teke nkarhi swirhambo lo fingeneta ivi a vuya lahliwa ku ri khale a lovini mara va kha va swi tivini ku hi yena loyi a nga huma mbale swimbalo swa tihunyini va tlhela va n'wi vona loko va n'wi kuma a tshinyeni swimbalo leswi a swimbarini ku ri swona ya kumiwa hi va ka ntshuxi mara sweswi leswa loyi wa n'wana swa hlamarisa ku na n'wana wa kha va vulaka ha yena ene swileswi na tihosi ti nge swi tivi ku vanhu lava lahlaka munhu loyi hi yena kumbe yena ni swi tivi hu va lava tshamaka kwale mutini maphorisa lama na wena xi aveka swona ku ri ku ya teke munhu ya n'wi yisa muxarini a kha a onhakile a swi tshamisekangi swi leswi don khalanga hi ta twa hi ku famba ka swona hi n'winyi a vuya hi hlamusela hambi wo hi hlamusela mara lava nga wrong i va ndyangu walowo ku i miZimbabwe i miZambiko i miNigeria i miyini va lahliwa loko va nga koti ku ya kaya loko va kumeke va ri vanhu va kahle kwalawani van'wani va yisiwa makaya va ri na tipassport phela vanhu lava va ta tshama lava va ha na tipassport hambi va va na passport a nga ri na society yi ta fambisiwa hi yini ku ya kaya va lahliwa mara leswi nga famba laha swi fambe ximatsi na maphorisa ya na xi aveka swona tlheli kwalano hi mhaka yo hina va kuma vanhu va borile mara va nga lahliwi va fambisiwa va lahliwa ku ri khale ngopfu khale na ku mi ta hami ya rila mi ku hi karhele ku ri la nkosi hi karhele hi la ku lahla
1: don vaxumi loko mhaka leyi ni tsandzeka na ku xeweta kahle lava nga ri wala munhu loyi wa ku onhaka va n'wi vona ku onhakini a va fanele va n'wi yiselomu van'wani va va yisaka kona njhani va n'wi teka a lahliwa emuxarini ya ku i ye muxara wa le kwini loko a fambile na rhwari wo va famba ya Zimbabwe na kona loko va ku i wa ka vona a va teka munhu wa South Africa va n'wi lahla Zimbabwe va lava i nga ku va teke munhu wa hale ka yena va lahla a Zimbabwe siku rin'wana a ta kuma a ri wa kwala ka loko a chekiwa munhu loyiwa se swi endlisiwa ku yini ku lahliwini loyi i vuyini problem yi kwalano se munhu wa xikwembu i vuyini loko va nga n'wi lahla va n'wi lahle hi ti maphepha ya yena ya le Zimbabwe luwa va nga fambisa luya a va ri na maphepha ya yena va sele na wona na hi wani vanhu lava va ti ti-passport van'wani va ta hi ku tsemakanya sweswi va nga ta tsemakanyisa swona mhaka leyi lehile va vukosi va fanese va yi tekela nhlokweni na maphorisa loko va vula na luya va ta n'wi kombeta tiko hi ku maphorisa leswi a fanele endla swona a fanele ya vuya na yena ku biwa simbi vanhu hinkwavo va ya vona James ku i vuyini loyi va nge lahliwini va nga ri na vumbhoni na swona and then lexi karhataka ka home affairs va ya va ya tirhisa maphepha ya mani ku i nge humi la i ya ku lahliweni ku nga ri na certificate xa wena lawani leswi karhataka a fane a va rhange va cheka ku munhu loyi u yisiwa Pitori forensic ya leyi nga n'wi rhwala yi n'wi yisa kweni leswi va swi ndlisaka swona maphorisa a chekiwa kamberiwa ene a swi olovi ku va a lahliwa hi nkarhi walowo leswi mhe ni swi vonaka na vanhu va swi tivaka laha tikweni ra ka hina munhu a nga olovi ku sweswi va kuma mina ni onhakini ni lovile ni tlhela ni lahliwa swi endla va vuya va vuyina va muta va va vitani va muti walowo va nga lahla loko va vuyina a ni veri na va le Zimbabwe va tili laha va ta nkosini a va kukutiwi va ta kwalani va ta hlamusela kahle ku a va swi vonise kwini kwa ka vona loko n'wana a za ku ha papa mina a vula swona waye va nga swi landzelelanga kona a za ku ha papa yena va ri kwini ku a fane va yisiwe le van'wani va yisiwa kona va kamberiwa marhambu ya vona ku i munhu wa South Africa kumbe njhani wa le Zimbabwe na mara swa hlwela swilo leswi a swi teka nkarhi swi teka malembe a hi tin'hweti swi teka malembe i n'wana na n'wana wa swi tiva laha.

0: Tokomaka Tanangu Tanangu Eka GCSF
1: Nikhensile ku seriwa nkarhi tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi va xiyenge xa maphorisa xa ku tiyimela va lavisisa mhangu yo baleseriwa ka mudyondzi wa 16 wa malembe vukhale xikolweni xa le henhla xa Nakambe. Vavabyi va nyikiwile xilemukiso xa leswaku xibedhlele xi nga ha tirha tanihi ntolovelo eka xibedhlele xa Maputo Malaji ehandle ka Phalaborwa eka siku ra namuntlha. Mahungu xitalo le ka awara ya mbirhi enhlekani.

0: Inshikani Khalanga, Inshikani Auje, Khalanga Karia itwa nsoko make ya nguna ya kuchavisa, ya kuirurumirisa, munhu vula ku tlhirurumela loko hi karhi hi twa nhlokomhaka leyi. Khalanga Karia xitwa xitori hinkwako la xi nga sukela kona xi ya ku kona. Mara ni na swivutiso aka femeli. Ku swi endlise ku yini va ya lahla munhu wo a nga ri yena? Xana loko va n'wi teka va famba na yena munhu loyi a nga voniwangi na? Ni tiva femeli ya confirma. Na loko munhu a kumeka kumbe xana a kumeka a onhakini kumbe ku ndleke swin'wana, ku na vanhu lava dilaka hi ku cheka ku munhu loyi xana i wa n'wina na, mi nyikiwa ti-result ku munhu i wa n'wina. Se aka family lexi vutisi xa mina, swilo sweswo hinkwaswo va swi fambini na? Va confirmini ku munhu loyi i wa vona na? Kumbe sweswi va nga lo teka va ya ti lahlela? Ma hi lahla njhani mara munhu hi nga n'wi vonangi? Nkarhi wun'wana hina yo ku hi nga tolovele ku vona varhandziwa va hina, a hi tidyondziseni ku vona. I hi yo ya yini namuntlha lexi ni vavisaka hi that case? Swi nga ndleka a ri kona munhu wa kona South Africa loyi sweswi a nga ku lavekeli, loyi a nga lahleka, loyi mi kuma ku namuntlha ku tekiwe yena a lahle wa Zimbabwe, vandyangu kumbexana wa ha ri ku laveni. Mara namuntlha va ri ku tekiwe munhu a ya lahliwa hi lavo wa Bo James, va ri vona va hanya va kona. I hi yo ya yini namuntlha yaleyi? Mpelampela hi ya yi sungula kwini, hi ya yi heta kwini? Heyi matiko ya bihini, ku ri hi le ku yi hleketeleleni ku ri hi gina hi juluka hi ku hleketa mhaka leyi. Hambi Bo James kumbexana a ku ye ku ya lahliwa vona, kumbe Bo James vo lo vuya hi part 2 phela a hi swi tivise ho hleketelela. Mara la seni exi mani vula ku Khalanga mhaka leyi kahlekahle imimi ya ni chavisa, ni tlhe ni rurumele ku ri ingaku no twa xitori lexi tlangiwaka ni xi vonaka ti-TV kumbe ka ti-radio. Sweswi vongo va ha ri police station ho pfumela kumbexani va ta hi byela swo khomeka kumbe hi ta swi twisisa. Mara for sweswi mina a ni se swi twisisa na ku nga ku ndleka yini family yi lahla munhu wo ka nkarhi wa yona yi nga confirm. Oh my God, a vuyehli ku na le kingobeni.
1: Enhlekani Bodona, hi le ku swi tweni ku ku na milandzu laha hobyeni laha a kha ha mi yingisela. I ku xitori lexi vulavuliwaka kwalano i xitori hakunene. Mina lexi ni xi tivaka loko munhu a lahlekini ku fanele ku ya report-iwa loko se a kumekini ku hi kume munhu laha hi hleketelela ku hi lowa ka swimanimani a nga lahleka. Kusuka kwalano maphorisa va ta va ta olela ntsumbu lowuya hambi ku borini hambi ku ri marhambu va ya va ya wisiwa a ku kamberiweni tanihi ku wu report-iwini ku ku na munhu a nga lahleka. Se na loko ku kumeki munhu a va fanele va report-ini a kumeka a ya oleliwa hambiloko a boli a hela kumbe marhambu ma kona ivi va olela wo marhambu va ya secha va yisa ku makamberiseni ku hi yena na. Se loko ku ri ku sweswo swi nga endliwangi i xitori Bodon, i xitori loko maphorisa ma nga tangi ma ta olela ntsumbu lowu ya wu yisiwa lomu van'wani va oleliwaku va yisiwa kona va ya sechiwa. Se mara hambi swi ri tani mistake yi endlekile swi va bi xiphuxe na tihosi na vaakatiko. A va swi tshiki swi hela xikan'we hi ku munhu u kumekini u vuyini ene munhu u yi Zimbabwe a ya lahliwa. Se a ka ha ri na lexi nga ta endliwa. Sweswiwani goza leri va faneleke ku ri teka i ku kwalaya mutini waloya kunga humelela nkosi loko kuri ku hikwalaya mutini hambe a tshama kona ke hambe a yo boda hi laha hi nga swi tiviki loko ku humelela nkosi a mutini walowo swi komba ku ri a ku nga hlengiwi mali va nga hlengi mali hi swona leswi swi nga ta endla ku vaakatiko va sala va tshunxekile sweswo kwala a tshama kona kumbe kwala ku nga endliwa kona nkosi loko ku tshika ku humeleli nkosi vaakatiko va nga hlengi va fane va swi tsala ebukwini sweswo ku ta va ku ri hi wihi mali ya liya hikuva a ni swi vuriwa ku a hi yena yena u wihi hi leswi va fanelaka ku swi endlisa swo vaakatiko hi leswi mina ni swi vonisaka swona hlayisekani bodon inkomu.

Ende ngalo unene na vashumi tatana khalanga a xitichini a tshemba mhlayisekile nkulu wa munhu ya twala hloko mhaka swinene mani tatana khalanga no va ku titshuveni ka xikosi na ku hlamala ku va hlapfa va ngheni njhani ka siyandhani hi ku ni tiva ndhavezi ta siyandhani ku ri munhu un'wana wa vurhonwani ngopfu ka ku rhangela tiko se no hlamala sweswiwani ku lava nga ta kwalani vo ta va rhwele ndlopfu na hi ku loko va kumeka va nga ha kumani na tindhuna ta ka mapuve a swi sukusela ka timhaka ta ku ka mapuve a va fuye mahlapfa ivi vona va nga ma lava vahlapfa ndhavezi ta siyandhani se hi loko ku sungula swicele kwalani se na sweswiwani loko ni langutisini ku nghena ka nhlokomhaka vahlapfa hala ka hina va tele va nga fika vo ma 600 a va endleriwe buku ya vona mara leswi ho tivulela a yi nge endliwi ku heyi ku rhandziwa vudyelwa a va endleriwe buku ya vona swa tihomwi swa vona hi ku loko ho endla leswiya swo va nga vi na buku tikweni swi ta hlupha a va endleriwe buku ya vona va va na khoro ya vona na ku hala ka mapuve swi yo khanseriwa a va ri na khoro ya vona vanhu lava va ri na ndhawu ya vona va ri na ndhuna ya vona hi ku mali a va yi vona ku va na mali vanhu lava va ku tana ni ta katsa na ndhawu yin'we se heyi hina van'wana hi nge swi koti mo mi ni mi byela ya mina mali a ni ta yi lava ene a ku ta suka nyipi tatana khalanga ku hava xo borha ku fana na loko tihosi ti nga yingiseli vaakatiko loko vaakatiko ho tlakuka hi milenge hinkwenu hikuva a hi kombela ku va hlapfa va va na tibuku ta vona va va na khoro ya vona vo ngo ho no vitaniwa ka khoro ya hina eka n'hweti yo karhi va ta byeriwa ku milawu yi cincini la tikweni mara swa vona va swi endla tlhelo va ri voxe tatana khalanga a ni nge vulavuli to tala mhaka leyi ni swirha timbilu ngopfu ni nga za ni vulavula swo vava mataleni hi mina ni ri kwala Venda a hi xumini.

nhlekani bodoni na vaxumi na nhloko mhaka ya n'wina a kha ha yi twa bodoni ey nhloko mhaka yo vava yo chavisa ya leswi nga humela eka siyandani hi swin'wana mina hi mavonelo ma mina bodoni ni tiva ku munhu loko mi kha mi tshama na yena mutini swi nge endleki ku ri hava na xilo na xin'we lexi mi fanelaku mi n'wi kirima hi xona leriya ro loko va moxara na loko va ku n'wi tekini a va fanele va n'wi chekini ku xoxo hi yena na munhu un'wana na un'wana u na xin'wanyana ka swilo swa yena lexi a tikombaku hi xona ku u na xivati kumbe nhloko yindzisi ku yini kumbe ndleve sweswo taniya mara loko mi teka munhu mi ya n'wi lahla mi nga ri sure mi nga n'wi vonangi i nga ri loko u huma moxara vheta a hindzisiwa a nga voniwangi a hi yin'wanyana mhaka yaleyo se leswi nga humelela hi swin'wana hi mhaka ya ku va lahle munhu o ka nga ri yena tiko ra ka siyandani ri hlengini sweswi ri nga hlengisa swona maxaka va kolekini timali se mina leyi mhaka ya chavisa leyi a yi olovi hi ku loko se a vuyini ku tekiwa munhu a lahliwa se loyi a nga lahliwa luya u ta pfukeliwa a yisiwa kwihi i mhaka yin'wanyana yo vava yaleyo i mhaka yo vava leriya ro sweswiwani un'wana na un'wana la yingisaku thopiki leyi vanhu vo fane va va sure ku munhu loko va n'wi humesa amoxara va va sure ku va n'wi cheka ku hi yena na hi ku leswi i mihlolo tikweni hina hi se tshama hi swi twa hi va masiku a hi se tshama hi swi twa mhaka yo fana leyiwa a hi se tshama hi swi twa swi ngo no endleka mi kuma ku loko bokisi ri fika va n'wi languta va ku hayi loyiwani a hi yena sweswo hi tshama hi swi twa ku swi tshama swi humelela ku va ku hayi i va va tlhelela moxara va va teka laya nga yena mara leswo a za a lahliwa a heta nkarhi wo leha ho hlola ku swi twa mavonelo ya kokwani mara ya magagana kusuka la Gombana hlayisekanga bodo na xitichini ta nkulu.

Pardon, mina a mi foyineri inani ri a ni lava ku hindzisa papa lavaya va nge ti-DNA loko ku tlengiwa mali laha yaleyo ya ti-R20 va ka vona va vule leswaku va lava ku ya va ya endla ti-DNA na ku va chelacheliwa mimirhi le Pitori leyi se ha hlamala ku swi loko va ku kulahliwe munhu wa rhongo ku vona va te va endla ti-DNA va tlhela va chela mimirhi loko va kuma ku hi vona va kota ku famba na vona se a hi swi tiki va fika swi ndlisa ku yini kwale Pitori. Vo James va ve ku vuye ku foneriwa buti wa vona tolo ivi bo James va va vutisa ku mi lahla njhani munhu mi nga verifyangi ku hi yena na n'wina mo taka xidumbu mi xi rhwala mi xi yisa Zimbabwe mi nga ri xoko i James loyi mi n'wi lahlaku na se buti wa vona a va hlamulangi kwalano vo vuya va ku ha lunghisani timhaka mi ta hi byela ku swi famba njhani.

All right, ka tobe ka na go etelela ka nngonoko wa Jisar Talk ka ora le ya go etelela. Khoma na dimelete go be a ora mbire a ora go gcina vele ka nngonoko wa hina wa GCR Talk. Ai lang dene e ka story sha logo ba xikolo ba vitane maphorisa leswaku maybe ba tava lamulele ka bana lavo kuma ku ba fika banga hanyi kahle kumbe banga endle swona xikolweni ba misbehavior e ku hetela ku bana ku baliselana. Case leyi nge le ka mahungu swinene kusukela ka tolo if not tolweni va yi karhi yi ba mpongo swinene eka swiyenge swa mabulo. A hi burisani ni yo hi vulavula hi yona, hi va hi karhi hi languta ka n'wana loyi a nga va a karhi a baliseriwa hi phorisa endzhaku ka loko mi kuma ku i vana lava nga hanyangiki swona exikolweni, ku heta ku va na ku kotlombetana kumbe ku holovisana ivi phorisa ri tikuma ri be n'wana loyi hi xibalesa. A hi languteni ka mhaka leyi ku yi kota ku hleleka njhani, yi lulamiseka njhani, kumbe xitori lexi hi nga ku yini hi xona eka loko ba xikolo va vitane maphorisa ku fika ku humelela mhangu yaleyo. 0608875942.

0: njani?
1: Hi tshama hi pfukile ngonwe.
0: Hi pfukile.
1: Eh.
0: Swilo swi hinkwaswo endlekeni hi leswi hi nga tekeriwa swona kusuka kaya. Hi tekeriwi matimba hi ri vatswari la kaya, hi tekeriwi matimba ku n'wana wa wena a wu n'wi chavisi nthave ni ku ri wa n'wi chavisa ku ri a kota ku tova leswi swi bihile. Ivi ku tekeriwa maphorisa. Swilo swi swi endlaku hi vana lomu swikolweni ni nge swi tsakeli vo hlangana na swo ka ku ri a se hlangana na swona ku hi le kule na swona vana va belela vana va vafana heyi ni kha va vona vona va fanele vona swilo hentani. Va phoromisa ku vana va fanele va belela ko ka hi se swivona vana va fanele va na tshiva swinene swinene se hi tekeriwi matimba hambi ko fanele ko ka hi swi vona leswi nga endleka maphorisa ri byele ndlela swiya ku na swi ni nga swi vona leswi va kha va ekta swona vana lava a nga ta endla va maphorisa nga swi endla a ni swi endle hi mesete yo karhi hikuva kahlekahle swa ku ri leswi a ekta swona vana lava va ta ni dlaya mina se swi ta ni sirhelela hikuva a hi kona ku swi na vona hi nga swi teka hinkwaswo vana va va famba va belela hi tekeriwi matimba ku swika kaya hi ri vatswari ku tekiwa matimba xiphoriseni lero a nga pfuki ku lumbe xifana ku fanele a suka kumbe distling ya kaya ku ya fika xiphoriseni se ku ri nala kaya ka tlanga distiniwe ku na na problem yikulu ngopfu ku na kwala kaya hi tekeriwi matimba kwala kaya kwala hikuna kun'wana a tombe xikolweni loko ku ri a tombele xikolweni a va to wisa ripoto ka hina vatswari ivi hina vatswari va hi nyika matimba ku ri hi distilela vana va hina hina hexe la kaya loko ku matshelo ma nga ha bi le kaya mathicara ma tisinando ka kaya i va nyika hina matimba na wu ku ri hi yale ya n'wana vona mi disilemele leswi mi swi lavisaka swona ivi hina mi disilela tanihi vatswari a ni ta vona a ta va ta chaka ndzi swi huma ndleleni xikolweni ta ku ri a xikolweni va ta ripota matshelo ya kaya na kaya ni ya kuma punishment ya kahle ngopfu ya khavi se ku nge lungi xikolweni a va nyiki hina matimba hina vatswari loko ma problem wo yisa matimba ka vatswari va nga ngheneleli va xinaku ivi mi dyela na n'wana wa mina la kaya la mi ta vona swi swa lunga a va wisa matimba ka hina vatswari ke mi ta swi vona maphorisa maphisa ya ma ta wisa le man'wana un'wana hlavarisiwa ntirho mikwana a xikolweni tsutsumi ntirho mikwana a khavuriwa mikwana phichara i na ku tshikela ntirho n'wana wa swa ta tshika ntirho hi ku vona mikwana xikolweni mi ri yini mhaka va fanaleyo e ku na problem heyi to gayama ya sweswo i ri matimba a ma wi ka vatswari a va niki hina vatswari loko matswari va na problem a va vuyisi n'wana loyi la kaya hina ta ndzi siya la kaya va na va n'wi ngheneleri ka mina na n'wana wa mina mi ta vona swi swi ta famba inkomu to wagavele vula sweswo matimba ma wi kaya
1: inkomu hi khensa swinene
0: dange
1: inkomu Alright, 060-88-75-942. Yamahlweni hi teka tinqingho 23 wa timinetes kumbe awara yambirhi i awara ya ku hetelela hi burisana ku la ni teka mhaka ya loko n'wana a va karhi a duvuriwa le axikolweni a ndzhaku ka loko va xikolo va vitane va ofisara nhlekani
2: Mr. Dandan
1: ayi
2: mpfukeni ba
1: tshama hi pfukeni ngon'wana
2: tshama hi pfukeni ku na problem leyi kulukumba ngopfu sweswi eka minkarhi leyi hi hanyaka yona nkarhi wo tala exikolweni va hi vitana va ta hi hlamusela lexi ni xi tivaka mina etika tiko leri ni tshamaka rona loko va ta hi byela the last final hikuva va karhi va hi hlamusela mi kuma leswaku n'wana wa mina a nga twi ni vula n'wana wa mina a ni n'wana wa hina vana va hina se a nga twi n'wana loyiwani a va twi vana lavawani va ku sweswiwani se mfumo hi ku vulavuriwile leswaku ri hi ku veri hina mathichara hi sungubeza vana lava so hikuva na va biwe so sweswi ntswari wun'wana n'wana swi tivi leswaku ri loko n'wana wa yena a hlupha laha xikolweni u tata nawu u ta solvana na yena hi ku hina loko hi va khalimela va tana swa ku karhikarhi ende swi tano vana va hina va hlupha se a ni swi tivi loyi mina sweswiwani ni lavaka leswaku ri no ni ku ri no lava a va endli swona va karhele hi vana va mina why ni nga sunguli amutini hi ku mina ni twa leswaku vutomi byi sungula amutini chari beginning at home swi vula yini vumunhu byi sungula kaya n'wana loko a xikolweni i fanele a sungula laha a huma kona a dyondzile xikolo yes ya xikolo xa mampelampela a ta fika a hlonipha u kota ku hlonipha ethichara ra yena hi ku i mutswari wa wena

0: Όχι, είναι και τα αναπέλεσες. Ξέρεις τα πλάι. Νιγκέ σκότρι, ντρέσ. Σε πρόβλημα. Είναι να μαζάρι. Αφού την γκέ που γυρίσει συν. Εγώ δεν συνήθω τι πάω να κάνω. Μου ανάφυγα στο πασχολείο. Ήταν δε μήνα. Τα τι σου αρέσει και όμω ένα σκέμπο ανοιγέ γούμι. Μην κάτσε πλάι. Σκέμπο. Σκέμπο σαν να σύρει. Μήνα. Δεν κατέτα. Λέω λέμε να πιόντι είναι. Μη φαίνεται μα δάτε έτσι. That is why every day I'm trying to score in ringa ta bula bula shilo le sokre mun asti se aba mrangeri ne me rangeri kotwa mun rangeri e fani aba na that sisungula ka yen silis ka bana ba yen anga tsandu umuntu wa yen mun loyi e fani aba mrangeri se si mrangeri dza komba leso in the saku yini hinkwaso ka swona don the money don the girl aka ku niketa wo thalle bzinga u bzirise se loko first one mina ni balavula ni hlanganisa swilo swi ta va problem mina lexi nga kona maphorisa loko va tshinya n'wana loko a nga hengiseli va fanele va tlangisa xandla swintsongo va nkomba leswaku ri sweswi a ka ha ri mina a ka ha ri mathichara say now u tirhaka i fane engisela now and the band laba lexi xi tivaku sweswi swi nga vulavuriwa va tirha hi nawu ko va administrin a va ri kona sergeants last kwalani va vulavula hinkwaswo ve ri na vo se va khomiwa mavoko loku na nawu walowo manje sweswi wu rini wu ri no swi nga twa swi ku chakalasa webcast swihambani swa hina hi swona leswi nga ndlaku vana va hina hi nga swi koti ku va controla ivi loko lava va controla hina a va endli kahle mara a ni hlamali ku twa hi minkarhi leyiwani ku ta va na confusion iyini imfilumfilu leswaku mindyangu ya hina a swi koti ku yi control lava va nga dyondza and va dyondzaka swona leswi nga mivumbi a lavaka swona so hi ku komisa ni swi twile ku miri yini and mi le ku vulavuleni se leswi swi vulaka mina ni nga tintshuxa ni tshuxa ni lava yingiselaka leswaku a hi sunguleni makaya ma hina maphorisa ma nga tala ma ka karhati vana va hina mi ni twile loko wo sungula la ku wana phorisa ri rin'we ri nga ta xikolweni ri ya ba n'wana wa mina loko va tlile nawu maphorisa ku na nawu wa swi kota wena mutswari loko u ri ku endle leswi a fanele nga swi endlanga phela nawu kona a ni why wa proclaima ne va ta fika va ri khotsa phorisa leriya i nga vulavuli ku yeyo famba hi nawu landza nawu u ta ku pfuna loko ri phorisa le xikolweni ri fika ri endle leswi a ri nga ndli swona famba nawu kona phela un'wana have got the right un'wana na un'wana ku na lexi i na ti-right ta yena munhu un'wana na un'wani hambi xansa yi phorisa famba le ya report i fana na van'wana hikuva van'wana va byeri o swi tiva me hambi lou famba ni endla xikombiso hi mina hi ku leswi ni swi vulavulaku swa tirha na wu tiva nawu a ni tluli nawu ni nga tiphorisa la vana va mina va swi tiva na n'wi byela loko a humala ya xikolweni boy famba xikolweni a ni la ku ta tengisiwa ni famba tikhoto mina a ni la ku ta famba tikhoto ni famba ni a choose kayikayi ni yimisela munhu ni ku a ni vulavuli ntiyiso mesani ka xikwembu a ni duri swona a ku tiphorisa la phorisa ri ta tirha leri ya kona ku ri ya xikolweni landza n'wana wa mina a nga yingisanga loko ku ri tile nawu na ri landza phorisa a va swi tiva na n'wi landza loko ya bod le xikolo xi i nga dyondza xona hi xi cod act number one act number two yirini a hi dyondzele ku tiva hi taka hi nga tseketseli maphorisa hi taka hi nga tseketseli mathichara a hi fambe timichinini hi kota ku twa leswaku vadyondzisi va ri va karhele hi vana va hina i mani nga swi tiveki leswi va fela hi mhaka yini va xave tifoni ta ku durha se majeni vana vavasati va le swikolweni se majeni i dyondzisa hi n'wanuna clow dyondzisa hi n'wansati clow hi ta n'wi yingisela can't listen that one thank you Mr. Donton thank you na khesa ni khesile papa
1: inkomo yi khensini tatana
0: halleluya
1: inkomo ya mahlweni 060-8875-942 byelani mina kun'we mi swi vonisa kwini mi reinvelt mhaka letiwa na ti-voice note yana ni mahlweni mi hi rhumela nhlikani mamukerini na n'wini
2: aaebodonpfukini
1: hi tshama hi pfukini ngon'we
2: na ha kha ha pfukapfuka ma ya twala swa ku mhaka vana va super bodon va super vana va super swinene loko mathicara ma byela vitana maphorisa laya swi vula ku huma thicara se a va karhele hi vana lavaya kumbe n'wana waloye va va va ri na problem ngopfu ya ku i khale ngopfu va karhi va hluphiwa hi vana va xikolo va ri mathicara swi va ku swantswa hi vitana va nawu a ma vhela hambiloko va nga vitanaa va nawu va famba va jikajika hi swikolo va kota ku kambelakambela ku va va a va tlanga na swo tlhavatlhavana kumbe swidlayatlhani na se mi kuma ku leswi n'wana luyani a nga endlela mathicara xiswona kumbe i tlhe a endlela na maphorisa mi kuma kwalani phorisa ka van'wana ndzi nga ri nga ha koti ku tiva ku ta byika ri ku yini ivi ri endla ku ri kota ku va ri n'wi duvula hi timhaka ta ku n'wana waloye i va a endle swin'wana ina a hi na vumbhoni mara hi vulavisisi lebyi byi nga kona ka vana va xikolo vana va hina va delela swinene se maybe hi ku vona ka mina ina loko hi ku ni tiva kahle ku phorisa ri nikwini na na sweswiwani loko mi ro fela mina ni fika ni nga lwi or ni ngo fika ni khomiwa kahle ri ni teka ni famba ni ya tshama a jele mara no fika ni nda swin'wana yi fana na rona ri nda swin'wana swi komba ku ri tisirhelela se ni wa kumaka na yena kwalani kumbe a ku ri na swin'wana leswi ni fana luyani kumbe munhu waluya wa n'wana a endla swona i va ku no swa ni ti vhekela kumbe ni nda swo karhikarhi hikuva na yena a swi vonaku laniwani vona wa ni nga endli leswiwani vutomi bya mina byi le ka risk se ha ni hi ku vona ka mina mi ni vona phorisa loko ku ri kun'wana i ethe swin'wana a ni voni a ri na nandzu phorisa mina kuva ku hina vatswari loko se mhaka yi humelelini ni kha ni la kusuwa ndzawulo ya xiphorisa ni fanele ni fika ni ku ni ku n'wana wa mina i right ku va andle leswiyani phorisa ri rhongo mara mi hi vona ka mina mi ni vona ku ha phorisa hi ku vona ka mina hi ku ya leswi vana va nga xiswona a hi languteni ni nga ku trendini le ku lenyana le laka lowani wa n'wana wa xikolo loko a karhi a sukumesa thicara ma swi vona kwalaho loko ku ri wana kwalaho a n'wi tshuka a ndla swin'wana swo biha ivi na thicara ri kwala ku lova se swi fana sweswiya se ni vona hi ndlela yaleyo ku hayi me phorisa ni ri voni nandzu mina hi leswi swi va swaku swiwa ndlaka maphorisa a ngo xibobodon
1: alright inkomi hi khensa swinene right 0608875942 a hi kumeni van'wana Inhlekani?
3: Hayi,
1: mo hayi sina manje
3: ngizani. Eh, ifukule
1: mjani
3: tata? Ah, pokini. Mo hayi, mase ngiyomela lapho esikolweni emasomlambelo. Hayi, ngalangutani, ngikuleli ngahela lokungahleliya. Loko ku ri na tobiki yo fana na leyi xana xiphorisa xi nghena xikolweni na vo tala ku nga ku avela ku yi tsalwa tobiki leyi ivi kwalaho mara vo tala va kandzile ku a va ngheni maphorisa lani hi kona hi nga kota ku vona vukona bya maphorisa ka society xo sungula swa hlamarisa ku ri n'wana loyi a nge yi exikolweni a havi ndzanipelimpeli exikarhi ka vadyondzisi na vana lomu a sukaku kona suka ndhawu ya njhani ke xa tikomba ku ri maphorisa a va nga tekeli ku fayara layaya ku ri hava swo karhi ende kokwalaho maphorisa loko va endlisi sweswo a ku va ku va nghenelela swi koho leswi swi nga koho vugevenga ka n'wana leyi loko mo tirhisa criminal record ta kumaku i na yona ivi loko va lava ku ta kahle ku fanele ku va ku ri na swidayi lexi a ri na xona timinisitara ta maphorisa loko va nghena a va to va vulavula lomuya mikosini loko lahliwa phorisa va ku don die wagan and then iniwa va ri yilisesotilaxibamisesiwa bago suit to kill mara la baba de kakela bueno ella cubago va a distraerle ella y no hay una liata que te tenga bien bueno así de eso me la busco en el bajo de chicasa también cuando acá de social media también se pone sale nuestro west Wanas kolar dogo dakitar ebo akadi. Dogo sijar lalo tabusa abai sibake. Enden kumago se arnandino kuluku. Kurukur masuwa wana wasu wamsi nje. Esiri la arnana skol. Se ai daku. Ya baba na kota ko ni kan soko soko bo na kwa la skole a fani ni sekar na tarnyan ba banti la un kombisa ko asuro shi ko ga mona ya de wori mona ya ko mei ni na bar ko fa aku na me ba muas ba porsa na bona e ban ba fane ko tsuke Sukolo, so yes, we are. Lava gave us to one to go at the end of our one of us calling, that's an avatar. Put a lema Guruku to know Mongol of Maya, my matter is a public one as called. No go to know it, I'm here. This local is tired, so so gala. She had come for that one, you have but three food upon it. She was found out for the material, the law. The community, actually, must say, you said it like for me, sir. But the Vatican is local community, you sound like, hey, my forest, that's the wooden one. What is local one of the other, and that's the wooden forest? What if you want to be a lot of the same as taking for a shabbat to get a map? I can't say in the two ways. So now, who was for the routines and the job? Who exactly this will charge? Everybody, Babula, Bulas, come wherever can now ask calling the governor on the court. I will call you same for more, and I wish of. Akaba, with a woman of police and a barber to ensure, was a strange war, but you are saying, leave by the back to me soon, which is wrong. You will answer somewhere to worry. My police about to begin. It was about to receive the resources, this one and I saw, now I saw. And the community, I charity to come on a year. Shanteka for number one for four, only to put in the Yabava community and take to carry out the mission, to execute mission, to make that in there. So I say, the Mavanelli Amina, I go. I go, okay, to the moment.

0: Karinhlikani Khalanga Karinhlikani Awudzeni Kara hetwa nhlokomaka Khalanga Momon kombisanya na swinwani Khalanga Mon vula ku axikolweni nawu awar kona Mon vula ka xikolweni badyonzi bele henhla ka badyondisi Mon vula ku nwana wa xikolo kuri kari hava lexi a xichavaka ku endla xikolweni hikuva swi tiva ku teachera ku hava lexi vanga ta n'wi endla xona that's one na namuntlha loko mi vona xiyimo la xinga fika kona i timhaka ta ku vana va xikolo va swi tiva ku vhenge endli nchumu mara loko government a vo kota ku va va endla leswi mon vula ku n'wana wa tshinyiwa and the one i fanele ku tshinyiwa ku nga va ngari ku n'wuba mara ku na tindlela to tala ta ku hi nga tikuma hi karhi hi xupula vana mara moni mi byela ku vana va hina ni a ve le ku xupuriweni se ma ni ta ku lexi xi nga kona hayi mani ku tshinya n'wana a ngo dlayiwa mani na xikhala a xi to vuya ku vana va kumeka va tshinyiwa moni vula loko a za ta ka xibalesa a famba na xo xikolweni swi vula ku ri wa swi tiva i na timfanelo hinkwato mi ta kuma na kwale tigedeni ta kwala nghena kona i kuma kumbe va na swilo leswi va swi tiva ku va ndlisa swona na mintlhuyo ya yini ya ku thicara kumbexani phorisi ri yimisana na n'wana wa xikolo ku humesiwa swibamu se me ma a ni ta ku nxupulo ka n'wana wa xikolo a wu vuyisiwa loko a holangusa minkarhi yaliya ya khale a wu nga ta swi twa va ku veri n'wana wa xikolo i te na xibamu a wu nga ta swi twa ku n'wana wa xikolo endle swi swin'wana swo swi nga twisiseki hi ku a va swi tiva ku veri va xumpuriwa ma ni ta ku loko government a vo tshama hansi va yi langusa hi matihlo yambirhi ti-case leti hi nga kota ku ti hlula mara loko vo la ku tirhisa ximanjhemanjhe axikolweni moni mi byela ku ri hi ku kaka na vana va ha to dlayana na maphorisa ma ha to kombani swibamu na vana va swikolo loko government wu nga koti ku tlhelela le ndhaku u ya kota ku solva timhaka ta vona a va yehli ku na le kingobeni
1: a ri na n'wina bodon a ri na n'wina kwala xitejini hi le ku yi tweni milandzu hubyeni mina ni vona mathicara ma nga endlangi xihoxo loko ma vitani maphorisa loko va za va vitana maphorisa a swi komba ku ri mathicara wona ma hluliwa hi vana va xikolo se a va va vitanela ku ri va ta va khoma kumbe ku va chavisa ho ka hi nga tivi ku ri loko ku za ku huma xibamu xi duvula hi loko kumbe a ku ri ku luweni kumbe a ku ri na vana van'wani va swikolo a va ri na swibamu kwalano hi laha hi nga swi tiviku mara loko ku ri ku a ku nga ri na swibamu a ku luwa hi mavoko maphorisa a na ha ku fambangi rin'we ri nga ta ku a ni chava ku tlhaviwa hi mukwani va fambe va ri vambirhi vanharhu a va fanele va khomi n'wana luya va ya n'wi pfalela loko ku ri ku i humese mikwana a nga humesangi xibamu hi leswi ni swi vonisaka swona loko ku ri ku a nga humesangi xibamu n'wana luya a nga dovoliwa swi ta vula ku phorisa ri na nandzu loko ku ri ku i humese mikwana kumbexani a wo lwa hi mavoko ivi phorisa ri tluliwa kwalano swi ta vula ku phorisa ri na nandzu mara loko a humesi xibamu n'wana luya kumbe ku ri na wun'wanyana a nga duvula xibamu sayitini phorisa a ri na nandzu a ro tisirhelela i ntirho wa phorisa ku tisirhelela walowo yi ngo va yi ri mistake loko ku ri ku u n'wi duvule a lowo sweswo swi vuriwa mistake mara a ringesa ku tisirhelela se hi yo mhaka hi ngo kwalano mathicara a ma na xihoxo loko ma vitana maphorisa a ma ta ku chaviseni ka vana hi leswi ni swi vonisaka swo bodona hlayisekani exitichini inkomu
2: wena doni wa mina wa nkoka mani wena mani utsamatsamatsamatsama ina manimanimanimani ina mani hayi mani mina ni vona ngaku a yi tshamisekangi mari mpela mani swa ku mpela loko vana va holova xikolweni kumbe va lwa kumbe va lwisana na mathicara kumbe ku endleka yini hinkwaswo ivi ku vitaniwa maphorisa ivi va ta maphorisa mani va fika va duvula kunene mani ematshango yo ba ba khale makunene aina man sikona so khali mamam sikona so khali ma unga tira ba bullets tira ba bullets impela loko mfumana tona mfumana so bomse so tira ba bullets a xikolweni makota ku ba khali ma vana wa xikolo ntsena ba khali miwa hi loko kuri ku impela mikuma ku hi nwana wa xikolo ya loyo u humesa xibam ala ku duvula maphorisa a ni ta ku a vo tisirhelela kwalani mani hi ku a ni ri xibamu xi khorola rifu phela se mara loko ku ri ku mpela a ku zangi ku huma nchumu a ku zangi ku huma swikhavatlhavana swo komba ku va chaviseta maphorisa na vana xikan'we lavan'wana a ni vona ku a swi nga fanelangi ku va duvula vana mani maphorisa mani yi va yi nga tshamisekangi yaleyo se lexi himpelampela a ku fanele ku endleke xona mpela hi swi xi ni xi vulaka swa ku a va fanele va lo ta hambiloko loko va va khoma xo xibamu xexo xi nga khotlolerifu va komba ku va na stand still u yimi tshamiseka kahle laha hi tisa ku rhula laha hi tisi swa ku tinyimpi la a swi ta swi ri kahle mara u humesa xibamu u ba kunene n'wana mani wa vanhu mani wa ta mani nkarhi wun'wana u kuma ku a hundza misaveni hikuva a duvuriwini xi va yi nga tshamiseka mudani wa mina wa nkoka mina a ni ta ku hayikho maphorisa mani a va ringeti mani ku himpelampela before va duvula mani aka swilo swo tala ka swilo swo tala a va kumeki va vona ku na nxungeto wa rifu aka vona na kumbe ku hava na loko ku ri hava a va khalimi ntshungu kwala va nga ta va ri kona va ku khalima ntshungu ku va kahle mani hikuva va khome swa swibamu sweswiya mara va nga duvuli a swi ta swi ri ku ri mhaka ya kahle ngopfu leyi a ni ta ku hayikho va le ku sirheleni ka vutomi bya vanhu van'wana kumbe bya vantshwa van'wana va xikolo xikan'we na vona mani ina mani leyi ni vonisaka swona doni wa mina wa nkoka mani da danke mani mjuda mjudis diman van aldimanans a vulaka marito ya lama danke
3: swa tika hi don vana va xikolo va delela i ntukulu wa mina i n'wana wa mina wa delela se mini ve na lagi a ni vangi na n'wana wa mfana wa delela xikolweni kumbe wa nhwanyana wo delela xikolweni u ngo va karhata kwala ka mara exikolweni a va karhatangi munhu mani heyi a nchuwile na mina ni ku ni ta tshama ni khe ni vitaneriwa milandza no vitaneriwa mithini wa ku va lexi na lexi kumbe a nga ri ku xiendleni a nga ri ku xi twisiseni xo helana na xikolo mara leswi hi ta tshami ku hluphahluphana na madyondzisi ku ze ku vitaniwa na vana va maphorisa maphorisa ya ze ya kwata ya na vona vana va xikolo va kwata va kwatela vana loko va te ku tirhi sweswi ku ta tshama ku kha ku sapeteriwa ro phorisa ku ri duvule n'wana wa xikolo kumbe loyi a nga duvuriwa nga onhangi nchumu sweswi wa lova onha a va duvuriwangi a ni tiku va nga tshinyiwa njhani hi ku navo va dyondzi loko va za va vitana maphorisa a va ndlela yini ku ri va nga teki na va wu veka mavokweni ya vona hi ku loko wo ba xilo xi borile xi to puputsala ivi va ku thichara ri heleli ntirho kumbe principal a heleli ntirho hi hayi vana lavawani hayi va tika mani va tika va nga ri rhwariwangi mihlwaneni mani ji a mina a swi tivi i mafole lama va ndlaka yo hlanganisela matele a ni vadzaha na vo mathichara van'wana va ku kwale xikolweni
4: wa ri ndenga lowu nene tatana khalanga a xiticini a tshemba ma ha hlayisekile muchaviseki a yi twa nhlokomhaka mani Mr. Khalanga timhaka ta maphorisa na vana va xikolo eyi ti karhata ngopfu ngopfungopfu vana va xikolo va delela mi ta kuma kun'wana yaloye tatana Khalanga hi lava vo ka va nga twi va nga tshinyiwi kaya mi kuma ku nkarhi wun'wani a lava ku vutlela phorisa ro karhi xibamu a ni va dzahadzaha swilo phela sweswi a hi se swi tiva kun'wana luya a yo ndla yini kumbe a ku humelela yini ko duma ku phorisa ri dlaya n'wana wa xikolo swi nga endleka phorisa leriya a ri kha ri vhikela vutomi bya rona kumbe bya wun'wani wa phorisa se na vona vana lavo ka va nga twi ni vona ku ri dyondzo ya kahle a va exikolweni loko ve ni i titsotswi loko xi huma xikolo va ta vuya va endla titsotswi kwahala switandzini va nga fiki va endla vutsotswi emahlweni ka vana va xikolo va disturb-a na vana lava nga yela ku dyondza swa serious va ta swisavisiwana bya vona se mina lexi ni xi vonaka ka maphorisa lama a ni soli nchumu vana va xikolo va delela swinene ngopfungopfu loko o va a kha a tiva na phorisa ra kona mi kumaka a ni va tshama va kha va ta kwalaha xikolweni va gina va pulana swilo swa rhongo phela mbangi yi nga ku pulanisa swilo swin'wana yi nga ku pulanisa na ku tlakula tshava mbangi u ya u ya tlhela yi ri hansi ka tshava i swi vona ku wa wu huwa leswi mataleni mina ni ri kwala Venda Khalanga hayi a hi xumeni
5: Aye bodono. Njani mpukini na aye na mpukini. Ah aye tama ke abana da babo kama ngandlang. Bana ba zwe ma wewe zwe. Loko ba thavala ba thavetela matichara ba thavala na mapolisa e ku thariya. Tiro wa mapolisa vanga u tekela wawo ba fanya ba famba sikolo hinkwaso vakha ba cheka vana va sikolo a va swi endli. Ene n'wana loko a suka kaya a nga suka a ri na ku delela loko a delela ba yena na mhana yena a nga ya delela na exikolweni a xikolweni a nga endli sweswo vo swi dyondzela lavaya se loko yena a nga hi ku dyondzeni a ya ku deleleni i vula yini na hi a swi kahle bodon i mhani mahori kwala ka mapuku kokwana wa diyona na ku hlula dango.

0: Kakate peke kan Nelson Tibane ne afamsele kana makazi risumura kuri nga drive rock mama's baby
1: mama's baby ane mpela ku lavula ntisi
2: wa kona mama's baby ni shebele mova mani ngona
0: da
1: loka shukuba singwane mama
2: jiku loka shukuba lani ngo tlava iskisi mangubo oh whatever eh kwala ka kiss kwala kwala ka mtswatso kwala 26 minutes
1: kwala ka mba
0: amkela kahle kana wasukura namuta eka jondo wa 6.0 kana ngo ngo bamba reloaded namtan mahamba yetwa
1: uya ni kazi aye kazi mishume njani
0: oh ishume ni kazi la kutana
1: ka kensisunene na ina ifambe kahle lo mayivake khona bangisele ba ina mhleke I'm sure weta ka nhleka no skra na munhle nhleka no dene inkoku ngwakho lamba go mkhamiri kona vakhazi va game ba fikile ku vakho vakota ku famba na ngona kahle hempela ti awara ka 30 ngatina mata heri bo mahamba hedwa heri he xitolo kambe ke xankoke kara na mthlasi ku ri wa bunharu lo saseka wa the 2th September 2026 ibe kai kuma kahle ku ina ita ya famba na ngwena kahle ikhaiti pina nongonoko lo tisaka kahle ntsako tisaka kahle leswa kahle hambi kuru ka rifambi kahle siku pulela eka
0: 16
1: eka ti awara leti nharu leti mingisera wa mina hi hunga sa swilo
0: hi voto timhaka to veri yesu vuyini ka siyanda
1: eyi miri yini n'wina ka siyanda
0: ares
1: yesu u kona
0: undla ka yini alright hi ta buli yo
1: yeah, I'm going to get a good time.
0: Miss K. Mara zwina maga ita twa itora big sir hi rinwana ra hungu leri ba ku bembele a tindzawuni ta giyani ka siku ra namuntlha
1: ra lie nga kona
0: ti video ka social media
2: hey.
1: Loko ku ri mina hi khazanta tshana ku n'wi tshinelela ni vona
0: kasiandani
1: hinkwavo va kha va tshinela va tlhe va n'whaka ni vula ku he
0: van'wani va gwile xihoko timula tona
1: le underground a swi nga ri koxa kun'wa
0: ya kumnandi kahle kahle mara swi vamba ka mingiseri va kha yi famba kahle feleke eka ndreko wa siku ra namuntlha eka nongonoko bamba reloaded kasi ka nongonoko mingiseri u ta u tshamiseli leswi u nga tshamisa xiswona va u nga ndyangu nchumu hi ndlela yo yaleyo kasi ka yi nga ha langutela kahle mingiseri wa GCR FM na swin'wana ke swa swihungwahungwana kumbexani ke mahungu lama fambaka mahlweni eka fika no kumbe eka siku leri fanake u nga siku leri yanikela ti-2 ta n'hweti leyi yanike ya vunkaye hi kha yi nga vulavuli kahle feleke hi leyi timhaka ta 2026 ne ikhumba kahle feleke timakeni letiya ta malembe lama nga hundza wena mingiseri wa GCR FM hi nga langutela kahle feleke atindzihi lembe ra 1666 ku vulavula kahle feleke malembe ndhaku ku ve na ndiluku ni kumba ngopfu andhawini ya ta London ndilo lowu nga va wa kona feleke kumbexani ke bubutsa ra ndzilo leri nga va kona ri kha ri tumbuluka kahle kumbexani ke ri suka kahle feleke a bekareni kwari leyi yi vitaniwaka leswaku i podin lane leri nga vuya yi ve yi pfurha kahle kumbexani ke ndzilo bubutsa leriyani ri pfurha ku ringanela kahle feleke masiku ya ku ringana mune laha ri nga destroyer kumbexani ke kwaku rihisa kahle feleke 13,000 wa tiyindlu hi ndlela yoleyo atindhawini letiyani ke ta le London i mhaka leyi nga endleka kasi ka yi languta kahle rin'wana 1945 World War II va yi hela kahle tindhawini ta Japani kumbexani ke Japani va yi surrender kahle feleke eka USS Missouri andzhaku ka loko va ri karhi va holova kumbexani ku ri na nyimpi ya serious atindhawini ka Tokyo Bay kasi ke va kombisani mhaka endlaku ka siku leri faneke i siku leri etiko leri Japani i va va kha va celebrate siku ra siku leri va nga kuma ku rhula hi rona ku va ku hela nyimpi andzhaku ka loko ku ve na 6 malembe ku ri ku luweni ka ku bhoma ku buku ku hoxa hoxiwa hi tibhomo na swin'wana na swin'wana
1: swin'wana i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona va yi kha yi nga ri va leswaku namuntlha tanihiloko ti 2 September 2026 va va kha va tlangela kahle va ku it's happy national suicide prevention month tanihiloko yi kha yi languta kahle ku na vanhu vo tala va hetaka va va kha va tikeriwa hi timhaka ta ti-depression van'wani va heta va va kha va teka vutomi bya vona kambe ke va hi ka n'hweti leyiwani ya September hi va hi kha hi kota ku va hi kha hi tlangela na ku va hi kha hi sivela hi tindlela ta ku hambananahambanana ku tekiwa ka vutomi kumbexani ku teka ku vutomi bya wena hi tindlela ta ku hambananahambanana kambe ke va kha va ku a hi ti dyondziseni ku vulavula a hi dyondzeni ku va hi kha hi susa leswi swi hi vavisaka a ndzeni ka timbilu ta hina
0: yeka tihlokomhaka ta mahungu mingiseri wa GCR FM na lunghile malefani ndzhaka sweswo yena nongonoko bamba reloaded
3: Ndlebe le ding hloko mo kata mahungu eka GCR FM
4: xiyenge xa tinhlayinhlayi laha tikweni ra Afrika-Dzonga va humesele ndzavisiso wa vona wa sweswinyana wa vulawuri na vuhlayiseki bya vaaki hambi ku ri tlhelo ra vulawuri nandzu wa mufambisi wa mathekisi eka xifundzankulu xa Mpumalanga

Sophie, Sophie. Tell her, Sophie.

0: Kasama namin ka, Arif.
1: Fili ka bang? Pamparilote. 326 Nindiga.

0: sweswo ke ti chomi vele ke ti dume sweswo loko kuri ku kumela ximunhu wani kumbe munhu nje pamba ku hayi mina lo aka mina mina
1: me vula leswo biha ntsena ne
0: eh vula leswo biha ku va kunyenya ne
1: eka mina ngani loko ozi up I love how he loves you veti tsutsu hey yeah why he runs up the way and never sucks so
0: ngani na ikume munhu wa switwa hayi vo hina ha Aiko lawa kana ndilo kuna musa kana mukuna ndilo jana hansi eh abra kahle kula loko eh mara mara sharp na munhu wawe iku eh ngana ku tlo so tala man ku wena mina lowa mina
1: lowa iku sa njani hi relationship ani mina loko na tekinga hi
0: kona ku tlo ta why fanye kele mutisa hi mhlekisana wa mina
1: ku loko ni swi vulangiku fambela kule na so
0: oh ani ku ramba yimela ku rambiwa
1: ani
0: vaze vateka iku hey kule hano
1: vathe vatshama
0: ka ri nwana teka tlhakhleka na wena chumi ka mungana ka iku munhu wa wena ka
1: ehlamala ku tisa ka tshow ta ti tv
0: va ku hi tona pitona ngopfu ka wena munhu wa wena iku wa ta vantsakiso
1: ayi ku tsakisa
0: munhu wa munhu u tsakisa njani
1: u tsaka kuri njani hi ri ti chomi se na ti number da baba ka hina
0: hayi wa ta ni o hlangana na voyo ku fanele leswa ku kuma ku wait va ku ri ngamo kumbe xani ke ababuli na swimani mani ye ka yo leswa ku ri ha wati va anjika na mall hlangena baba ka nwina munhu ka swona va i kha ina ku tana ku ta movement ta yena ke e mulangu ta langu ta yini kahle kahle we va i kha ngi vona hewe kundle ka yini va ta va ke va xavena cold drink ha madoda
1: iyo yima ku mina hina nkarhi yin'wani khazina nkinga a swi lavisa swi va tshama hi ndlela yaleyo kambe loko seni ya swi kuma ku chomi ya mina a swi ta ku bava a va ri busy nyana hala na hala ni tlhela ni n'wi kwatela ni
0: kwatelaiwayingandzelangi hlangeni na
1: yenakahlekahle ni nga ku na yena hina tinkinga
0: a no vula ku mara mungana kahle kahle loko sukaa ka timhakeni marhandu ne ha yimanyana shem yimanyana mani yimanyana mani yimanyana
1: yingiseriwa yena le ka awara ya ku sungula hi mpela 12 wa timinete sisimela kwele ka awara leyi ya mune nongona ya ku bomba reloaded famba na vakhazi wa game hi ku tisela kahle swingongwani leswi va ka swi kha swi bampongo ni le ka rena mutasiku swi nga swa ha ku humelela swi nga ku ri khalenyana swi humelele na leswi ha ta ku humelela ta ku sweswotela tona
0: i sweswo hayi mahungu ta va kha ya ku nyiketa i nkarhi wa kona
1: all right hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisama va the South African Weather Services ekhazi va va kha va tivisa kahle leswaku hey una maxelo lama nga taka ma nga ri kahle
0: okay
1: lava ka kha tirhisa kahle ngopfu ku nga ku na timpfula ta matimba mimoyamoya ti-temperature tichika swa matemba swa swa mampela lava va ka kha hlamusela ku ndhawu leyi ngopfungopfu yi nga nghozini Western Cape
0: yo madoda hina ha pona haleni
1: e swa ndleka na swo
0: swi hi fikela mara swi nga hi fikeli ku fana na vo Western Cape
1: Western Cape mi nga rivala leswaku ku ve na nkarhi lava ka kha hlamusela ku na gamboko
0: swirhamirhami decent so Western Cape
1: enzo
0: ya yoka ingari kahle Cape la Cape xikanwa ka na Cape Town vu Cape lebs wa nga ku xirami xi varandaranda ngoma na swile swa so bia leswa swi varandanda ngopfu indlela yo ya le guys gaming seri loko va tivisa swa so veleke bonwani loko ntsuri kahle masikola manga hunda tamashelo na kona loko va hlamusela kahle veleke avo komisa ni magenta kuri loko ke la unta kahle veleke na ku tshaita apsha every ku fikela kahle ka lembe ya 2027 every swa timpfula swi ngo va kona sweswi mara vi raiko hi ta kala ku kala leswi vula ku dyandza na rona hi nga hlangana na rona mimoya leyo timpfula sweswo hi nga hlangana na swona lama sunguleni mara ku ya le ve rapsero e travolo allright nhlayo ya vanhu ne lawu nga hundza amisaveni andzhaka loko va khomiwile hi vuvabyi lebyiya bya ebola etikweni ra DR Congo va hundza kolomu eka va 6000 plus eka nkarhi wa sweswiwani ke va vulela va swilamulela mhangu va vula leswaku ri ke xitsongwatsongwana xa vuvabyi bya ebola lexi nga kona etikweni ra DR Congo xi le ku hlaseleni eka vaakatiko hi ndlela yo chavisa swinene ngopfu endzhaka loko swibedhlele swi tele hi vanhu lava va pfuniwaka lava nga hlaseliwa kahle vuvabyi lebyiya bya ebola nakambe ke nhlayo ya vona kumbexani ke nhlayo ya vanhu lava hundza makume ntsevu kumbe 60 plus lava nga hundza amisaveni endzhaku ka loko va hlaseriwile hi vuvabyi lebyiya va vekiwile endlwini ya vona ya yo hetelela kusuka hi mugqivela lowu hi ku huma eka wona wa 29 August eka lembe ra 2027 vanhu va le kundeni amisaveni ndhawu ta DR Congo hi makeni ya Ebola nakona ke veri vanhu va ku ringana 600,000 plus ve le ku hlaseliwe nkarhini lava nga vekiwa endlwini ya vona ya ku hetelela va wisini lava Ebola se yi nga teka vutomi bya vona
1: a hi timhaka to tsakisa letiminkarhi va leswaku DRC khale se yi va yi kha yi kota kumbexana ku tivisa vanhu hi vuvabyi lebyiwani lava ku kha hlamusela kahle ngopfu ku ri a hi hlayisekeni kambe ni yi tsakisaka va ha kuma kahle ngopfu ku loko vuvabyi byi fikele ndhawini yo karhi byi endla leswaku na matiko lama nga tlhelo kumbe ma nge kusuhani na vona va kota ku va kha va tilulamisela hi ndlela yaleyo mingisarisirafa ya mani a ku tala n'wina kahle ngopfu kumbexana ha famba swi nga kahle ka swingongwani ku tekiwa ka vutomi bya vanhu va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri nhlayo yi va yi kha yi chekile va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku na sesi va ngu tala kahle ngopfu hi vito ra Rasi Nkuna yena na un'wanyana wa khale ka phorisa ku nga Jacob Cheko va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri va va kha va sentensiwe vutomi bya vona hinkwabyo eketeka vutomi bya varhandzani kusuka hi tindhawini ta le Gauteng swi tikomba i nga ku sesi a ri ma a rhandzwini na lowu wa xinuna kambe hikuva swi vona ku se a swa ha n'wi fambeli kahle kumbexana a swa a va ha ri ku n'wi tsakeleni sesi a heta va kha a decide ku va a kha a teka vutomi bya vona kambe ke a ngo helela kwalako ntsena i heta a va a kha a ringeta ku pfalapfala na ku va a kha a pfuna hi va xiphorisa hikuva a kha a humesa coco.

0: ze Jacob Tshego yena na yena ba heta ba khala hlekelwa hi ntiro wa yena hikuva kha ba heta ba kuma leswaku na yena I kote kuva a kha a pfuna sisi ku pfala pfala ku banga banga manyala la se loko kuri ku itira hi nawu ingari ba leswaku ba swi tiva leswaku itira hi nawu na wona wa swi tiva na swona ba ta ku xupula leswa swa mampela ku wena
1: why wendla leswi a hi swinawu endla leswi
0: se ba rhandzi wa loko kuri ku ha swi vona kuri swa marhandza swa hari ku hi fambeleni Ay, I'm bending in a soul. Ay, yan and mushroom up too.
1: Pomela tiki.
0: Pomela tiki.
1: What was your series?
0: Yes, in the rose was it that we are take up tom Zavan one Pamalova and a van. Grandmother, but for never fly Savile.
1: Tangari is Los Onagalago. It is a salia Zaguri, hita file at Lana.
0: Hey,
1: hita fasi. As high as you.
0: Pela ku zina loko se mi assigna la ti option itimbi in community of property na out of community of property
1: yes
0: se langa kahle and kuna the prenup masiku lama na ngo ngena mchatwini signa signa swilo wena
1: hey mara hey mara loko se I kuma ku swilo aswa ha ri tsakiseni iya hondisa vanwani aswa ha tshamiseka ngisikani vanhu va titsakela mana vonavi se kume mhlekisani wa yena murandiwa wa yena va tsakini huma ka swona wheti lavela wa wena murandiwa
0: pala ta tshimbiso le si tshimbiso le swiminyeka na kusona nwina
1: ndo ingari kuna leswa swa ku hambana ne ivi loko mi hambana e vanhu leswa ku ha nga ndlele mina luya i teka u endlela swo u teka snap kumbe xani ke the pictures leti mi ka sendelana inga swi cukumeti ka gallery ya wena swi tshama swi ri kona kokwalani nkarhi wun'wana yo tshama ku ha hi mina luya mi nga ngwi hi swa rhandana i twa ingari kumbe i va na that thing ya ku ri loko a hambana na mina a nge kumi un'wana a nga ta a nga ta n'wi rhata
0: i ta n'wi kuma
1: kuma ku sesi xihepe mani Okay, all right. Vanza ora sa donzo ku ska ifunzeni ku shan northwest ne va long terule ku teka goza ro shupula kumbe shan ke goza lawa ya nga fanela ehla eka xichudeni lexi nga boniwa eka nkanziso xika xi choose set amdonzisi emathweni ka xichudeni kuloni ka nkarhi wa tolo kumbe xika siku ra tolo kaske va vulavuleri wa sonzawulo ya swa ti donzo dokodela Elias Malidi va vulele swa kurike eka nkanziso lowu nga hangalaka na swiyenge swa mabulo wu fikile ematihlweni ya vona laha va nga va ndzawulo ya swa ti donzo va nga boheka ku vhakachela kahle xikolo lexi a xikan'we ke na ku hlangana na vatswari va xichudeni lexi khumbekaka eka nandzu lowani kasike mahanyelo lawa ya nga endliwa exichudeni ku vikiwa leswaku ri ke ya kombisile rinyadzo xikan'we ke na ku tekela emudyondzisi ehansi endzhaka loko timbolovo ti sungurile emahlweni ka swichudeni swin'wana kasike xivangelo xa ku va exichudeni xi sungurile ku holova na mudyondzisi a xi se tiveka ku fika eka nkarhi wa sweswiwani se a ku fanekele ku lavuwa na xivangelo
0: phela ku vulavula ntiyiso
1: ku holoveriwa yini
0: ya ene vana va fanele va swi tiva a hi ali ya mara va fanele va swi tiva vana ku na vona ku ri va ya xikolweni n'wana yi ta tshama a ri n'wana hambi twa nga ku mudyondzisi walowa maringana kumbe mi tshame mi dyondza swin'we tlilasi yin'we emutswari eka wena
1: ekahle a yi vulavuleni ku ri handle ka vutswari ne a hi hlonipheni nawu luwa kumbexani ke ku va va yima emahlweni ka wena va ku nyiketa dyondzo hlonipha ngopfu sweswo ivi i n'wi languta tanihi mutswari loko a ri mahlweni ka wena hi xin'wana xa kona no ka ni nga ti ku mathicara lama na wona ke nkarhi wun'wani mathicara ma fika ma va hi ndlela yin'wana ma sukela ti-problems ta vona amakaya i va famba na tona eswikolweni i fika kuma leswaku ri u hetelela a fika a hlamula mudyondzi hi ndlela yin'wana nga tshamisekangi a rivala leswaku ri mudyondzi na yena hi wun'wana loko a nga hlamuliwi kahle a twa ku vava xi lexi hi solaku xona sweswi i goza leri lowa mifane a nga ri teka ra ku kombetela kumbe xani kombisana ku lava ku ta hlasela mudyondzisi ku na vanhu lava vekiwaka
0: xi nga ni tsakisa hi mudyondzisi loyi I kota ku va a kha a va na self control anga fikangi a vaviseka hi the way n'wana waluya kumbe mudyondzi loyi a nga fika va kha n'wi kombetela kumbe xana ku n'wi endla hinkwaswo kumbe ku hi ngo tirhisa vito ra ku n'wi provoka I kota ku va a kha a kota ku hlonipha ntirho wa yena na ku va a kha a tihlonipha a ti humela a ti fambela kambe ke swa tika vadyondzisi na vona va va kha va hlangana na swiyimo swo tika ahandle kambe ke himpela na vona vana va vaviseka se na tshemba ku loko ho va hi kha hi fika hi tirhisana kahle kambe ku na vana van'wana loko fika u va soft ka vona va fika va onheka swinene
1: ya ivi ku va na leswiya swaku mudyondzisi a lava ku tirhisa matimba eka vanhu va xikolo ni wun'wana ni nga tshama ni hlangana na swona na minavo

0: no ba imelela iku ba dyondzisi ni hetelele ni case liyani yi fikelela ka vurhangeri bya xikolo laha va nga fika va kombisa timhakeni ta ku ri wun'wana wa mudyondzisi a hlamusela sira ku ri hina hi na problem mani ya ku hina va ti hi sukela timhaka ta hina hi le ka hina mathichara na swi tiva ivi hi hlamula vana hi ndlela yin'wana loko va hi hlamula hi decide ku hi fanekele va cinca tlilasini na swin'wana na swin'wana na swin'wana se sweswiwani tolovela ku loko va ku hlamula hi ndlela yin'wana tata vula ka hina hi ta vona ku hi ndla yini hi yena mudyondzisi ye waloye hi marhaa swinamba ka mingiseri a hi fambeni kahle ka mahungu ya awara leya mona lunghile va le fani kasi ka ndzaka sweswo mingiseri a ngona ku bamba rilota livuya matle a no mi yimelela vana va xikolo loko mirhongo mirhongo
1: kambe loko va kha hi nge se tsutsuma mi ta ni khomela khasi ku na mhaka leyi va ku yi kha yi famba ku na muchayeri lowu wo suka tindhawini ta le emozambique kambe va ka kha chayela swibazani kumbe mathekisi ya kwala south africa lava kha yi kuma kahle ngopfu ku kala namuntlha siku ta tikuma a kha a fika a bisa e traffic copper a hundza emisaveni a patwini ra N4 lava ku yi kha yi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri na maphorisa ya le magondzweni i nga ku a va hlayisekanga
0: va ndlaye vumba yisela va vachayeri lava mulandzi wa ndzumba risivurika dravid va ri mzamani john mhaka leyi ni katarisa ringule kahle mzamani johni kasi ka ndlaka sweswo lunghile va le pani landza kahle na mahungu ya awara leya mut

0: Bawi do Mr. Power ku yo tadlawa no mamani so di chama jeune mangela maguwa sibura ku rifikere chukumeta kahle ka 46 minute ngere kahle mixire eka awara lia ya mune eka hlekani wa sokana mondla le ndaku le fike ku leta kahle feleke simura as vila ne from sira kahle feleke na zuma simura ka twa bito ba ko Jehovah
1: Nti so elela mixer mina kume na rot mina sisimela ku leka awara lia ku nga awara ya ntlan gambe ke e kensile ku ba e ke fambana nguna kahle na ku ba kaid pina kahle ndongona kokuya mahleni lokhu kwa ku hikuma aku amkela ka kambi nkara ku ba kai kuma kahle swingongwa leswi vanga swika swi pampongo ene le ka nkara ko swiswana tsoma swirikona swingwana
0: swivaka
1: kumba leta that the entertainment
0: All right hi sweso gaming sir ba kai famba kahle man ey loko ni khani languta swi ri sengene ka ximunwane
1: yes
0: and bona vanhu va kha va chelwa hi mati man vamtirweni
1: sina mina swifika swona nkom kahle
0: bona mfana nyana nwana yena ari kari a ti pushela xigoronyani xa yena arhwale swixavisiwa kwalani swa mazambala ti-carrots ti-cabbage na swin'wana na swin'wana va n'wi chela mati va chela na nhundru liya a yi xavisaka hi mati no ka ni nga tivi ku kahle kahle swi va njhani kahle kahle loko va n'wi chela hi mati hi ndlela yo yaleyo va pfumeleko ya swi pfulela case va swi rhwala xikan'we swi ya tshama
1: swi tikomba tani mhaka ku ri mi nga rivala leswaku loko ze ku ti-1 ta September hi va hi kha hi tlangela siku ra hi vula kahle ku ri i spring day va hi kha hi amukela n'hweti liya kumbe season liya kambe hi va hi kha hi kuma ku ri vana va n'wina mani tindlisani ta hina kaya a ti le ku ndleni swona
0: hi
1: va hi kha hi vona mikandziyiso leyi va ku hi kha hi famba va loko ku hindza vanhu va va chela hi mati van'wanyani va va kha va ya mintirhweni van'wani vo vuya van'wani va ya swibedhlele mara leswi a swi nga tshamisekangi
0: ni ya so tshamisekangi ni vone na yin'wana ne taxi yin'wana swi yi ze yi wa rivanti ri wa bu ahansi hikuva kha va fositela ku pfula rivanti va chela na vanhu lava nga ndzeni ka andzeni ka movha mati ya lama a swi tshamisekangi a giyani swi nga hi fikeli
1: hi nga hi fikeli ene leswi va ku swi kha swi va kuva ku ri vana lava ntsanana a va endli tintangha ta vona va endla vanhu
0: lavavana huwani xin'wini
1: vana a va huhi
0: vatswatsi hi huhwa swa hina swa kutswatsi
1: swi helele kwihi leswiya swa ku hlonipha vanhu lavakulu phela hina u kha hi kula na ku n'wi hlamula swin'wana na swin'wana
0: swi nga ri kona hi mikamali ya hina
1: yes kambe ka vayingiseri va hina ni kha hi nghena kahle eka swingwangwani leswi va ku swi kha swi ri kona mi nga ri va leswaku ku na yena boxing champion kumbexana mutlangi wa boxing laha va ku a kha a hundze emisaveni laha nga heta va kha a lahliwa eka vhiki leriya ri hundzeke kumbexana eka weekend laha va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri mi swi tivaka ku ri case ya haya amahlweni laha va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri Ndatsane magistrate court eka mpuza sikulama laha va kha hlamusela kahle ngopfu yaleyi va kha yi suka etindhawini ta le Eastern Cape va kha va tivisa kahle ngopfu mingisa ra mina ku va kume vumbhoni byintshwa bya ku siku leri Zolani last born tete va nga baleseriwa hi rona ehandle ka muti wa ka vona last month va hete va va kha va kume leswaku a ku ri na vana vanharhu lava va nga heta va va kha va swi vona sweswo hi nga tivi leswaku va ta va ya hundzuka ti-witness na
0: ya lava nga vona ku duvuriwa ka
1: yes va nga swi vona hinkwaswo ka swo mi nga ri va leswaku court a hi ndhawu ya ku huwela ka yona naswona ya chavisanyana ndhawu liya se hi nga tivi ku va na lava ta swi kota ku va kha va fika va nyika
0: va nyika vumbhoni swa ku ku endleke yini nkarhi wun'wana va nga nyiketa vumbhoni a xihundleni ivi va ya va byi hlamusela vona hi voxe ku nga ri vana lava va fikaku va yima emahlweni ka huwa va ku hina hi vone leswi na leswi na leswi na leswi na leswi ho ka yi nga tima no ka ni nga ti ku kahle kahle why kumbexani ke xivangelo xa ku vanhu lava ndhuma lavawa kumbexani ke vanhu va tivekaka mafu ya vona hi xitalo ku va ku ri malama ma swibalesa na swin'wana na swin'wana se ka hi swo ku duma swa chavisa
1: swa chavisa
0: hi nga chava no duma mani nga chava no duma mani nga dumi right hela ngutini kahle ka rin'wana ra wungu leri famba ku mahlweni ka siku ra namuntlha kahle kari wa siku ra namuntlha mingisere xipano xa Orlando Pirates xi va xi kha xi famba kahle vheleke maninginingini eka Betway Premiership a xi ri ka number 1 la yi tsuma kahle tipoint taleta kahle swinene ngopfu kwalomuweke voma 13 ka sike va kombisa ni maketa kwa xipano xa Orlando Pirates ka siku ra tolo ku kumbexaka mathembe ya tolo mani xi yimetele kumbe ku ba xipano xa Kruger United hi tibolo ta mune eka tandza eka ntlangu wa Betway Premiership kumbexana ka PSL eka madyambu ya siku ra tolo hi ndlela yo lemingiseriwa GSFM ka sike a yi khona va ku a va kora ku rini mani lexi tsakisaka i ku mbuthuma xi vuyelela nini leswi a va xi solasola ku ka siku wa yi mbuthuma yena fambili what ka siku ra tolo i fika endla leswaku valandzeri va xipano xa Orlando Pirates kumbe xa ni ke valandzeri va yena va vuyisela ku tshemba eka yena Mbuthuma xi kole tibolo timbirhi na xona vo hi ku landzelelana mani n'wana kokwani
1: so super swi va swi kha swi kurisana xipano
0: kahle mani kahle mani kahle mani
1: swi va na nhlonipho
0: hey xa bukutela Orlando Pirates ya ba yo ile ku bena hayi ya ya ba swa kahle loko u languta swi fanyita leswi nga sayina sayiniwa swi nika ku tshembisa swa ku hayi swin'wana swi nga ha endleka nakambe eka leri lembe
1: timhaka leti va ku ti khatari kona mayingisi va hina ha ri swin'we kahle ka nongonoko wa bamba reloaded ka nhlekani wa siku ra namuntlha himpela hi va hi kha hi kuma kahle ngoku ha languta eka enandzu luwa wa varhandzani ku nga wa metropolis Tshwane metropolis department bbcn ku nga yena officer peter gagash nonenyonanyana xikan'we na nghamu ya yena attorney Charlotte Tibane hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa miko namuntlha va tlhela va ti vonakarisa kahle ecourt laha va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri case leyi fike yi va ya ha vavisa vanhu va ku hambananahambanana hi tindlela ta ku hambanahambana van'wana va kha va hlamusela ku ha hina ha va support a hi vula loko a va onhangi kambe ha va support hi ku hi vanhu lava hi va ku hi kha hi va tiva kambe swi nga vuli ku a swi vaka kambe ke va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri va ya mahlweni na ku va kha va apply bail ya vona tani loko kha va swi vona kahle ku ri ingaku a swi nga ha ri ku fambeni kahle ka siku ra namuntlha hi va hi kha hi kuma kahle ngoku ku heta ku va kha ku ngeteriwa na milandzu yin'wana ka lowa xinuna kambe ke laha hi va kha hi kuma kahle ngoku ku heta ku tlhela ku va na affidavit ya vanhu lava va ku va kha va hehliwa kambe va fika va kha va kota ku tivulavulela hi yona laha a nga heta va kha a hlamusela kahle kumbexana a khumba swilo leswi va ku swi ta swi nghenisela mali hi ku hambananahambanana ka swona lavo tala va kha va ku kasi why a nga swi nghenisi nisi kambe ke mi nga ri va leswaku affidavit ya vo yo sungula ve ti a yi nga tsalekangi kumbexani a yi nga tshamisekangi kambe ya namuntlha loko ma mi hlaya mi heta mi kuma ku ri hayi i timhaka ta kahle naswo swi va swi kha swi tsariwe kahle swinene lava kha hi kuma kahle ngopfu lexi vavaka i ku lowa xisati accuse number one i ma a kha a kombisa ku yena a nga na nandzu naswona i ta kota ku va a kha a pruva leswaku swihehlo leswi va n'wi hlavaka hi swona hinkwaswo a hi swona loko swi ya fika eka trial swi la ku a nga a ri ready swi fika eka trial etani loko a nkarhi swiswona ku va kha apply-iwa bail
0: ya hi swin'wana swo ka swi nga tshamisekangi ka streamingiseri wa GSR FM nakambe ke hi nga languta kahle feleke rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi nga languta kahle feleke na bafana bafana striker Lanley Foster hi wun'wana loyi va n'wi yowetela swinene ngopfu ka World Cup loyiwa va kha he loyani he loyiwani suka tela suka ka nkarhi wa sweswiwani va kombisani magenda ku ri ta va kha suka kahle feleke a ya tlanga kahle feleke le tindhawu leya tele USA leyi ku nga na vambokazi mara va ta kha va nga tlangeli kahle team yin'wani kambe ke ya ka MLS League ka sika va kombisani magenda ku ri loyiwani a tlangela kahle xipano xa Burnley striker feleke ka sike va kha suka kahle hi loni a kongoma kahle feleke eka xipano lexiyani ke kumbexani ke a ya joyina kahle xipano lexiyani ke xa Houston Dynamo ya tindhawu leya tela USA ka sike va kombisani magenta ku hi khona mani i va ya famba kahle hi loni leyi ndlaku voma 6 million ku va a tlanga kahle feleke kumbexani ke a yimela kahle xipano lexiya kokwale a ndhawini tela USA swi kahle mani swa tsakisa ka vatlangi va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga va le ku hangalakeni
1: and impela swi va swi kha swi kota ku va swi kha swi pusha na lava ha tlangaka va nga ka swipano swin'wanyana ku ri loko vo tirha hi matimba i tlhela yi va na nkateko ku va yi kha yi voniwa hi siku na siku kumbe yi tlhela va na nkateko kha i ya tindhawini to fana na vo ti-World Cup teti va ku ti ri kona nga ha va na nkateko swinene ene phela u nga ri va leswaku a vo teka loko munhu a ri ka World Cup ntsena va tlhela va kota ku ku vona na hambi va kha yi tlangela swipano i ri kwala khaya kambe ke mingisa leswi ri fana mi nga ri va leswaku va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa vina ku tanihiloko namuntlha ku ri vunharhu petrol kumbe mafurha ku hambanahambana ka wona swi katsaka petrol xikan'we na diesel lava ku kha hlamusela kahle ngopfu tinhlaya ta kona ti va ti kha ti gonyile nyana lava ku kha kombisa kahle ku ri diesel hi yona yi nga gonya ku tlela petrol kambe ke va kha yi kuma kahle ku va director of fuel pricing at the department of mineral and petroleum resources ku nga vona Robert Maake va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisami ku gonya ka mafurha yi va kha yi fika kwalani swi va swi kha swi vanga hi ku ve na ti-restriction to karhi leti va ku ti kha ti vekiwile eka ti-airport kusuka a Russia
0: okay
1: kuze swi va swi ri tano se a ho tshemba ku ri andzhaka ku vulavurisana na ku kombisana kumbe ku nga va na kuswisa kambe lexi xi mi lavaka hi khasi i ku ti-public transport swi tandzisa ku yini ya ha ta gonya mi nga ri va leswaku loko yi gonya nkarhi lowu yi gonye na ti-price ivisen loko se yi chika yi nga chika
0: lexi ni xi vonaka i ku hi ta tsamela re ri ya hani man hi ta tsamela re ri ya loko the price gonya gonyile gonyile
1: hi
0: o bo ka chicken ka chicken chomu se va toloverini vakhandi se va hi toloverina hina bo ha ka ka some endless the price hey ka si what loko u butsa sweso ya kuma hlamulinga kufanela that's bona swa ku ukwala ka hi mzana itlela handle a tikwenda hina ra Africa Tsonga
1: so so ku ri ngongwa lesa mkhomela sana vhang survive hi simela kahle ka awara ya ku hetelela awara ya ntlhanu mahungu ya awara ya ntlhanu ya ku hetelela ka siku hlayisekanga
0: allright eyo hlayisekane oh ya a ka ri na xin'wana xihungwana lani khane xi lavalava kahle ku ya hi mitlangu liyani ya Betway Premiership ya namuntlha leyi nga ta va yi ri ka ri tlanga kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha hi nga vulava kahle feleke na hi weekend hi ndlela yoyaleyo swi ndlaya yini swi yisa leswiwa swi le ku tumbelatumbeleni laniwani but anyway mingiseri ta va yi khane ku nyiketa kahle swona feleke hi ndlela yoyaleyo kokwala ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka fm kahle tuxinesaa pamisari kahle na makhansi risimo ri nga thiwa vitwa ku chividzela ka sike andaka leswi mingiseri hi ta va yi kha yi tsumela kahle ka awara leya ntlhanu lunghile male fane talanda kahle na mahungu ya ku hetelela siku ka sike loko ri nongonoko bumber loaded u ta va ya u kha u ya mahlweni ku fikela kahle velekele ka awara liya ya ntsevu right hi ni risimo

R1000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khome xibukwani kasi

0: mina sweswi va kotaka swona ndzeni kota ku ya exikolweni kuma swa kahle a ku ri tinfish
1: yi
0: dye
1: ngopfu
0: se loko ni vuya ni huma yunivhesiti ni vheta ni ku yo xikwembu na yes swi nga swi ni tekela vo ma 5 years
1: a ni zandana
0: simel xa kona
1: ya
0: a ni yi dye ngopfu lero a ni nga hayilanga
1: mara se mi vuyelanini
0: a si tichom
1: ku kahle xoni ku mi kota na ku yi sweka ku hambana hambana
0: a ni na yi tivela
1: no yi baka
0: hinkwaswo sa khazi n'wina ka seti ra n'wike
1: mina ni tivi mina lexi ni nga ta ku kahle kahle mina mara mina nguluve
0: Me abdeka muvile.
1: La no ara akuze kurira chumu la. Akuze kurira chumu sho karata, akura chumu le chingata ku hi maka ku yini yini ntsikini.
0: Sa vutomi si fike swi mfambela kahle.
1: No, iku kahle kahle. U leswi ya ninga kurisisiwa xisona. Andiri ibi ku fikela ka nkarhi lowu swi nga ka wona. A ndzi zani ncica nchumu. Ku nga va ku ri madelo manye. A ndzi ncica hi lero Aku senti chanchum ka ri me waluya eh so mara loko ke nsta njija ne ntam tivisa khaso ke me ala de jondo na nine
0: eko
1: ya mukolo ya tuku no
0: ane ha vala vula hi ti jondo ni vone vanwan loko va sweka va susa swile swiya minwala me susa minwala wini
1: vanwani le xinga ndlamarisa va skota kwa va dya swisa leswi ya vanga swihluvangi bo tshela ba swivirisa ba kunyala tamatisi sweswo ibi swivatana no njani ntshame ti kuma phela tiri panini voko hayi denini ku hayi khona hi leswi no kani ka xikoti hi ku xexo
0: i swi vona ku hayi khona va yingiseri va hina ekarhi yoho ya nhlokomhaka yaleyo ku ri hi swiswi leswi epfhuka mi sungula ku tiyimela kumbexana mi kota ku titirhela swi nga swakudya leswi mi nga heta mi ku hayi khona leswiwana siku na rin'we a na hanti swi va swi kha swi vange hikuva mi tshame mi swi dya mo fosteleka hikwalaho ka xiyimo
1: swo xavi vatswari
0: swivona ku ri a na
1: malivavuyanana mapakiti manharhu ma mazambhala i swi vona ku i n'hweti hinkwayo
0: ene lama makulu
1: ene ma fresh loko u zama ku heyi ku hayi va ku hayi
0: lama
1: ma fresh lama mati va hi va xave ka valungu lavaya I shall be serving 0 and 0. I shall be serving the way I think I got it in Tingo Tango. We can number 0600875. Never tomorrow, Bella Mirini.
2: Ito kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona to cincacinca ta ha ri 13.

0: Vinegar bumper reloaded. Bumper reloaded. 326 Nindega. La Tompinjan Haihua. Bumper reloaded.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@meka.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: Ivitana ku yendla kambe wa yendla vana va vanhu va yendla swihlekiso kambe va nga swihlekiso Batira vana va vanhu kambe mala va ivone mavokweni ya vona vafana na mina ntiro na ikuma

0: nkarhi hi veka kahle ka timinete leti ya ti endlaka tinharhu ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu. Loko mi swi twisisa sweswo va ri karhi nghena kahle eka nongonoko wa ta miganga hi siku leriya ra vumbirhi loko hi languta eka n'hweti ya Ndzhati lembe karhi 2026. Eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha hi ta va hi ri karhi hi languta eka ku nyikiwa ka tinhlayanhlayo ta vugevenga eka xifundzankulu xa Limpopo loko hi languta eka kotara ya ku sungula eka lembe ra 2026 na lembe ra 2027. Hi ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta eka khomixini liya yi va ka ri karhi hi rhangela eka mhaka ya mihlawulo ya IEC na ku va hi khumba switsongo eka van'wana lava nga va ri karhi va ti vonakarisa emahlweni ka khomixini liya ya madlanga. Xifundzankulu xa Limpopo eka siku ra namuntlha Premier u ve a ri karhi a tivisa swirho swinharhu swintshwa eka komiti yakwe ya xifundzankulu xa Limpopo. Hi ta va ri karhi hi languta na ku va hi languta ku cinca loku nga va ku ri karhi ku endliwa hi Premier wa xifundzankulu xa Limpopo loko hi langutaka ku hlengahlengisiwa ka khabinete yakwe. Hi ta tlhela nakambe hi languta eka n'wamabindzu wa xifundzankulu lexa xa Northwest ku nga Brown Mokgotsi na ku va hi languta eka nandzu lowu nga hundziseriwa emahlweni lowu va ka ri karhi khumba mufambisi wa mathekisi nkulukumba Joe Sibanyoni na ku va hi languta leswi khumbaka ka purasi ra president ra Phalaphala languta eka leswi nga vuriwa hi muyimeri wakwe wa xinawu. Hi languta nakambe eka mhangu ya ku baleseriwa ka mudyondzi le xikolweni xa le henhla lexi kumekaka emugangeni wa nakambe etindhawini letiya ta Bolobedu na ku va hi languta swin'wana leswi nga ta va swi ri karhi swi famba emahlweni eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha. Nga rivali ku khensa eka xipano lexiya xa Bumper Reloaded lava nga va na n'wina kusuka eka awara liya ya nharhu ku ta fika sweswo eka awara ya tsevu lowu va ri karhi va hisela kahle nkarhi leswaku hi ta languta eka mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya famba emahlweni. A hundzenela loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languta eka hungu leri nga ta va ri ri karhi ri hi sungulela nongonoko leri khumbaka eka xiyenge lexiya xa xiphorisa loko hi languta eka tinhlayanhlayo ta vugevenga ka kotara ya ku sungula.
1: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokutsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

kasi ka majama siku ra namuntlha ni ku byerile leswaku hi ta va hi karhi hi vulavula hi yini miyingiselo ya mina hi vulavula hi swo tala ka majama siku ra namuntlha so vatlangu loko mitlangu yi kha yi ya mahlweni ya Betway Premiership van'wani va va va karhi va sayiniwa van'wani va va karhi va kombiwa nyangwa leswaku va va karhi va famba aka swipanu swo karhi kasi ku na vatlangi lava va nga kombiwa minyangwa miyingiselo ya mina na lava nga kuma swipanu swintshwa so ni ta va ni kha ni nghena ka vona hi xitalo lava nga kuma swipanu swintshwa hi burisana nyana hi vona leswaku i va mani hi ta burisana hi jaha leri a va ri tirhaka Ndumisani Msibi byela leswaku endleka yini hi yena ta tlhela hi vulavula hi jaha leri a va ri vitanaka Elias Mukwana ta ku byela leswaku ku endleka yini hi yena ka xipanu leswi swana Esperance ku vuriwa leswaku u ya kwini kasi ku na jaha leri a va ri vitanaka Leila Foster Leila u ve minongweni ngopfu ka xipanu xa Afrika-Dzonga a nga tlanganga kahle ka ti-qualification a nga tlanganga kahle ka World Cup a nga tlangi kahle ni vulavula hi yena Leila Foster van'wani va ku wa lolowa ta vulavula hi yena ni ku byela leswaku kusuka ka xipanu xa Burnley u tsutsumela kwini hi loni miyingiselo wa mina so ni ta va ni kha ni ku byela kahle swinene kasi ku na vatlangi lava va sukaka laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga minkarhi yo tala ni tala ku byela vanhu leswaku loko u nga suki ka xipanu xa Orlando Pirates kumbe Kaizer Chiefs kumbe Mamelodi Sundowns nkarhi wun'wani vanhu a hype ya kona a yi talanga ku na jaha leri a va ri vitanaka Puso Ditachana ni ta ku byela kahle leswaku i product ya mani miyingiselo wa mina ri hisa leriwa ri grume hi xipanu xi ta ku byela kahle loko ni nghena ndzindzeni hi rona ku vulavula hi rona jaha leriwani Puso ta ku byela leswaku ku ndleke yini aka n'hweti leyiwani va vula ku yini le ka mitlangu leya le USA hi rona jaha leriwani miyingiselo wa mina so ku twa to tala hi rona jaha leriwani tshamisa sweswo miyingiselo wa mina tshamisa sweswo ni ta va ni kha ni ku chumbutela leswaku ku endleka yini hi rona kasi ntombi liya ya kusukela Afrika-Dzonga ya ku va yi kha yi tlangela xipanu xa University of Cape Town ni vulavula hi mani na Jessica Williams ta ku byela leswaku u joyine xipanu xihi a kwihi miyingiselo wa mina ta ku byela kahle leswaku u joyine xipanu xini kasi mitlangu liya ya Glad Africa Championship kumbexana mitlangu liya ya Mutsepe Foundation Championship miyingiselo ya mina yi teka xin'wana xivumbeko ka nhlikani wa siku ra namuntlha vone swipanu swi tlanga ta ku byela mbuyelo ya kona leswaku yi tshamise ku yini aka mitlangu liya ya Mutsepe Foundation Championship kasi ku na mitlangu leyi tlangaka majama siku ra namuntlha miyingiselo wa mina no lava leswaku u ni predictela xikoro exikarhi ka xipanu xa Mamelodi Sundowns na xipanu xa Milford ni predictele xikoro xa kona i nhlokomhaka ya kona ya hina ya majama siku ra namuntlha leswi yi nga tshamisa swona miyingiselo wa mina so predicta xikoro hi ku vona ka wena vone ngaku hi xihi xipanu lexi nga ta va xi kha xi hlula ka mitlangu ya Betway Premiership u nga rivala leswaku 3 points leyi yi tekaka kumbe nkutlunya wun'we kumbe u nga teki nchumu so a ni swi tivi leswaku xipanu xa wena xi ta teka nchumu kumbe xi ta teka nkutlunya kumbe xi teka mikutlunya yi ri yinharhu kumbe xi nga teki nchumu total se hi ta va yi kha ri vulavula hi swoho eka mitlangu leyi ya Betway Premiership miyingiselo ya mina leswaku yi tshame njhani ka majama siku ra namuntlha so u ta va kha ri predicta scoro ni bele nqingo ya nomboro ya hina ya xirhandza 060-8875-942 unsiya ni kandziyiso kwalaya siya kandziyiso loko siya kandziyiso ta va ni kha ni vulavula kumbexani ni karhi ni participate na wena hi va hi karhi hi burisana mina na wena miyingiselo wa mina ri njhika la.

0: Xana u tshama u humelelanghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
1: Ya vuyisa swa swa mingiselo wa mina na mina Ntombi yo Zenya Ntombi le swikundi swa maleza wa Zinjiva hi vulavula hi nongonoko wa Sportville kumbe hi nongonoko wa Sportville. No mana ntshemba na ku pfumela swa ku hayi u le ku ni sendeleni ka mi message kumbe xana u le ku sendeni ka Mkandiso mayelana na prediction ya xipano xa Mamelodi Sundowns na xipano xa yona Milford i ri ni tlanga Nkandiso wun'we kumbe xana van'wana va nga va ni va ni siyele Mkandiso laha i ri ni langutisa kona Mkandiso i ri ni twa leswaku loyi mi yingisere u ri yini laha loko swi ta ka nongonoko wa Sportville.
2: Ri perile Ntombi yo Zenya ri perile sesi wa mina ha a ti ta vuya namuntlha sesi wa mina na mi byela ma vona xipano lexi va ngo i Mamelodi Sundowns a xa ba leswiya mina ni vona 5-0 namuntlha e 5 ayayaya Sundowns ya ba a ni favor yona mina ni favor Chiefs Ntombi yo Zenya mara e Sundowns hayi yi kume Christmas namuntlha 5-0 laha mavonela munhu wun'we laha amugangeni wa ndhuna Elka na Mchava. Sweswi hi vulavula ku radio yi le ka sikhonyani Ntombi yo Zenya papa xi vona a fana na mina danko
1: thanks swinene va karhi va kombisa leswaku Mamelodi Sundowns ya tibela majaha masiku ra namuntlha va vona 5 wa tibolo a hi swi tivi papa xilo vana vafana leswaku swi ta va xisweswo kumbexana xipano xa Milford swi nga na ndla mihlolo i ri ni pfumeleni tsutsumela ka ti-starting 11 ta xipano xa yona Milford na xipano xa yona Mamelodi Sundowns na nangutisa leswaku tshame njhani starting 11 mingiseri wa mina a hi sungule xipano xa yona Milford nangutisa leswaku starting 11 xi tshame njhani kumbexana xipano xa Milford a hi sungule xipano xa Milford hleza u leti paleni Bengu u kona le ndhaku Mthabela u kona Cele u kona le ndhaku Mgulu u kona Mthethu u kona Nomandela u kona Mabena u kona Mbunga u kona Sgomoshe u kona Ndlambi u kona akase bencheni ra vona vana Joy vana Radebe vana Masilela ku na Nkosi ku na Siyaya ku na Kwaya Zikayo u kona na yena la bencheni ra xipano xa yona Milford a tsumela ka Mamelodi Sundowns yena ngutisela swaku va pane njani ka majaha masiku ra namuntlha William kona tipaleni mdunyelwa kona le ndhaku cause kona Kekani kona Mudiba kona Obas ukona Aled ukona Van Wyk ukona Mukwena ukona Matthews ukona Rhinus ukona starting 11 sharp panja yona Mamelodi Sundowns singa tsamisa swona mingiseri wa mina ka si ti sub dash panja Mamelodi Sundowns go ukona ti a bencheni Morena ukona bencheni Mvala ukona Basadien ukona Mukwena ukona Zwane ukona Ndlovu ukona Mailula ukona Leon ukona bencheni dash panja Mamelodi Sundowns a iti unwande swaku uri yini la uri yini uri minjani muhasi ni mingiselana ri kwala ka amugangeni wa hosisi ya ndhani mapuve block 18 akuri Bill Oceans Mbinyani munhu wo rhandza ku basa swinene ku fana na tatana SA Mathebula okay all right okay tatana SA Mathebula swi lava basa ngopfu i ri ni yingisela leswaku la va ri yini mitlangu ya majaha masiku ra namuntlha kumbe prediction
3: Ri perile vayingiseri va mina ri perile ndhawu hinkwato la mintwa ka miri kona muhaxi wa ndhuma exifundzeninkulu xa Ripompe
1: ku endleka yini kwala ku endleka yini a hi swi tivi leswaku ku va kwa ku endleka yini kwala va ni sendele audio ka yi nga ri yona mingiseri wa mina no va na ntshemba na ku pfumela leswaku va ta sendele yi nga tshamiseka va predicta leswaku xipano xa Mamelodi Sundowns number 4 va khoko endleka yini kwala ya ri ni teka tinqingo sungula ku teka tinqingo 060-8875942 uni byela leswaku Milford Mamelodi Sundowns vona nga ku na mani aka majama sikura na montha loko mahata tilongisa tinqingo tava tingena rini tsutsumela ka manwana mahungu lama manga kona mingiserwa mina manga ku benika bembele kuna ntombi liya isuka kule a university ya Kapa mingiserwa mina ntombi le wani ile milongweni ngopfu leswi sendlaka leswaku iba milongweni kokwala ka kuva yi signwini aka spanish Copenham mingiserwa mina ntombi le wani ku vuriwa leswaku yi ko itava yi karhi isungula ku tlanga mitlangu ya yoho kwale aka spanish Copenham va kombisa leswaku hi bana ku tsama na ku pfumela ku ntokoto leyi nga ta kuma ntombi lowu le ka xipanisi xa Copenham yi ta wisela Afrika-Dzonga n'wa tipala loyiwani vulavulaka hi yehe miyingiseri wa mina loyi hi nga langutela leswaku hayi tanihi n'wa tipala u fane ndla leswaku hi va hi improve lomuya tipaleni ta xipani xa hina xa Banyana Banyana ni vulavula hi Jessica Williams loyi a nga a joyina xipani xa yona Copenham. So congratulations ka yena tintombi ta goalkeeper la Afrika-Dzonga ku va ti ya handle a swi tolovelekanga. So it's, I think it's one of the nicest move ya yena ku va move la Afrika-Dzonga ya a pesheya mingiseriwa mina. A hi languti man'wani mahungu loko ha languta ka timhaka ta bolo ya milenge ku na jaleriya ni vulavule hi Phuso Ditechane. A wu swi tiva leswaku jale leriwani ka youth level ya roho yi suka ka xipani xa yona Kaizer Chiefs ku ri nga Steve a nge za ya ka TS Galaxy ku rhange a voniwa kwa halaya hansi mara lavo mpopola vatlangi va nga n'wi teki a ri mutlangi la nga helela vona loko u tlangela xipani xa Kaizer Chiefs nkarhi wun'wani ku na van'wani lava va ku overlookaku maybe a wu na connection ngopfu. So jale leriwani rika xipani xa TS Galaxy kusuka xipani xa TS Galaxy ri ya ka xipani lexiya xi kumekaku le a USA va xivitana Chicago Fire lexiya xi tlangelaka hi mphikizeliwa ka Mbokazi. Jale leriwani le ri le ku shayineni ngopfu leswi swi endlaka leswaku ni ze ni vulavula hi rona Phuso i ku u ve player of the month ya mitlangu leya ya MLS. So congratulations ka yena. Van'wani va sayiniwa hi swipano leswikulukumba a heta a nga vangi na man of the match na ku va hi twa hi ta yena ha a hi twi nchumu hi ta yena. Jaha leri ni vulavulaka hi roho jaha ritsongo swinene mingiseriwa mina bebure hi ti 24th of July 2004 ni vulavula hi yena Phuso Ditechane mingiseriwa mina. So a ti nyungubyisa hi yena jaha leriwani no va na tshemba na ku pfumela leswaku u ta ya mahlweni a ndla leswa kahle a loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge na ku kurisa bolo ya la Afrika-Dzonga phela loko va vulavula hi yehe va yisa na Afrika-Dzonga a henhla ku u huma Afrika-Dzonga ku na talenta a hi twi lava leswaku va hi khomeleni
4: a ri perile ntombi ya zenya ri perile na le ka vayingiseri a wu vona ntlangu lowa namuntlha loko u langusa xipani xa Mamelodi Sundowns xi nga va xi tlange tigame ta mune laha xi nga drowa ntlangu wun'we xin'we na mitlangu yinharhu xi nga kora tigoli to ringana 11 xi koreriwa 5. Xipani xa Milford xi tlanga tigame ta mune xi wuna tigame timbirhi xi drowa wun'we xi luza yin'we xi kora tibolo tinharhu xi howiseriwa tibolo tinharhu laha swi tikombaku ingaku swa ku howiseriwa a xi howiseriwa ngopfu na ku kora a xo kora leswo hlamarisa mara the Brazilian va tikomba va ri vanhu lava ku kora ingaku va swi kotaku. Mara loko ni langusini mina xipani lexa Milford loko mola ku xi langusa minkarhi yo tala loko xi karhi xi tlangatlanga i xipani xin'wana xa ku ingaku xo fika khale ka PSL wa va vona na loko va khome bolo a hi vanhu lava rhumelaku va chuhaku i vanhu lava va nga na ntokoto na vutitshembi taswona loko u langusa ti-game ta xona leti nga hundza ingaka i nga pfumeli ku xipani lexi xi nga va xa ha kusuka ka NFD i vo tibyela ku ko va khale. So ku ya mina loko ni wu langusini ntlangu wa namuntlha na draw na yi langusa aka ntlangu wa namuntlha i ntlangu lowu na byanyi byi nga ta tikuma byi karhi byi twa ku vava loko mo xi langusa xipani xa le Milford a xo va kule ngopfu loko ni langusini logeni nga ku xi le ka number 5 xipani xa Mamelodi Sundowns xi le ka number 2 se ku ya mina predicting ya mina ni na ri draw ni nga vuli ku tigolo tingani ngani mara ni vona draw liki ngobeni a vehla
1: khense sinene botlinki o switwa leswaku mahlelele makahle matimakata vo va titiva kahle va vulavula hi leswi va swi tivaka botlinka neri khense sinene eri nangutisa manwani mahungu loko ha nangutisa leswaku senderiwa message kumbe xani senderiwa manwani mahungu leswaku hi ta va kare matlanga moyeni kuna jaleria wa nwutsunduka Knox Mutizwa the former golden arrow striker i striker leswiwa leswi sendaka leswa ku vulavula hi ka majama masiku na munhla i timakata ku i vona kini kwala pulukwani Aton Hill mall akara huma ka Home Affairs ku vula leswa ku akara lungisa maphepho makwe makuva swilo swi tshamiseka la Limpopo ku vula leswa ku kuna mahebe hebe ya leswa ku u tava karhi tlangela xipani xa Venda Football Academy leswi kumeka ku leka Mutsepe Foundation Championship so hi ta va hi karhi hi ri endleve ku lava ku tiyisisa leswaku ana swi hetelela swi endle swona kumbe ku to fana na kwalaki ni vulavula hi yena Knox Mutizwa hi wun'wana wa switrikara leswi swi tivekaka ka mitlangu ya Premier Soccer League la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina ni vulavula hi yena Knox va n'wi tiva kahle vanhu vo tala i khala la Afrika-Dzonga i munhu loyi a nga beburiwa hi ti 12 ta October 1993 ni vulavula hi yena Knox Mutizwa mingiseri wa mina wun'wana wa vatlangi lava va nga na ntokoto I think ku va ye ha tsutsumela ka xipani lexa xa yona Venda Football Academy u yisa ntokoto wun'wana miyingiseri wa mina u tlangini bolo miyisa loyiwani so ku vulavula hi ku va a tlange bolo a tlange ngopfu bolo naswo u na vuswikoti byo tala ku va va n'wi tisa ka xipani xa yona Venda Football Academy va tisa ntokoto loyi a nga na wona hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku i va karhi a hi kombeta yini yena Knox Mutizwa aka xipani xa yona Venda Football Academy loko o tshika a sayiniwini ku phela swi kona u ya ka Home Affairs u hetelela u nga sayinanga miyingiseri wa mina a hi suku kwalani ka mahungu malama hi languta man'wani mahungu loko ha ri ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge la Afrika-Dzonga Golden Arrows va kombisa leswaku va sayine n'watipala ni vulavula hi yena Dumisani Msibi loyi a nga suka ka xipani xa Chipa United loko nguva yi hela sweswiwa u kona aka xipani xa yona Golden Arrows so hi ta va hi karhi hi n'wi vona ka nguva leya 2026-2027 man'wani mahungu loko vatlangi va karhi va sayiniwa hi swipani swin'wana ku ri hi ku va suka ka swin'wana swi va swi kha swi tsakisa hayi ku mutlangi a tshama a nga tlangi bolo miyingiseri wa mina so I think it's a nice move aka yena ku va ya ka xipani xa yona Golden Arrows kusuka ka Chipa Golden Arrows i xipani xi nga fuwa xipani xi nga producer vatlangi va ku tala I think Golden Arrows ku na majala maya ma nga hundza misaveni maka henyeka maka is it henyekani yes I think maka henyekani if I'm not mistaken miyingiseri wa mina i majama man'wana matlanga kahle ma humaka xipani a ma ri ka xipani xa yona Golden Arrows loko ni nga hoxisanga miyingiseri wa mina so xipani xa Golden Arrows xa swi kota ku va xi humesa vatlangi lava va nga na ntokoto a hi suki kwala ka xipani xa Golden Arrows tsutsumela ka mitlangu ya Mutsepe Foundation Championship aka nhlikani wa siku ra namuntlha leri va le ra mitlangu ra Athlone hi vone ntlangu exikarhi ka xipani xa Cape Town City na xipani xa Leicesterford City laha ntlangu wa kona nga huma hi bolo yin'we eka yin'we xipani xa yona Cape Town City xi tsandzeke ku va xi korela majahana makhume ka xipani xa yona Leicesterford andzhaku loko va kume red card vona va xipani xa yona Leicesterford I think xipani xa Cape Town City xi le ka ku va xi endla xipani xintshwa xi tumbuluxa xipani xintshwa vatlangi lava hi va tiva ku xa kota ku va producer xipani xa yona Cape Town City I don't think xa ha ri swona lexiya xa ku producer vatlangi va hatla va khoma michini wa xipani xa yona Cape Town City hi xihatla so far I think va le ku ndzameni ka ku rebuilder xipani xa yona Cape Town City sweswo endlaka leswaku xi biwa xi drawa ku ri ku nguva leyi nga hela xi tlhe xi tlanga na ti-playoff so we are looking forward ku vona leswaku nguva leyiwani xi tlanga njhani naswo ku va kha ku endleka yini hi xona xipani xa yona Cape Town City miyingiseri wa mina so sweswiwani ku khomile swoho swa mitlangu swa mahungu ya mitlangu ya Led Africa Championship kumbexani Mutsepe Foundation Championship miyingiseri wa mina so hi ta kota ku swi vona leswaku mitlangu yi sungurini loko nga lava ku vona mitlangu ya Mutsepe Foundation Championship swi vula ku u ta va karhi u vona Betway Premiership loko nga lava ku vona Betway tsutsumela aka La Liga ungala ku tsutsumela ka La Liga utsumela ka mitlangu ya English Premier Soccer League unangutisa leswaku ku va kha ku endleka yini because mahungu ma va matele swinene swinene mingiseri wa mina so swi ya hi wehe leswaku la ku vona mitlangu yini eka majama masiku namuntlha ku na cup liya va vitanaka the poker leyi kumekaka le a Germany xipani xa Bayern Munich va ta va tlha va tlanga na xipani xa va xitanaka Osnabrück aka majama masiku namuntlha kasi ntlangu wu sungurini wa cup liya yi kumeka ku le a Italy va vitana Coppa de Italia ntlangu wa kona wu famba hi tibolo timbirhi eka yin'we xipani xi swona Udinese xi le ku hluleni ka xipani xa Venezia hi tibolo timbirhi eka yin'we eka majama masiku ra namuntlha mingiseri wa mina ni tele ku nga la ku langutisa mitlangu leyi ya Italy Serie A u ta languta La Liga kasi yin'wana yi kona ka majama masiku ra namuntlha le Scotland ku na mitlangu yo hlayanyana xipani xa Glasgow Celtic va ta va karhi va tlanga na xipani xa Aberdeen kasi xipani xa Dundee va ta va tlanga na Johnstone kasi xipani xa Kilnock xipani ta va xi kha xi tlanga na xipani xa Mirren kasi Motherwell va ta va kha tlanga na Dundee kasi xipani xa Glasgow Rangers va ta va kha tlanga na xipani xa va xitanaka Falkirk aka majama masiku ra namuntlha kasi mitlangu ya vaxisati na yo yi le ku yeni mahlweni ya UEFA Champions League mingiseri wa mina le ku yeni mahlweni mitlangu ya kona yi sungurini yo sungula yi le ka xiphemu xa vumbirhi hinkwayo Inter Milan ya vaxisati yi le ku xupuleni ka xipani xa Wolfsburg ya vaxisati hi bolo yin'we ka tandza kasi Paris Saint Germain yi xupula Frankfurt hi bolo yin'we ka tandza kasi xipani xa va xitanaka Fenin xi va xi kha xi xupula xipani xa Sparta Prague hi tibolo timbirhi eka tandza kasi Chelsea na xipani xa va xitanaka Sebastian va tlanga tandza eka tandza kasi xipani xa va xitanaka PSV xi va xi kha xi tlanga tandza eka tandza na xipani xa va xitanaka Hocken ka majama masiku ra namuntlha kasi mitlangu yin'wana leyi nga nangutela ya matimba swinene ka majama masiku ra namuntlha ku swi ta ka mitlangu ya UEFA Champions League ya vaxisati Real Madrid va ta va kha tlanga na Ajax Amsterdam kasi Juventus va ta tlanga na Polten kasi xipani xa yona Luren va ta va karhi va tlanga na Sosvera namuntlha na madyambu va ta va karhi va tlanga na Luven hi leswi swi nga tshamisa swona mingiseri wa mina no va na ntshembo ra ku pfumela leswaku u le ku tiphineni i ri ni yingisela leswi ni kha ni tsutsumela ka Facebook ni ya yingisela leswaku va hi tsalile va ku yini va yingisela va yini
5: Mpfukeni Ntombi yo Zena na me Mpfukeni a ma ha ti khumbangi ta lo Elias Mukwana ku swamisa ku yi swa yena mi yi tshike Mpfukeni a ma ha yi hlamuselanga ku swa yena
1: ehe nkarhi a wu le mavokweni ma hina so ni caca nkarhi wa xitori na swi tiva leswaku a ni vulavulanga ma tele mpfundoka ni nga vulavulanga hi wona miyingiseri wa mina so no va na ntshembo na ku pfumela ku mundzuku kumbexani ta makhumba mundzuku ta makhumba so manager lama ni nga ku nyika woko ka majama masiku ra namuntlha va na madyama kahle miyingiseri wa mina a hi tsutsumela ka Facebook page ya langutisa leswaku hi va mani lava va nga hi tsalela ka Facebook na Khensa hinkwenu ni nge zani hlaya ti-comment ta n'wina Khensa hinkwenu ka n'wina mi nga tsala ka Facebook page ya hina kwala ka nkarhi a ni nge vi nkarhi ni mi hlaya hi wun'we ta va ni kha ni angarhela ni ku ni Khensa hinkwenu n'wina mi nga va mi tsala aka Facebook page ya hina na mi rhandza swinene na va na ntshembo na ku pfumela leswaku na n'wina mi ta va na madyama kahle a hi tiphineni xisaka xa nghondo a hi veni kha hi tsutsumela ka xisaka xa nghondo ku ri mina Ntombi yo Zenya Ntombi ya le swikwini swa maleza wa zinjiva ni tsatselwa ka hlongwana tikulo mamijaji nga ri smart na sera mamijaji nga mathola swi nandzi a swi sasekini ku va ni ri na wena ka majama masiku ra namuntlha vana na madyama kahle saka xa nghondo xa landzela

0: eka vayingiseri va Xisaka xa Nghondo, hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo. Mutsari tlhela muhumelerisi i Paradise Tyson Kulu, kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda, kasi mi tiselo wa wena emoyeni hi Ja ra Valandzwa.
1: Mi ri action bava?
2: A no acta.
1: Mi acta yini? Se mi te ku acta endlaniwa?
2: Kata mina kambe na holovisa ku lava
1: vanhu. Na ma holovisa bava hi thula a ku na vanhu la i fambini lwa mi yime na yena phela i khale ni mi vonile no mi tshika mi twa ingaka ni mi vonangi
2: a wu yi vona
1: kahle
2: se hi tshika
1: ni mi tshika na ma ha endla action a na ha ri ma ha ri ku acteni
2: kata mina
1: yini
2: i nga zi kwatela sweswi
1: ni nga kwati njhani ni yime na n'wansati hi ri mime swin'we
2: kata mina
1: leswi
2: i tirhaka na vanuna kwala
1: ke ni tirha na
2: vona
1: a mi pfumeli n'wina bava ni mi tiva kahle hi ku namuntlha se n'wimi yime na n'wansati ende phela mi busy mi kha mi chuha mata mi ri iaction
2: achuhini
1: a mi ti vonangi loko mi ku i action a mi vurisa hi yini
2: a ni wa nuku se ku humelela yini se ni ku hayi ho ntlanyana xidiran'wanyana a swi swo nyawula
1: a va vuyi futhi moni ya va vitana mi ta acta kwala kusuhana
2: mina
1: moni va vitana mi ta acta ni kha ni swi
2: vona ita ni tekela hansi
1: a va mi tekele hansi a ni na mina ku swi vona ni ta mi byela ku mi acta swona munhu va huwelela
2: akhona tshika swe
1: e-e ni ya ku va vitanini sana ni mime
2: kwalani
1: a ni vitani hansihansi a hi nga ri ku acteni mina hansihansi a ni n'wina mi acta na mhandla wulani
2: a ni ri kata mina u lava ku va vitana hinkwavo
1: ni va vitana hinkwavo yi mi lava ku acta na vo va ri vanharhu
2: hi ta va hi ri fo
1: e-e na fo na ma mhani ku acteni mina ni na action mina munhu va vitana mhandlawu imanini va huwelela va ta hatla va ta mi ta acta na ku vona kahle ku ma swi kota ku acta n'wina
2: namatihlo
1: ya vanhu mayini a ni va ta vona ku acta ka n'wina ku n'wina ma swi kota ku acta
2: kata mina swo yini mara na
1: a mi leswi mi vulaka swona bava a mi vuli swona kumbexana
2: mi bula
1: mi bula yini ku acta
2: ixi
1: hayi kona munhu va huwelela
2: vona ku ta ni pohile vanhu
3: xhume manhlawu
4: a kha ha xhuma mulungu wa mina mi pfukini
3: na hina hi pfukini mara kaka ka tirheka
4: a ku tirheka ngopfu
3: okay
4: ku tirheka swinene
3: hambileswi xi munta xi mi dlayaku hi ku maseva n'wina la a ni va voni na ti vona lava mhani lava va mhani rhawu leyi ncina halaya n'wini va mhani egi a va khoma
4: mhani egi va khome hi mukhuhlwani ma tiva
3: okay ene a va report-anga
4: a va mi byelanga
3: oyo
4: va ta va byele mhani kati
3: ni ta va vutisa mhani kati otherwise va ta kuma live without pay
4: kula ku humelela milandzu man'we mina mahungu ma ku rhanga mina
3: rhangani
4: yi bava ku fika va ni hlamulala va ni vutisa ku va hansihansi va tirha va manimani va tirha kahle yi mhani kati ku ta humelela
3: mahemba
4: bava yo chuha hi ndlinga ri ya ko va na swin'wana swo biha kwala
3: mahemba
4: mara swo biha engari a swi lakuta ku ni sungula ku tshwa kambe mi tekiwini
3: mahemba hambi va tivi bava n'wini
4: ni xavelela ka mhantsongo wa n'wina mikhwa wa bava yo
3: etelaa va kwatini
4: emhantsongoatini nivaakwatini
3: va tshikeleni mina lavayani se mina ta mina manhlawu ni vone trouble ku nkuma gedeni ya mina karhi a ni tswotswana na makoti wa mina a ni mi byeli xitori se a xi pfumelangi ku a ni va tekangi xinepe doni va kume right handed a movheni mara a xi pfumelangi se ni kombela ku loko mo va vona va ri swin'we la mi ku foto mi ku tle ni ta kumela yo
4: foto hi swa tengisa
3: a ku tengisa ku
4: khomiwa
3: a mi nge khomiwi
4: no famba ni biwa hi swihlangi
3: no kombela mina mi nyika mina ni ta ku yi hi mina ni nga va teka hi le makoti wa mina na ti-rights i n'wana wa mina phela
4: lani sweswo swi fana na yini na ku kuma munhu a ri na n'wansati kumbe i kuma n'wansati a ri na munhu wa yena ivi ni ya byela nuna wa ko loko vukati byi fa byi dlangi hi mi kumbe loko va dlayana va dlangi hi mi
3: mara vonani mina sweswi phela trouble i n'wana wa mina ko va n'wina mi nge swi twisisi ba trouble ku na vuxakaxaka laha ndzeni a va n'wana wa mina trouble luya na yena ni n'wi teka a ri n'wana wa mina i makoti i vana va mina vanhu lava ri two
4: swi ri trouble loko ri ku ku na mixikaxika yi zamaku i lava ku tekela boti
3: hi vulaku i tekela boti phela hi ndlela yin'wana ene ha boti i ndzisana
4: olo hi lowu nkulu lo
3: i nkulu lo i tekela ndzisani leswi swi yilaku
4: i ba
3: mukhulu ene laka a ku ri lowu wa mina a teka nsati wa luya a swi endla hi ku na hi xintu ndzisani teka nsati wa mani wa buti

0: Queen of London leswi nga ku ha swakudya kwala loko
1: ni nga ni vitani Queen of London mina ni ni vitana Queen of London swi sukela kwihi a na ha ri Queen of London mina
0: a swi nyimpi yoko a heli na
1: a heli yi ta hela njhani vavan'wina minkarhi mi ta le ntirhweni loko mi ta mi fika mi acta leni mi acta na vavasati van'wana a nge heli a na ha ri Queen of London mina
0: emachayini
1: a ni tiba
0: Sabdi.
1: A mi maboni mapoto. Mi ya vitana valava mi acta na vona kwale va tata sweka.
0: Mi ya va vitana.
1: Famba mi ya va vitana a mi ta va mi kha mi sweka swin'we mi kha mi acta ka. Futhi loko ku ri na mapoto swi vula ku swi ta ndla swona.
0: Okay, won't fam.
1: Fambani. Veri va famba va vangu leswi va karhi va kaneta ke. Swa tikomba ku bava hi swona swilo leswi ni swi vuni nga swi vona mina mara yi ni nge va tshiki va famba mina a ni ndli swona sweswo voni va landza yi nuna wa mina ka bava nuna wa mina yi tanani mi rhandziwa ka tanani yi
0: a ni se volanda musa ni teni va landza
1: o no tlanga ka bava swo yini mara mi vula ku ni nga pfumela ku mi landza n'wansati wun'wana
0: ni ku bulihleka nga ta mina
1: na n'wina mabula mi kha mi nga hliki bava Eh no bula yi ehe kwala wa u ektiwa kwala tipanini ta mina ehe ni swekini mina bava ndo tumbeta swakudya swikulu
0: i ni tumbetela
1: eh
0: u nga ta mi ni njhani mara ma
1: no tumbeta swakudya ni swekini ni tlhantlha swa tipani bava ni ndla hi nga ka ku swekiwana
0: wena na wena na drama wo ekta na wena
1: no ekta na mina bava a ni ni vona ngwe mi ekta na mina u fika no ekta no teka tipani no sweka no heta no wena ya tumbeta
0: hi vona
1: hi ektinkweni bava koko a ni mhani acti na vanhu ni acta na tipani ntsena na xitofu ma swi
0: vona mi hlekisa
1: yini ka
0: bawena
1: na n'wina a na n'wina mi ri ku acti na mina vanhu loko ni fika kwala na ku fika ni acta ni sweka vuswa ni sweka na xixevene na tumbeta ni ri nexe bava
0: na mina a no acta ni nga landzi munhu
1: a mo acta kasi
0: a no acta a swi vula kumpela nkata mina ni nga suka ni landza munhu sato wa vanhu ni ku yona hikwala kaya u ta ni dlaya
1: mpela ka bava mina n'wi ha ekta kahlekahle ka
0: bava
2: exivativa like a na nkarhi ni lava ku mina hina hi vulavula fast fast before va tlhava hi kuma kambela ni wani eyi loko mhaka letiya va hi jumi u nga vulavuli to tala hi ta tikuma se yi kha i boxaboxa tin'wana na tin'wana
3: leti va
2: nga ti
3: boxi
2: mara i nga ri ya feyila mhaka leyo yo mina wena hi hlangana a
3: u vula njhani loko swa feyila
2: ni vula ku heleketana a ni vuli mina wena never ha ni nga herisa swilo swa wena ni vula ku ri leswiya swo mina la ndhawu ya public ni ri a hi ringeti ku tikhoma mina na wena
3: mara wa yi kasi hi fane hi tombela hi nga beti hi tekana xikan'we
2: heyi vona phela mina married wena hawu u la ta ni teka ho yivelana a ku na ku tekana laha ni wana mhe ni tekiwini u ta ni afforda sho
3: na loyara phemi
2: who cares mara a hi tshiki sweswo baby ni ri mina na wena sweswiwana ni kombela ku ri mina sweswiwana a va tivi nchumu mina wena a ni tlange nchumu a hi nchumu na nchumu mina na wena nga xiswona hi va vatirhi laha ni wani ya a ni ri ni kherola
4: vana va mina ka tirhiwa
2: ya ka ni ku tirhiweni
4: n'wana mi ta famba mi hi tengisa ku buriwa yini kwala ntirhweni mayimelo ya lamotani yo tshunelelana ma ni nghela xikarhi ka n'wina mi tshunelelana mi lava yini
2: na wo lowu a hi ntirho wa n'wina mi nga ku wu endleni musika mama
4: mina mi khuza mi ta famba
2: miza yini loko mina hi mana n'wina ni khuza hi mani
3: ku va ri ku ndleke yini kasi a ku
4: va mayimelo ya n'wi ya vonaka na ku vulavula ka khoma tlhevatlheva mi hlevelana ku
2: mama ma tala ku vula ku tirha kahle ni ri mi nga laha i timhaka ta vanhu loko mo ti lava ni ri
4: tamani mi byela la purasini laniwani loko mi yima maso va tele vanhu va nga ta mi teka ti-picture va komba manjoyce ene mi ta khomi mina ni mi vone hi mina
2: kona va hlekatela n'wina a ni ri mbizi
4: mina ha no foni ni khoma xipolipoli ni ha no foni wo xuta mina
0: Queen of London
1: ahi ka bava
0: a wu nchuhise ngomu
1: amjosa yini ka baba
0: loko mukhuzeni queen of fly ku hame queen kambe zwi ngani fela
1: oh no act baba
0: ho act nga tsama
1: hwa
0: act ma
1: ani ni ku landelela nwana baba ni ngela ku tlola nwana ku act ntsha ku act na mina
0: eka
1: mara namuntlha ni actang baba vuswa ni swekini byi kona kwalaya a ni tlangi swona swa tolo swo act vuswa ni swekini hinkwaswo swi tshamisekini baba
0: endla kahle loko suka eswekini ni tsala munuzani a dya a famba ya ntirhweni
1: iswo sweswo baba
0: daswani ku rhanga tatana
1: ni hlamala no ku loko mi fika mi acta na vavasati van'wanyana halaya
0: swiko leswi hinkwaleswi ngo na mhaka na swona leswiya leswiya nchumu leswiya
1: bava ni swekini swakudya mi ta sala mi
0: temporaly ku ta hi permanente
1: ina baba
0: swoundlanyana swi temporal ku hala na permanent leswi swo temporal nchumu
1: leswiya swi nchumu bava ku kahle leswiya swa permanent nakhona vileli ngopfu mina bava ni swi tiva kahle ku n'wi hayi n'wina vo ti dyela nkarhi
0: a nxumura mina ni mitisa
1: ni sweswo ni vurini ku ni nge endli bava mi sala kahle bava mi nga sali mi acta phela na mina le ntirhweni a ni nge acti
0: bafamba kahle
5: aye mhani mfokeni
6: nxop
5: ni nga swakudya
6: right
5: mati
6: nxop
5: ta mhani la kutshikani ku nimeka ta i attitude yaleyo ka tiswimini ni endlini because a ni tlangi nchumu mina
6: a wu ntlangi nchumu loko tsotswana na vafana a gedeni
5: ma swi tiva va ta swi fana na yini swi mi byelaka swona n'wi mhani ni ri loko i za i va na mihleketo yo why i nga ri ni miyimani na ti-symptoms ta ku byela ku se u nga va u ri miyimani u nga ri miyimani se na n'wini sweswi endlaka swi sonele ka n'wina
6: se vanhu va ntsotswana va kha va nga lavana
5: nikhisa mina khisi hawa
6: va khisana vanhu va kha va nga lavani vhele
5: mina ni khisanga hi khisanangi ane
6: on top of that phela kha ni kha ni ta movha lowu ni wu vona mi yime nkarhi wo leha ngopfu a ni tivi ku a ku ri ncini xo mi xi bula xo teka nkarhi wo leha so
5: ma like swi swimbeni loko a swi bihangi ku ri munhu a nga tivana na vanhu a swi bihangi ku ri munhu a nga xotana na a swi vuli ku ri a ni vi na vanghana
7: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu Abraham na le ka YouTube channel.
8: Xa bolo jikelele lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va ku khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,000
9: tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona

Kulavula hi ti wings. Wishokoshoko 0747514932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala. Hari Marobela Funeral Services. And take the chance. La dumadwe gena malamulele ya tinyungujisa hi ku va hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona. Naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti ni ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka La Dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Joni special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299. Kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka eLa Dumadwe na Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo. La Duma, where you save and score. Zankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mru.

kote wa timinetse kubile awara ya nungwana mingisiru wa jisara fe mba ikari ngena ngone kanungunoko wa nzima ya puto omila mga tapa mkarimfa msana kakle na shiluwa shaka mabunda nguwa mtlabe wena mingisiru wa mina aikensu shunene ikabata ngiva shitor shashisaka shangoi lava irina wona eka timinetse leti hata loko eva ikari huma eka Spotville lea ikari famsu wa kakle inu inyanu ozenya ikensu shunene nilika ina kubai famsele shi engele shia kakle ize ita itafika kona kwa laka nzima ya puto wena mingisiru wa mina loo ranzeka kambeke ai langkuti na leswaku nongonoko wa hina u ta va u tshamiseke njhani eka madyambu ya siku ra namuntlha loko yi languta kahle hina tiawara timbirhi kusuka kona kwala ka awara ya nhungu ku ya ko ku ba awara leyi ya khume hi va hi karhi hi fambisana kahle hi voko ra nawu na hi voko ra swa rihanyo ra hina wena mingiseri wa mina lowo rhandzeka eka awara ya nawu yi ta va hi karhi hi famba kahle na advocate mabasa kambeke ka awara leya vumbirhi ya swa rihanyo hi ta va hi karhi hi khome dokodela Chauke hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa swona mina na wena eka madyambu ya siku ra namuntlha kambeke ka awara leyiwa hi ta va hi karhi hi ti lulamisela ku va hi ri na advocate eka nkarhi wa sweswiwa hi ta va hi karhi hi yimele vona na mingiseri wa mina loko hi ta va ha jikanyana hi makete hi teka letiya na letiya ta mabindzu hi twa ku ri swi va swi karhi swi fambisisa ku yini i sayiti leriya ra mabindzu ku nga va na swin'wana leswi hi swi nidaka kambeke hi ta jika hi khona hi tlhela hi vuya kona kwala se hi ta fambisa kahle mina na wena eka awara liya ya nawu kambeke loko ku fika nkarhi luwa wa swivutiso kumbe swibumabumelo ta va karhi ni kuma eka nomboro ya xitichi ya 060-887-5942 hi laha ni kumekaka kona hi sayiti lera ra WhatsApp kambeke u nga tlhela ni kuma riqingho ri le nyongeni 060-887-5942 i nomboro leyi ni kumekaka hi yona loko u va u karhi u lava ku vutisa ti-question na mingiseri wa mina na ku tisa vuxokoxoko lebyi wena u byi tivaka u tikuma u amukelekile nakambe ni lava ku ku tsundzuxa leswaku hi na audio streaming leyi fambaka kahle hi www.gcrfm.co.za kona ku hala nakona u kota ku ni twa kahle u ni twa xithekinoloji u ni twa xidijitali wena mingiseri wa mina nakambe tlheleni hi va hi ri na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM tsutsumela ku hala u ya ya ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha kambeke loko se ni va ni karhi ni ya ku gimeteni eka awara leyi ya vumbirhi ku nga awara ya khume hi laha ni nga ta va ni karhi ni endla ti-shout-out kona eka muyingiseri un'wana na un'wanyana laha nga kona ku va a karhi a ni yingisela na hi WhatsApp u nga va u karhi u swi kota ku ni byela ku ri u ta va u karhi u ni yingisela u ri kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha eka 060-887-5942 wo rhumela rungula kunene kumbe u senda voice note wena mingiseri wa mina lowo rhandzeka hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisana xiswona mina na wena eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri wa mina nakambeke loko hi va hi karhi ha ha ti lulamisela ku va na advocate endzeni ka xitichi xa hina lexo rhandzeka xa GCRFM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM hi ta va hi karhi hi jika emakete hi teka letiya na letiya hi xava swin'wana na swin'wanyana loko se hi vuya emoyeni hi ta va hi karhi hi vuyela ku va hi karhi hi khoma voko ra xinawu hi twa ku ri xanake swi fambisa ku yini hi voko leriya ra xilega swi fambisa ku yini hi sayiti ra justice system ku nga system ya vululami wena mingiseri wa mina lowo rhandzeka a hi fambeni.

0: Hafuku bile awara ya nungwana mingi selwa jisara fimu baikaribia kone moyene. Advocate ni mpere santi lani maamkela ya moyene na mwe.
1: Ripere le muhashi na mutla isale timine tetini. Tsongo nyana. Kare kunao inao, yukume uri nao, itawusia uri nao. Ihlangana na vayingiseri wa xitichi xa hina xa GCR andhakanyana nkarhinyana hi nkarhi na vona hi karhi hi ku hayi nawu a wa ha ala wu ya mahlweni so namuntlha nhlokomhaka ya hina hi la ku vulavula hi mhaka ya bail.
0: Okay.
1: Hi dyondzisa vanhu ku bail kahlekahle i xingungumani xa njhani loko swi ta hala ka timhaka ta nawu maxi. Xo sungula lexi hi fanaku hi xi tiva i ku kahle kahle bail yona hi yoxe ku va ku ri yini maswona.
0: Okay, yeah.
1: A hansi ka nawu wa hina wa Afrika-Dzonga loko hi vulavula hi ku munhu loyi a lumbetiwaku a kumekaku a khomiwini a ri a khotsweni hi nkarhi wolowo a nga kombela ku tshuxiwa ku a tenga nandzu lowo wa yena a ri handle before a voniwa nandzu. So leswi khoto yi swi langutaka i ku voko ra vululami kumbexani ku tsakela ka vululami swi ta hetiseka hikuva munhu waloye a humela a handle ke laha va swi vulaka kahle hi rito ra vadyanhlampfi va ku will the interest of justice be served loko munhu waloye a va a humini na. So swi telenyana leswi hi nga ta swi tlhokovetsela hi xinkarhana xexintsongo hi nga sala na xona hi lava ku basisa ku loko se munhu a fanaka xi tiva eka mhaka ya bail hi leswi na leswi. So xo sungula lexi hi fanaka xi tiva i ku mhaka ya bail i mhaka ya ku yi endliwa laya ka ku loko munhu a khomwini before ku nghena trial ya yena hi laha munhu a tisaka xikombelo lexiya xa yena mavulo.
0: Okay.
1: Loko munhu a ku khomiwa hi fanele a endla exikombelo xa bail. So ene hi fanele hi swi tiva kahle ku loko hi vulavula hi bail a hi vulavuli hi ku munhu i voniwa nandzu kumbe
0: a
1: nga voniwa nandzu kwalano a hi seza hi vulavula hi nandzu wo hi woxe hi ku laha himpela swilo leswi munhu loyi i swi endlini wa swi vona.
0: Okay.
1: So hi va hi karhi hi langutisa ku munhu loyi wa faneleleka ku yena hi yexe a nga va a kuma bail. So i ncini leswi khoto yi swi tekelaku nhlokweni ku va munhu yi hetelela yi n'wi tshuxa hi bail. Xo sungula khoto yi ya cheka ku tshuxa munhu yaloye a swi nge endli nghozi aka public kumbe ka vanhu kumbe ka munhu wo karhi swi nge veki vutomi bya vanhu vo karhi a nghozini kumbexani yena hi yexe mukomberi na yena i ta va a ri safe na ndlela yaleyo. Nkarhi wun'wanyana ku langutiwa ku loyi a endlaka xikombelo lexi i munhu loyi a nga flight risk kumbe i munhu loyi a nga fikaku a tsutsumela ka matiko man'wanyana a nga ha languti timhaka ta ku tenga timhaka ta yena.
0: Okay.
1: Xikombiso xa kahle i kokwani Bushiri.
0: Volo
1: na khomiwa va ku njhekanjhekisiwa hi timhaka ta bail va hetelela va loko va tshuxiwa a swi tiveki na ku va hume hi gate yini vo kumeka va humini va nga
0: ri fambile ya
1: se va avoid timhaka ta ku tenga nandzu lowu a va langusana na wona. Xin'wanyana ku munhu waloye loko o tshuxiwa a nga fika a intimidate kumbe a chuhiseta kumbe ku cetela ti-witness leti ti nga endlaka leswaku a voniwa nandzu ke hi swin'wana leswi langutiwaka.
0: Okay.
1: Kumbe xin'wana va cheka ku munhu waloye loko o tshika hume a laha handle a nge fiki a destroya kumbe ku onha vumbhoni lebyi kumbe ku tumbeta vumbhoni lebyi byi fanaku byi tirhisiwa against case ya yena. Kumbexana ku n'wi chucha a humela handle a swi nge fiki swi nyajisa ntsakelo wa vululami ke
0: swi
1: swi vula ku undermining the criminal justice system.
0: Okay.
1: Maswo. So ku na tin'wanyana swikombelo swa ntlawa wa ntsevu kumbe schedule 6 leswiyani hi loko mi kuma ku munhu maybe ti-case ti fambisana na ti-case ta ku pfinya to tala ta kona tiva ti wela ka schedule 6 ta ku dlaya ta wela ka schedule 6 hi ninga nika example loko vo fika va ku munhu loyi wani ehliwa hi ku va a endlele swivitoniwa ku premeditated murder kumbe xa allo swi plana ku dlaya munhu wo karhi yi wela ka schedule 6
0: okay
1: loko kumbe xa mukuma ku it is statutory rape ibe a ti nghenisa ka timhaka ta masangu na n'wana loyi a nga hansi ka malembe ya
0: 60
1: yaleyo yi vhela yi va schedule 6
0: okay.
1: So schedule 6 loko munhu a lava ku kombela ku ni humela a handle i fane a tisa swihlawulekiso leswo ka swi nga toloveleka ka ngaki ku a kota ku huma leswi vitaniwaka ku i ti exceptional circumstances swi nga swi ta nyika xikombiso ku hi mina breadwinner ya le kaya ku swi hlawulekile a hi swi leswi fanaka kun'wana na kun'wana ku loko no tshika ni nga humangi swi komba ku vana vatirhi va mina va nge holi
0: lava nga langutela ka mina
1: so hi tin'wana kumbexana na vuvabyi byo karhi lebyi byi nga ta tikisela loko no kumeka ni tenga case ya mina ni ri le phakati aswo i swi hlawulekiso swin'wana swo ka swi nga tolovelangangi exirantikela rito
0: lerantolovelekangiki
1: xitsonga xi ta gina xi tsutsuma so loko swi ri hi ndlela yaleyo u kuma ku munhu i fane a humesela rivaleni ku na swilo leswi loko hi swi langutini a swi fani na swin'wana
0: ya
1: ta tirhisa ku a swi fani na swin'wana
0: okay
1: ya so xin'wanyana lexi hi fanaka hi xi twisisa i ku i layani hi fika hi question leyi fanaka yi va yi ri kona a swi bohi ku vutisiwa ku kumbe swi tiyisisiwa ku munhu loyi a kombelaka bail i ndlini na ndlangandlangi a hi yona
0: leyi guilty la
1: mara i ku loko munhu waloye a kumeka a ha ri khotsweni ku nga onhaka yini aka nandzu wa yena swa mi kuma ku swikombelo swin'wana swa ti-bail swi hetelela swi tsan'wiwa hi ku loko va swi prove ku heyi munhu loyiwani a hi munhu loyi a nga na ku hlonipha ka mhaka ya nawu i ze a nyikiwa bail before ivi a fika a yi violate ti-bail conditions kumbe a tlula swipimelo swa khoto loko wo tshama i va i nyikiwe ku ve na court order against wena mi kuma ku a wu yi landzelerisi yi nga ha fika yi tirha against wena
0: kumbe va cheka na history ya wena ku back then ondle swilo swa njhani
1: loko va cheka ku munhu waloye i tshame a va na milandzu yin'wanyana na yi herise ku yini kumbe i na nandzu lowu a wu fambelaka hi nkarhi wolowo na hi swin'wana leswi va swi langutaka loko kha ku langusiwa xikombelo xa bail
0: okay
1: so ku xivirini leswi burden ya kumbe vutihlamuleri byikulu ku munhu a huma loko hi vulavula hi shadow 6 ya exceptional circumstances ya swi hlawulekisi swo ka swi nga fani na swin'wana leswiya swi komba ku munhu yena hi yexe i fane a ta na vumbhoni bya ku kombisa swona ku swa hanya ku na swi kona swilo leswi a vulavulaka hi swona loko i ku ni breadwinner i fanele kombisa maybe ni tirhaka khampani yo karhi ene ni hola mali yo nge ene ni sapota vana lava ngani hi laha maviti ma vona lerara ku i fanele swilo sweswo i swi kombisa swi va a rivaleni vutihlamuleri bya ku swi kombisa swi va swi ri ka wena
0: okay
1: ra ku kombisa ku swilo leswiya swa ti leswi hi swi vitanaka ti-exceptional circumstances swa hanya i swi ta va eswi humeselini rivaleni loko hi langusa schedule 5 liya ya ku munhu i releasiwa kumbe i humesiwa hi ku langusa ku ku tsakela ka vululami swi fanerile ku munhu a nga tshunxeka na kokwalani munhu i fanele ku kombisa ku ku hava ndlela leyi maybe vululami byi nga tsan'wiwaka hi yona loko no kumeka ni humele handle kumbexana ni ta hlonipha ti-condition leti ni nga ta va ni nyikiwe tona emayelana na xikombelo xa mina xa ku kumeka ni tenga nandzu lowani
0: se ku na period yo karhi leyi va yi vekaka ku ri by this time loko munhu a apply bail u fanele a va a grantiwini kumbe a va a rejecteriwe yona
1: a swi tano ngopfu
0: okay.
1: Mara bail yona hi ku ya hi nawu yi vitaniwa ku i xikombelo xa xihatla
0: okay
1: it's an urgent application
0: yi
1: leswo tala tala swa yima ebe hi langusana na xikombelo xa bail it's urgent in nature
0: okay
1: ebe leswi va swivurisaka hi swona
0: okay
1: so lexi nga ko xin'wanyana vanhu va fanele ku va xi tiva i ku van'wanyana va ku a loko munhu o za hakela bail swi komba ku se i tshunxekile makumu a hi swona ene ku va munhu a humese mali ya bail a wu xavi ntshunxeko wa wena
0: okay
1: ku i lunghelo leri nga kona aka vumbiwa bya hina un'wana na un'wana i na lunghelo ra ku tengisiwa hi ndlela leyi yi nga voyameriki aka tlhelo ro karhi kumbe leyi yi nga feke no tsandzeka rito ra kahle ra Xitsonga ra ku swi basisa but leswi xi nga kona i ku munhu i fanerini ku ya hi section 35 a endla i na malunghelo ya ku va na fair trial
0: okay.
1: So tin'wana swa malunghelo i ku a fanele a apply for bail a nga vulavuli nchumu you can remain silent kumbe xana i kuma vuyimeri byin'wana na byin'wana lebyi lera ra ku malunghelo ma munhu ma xinawu ma va ma ri kona kwalaho ka vumbiwa bya hina bya Afrika-Dzonga
0: okay
1: so lexin'wana hi faneleke hi xi tiva i ku court yi nga ngetelela ti-condition kumbe swipimelo leswi munhu loyi a kombelaka bail a faneleke a swi landzelela naswo nkarhi wun'wana mi kuma loko ku ri wo va yi endle mhangu leyi mi kumaka ku munhu loyi i nga n'wi kumbe complainant i tshama aka village yin'we na wena vakomberi kumbe vayimeri va wena va fanele va swi kombisa kahle ku loko wena wo va wo tshika i tshuxiwe hi bail u tiyimiserini ku ni nga suka aka mageva ni ya tshama kwini aka ndindana
0: maswona
1: ka ndindana ku na hanu wa mina laha ni nga ta va ni sukela kona until case leyi ya mina yi hela meaning ku munhu loyi a nga complainant kumbe ti-state witness a ni nge ti kavanyeti ni nge ti chuhisi so court yi nga nyika munhu ntshunxeko wolowo loko mi kuma ku i te na swa ku fana na sweswo swi hlaye nyana maxi
0: na swi twisisa
1: ni nga mi nyika nkarhi wa ku nkarhi wun'wana mi nga lava ku vutisa swi tele vanhu va lava ku swi tiva nkarhini wa sweswi swa ku fambisana na bail
0: yeah exactly and more specially ka nkarhi lowu hi nge le ka wona sweswi ku na ti-question to tala phela vanhu vo tala va ringeta ku kombisa ku ri heyi se munhu loyiwa i nga ku wo tengiseriwa milandzu ya yena yi nga tala hi ku ka ha ta ti-state witness to tala ende va le ku humeseteleni ka vumbhoni hi ndlela yaleyo se swi hetelela mi kuma ku se vanhu va confuse the two ku ri ka ha ri bail application or se munhu i le ka trial na se kambe ke ni ta va ni karhi ni teka nkarhi na wona ni wu yisa eka vayingiseri va hina lavo rhandzeka eka 060-88-75942 hi laha ni kumekaka kona na muyingiseri wa mina va mi karhi mi tsundzuka kahle ku ri nhlokomhaka madyambu ya siku ra namuntlha a hi bula kahle hi bail application leswi hi swi vulaka ku ri hi apulayela beyili leyi nga kombeki ku ri munhu waloye u na nandzu kumbe a nga na nandzu na kambe ke hi yin'wana ya malunghelo tanihileswi advocate va nga swi vurisa swona ku ri i mfanelo ya munhu ya ku va a kuma bail a tenga nandzu wa yena a ri handle kambe a yi declare ku va a tshunxekile hi sayiti ra milandzu liya ya yena 060-88-75942 mingiseri wa Jisar FM ta va ni karhi ni langutela ku twa tinqingho ta n'wina ti nghena mi vutisa swivutiso mayelana na bail application kambe ke loko mi va mi karhi mi langute nkarhi i timinetse tintsongo leti hi nga sala na tona.

0: wa xa haya mahlweni na timhaka ta hina ta ti-bail ku va yingiseriwa hina va kota ku swi twisa kahle ku loko hi ku hi vulavula hi bail ku na ti-question leti nga kona la leti hi nga tikuma tin'wani ti ta ti suka kwale ka website leyi nga tshama hi nyika va yingiseri va hina ku va nga hi kuma kona. Van'wani va vutisa ku why ku ti-court ti granta bail ka vanhu ka vanhu lava va hehliwaka hi milandzu ya nkoka. So vanhu mi kuma minkarhi yin'wani va nga va hehliwa hi nandzu lowu loko hi wu langutisa hina tanihi community kumbe hi public.
1: Twa wu ri na ntikelo.
0: Hi twa wu na ntikelo. So a hi swi twisini ku munhu hi nkarhi lowu a applyaka bail a nga se za a
1: weviwa
0: a ku se za ku tengiwa nandzu. So hi yo mhaka mi kuma ku hambiloko va ku munhu i hehliwa ku va a va a dlaye munhu kumbe swo karhi hi nkarhi wolowo a ku langutisiwi nandzu. Yes, nandzu wa langutisa ku ku na ntikelo wa ku fika kwini kumbexana loko hi vulavula hi strength xa states case kumbexana hi ntikelo wa nandzu wolowo wa langutisiwa, but lexi nga koho vanhu va grantiwa va nyikiwa bail hambiloko minandzu ya kona mi kuma ku yi va yi ri na ntikelo. So hi ku ya hi nawu wa Afrika-Dzonga, bail i lunghelo ra un'wana na un'wana ntsenantsena a kota ku fikelela swi leswiya swi lavekaka ka leswi a hi nga swi kombisa ku loko munhu a fane a nyikiwa bail ku langutiwa leswi na leswi. So xin'wana xivutiso va ku ku va munhu a nyikiwa bail swi vula ku a nga na nandzu na? A hi swona. Munhu ku va a nyikiwa bail i timhaka ta ku ntsenantsena i ta tenga nandzu wa yena a ri handle. Loko se a voniwe nandzu a gweviwini hambiloko ku ri se a kume bail se i ta fanele a vuyela phakati a ya seva xigwevo xa yena.
1: Okay.
0: Wa ku why vanhu van'wanyana va aleriwa bail? So swi komba ku munhu waloye a nga fikelelangi swilaveko leswiya swi lavekaka swa bail. Mi kuma ku munhu waloye muhaxa nkarhi wun'wanyana hambiloko a ri a ha pfaleriwini i busy na ku chuseta timbhoni kumbexana a nge le ku tirhisaneni kahle na xiphorisa. Ku na mbhoni bya kombeta ku munhu waloye a nga hloniphi nawu.
1: Okay.
0: Kumbexana munhu waloye i munhu wa ku i na ndyangu wun'wani aka tiko rin'wanyani rara ku loko o huma a nga tikuma a ri ka matiko man'wana swi nga ha kolovi ku a kumeka.
1: Okay.
0: Kumbexana i kaya ka yise xiphorisa loko va karhi va n'wi lava a nga kumekangi hi ku olova kumbexana ku yo lwiwa na loko a za a khomolera ra ku loko o za chuchiwa laha a hi munhu
1: ndlela ya ku baleka
0: a hi munhu loyi a nga ta vuya. So va ku bail yi nga khanseriwa after loko yi munhu a yi kumini na?
1: Okay.
0: Yes, bail ya khanseriwa loko munhu o va a yi kumini hi loko mi kuma ku tin'wani ta swipimelo swa koho i ku i fane i ti vonakarisa khoto minkarhi hinkwayo leyi i lavekaka ka yona. Loko wo kumeka mi kuma ku endla leswi swa ku i nga fiki khoto hi siku leri a fanele i ta hi rona ku huma warrant of arrest ya ku yi ku lava va ku khoma va vuyisela phakati loko i tsandzeka ku ku endla yini ku fika le a khota ni loko i pimeriwe tano. Se swin'wana i mhaka ya ku maybe va ku i fane i relocate loko va ku i fane i relocate mi kuma ku munhu ye woloye a tama a ya tshama kwele ndhawu leyi a vengete i suka ka yona lero i kahle loko wo va i violate ti-bail condition leti i va ku i nyikiwe toho ya nga ha khanseriwa bail hi ndlela yo yaleyo. So xin'wana lexi a va xi vutisa vanhu va ku swi va njhani loko mi kuma a nga violate ti-bail condition? Bail condition ya forfeitiwa verini ya khanseriwa ivi mali liya i nga yi humesa yi forfeitiwa ka state. Mali liya a wa ha yi ku
1: a ku na refund.
0: Ene xin'wana vanhu va fanele ku va xi tiva loko munhu wo i kume bail ya 100,000 mali liya a hi mali leyi kumbe yi nga ya state. I mali leyi mi kumaka ku loko i yi hakela yo guarantee ku wena i ta vuya a khoto hi minkarhi hinkwayo loko i laveka.
1: Okay.
0: Se loko i nga ha fiki a khoto va khansela bail ivi mali liya yi vhela se yi va ya state. Kumbexana loko wo va i landzelela swipimelo hinkwaswo swa khoto ku fika laha nandzu wu tengiwa ku fika makumu mali liya ya wehe liya whether I won nandu kumba won wang nandu mali ya vuya back.
1: Okay.
0: Yeah. So swi vatano mali ya bail ko va xikhoma iku khomela nyana something ko va ku henge vhulu ku vana va tisi ti move ta khoma tona no.
1: Yeah. Waka
0: ku tirha timhaka ta mali.
1: Yeah. Mm.
0: So xin'wana loko ku va ku veri ku endleka yini loko mi kuma ku vanhu va kwata hi ku ku na vanhu lava va ku loko moya khoto va le ku cinacinini va mbale na swingobyana va ku loko o huma
1: heyiendlayinini
0: ma swi vona va karhi so swa swi na xiave swa ku munhu a nga yi kuma bail kumbe a nga yi kumi na yes public interest a kumbe ku tsakela ka vanhu ka langutiwa na koho loko munhu a fanele a nyikiwa bail ku loko u n'wi nyika bail munhu lowani swi ta endla ngaku se hi feyile the justice system vanhu va vona leswi munhu loyi a nga dlayisiwa xiswona kumbe leswi n'wana loyi a nga pfinyisiwa xiswona se va nga tsakeli nakan'we ku kombisa ku va munhu waloye a va a
1: huma
0: swo swo fana na sweswo swi nga endla leswaku khoto yi va na mavonelo man'wana ka ku ka xi ka timhaka ta ku decide kumbe ta ku decide ku munhu wa huma hi bail kumbe a nga huma. Se xin'wana hi lavaka ku vanhu va xi tekela nhlokweni kumbe hi kota ku swi hambanyisa ka ku va nandzu loko se u tengiwini u fika makuma ku munhu i discharge-wini na bail ku na ku hambana ka ku fika kwihi. Se loko wo fika i kuma bail nandzu wu va wa ha emahlweni mara loko ku ri wo va i va i ri acquitted loko i ri acquitted kumbe hi loko se nandzu wu herini i khoto yi nga ku voni nandzu se va ku matimba ya case ya mfumo let's say leswi nandzu va ku hehlaka hi wona loko ntikelo wa nandzu lowu va ku hehlaka hi wona swi nga va na xiave ku munhu a kuma bail kumbe a nga yi kumi na swi na xiave xikulukumba ngopfu loko ho langutisa ku eyi case leyi munhu loyi a nga langutana na yona yi serious ngopfu leriya ra ku loko o tshuxiwa laha a swi nga endleka a nga ha vuyi ku ta tenga nandzu lowu mi kuma ku ti-charge leti nga langutisana na tona ti tele ngopfu na loko wo gweviwa ta gweva malembe mo tala se munhu a wu decide ku ni nge swi yimeli leswi
1: swantswa ni baleka
0: swa antswa ni vona swin'wanyana so hi ndlela yaleyo mi kuma ku ku tikela ka nandzu swa endla leswaku munhu mi kuma ku a nga ndlini a nga ha vuyi a ta hetisisa ku tenga nandzu wa yena.
1: Okay.
0: Se swa endla leswaku munhu na bail a nga yi kuma
1: se ku edda ka sweswo ni kuma xin'wana xivutiso kusuka ka WhatsApp a ku ri perile se xiluva mina ni lava ku vutisa ku ri trial loko swi endlise ku yini na inkomo
0: trial loko se hi kha hi tenga nandzu wo hi hoxa.
1: Okay.
0: Loko hi vulavula hi trial loko se hi ku munhu se i langutisana na nandzu luwa a nga a hehliwaka hi wona se kwalani loko se kha ku tengiwa nandzu wolowo swi vitaniwa trial swilo sweswo.
1: Okay. Na ku tshemba ku ri va ta va hlamuleke
0: va ta va basekile maxa
1: taya mahlweni kambe ke wena mingiseri wa mina hi va hi karhisale na ntsevo wa timinetse ku nga se ya ba awara liya ya nkaye swivutiso swi va swi karhi swi ha amukeleka ku ya mahlweni mayelana na bail application kumbe bail hi yoxe bail

0: Xitsonga ku nga va ku ri yini advocate bail hi Xitsonga?
1: Bail
0: i xikombelo xa ku tenga nandzu u ri handle.
1: Ya hi nga swi vurisa sweswo hi ku Xitsonga xa hina xi va marito man'wana a xi na wona hi va hi malomba ntsena ka hi tlhela hi ma tirhisa sweswi ma nga
0: xiswona.
1: So bail hi tala ku yi vitana ku i bail but i rito ra vadyanhlampfi. So mara i ku va munhu a kombela ku tshuxiwa a va a ri handle nkarhi lowu nandzu wa yena wu yaka mahlweni. Ma swi vosika Xitsonga hi fanele hi hlamusela.
0: Paragraph.
1: Hi fanele hi hlamusela.
0: I ndzimana hinkwayo. Okay, right, na mingiseri wa mina hi vutisa swivutiso mayelana na bail hi leswi hi fambisaka swona hi ndlela yaleyo. Kambe ke u nga ni kumeka 060-887-5942 kambe ke loko ku ri advocate na vona va ta va karhi va hisiya na vuxokoxoko na wena u nga lava ku pfuniwa ka milandzu ya ku hambanahambana ku nga ri hi swa bail ntsena kambe ke va ku khomile ka hinkwaswo leswi nga ta va swi karhi swi katsa nawu leswi vulaka swona leswaku u nga va khumba emoyeni loko u kuma u ve na leswi u lavaka ku va u tikuma u karhi u yimeri wa hi swona hi sayiti leriya ra xinawu. U nga nghena u va u karhi u vutisa swi va swi humeni ka nhlokomhaka leyi nga le ka yona. Mina na ku nyika mpfumelele ka madyambu ya namuntlha na mingiseri wa mina 060-887-5942 mi nga va mi karhi mi vutisa wena mingiseri wa mina. A hi fambiseni sweswo hi va hi karhi hi khomile timinetse hi va hi karhi hi lo sala na mune wa tona ntsena kumbe advocate va vheta va hi siya na vuxokoxoko hi nga nkarhi wa sweswi ku va nkarhi se wu hisile.
1: Ya, loko na ha la ku siya vuxokoxoko i ku a hi tiveni leswi hi mayelana na ti na bail. Nandzu wun'wana na wun'wana wu treat-iwa xiswona leswi wona wu nga xiswona.
0: Okay.
1: Hi nga yelanisa hi ku langusa procedure ku procedure yi endlisiwa xilo leswi mara hi ku ya hi hala tikhoto hi tala ku vula ku each case is treated on its own merit. Lera ra ku hi nge lavi ku fananisa nandzu wo karhi na wo karhi. Mi kuma ku minkarhi yo tala swa hambana. Leswi hi nga swi vulaka ku ti circumstances ta hambana hi ku ya hi nandzu wo karhi ku ya ka un'wanyana mara procedure ku va ku ri yini. So lexi ni nga xi vulaka i ku loko va lava kuma vuxokoxoko byo tala kumbe va lava ku pfuniwa hi ku endla to ti-bail teto. A va hlangana hina va nga ya ka website ya hina ya www.mabasapaattorneys.co.za kumbexani va hi kuma amoyeni aka 073-63-63-603. So kokwalano va ta kuma vuxokoxoko byo enta ka hinkwaswo leswi nkarhi wun'wana hi nga kota ku va pfuna ka swa nawu. So kumbexana va endzela ti-office ta hina a Old Mutual Building Office 211. So kokwalano va ta va lava Mr. Mabasa lava nga ta kota ku pfuneka ka swa nawu leswi mi kumaka swi welaka leswi hi tirhaka hi swona. So a hi ta ku aka vaakatiko a hi tiveni ku mhaka ya bail i lunghelo ra munhu un'wana na un'wana whether hina hi swi vona hi n'wi vonisa ku yina tanihi ku ri hina public loko ku ri mi kuma ku ha swi twisa ku na leswi va ngo public interest mara nkarhi wun'wani mi kuma ku vanhu avo va na interest ku na leswi swa ti-opinion kumbe mavonelo na ku tsakela kumbe ku va kumbexana munhu waloye a khumbeka ka nandzu wo karhi swi na ku hambana. So mavonelo ma hina ma ta tshama ri mavonelo ma hina ka tiko ra hina hi ku ra hi pfumelela ku hi va na mavonelo ya ku hambanahambana mara lexi nga koho i ku more special loko swi ta ka mhaka ka nawu wu fanele wu tirha hi ndlela leyi nga fair u nga voyameli ka sayiti ro karhi ivi kha ku langutiwini na munhu waloye a endlaka xikombelo xa bail yaleyo hi nkarhi wolowo.
0: Okay.
1: Munhu waloye loko se a humini a swi vuli ku munhu waloye se i tshunxekele makumu i ta va a ha fambafamba milandzu ya yena a va a karhi a tenga ha swi landzelerisa ku fika makumu naswona i ku vanhu va ka hina nkarhi wun'wani mi kuma loko va ri na ku tsakela kumbe ku ri na interest ka mhaka yo karhi ku fika laha mi kuma ku va luza interest kumbe matimba ya ku swi landzelerisa ku ya fika makumu. Se kasi leswiya swa hi dyondzisa ku van'wanyana ka milandzu leyi mi kumaka ku hi va ka hi endla swikombe swa ti-bail a hi nga ta ze hi endla loko a hi swi kota ku nkarhi wun'wani tshukani miya tshama a court. Ku na laha va ku vitanaka galari laha ku tshamiwa kona munhu wa fika a tshama a kota ku yingisela ku swilo leswi tengisiwa ku yini swi fambisa ku yini swi endla leswaku hi anama hi vuenti ka mhaka ya matirhelo lama kumbexana a tikhoto ku tirhisiwaka xiswona.
0: Okay.
1: So i mhaka yikulu leyi hi nga fikaka hi ku vanhu va ka hina hi nga tshami hi nga tivi nchumu kumbe hi nga oke vutivi hi ku swi ta fika se swi langutana na hina mi kuma ku a hi swi fambisi hi ndlela yona kumbexana hi tikuma hi endle swihoxo so ka mhaka leyi a ni ta ku i mhaka leyi ni vonaka nga ku sweswinyana yi le ku laveni ka ku vanhu va ka hina va va na vutivi ngopfu ka ku swi tirhisa ku yini loko swi fika ka timhaka ta nawu so mhaka ya bail i lunghelo ra munhu un'wana na un'wana ntsena loko a fikelela swilaveko leswi a hubyeni yo yaleyo swi lavekaka hi ndlela yaleyo inkomu
0: Inkomu ni khensa swinene advocate ku va mi kote ku va mi joyina eka madyambu ya namuntlha na ku va mi karhi mi hi lemukisa hi site leri ra bail kambe ke a ni kombela xilogeni nga se ya famba
1: nawu hi kumi se sweswi u ri nawu hi ta wu siya u ri nawu
0: xi summarisiwini namuntlha okay right wingiseri wa GCR FM loko hi languta nkarhi yona outlook leyi fanelaka hi va hi karhi hi vuya eka awara ya vumbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi burisana kahle na dokodela Chauke lava nga ta va karhi va hi tela hi side lera ra rihanyo ra hina hi khensa swinene hi khensa vuyelela eka advocate ku va va kote ku yi joyina eka madyambu ya namuntlha hi ta tlhela hi hlangana na vona eka vhiki leri landzelaka va karhi va vuya hi voko lerana nawu inkomu ra piri le ka awara yo sungula hi ta va hi karhi hi vuya hi awara liya ya vumbirhi wena muyingiseri wa mina
2: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCR FM rito ri xilamuko

0: cinca ka thekinoloji hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rexiako. Xiluva n'wamavundla. Xiluva.
1: Kota wa timinete se ku bile awara ya nkaye wena mingiseri wa GCRFM va hi karhi vuya kona eka awara ya vumbirhi na ku tlhela ni ku amukela nakambe wena mingiseri wa mina lowu a rhandzeka lowu nga le ku yingiseleni ka xitichi xa GCRFM eka xihondzo xa 106.0 megahertz FM. Kambe ke nkarhi hi wona waloyi wa kota wa timinete ku bile awara liya ya nkaye. Kambe ke hi va hi karhi vuya ka awara vumbirhi laha hi vuyaka hi awara ya swa rihanyo hi fambisanaka kahle na Dr. Chauke hi vona lava va nga ta va ri na hina eka awara leya vumbirhi kusukerisa kona kwalaka awara ya nkaye ku ya ku kuba awara leyi ya khumi leyi nga ta va yi karhi gimeta kona ni tlhela ni ku tsundzuxa nakambe leswaku hi na audio streaming leyi fambaka kahle hi www.gcrfm.co.za nakambe ku na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM. Fike kwala u ni byela ku ri u ta va u karhi u twa tidyondzo leti u ri kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha ni nga si ya heta nokonoko laha ni nga ta va ni karhi ni endla kona ti-shoutout ni shoutout eka wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka. Kambe ke u nga tlhela u swi kota eka WhatsApp eka nomboro ya 060 8875942 hi nomboro yaleyo u nga ni kuma eka WhatsApp kumbe u ni kuma hi riqingho ra le nyongeni. Hi ndlela leyi wena muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi amukela dokodela na ku va perisa eka madyambu ya siku ra namuntlha. Dokodela hi va hi ri na n'wina emoyeni. Hello.
2: Aye, n'wamabondo njhani na ku xeta evayingiseri va GCR.
1: Ahe dokodela hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini.
2: No, hi pfukile swinene. Loko topic ya namuntlha hi le hanga.
1: Okay.
2: No lava ku tsundzuxanyana ka ntsanana hi timhaka ta ku bebula maxi.
1: Okay.
2: Before hi nghena ka mhaka ya ku bebula ni lava ku hundzisa swin'wana leswi mi kumaka leswaku hi thekinoloji ya hina a hi koti ku va hi ma hi thekinoloji yina yi not ya hi thekinoloji yina yi maxi laha ku nga na ku tsaka ngopfu a hi na xa ku mejara ku ri munhu happiness ya yena yi fika kwihi.
1: Okay.
2: Na laha ku nga na ku vaviseka miehleketweni a hi na gadget ya ku hi nga kota ku kota ku pima ku munhu i vaviseke ku fika kwihi. That's why minkarhi yo tala loko ni nga nyika xikombiso hi loko mi ri busy a hi swi tekeni mi le ku tsemeleleni ka ku nga va ku ri some veggies mi lava ku prepare. Loko mo va mi ri busy na ku tsemelela ivi mi hetela mi tsema rintiho ma ngati va kona lava ku engejima nge vuli nchumu to vona ku i khavhara njhani rintiho ra yena. Kasi ku na leyi wa ku a ti tseme hi ku ringana na sweswi n'wi mi nga ti tsemisa
1: swona
2: mi kuma leswaku yi ta bampongo a chachamela a endla mihlolo leyo tala in all that timhaka ta ku ni lava ku ringeta ku kombisa ku react-a ka hina ka nchumu lowu hi nga wu langutisaka hi tihlo ra ku fana swa hambana maxa.
1: Okay.
2: Ende hi ku swa hambana swi endla leswaku hi nga koti ku hi nga vula ku hi ku n'wina mi kote ku survivor ku vaviseka ku karhi swi vula ku na ximanimani a nga kota ku huma ka nghozi leya manji. That's why ni ngo ka topic ya namuntlha yi ta va yi ri sensitive nyana ka ntsana ka vanhu lava mi kumaka leswaku va na challenge ya ku tikuma va bebula. Ku bebula ni vulavula hi yini na mahaxi? Ni vulavula hi ku tswala.
1: Okay.
2: Ku tswala ni langutise ka timhaka ta ku loko ni tshame ni vulavulanyana hi ka ntsanana hi topic leyi ku ri loko vanhu vambirhi kumbe tikhapu leyi nghenaku ekamarini va etlela swin'we va hlanganaku hi ndlela ya masangu la ku nga ri timhaka ta ku tisirhelela. Hi langutela ku loko ku ri khapule ya ku munhu wa xisati wa kona i le hansi ka malembe ya
1: 35.
2: Hi langutela ku ku nga si hela nkarhi wa ku leha muhaxi. Munhu ye yaloye i fanele hi langutela ku a va a bebula kumbe a va a tikuma a ri na khwiri hi ndlela yo yaleyo muhaxi. So leswi swi vuyaka hi swa ha vuya ka party yo yaleyo ya ku loko hi vulavula hi ku bebula kumbe ku tsandzeka ku bebula a hi ngo ku tsandzeka ku tikuma munhu a conceive-ile kumbe a tikuma a ri na kwihi. Hi vulavula hi munhu loyi mi kumaka leswaku i munhu loyi a tsandzeka ku tikuma a va na kwihi hi ku langutisa timhaka ta ku nga va ku ri na vuvabyi byo karhi byi va ku byi ri kona ka yena kumbe hi langutisa timhaka ta ku hi ndlela tindlela ta masangu ti tshame njhani. Na ku langutisa matimu ya le eka ka vona kumbe ya vo va ri vambirhi vanhu lavaya wa xinuna na wa xisati ku ri va na matimu ya ku va tshame un'wana wa vona a tikuma a tswarile oro njhani na. Hi tlhela hi langutisa ku laha va humaku kona i mindyangu ya njhani i vanhu va ku ka tswariwa emutini wo walowo kumbe ku tswala ka kona hi leswi swa ku swo lwisiwa na. Na ku hi langutisa timhaka ta ta malembe. Xin'wana hi tlhela hi langutisa ku langutisa loko munhu a ta eku tshunguriweni ku kambela ku langutisa ku ri vununa bya yena vusati bya yena hi lebyi byi nga ringanela ku a ku na xihoxo lexi hi nga xi vonaku hi mahlo na. Laha ku nga se nghenisiwaku timhaka tetiye ta swikambelwanikambelwani ku tekiwa tingati ku endliwa mihlovo ya le ya ku talata. So hi laha mi kuma ku minkarhi yin'wani loko hi ku kuna ku tsandzeka ku tikuma munhu a bihe mirini kumbe a conceive-ini minkarhi yin'wani mi kuma leswaku ku na tindlela leti ta ku loko ku endliwa swikambelwana swo karhi mi kuma leswaku loko ku voniwa ku nkingha yi nga va yi ri ka wihi munhu ka vakhapuliya aita munhu wa xinuna kumbe munhu wa xisati hi laha ku nghenelelaku timhaka ti ta ku van'wani va lava ku doneteriwa mbewu yo karhi kumbe van'wani va lava ku nyikiwa tandza ro karhi hi ndlela yo yaleyo ku endlela ku ya ku heteleleni a hetelela a tikuma a conceive-ini. So tanihiloko ni hlamuserile ekusunguleni ku hi langutele ku loko vanhu va nga si hundzisa malembe ya 35 loko ku ka hlanganiwa masiku hinkwawo nkarhi na nkarhi ka vanhu va kume loko no nyika xikombiso mahaxi ka vanhu va kume vanhu va nkombo hi langutele ku ri hi tin'hweti tinharhu a ku ve na timhaka ta ku tikomba ku ku na vuyimani byi nga kona. Loko hi hlayela kava loko ku swa ha endla hi ndlela yo yaleyo va ha hlangana nkarhi na nkarhi a ku na ku tisirhelela. Hi langutela ku vanhu va nhungu ka tin'hweti ta 6 kumbe ka half a year va hlanganile a va vi va tikuma va ri lava va nga biha emirini. Loko swa ha ri hi ndlela yo yaleyo hi langutela ku ka vanhu lava va kume 9 wa vona a va tikuma va ri lava va nga biha emirini loko lembe ri hela. That's why loko ku hela 12 months vanhu vambirhi va ri lava va hlanganaku hi ndlela ya swa ku hlangana ekamareni hi ndlela ya masangu mara mi kuma leswaku a ku endlekale nchumu. Loko hi hela lembe hinkwaro hi laha fanelaka va va warriki ku a hi fanele hi endla xo karhi hi fanele hi swi lavisisa ku nkingha yi nga va yi ri kwihi hi nga langutisi timhaka ta ku hi byi susa timhaka letiya ta ku i munhu loyi a endlaku mhaka ya ku kunguhata ku nga munhu wa xisati. sweswo swa ku no xibisani kumbe a tirhisa ti-morning after kumbe i munhu loyi a tlhavaka sweswa ti-injection kumbe ku faka sweswiya swa ku sivela ku nga va ku ri ti-loop

0: Ngopfu hi ku ta ku swi cultural or hi ndlela yo yaleyo, mara hi ntolovelo mahaxi loko munhu wa xisati ku ka a nga tikumi a bihe emirini hi minkarhi yo tala, and a hi tsundzukini loko munhu a za a tikuma a ri muyimani kumbe a ri na khwiri kumbe a ri pregnant swi vula timhaka ta ku ku na vanhu vambirhi va nga hlangani, munhu wa xinuna munhu na munhu luya wa xisati. So luwa wa xisati hi yehe a salaka a ri na ndzhwalo luwa, swi vula ku timhaka ta ku swi tshamisekile ka vo va ri vambirhi, nuna luya na mhani yehe ya luya kumbe na sesi yehe ya luya muhaxi. So hi tala ku hi swi langutisisa ngopfu hi sondolota munhu wa xisati hi minkarhi yo tala loko ka ku nga endlekali nchumu, ene swa endlekala mahaxi mi kuma leswaku munhu wa xisati a nga na nkingha ya nchumu. Swi fambisekile hi swi famba kahle hi kona, nkingha mi kuma leswaku hi hala ka lowa bala.
1: Okay.
0: So namuntlha ni ta a ni nge ngheni ka timhaka ta vanhu va xisati because ni tala ku vulavula hi vanhu va xisati minkarhi yo tala. So namuntlha ni ta chuza ku va ni vulavula hi vanhu va xinuna mahaxi.
1: Okay.
0: Laha hi ku loko hi vulavula hi munhu wa xinuna mahaxi hi vulavula hi yini na hi vulavula hi ku lexi xi endlekaka ka munhu wa xinuna hi ndlela ya ku ku fanele ku tikuma ku ri na ndlela ya ku humesa mbewu yaleyo yi fanelaku ya ya hlangana na ntandza ra munhu wa xisati ku va na timhaka ta khwiri. Swa endleka mi kuma leswaku ku na ku vaviseka kumbe disorder yo karhi yi va ku yi ri kona embewini ya yena munhu yaluya xinuna mahaxi, laha mi kumaka leswaku ku na ku vaviseka ko karhi kumbe ku onhaka ko karhi ka ku va hi langutisa mbewu yo yaliya hi ndlela ya ku hi langutisa hi tihlo reriya ra quality hileswaku mbewu liya loko yo va yi onhakile nyana mi kuma leswaku vu-quality lebyiya bya yona byi vaviseki kumbe byi affected, swa endleka swi sivela timhaka ta ku ku nga vi na khwiri.
1: Okay.
0: Minkarhi yin'wana mi kuma leswaku na nhlayo leyi humaka kumbe leyi humesiwaka swa endla swi endla leswaku ku nga vi na mhaka ya ku va na timhaka ta evuyimani hi ndlela yo yaleyo mahaxi. So lexi endlekalaka ni to nyika nyana matimu nyana matsana loko i ku leswi swi endlekaka mahaxi hi langutisa swi swa ku hambana na nyana hambana na nyana.
1: Okay.
0: Ku na ku nga yi va yi ri kona ka timhaka ta ku endliwa kumbe laha ku fumiwaka mbewu liya ya munhu wa xinuna laha hi vulavula yini na i ku loko process yaleyo ya ku foma mbewu leyi hi ta ku yi ta va yi ri na quality kumbe quality i nchumu lowu hi xitshani swi tivi ni ta swi vitana njhani mara quality hi langutela ku nchumu wolowo leswi hi nga langutela ku xi endla swona swi ta endlekala xi na vutivi byiya bya ku xi ringanerile ku xi nga wu endla ntirho wa xona.
1: Okay.
0: Hi quality leyi ni vulavulaka hi yona.
1: So
0: loko hi vulavula hi ku loko mbewu ya munhu wa xinuna yi kha yi fumiwa kumbe yi kha yi akiwa kumbe yi kha yi endliwa hi ntumbuluko swi fanele hileswi i process leyi va ku yi ri kona yi tekaku apu masiku ma manharhu mahaxi ku ri hi ta va mbewu leyi hi ta ku se yi vupfelerile ku yi nga kota ku ya ya ntirho wa yona, ene hi tlhela yi va yi fumiwa ka ndhawu ya ku laha yi nga kona i environment leya ya ku a ku hisi.
1: Okay.
0: And a ku titimeli ku na temperature yaleyo yi nga pimeliwa yona, that's why laha mbewu ya munhu wa xinuna yi akekaka kona kumbe yi fumiwaka kona mahaxi ku na tindlela to karhi ta ku maintain-a ku loko ku hisa ku fanele ku tshama ku ri njhani ngopfungopfu loko hi vulavula hi marhanga lawa ya munhu wa xinuna kumbexani loko mi kuma leswaku ka titimela ku na ti-changes ti va ku ti ri kona i ndlela ya ku ringeta ku maintain-a ku hisa loko ku lavekaka ka environment leyi ku fumiwaka mbewu ya munhu wa xinuna. Ene

0: leswi swo va kona hi ntumbuluko hala handle ku nga va njhani maxelo ya kona mahiselo ya kona mara laya fanele ku tshama ku ri hi temperature yo ya leswi fana na loko hi nghena ka miako leyi ku fanela ku va na ti-temperature to karhi leti fanelaka ti maintain-iwa ku lava ku producer nchumu wa ku va wu ri wa ku ku nga onhaki ka hisa hala handle kumbe ka titimela temperature ya le ndhawini liya ku nga pfaleka ya maintain-iwa hi ndlela yo yaleyo.
1: Okay.
0: Ku nga ku ri ndhawini ya ku a hi swi tekeni ndhawu ya ku va hi laha ku hlayisiwaka ngopfu tinyama kumbe swakudya sweswi swa ku a swi lavi ku hisa temperature leyi nga kona yi maintain-iwa hi certain temperature ku ya hi ku xi kota ku survive na ku hanya nkarhi wa ku leha ku huma quality ya xona xilexiya ka temperature leyi maintain-iwa kona kwalaho. So swi fana laha ku hlayisiwaku mbewu kumbe laha ku mfumo wa ku mbewu ya munhu wa xinwa ku va ku ri hi ndlela yo yaleyo maxa.
1: Okay.
0: So lexi endlekelaka i timhaka ta ku loko ko za ku nghenela timhaka ta ku se ku na disorder. Loko hi vulavula hi disorder hi vulavula hi maxa hi vulavula hi ku quality ya nchumu luwa kumbe mbewu liya se yi onhakile kwalaho ka ku ngheneleli xo karhi. Hi laha mi kumaka leswaku van'wani yi va na problem yaliya ya ku ku na ti-medical terms ti ya ti tirhisiwaka mi kuma leswaku quantity kumbe ku tala ka mbewu liya ku le hansi kumbe mi kuma leswaku mbewu a yi kona at all ka munhu luwa wa xinuna hi ndlela yaleyo. Minkarhi yin'wana mi kuma leswaku a hi swona sweswi mbewu liya yi va yi ri kona yi tshamisekile hi mfanelo mara mi kuma leswaku ku onhake ku na xitrakchara xa mbewu ya ku va yiya leyi yi nga swi kota ku loko ya hlangana na tandza ra munhu wa xisati ku va na vuyimana.
1: Okay.
0: Ku langutiwa swi swa ku talatala maxa mafambelo ya xona ya yona mbewu liya ku languteka ka yona loko cinceka xivumbeko ku o swi onhakile loko ku onhaka xincelani xexiya xi fambaku hi wona xi onhakile loko va na swincelani swimbirhi kumbe xi tsemeka xi onhakile i swa ku fana na swo sweswiya leswi mi kuma leswaku swi affect-a ku ri mbewu liya ya munhu wa xinuna yi va yi ri na problem. So tanihiloko na ha hlamusela loko ha ha langutisa kwale mbewu leyi yi endliwaka kona kumbe yi fumiwaka kona kwale yi sungulaka kona ka process yaleyo ya ku yo yi endliwa emasungulweni ya yona loko ko va na problem ya ku ku nghenelela timhaka ta ku ntalo luwa wa kona wu va wu vuya wu va wu ri wa le hansi kumbe matimba kumbe quality leyi hi lavaka yi va yi onhakile mi kuma leswaku ku va ku nghenelela swa ku talatala maxa minkarhi yin'wani mi kuma leswaku ku nghenelela timhaka ta ku maybe maxelo ya kona temperature ku hi leya abnormal ku hise ngopfu swi affect-a na mumiri wa munhu minkarhi yin'wani mi kuma leswaku ku nghenelela vuvabyi byebyiya bya ku i vuvabyi bya ku tekelela leswi swa hi swi tekaka swi genetically swi ta hi ndlela yo yaleyo minkarhi yin'wani ku nghenelela timhaka tete ta ku a hi tsundzukeni ku loko va na nkingha ka xirho xa munhu wa xinuna laha hi vulavula yini na i timhaka tete ta ku ku bebula kumbe ku humesa mbewu swi ta hi phati hi chupu reriya mi kuma leswaku ku hetelele ro chupu leriya loko swi ta hala handle hi ro chupu leri ri pfunaka timhaka ta ku loko munhu a fanele a pfuneka ku ba mata hikwalaho tatswa loko va na ku onhaka ko karhi machupulo wo yalawa na xivumbeko xo xexiya na sweswiya swi nga kokwahala handle ku va ku ri na problem ya ku swi nga endla ku va na problem ya ku bebula maxi mbewu mi kuma leswaku ya kala kumbe mbewu se yi onhakile hi ndlela yaleyo minkarhi yin'wani ku nghenelela yini na maxi laha ku nghenelela

0: Swi swa ku fana na mimirhi.
1: Okay.
0: Mimirhi hi vulavula hi beat treatment kumbe medication leyi hi tirhiselaku ku tshungula swo karhi mirini wa hina. Beat ku nga va ku ri mitolovelo yaliya ya ku hi na mikhuva waliwa wa ku hi tolovele ku tirhisa maphilisi yo karhi kumbe nchumu wo karhi hi wu tirhisa hi ndlela ya ku i philisi kumbe hi tolovele ku xi tirhisela ku hi tshungula xo karhi. That's why swi pimeriwile nhlayo ya ku u fanele u xi tirhisa period ya ku leha ku fika kwihi, masiku ya ku leha ku fika kwihi, hi ndlela hi yoyaleyo mahaxa.
1: Okay.
0: So ka swa mimirhi hi nga vulavula hi katsa na leswi hi ngo i ti-substances leti hi ti tirhisaka hi minkarhi yo tala mahaxa. Laha hi vulavula hi a hi swi tekeni i vanhu va lava ku build-a miri ya vona hi tindlela teta hi swi vitanaka ti-body building mahaxa. Ti kona ti-substances tetiya va ti tlhavaka tona, ti kona ti-substances tetiya va ti nwaka beat ni fomo ya ku ini ku nga va ku ri hi powdara or yini. Swi na switandzhaku swa ku swi nga sivela maendliwele ya formation ya mbewu hi ndlela yoyo. Kasi kun'wana i timhaka teto ta ku namuntlha datswani ni lava ku bula ngopfu ni langutise ngopfu ka vanhu va xinuna. Mitolovelo yaliya ya ku hi swilovekelo mahaxa bya dyiwa byala bya nwiwa strong loko hi byi tirhisa ku hundza xikarhi naswona swa endla ku va na xivangelo xa ku munhu a tsandzeka ku tikuma a produce mbewu ya ku va yi ri leyi nga ya quality na ntalo hi ndlela yo yaleyo. Kasi ka van'wani ku nga va ku ri ni nge vuli ku i maphilisi ya swiyiniyiniyini because ni ta va ni lwa na tikhampani leti producer-ku maphilisi wo yalawaya. Ma kona maphilisi lawa ku hi nga va hi sivela timhaka ta ku ti-prophylaxis maybe hi lava ku sivela ku hi nga khomi hi condition yo karhi. A wona matirhiselo ya kona ma affecta mafumiwelo ya mbewu ya munhu maxa. Minkarhi yin'wana ku nga ku ri ti-substance swi swa simple ku fana loko hi tolovele ngopfu hi hina lava ku loko hi tshamile loko ni nga nwangenyana khapu ya kofi a ni titwi kahle, mi kuma leswaku se swi fika laha swi va ku addiction. Beat ku nga ku ri swa ti-kofi, beat ku nga ku ri swilo swa ti-energy drink, as long ku ri na nhlayo ya le henhla ya caffeine ya yi affecta timhaka ta ku mbewu liya laha yi fumiwaku yi bakiwaku kona swa endleka yi bakeka mara yi va yi nga ri yona ya quality hi ndlela yo yaleyo mahaxa. Swi tele swivangi mahaxa, ni nga hlaya swa ku hlahla ko a ni lavi ku point out
1: okay.
0: Ku ya hi maphilisi mara swin'wana mi kuma leswaku ku nga va ku ri ti-problem yaliya ya ku do a swa ha talangi masiku lawa loko ko va na inflammation kumbe ku nghenelela ka xitsongwatsongwana xo karhi eka marhanga ya munhu wa xinuna hi ndlela yo yaleyo. Ni nga nyika xikombiso, a hi swi tekeni munhu loyi a hlaseriwaku hi vuvabyi byo karhi bya masana.
1: Okay.
0: Swa endleka mi kuma leswaku loko byi nga kumi vutshunguri byi nyanya ku va byi hangalaka byi ya onha na marhanga lawaya laha mi kumaka leswaku emarhangeni lawa hi ko tikhampani kumbe ka ti-factory leti mbewu yi sungula ku va yi fuma kona kwala so yi ta famba yi kha yi jikajika na machupu lawaya yi kha yi antswisiwa ku fika laha hi ngo se yi machuwariku yi nga kota ku ya e-storage loko se yi fanele yi huma yi ri leyi nga mbewu ya ku va yi vupfile. Loko vaviseka marhanga lawaya ku na ku nginya mahaxa ku nga va ku ri timhaka ta ku i munhu loyi a nga hlasela no nyika xikombiso i munhu loyi a nga hlasela hi timhaka ta yini na maybe i hlasele hi xitsongwatsongwana xa ma xa swigugamaga mi
1: Okay.
0: kuma leswaku a nga heti swi n'wi tikisele loko xo hangalaka xi ya fika ka marhanga lamaya ku pfimba ndhawu leyi swa endleka swi affecta fecalia ya ku produciwa tandza ya munhu hi ndlela yaleyo maxa kasi swin'wana sweswiya ni nga vula ku hi nga swi vula ku tekelela ku karhi sweswo swa ku swi kona emutini ku na vanhu van'wani maxa lava ku i va a ri na mbewu ya ku va yi ri leyinene loko yi produce ku va ku ri na element yo karhi a hi tsundzukeni ku va ku ri na element yo karhi mi kuma leswaku element leyi yi targetaka a certain chromosome ko va ku lexi xilungu xin'wana xa ku va xi two deep ndlela yo mara swi kona swi swa ku na condition yaleyo ya ku loko mbewu leyi yi fomeke yi ri kahle ku fanele ku ta swo karhi swi fika swi yi kona a mirini wa hi munhu hi yaliwa hi ndlela yo yaleyo maxa ka van'wani sweswiya ni nga swi vula ku mikarhi yin'wani i vanhu lava hlanganaka na swilo swa ti-poison ku nga ku ri kumbe hi ringeta ku hlasela swi va ri swihadyani swo karhi kumbe ku nga va ku ti-poison ta strong ti nga kona mi kumela swi hi hlasela maybe ku nga ku ri majenje hi hlasela kumbe hi mahele swi kona swin'wana swa ku mi kuma leswaku loko ho swi dzaha ngopfu kumbe swi hi nghenela swi nga onha swi onha na timhaka ta ku va hi bebula hi ndlela yo yaleyo leswin'wana swi fambelana na timhaka ta ku loko sweswaku matirhelo ya mirhi laha ku nghenelelaku laha mi kumaka leswaku va kona vanhu van'wani va na overproduction ya ti-hormones ta munhu wa xinuna ku ri munhu wexisati kasi va kona lava ku mi kuma leswa i munhu wa xinuna mara ti-hormones leti a ti fanele ti produce ku lava ku swi tikomba ku loyi hi he munhu wa xinuna mi kuma leswaku nhlayo ya kona yi le hansi swinene maxa
1: okay
0: tikoa ti-condition ta ku fana na tiletiya mi kuma leswaku swilo leswiya swi hetelela swi ya kwi swi hetelela swi ya kwale ka timhaka tete hi nga vulavula hi tota ku ku na ku affecteka ka mbewu leyi ya munhu wa xinuna maxa so xin'wana lexi endlekaka timhaka ta ku ka van'wani mi kuma leswaku mbewu yi kumiwe kahle yi vupfile se yi na quality ya kahle so mara ku va na problem ya ku huma mbewu mi kuma leswaku ku na problem ya ku ya siveleka kumbe ku na ku vaviseka ko karhi kumbe ku na ku tsandzeka ko karhi ku va ku ri kona minkarhi yin'wani mi kuma leswaku mbewu leyi fanele yi humesiwa mara yi kuma leswaku yi tlhela hi ndzhaku kumbe yi tikuma yi nghene ka ndhawu ya wrong ku fana loko yi nghena ka ndhawu ya ku fana na leyi hi swi vitanaka i bladara
1: okay
0: bladara i nchumu lowu wa ku hlayisa emitsakamiso kumbe thundela hi ndlela yaleyo loko mbewu leyi ta yi ri kahle mara mi kuma leswaku a yi hetele yi hetele ya nghena ka ti-pockets tin'wani to karhi kwala emirini wa munhu so naswo sweswo swa endlekala mi kuma leswaku va problem leyikulu van'wani mi kuma leswaku minkarhi yin'wani swi vangiwa hi vuvabyi byo karhi emunhwini van'wani mi kuma leswaku hi sweswo swa ku na problem yaleyo ya ku lexiya xa prostate ku nga part yin'wani yi nga kona ka xirho xa munhu wa xinuna le ndzeni ku mi kuma leswaku ku na problem ya ku prostate liya yi pfala chupu leriya ra ku ri fanele ri humesa mali loko ko endliwa invasion procedure ya ku mi kuma leswaku timasele to karhi kumbe part ya prostate leyi ya hungutiwa nyana ku endlela ku ri munhu a kota ku ba mati swa endleka mi kuma leswaku se hi vangi i nkingha yin'wani kokwalaho maxa so kasi va kona lava ku mi kuma leswaku ka vona hi sweswiya swa ku i timhaka ta ku maybe ku endliwe vuhandzuri byo karhi loko xo katsa swi ya kwahala hansinyana swa endleka swi affecta na timhaka tetiya ta ku matirhelo ya kona siku na challenge yo karhi maxa. So swi va swi ri tano hi minkarhi yo tala, kasi ti-condition leti mi kuma leswaku ti nga vanga problem ya ku munhu a tsandzeka ku tikuma a beburile ti hlayile. Kasi van'wani mi kuma leswaku hi sweswiya swa ku machupu lawaya va kona vanhu van'wani va beburiwa, mi kuma leswaku process ya formation ya machupuchupu lawaya ku ya hi mavitovito ku swi le ka region yin'we, mara ku ri kwalaya ka part ya munhu wa xinuna mi kuma leswaku tin'wani man'wani machupu lawa a ma kona, i beburiwe munhu a ma nga ri kona machupu lawa. Kasi ka van'wani mi kuma leswaku hi sweswiya swa ku ku nga va ku nghenelele swilo leswi swi va ku swi ri kona hi ntumbuluko hi ndlela yoyaleyo. Kasi van'wani mo kuma leswaku ku na ku pfaleka ka machupu lawaya hi ku kume ku nga va ku nghenelele vuvabyi byo karhi kumbe condition yo karhi, swa endlekala swa ku fana na swilo sweswo maxa. Kasi ka van'wani mi kuma leswaku ma kona lava ku loko va mbewu liya ya vona loko yi va yi ri kona kumbe yi fumiwile, ku hetelela ku va na problem liya ya ku mbewu liya yi hlaseriwa. Ene yi hlaseriwa yini? Yi hlaseriwa hi ti-antibodies leti va ti va ti e fumiwe hi miri wa munhu maxa. Ku na leswiya hi swi vitanaka ku ni nga swi veka njhani, hi na leswi hi swi vitanaka ku i ti-barriers. Ti-barriers hi laha ka ku ngati ya ku huma hala a yi tluli laha yi ya hala.
1: Okay.
0: Loko ku fanele ku cinciwa xilo, ku fanele ku tirha process nyana yin'wana yo karhi ku endlela ku swo karhi swi suka hala ti hala, mara a swa ha fambisiwi hi ngati. Laha hi vulavula hi nchumu wa njhani, ku na tiphati tin'wani le ndzeni ka xirho xa munhu wa xinuna ko kwale ndzenindzeni a ku lavi leswaku ku fikeleriwa hi ngati ya leyi jikajikaka, because loko ku hetelela ku ve na barrier leya yo va yi onhaka hi ndlela leyo yaleyo, ku hetelela miri wu twa ingaku ku na swi swo karhi leswi hi nga swi laviki la mirini wa yena munhu loyi, se hi fane hi foma weapon ya kota ku swi hlasela. So hi laha mi kumaka leswaku loko mbewu yi va yi ri kona yi produce-iwa, loko ku va ku na ku hetelela ku humele process yaleyo ya ku fuma bari ya leyi onhakile, yi kuma leswaku mbewu leyi hetelela yi va yi hlaseriwa. Na loko ku a yi dyangi nchumu hi liya, loko yi fane yi va yi produce-iwa yo ngheneriwa yi hlaseriwa. Swi fana loko mi kuma leswaku mi hlangana na no nyika xikombiso la maxa, loko ku mi tshami va na vuvabyi byo karhi a hi swi teki ni ximungwamungwana kumbe chicken pox, miri loko mi nghenela hi xitsongwatsongwana lexiya wu foma weapon ya kota ku mi lwela ka xitsongwatsongwana xa ku fana na xexiya. That's why hambi mo hlangana na munhu nga na chicken pox, loko xitsongwatsongwana lexi xi nghena ka n'wina a mi nge humesi forward swa ku n'we mi hlangana na munhu wa ku i mi tlulete chicken pox liya, mara mi kuma leswaku munhu wu hatla wu swi hlasela n'wi hamboni nchumu hambi ti nchumu. So swi va swi ri tano na le ka phati ya ematandza lawa ya mbewu liya ya munhu wa xinuna hi ndlela yo yaleyo maxa. So kasi ka van'wani mi kuma leswaku swivangi swa kona swa ku munhu a tsandzeka ku tikuma a endli leswaku munhu wa yena kumbe ngami ya yena kumbe partner ya yena yi tikuma yi ri na khwiri, mi kuma leswaku i timhaka ta ku tsandzeka ku hlangana na yena hi ndlela ya ku mi kuma leswaku ku na challenge ya ku main switch yi tshama hi wihi, a ku humeleli nchumu muhaxi va hlangana wa zamazama munhu wa xikwembu, mara xirho xa yena xa munhu wa xinu a xi swi koti ku xi nga kota ku va na timhaka ti ta ku hlangana swi le kamarini, va kota ku va na ku heteleleni ku va na ku munhu wa bebula hi ndlela yo yaleyo maxa. Sweswo hi swi vitana dog mathemotheme ya ti other condition, swikombiso sweswi ni nga hundza ka swona ana ku swi mencina mara kwala ka timhaka ta quantity kumbe ku tala lokuya loko ku i timhaka ta ku mbewu ya munhu yi le hansi ku na mathemu ya kona ku na lama ma ku swi vitana ku yi kona mara yo va hansi mbewu leyi kasi ku na laha mi kuma leswaku kuma fluid ntsena a yi na nchumu le ndzeni mi kuma leswi a ku na mbewu a ku na nchumu munhu wa xikwembu nothing a kumele nchumu
1: okay
0: so ka leya ni lava ku hi ya ka yona leyi ya ku hetelela leyi maxa hi leyi hi vitanaka ku a ku na timhaka ta ku vununa lebyiya bya munhu luya byi kota ku i condition leyi mi kumaka leswaku yi hlupha vanhu va xinuna va ku tala ngopfungopfu loko malembe ya ya ya kha ya ngetela hi kha hi kula maxa ene u kuma leswaku xivanginkulu xa swona swilo leswi hinkwaswo maxa swi va swi impacta ka timhaka tetiya ta ku loko munhu o va a ri na problem leyi swi hetelela swi ya kwini maxa swi hetelela swi ya emiehleketweni swi hetelela swi tshikelela munhu emiehleketweni swi hetelela swi teka confidence yaleyo yintsanana munhu wa xinuna a nga na yona mi kuma leswaku instead ya ku a swi lo endleka hi timhaka ta ku maybe a nga ri kahle hi xiyimo xa vuvabyi byo karhi kumbe a nga ri kahle hi timhaka ta ku xiyimo xa yena xa le miehleketweni a xi nga tshamisekanga mi kuma leswaku ku nga ha vi problem ya ku va swi ri enyameni se swi hundzuka swi va problem ya ku se swi tsutsumela kwihi maxa swi tsutsumela emiehleketweni
1: okay.
0: Laha mi kuma leswaku vanhu va ku tala a swa ha ri hileswaku mi kuma a nga ri na problem ya njumi mara hi timhaka ta ku swi rhani swi ya tshama emiehleketweni swi endla leswaku a tshama a ri anxious a nga tibyeli a twa a nge swi koti ku a nga endla timhaka ta ku hlangana na munhu wa xisanolulu so lexi endlekelaka maxa timhaka ta ku do ma kona lava ku va beburiwa swi va swi ri hi ndlela yo yaleyo mi kuma leswaku xirho xa yena xi tshama na siku na rin'we xi tikomba ingaku xa tiyelele kumbe xi yima hi ndlela leyi ya ku i fane a tayin'wana bya ku a byi tolovelekanga kasi lebyi hi nga tolovela byona lebyi bya ku kule a ri kahle i hanye a ri kahle evuchayeni a ri kahle mara mi kuma leswaku u ya swi fikaku laha mi kumaka leswaku hambi ya tshame na munhu wa yena wa xisati a swa hambi swo ta miehleketweni a mi kuma leswaku nhonga ya munhu a yi endli nchumu a yi ninginiki a ku endleki nchumu main switch yi le hansi swi tala ku va swi endlekela ka nhlayo yo tala ya vanhu va xinuna laha hi langutise kwini na hi langutise ka timhaka teti ta ku hi laha mi kuma leswaku swi va swi ri tano hi minkarhi yo tala hi timhaka ta swi swa ku hlayahlaya emunhwini maxa
1: okay
0: tanihiloko mi kuma leswaku ka van'wani swi tala ku va swi ya nhlayo ya yi kha yi andza ku ya hi malembe ya munhu loko vanhu vo fikisa malembe ya lawa ya ku hundza ma 50 ku ya halaya hi laha mi kumaka leswaku swo endleka nkingha ya ku fana na yo yaleyi va sungula ku yi experience maxa so mi kuma leswaku swa ku tala hi minkarhi yo tala maxa swi va swi ri kona swi suka kwini swi suka emiehleketweni van'wani timhaka ta ku va titwa va ri na milandzu yo karhi kumbe sweswi swa ku titwa ingaku i na nandzu for something lexi nga xi endla van'wani timhaka ti ta ku va kona vanhu lava ku a va chava ku tikuma va ri intimate na ti-partnera ta vona kumbe a va intimate na munhu va kona vanhu va ku va na fiya yaliya a nga twana na swona swa ku a nga tikuma a hlangane na munhu hi ndlela ya le ekamarini swa masanga kasi swin'wana timhaka tetiya ta ku nghenelela timhaka ta ku karhateka emiehleketweni ku karhateka ka le miehleketweni mihaxi tanihiloko ni nyike xikombiso lexiya loko ni sungula ku dyondzisa vanhu vo tala lava mi kumaka leswaku va na ti-condition kumbe vuvabyi bya ku tala vo tala swi va swi sukela ka timhaka ta ku va a vaviseke emiehleketweni kumbe a tshikeleleke ngopfu emiehleketweni hi laha mi kumaka leswaku hi nkarhi wolowo wa ku va na xiphitiphiti xa swi swo karhi hilaha loko mi vutisela vanhu va ku tala ku vuvabyi lebyi bya wena byi sungule kwihi va tala ku.

0: vula ku hi nkarhi wowalowo a ku endleka xo karhi mi xo karhi mara xi tshikelela miehleketo. That's why mi kuma leswaku vanhu vo tala laha mi kuma leswaku va na ntshikelelo wa le miehleketweni leswi swi vitanaka depression. Timhaka ta masanga ve le ka tona maxi hambi mo ringeta ku endla yini na yini ado a ku endleki nchumu. Kasi ka van'wani mi kuma leswaku tshame awu hi ha yena mi kuma leswaku matshalatshala yo karhi mi kuma ku nga endleki nchumu swi vula timhaka ta ku swi va swi n'wi sike a va na endzhaku ku tlhela va hlangana se yi kahle u fanele a endla timhaka ta ku a hlangana na munhu wa yena va tsakisana mara hi swi tlhela swi jika swi vuya ku halaha ka ku se swi affecte na maehleketelelo ya yena swa endleka mi kuma leswaku a ku endlekale nchumu maxa kasi van'wani timhaka teti ta ku i vanhu va lava ku na tindhawu tin'wani mahaxi vanhu van'wani va na belief ya ku laha a ku endliwi timhaka ta swi swa masanga a hi swi tekeni hi le ka ndhawu a hi swi tekeni i ndhawu ya ku hi le kerekeni no mi nyika xikombiso vanhu va ku hlonipha jarata ra laha va khongelelaka kona ku nga ku ri mayani mindhumbeni mi le ndhumba kumbe hi sweswiya swa halaha ka mandozi na kumbexana ku nga ku ri ekerekeni mi kuma hi timhaka ta ku hlonipha ndhawu liya swa endleka mi kuma leswaku hambi ku a swi nge pfupfumeli ku a nga tikuma a navele ku tikuma endle timhaka ta masanga kasi van'wana i timhaka ta ku langutisa swi swa ku fana na nkarhi ma vona ndhawu ya ku va yi ri ingaku a yi na privacy a ku na privacy swi sivela vanhu va ku tala ku va nga tikuma va ehlekete ku endla timhaka ta masanga unless ku nghenile timhaka ta ku van'wani vanu va na mapfaluveni swona ti-condition to karhi kasi ka van'wani timhaka ta ku loko ni vulavula hi nkarhi ni nga vulavula hi ku vanhu va ku tala nhlekani a va prefer ku va nga endla timhaka ta le ekamareni vo tala va prefera ku swi endliwa maybe hi minkarhi ya ku se evusiku ni all that timhaka ta ku va na belief ya ku na minkarhi leyi swi fanelaka swi endliwa ha kona kasi van'wani hi sweswi swa ku loko wo va u ri na munghana wa ku i partner ya wena mara u kuma leswaku loko u n'wi langutisetile a nga ha pfuxeleli switwi swa wena swa endleka u va na problem ya ku a ku tirhi nchumu kumbe a ku endleki nchumu mara u kuma leswaku a wo va na problem ya nchumu ka timhaka ta ku partner ya wena a yi ku nyiki mindzilo liya ya ku i titwa i fanele u n'wi tshinelela hi ndlela ya ku n'wi fikelela hi ndlela ya masangu maxa i swa a swa ha tele leswi a nga ku vulavula swona nkarhi wa yena wu bile maxi mara mhaka nkulu xa ku hetelela i ku vuvabyi bya ku tala lebyi mi kumaka leswaku hi swi vitanaku hi swo swi tinkingha nkulu ta ku vununa bya munhu byi hetelela byi nga hatile ku nghenela timhaka ta ku affecteka ka mafambele ya ngakakwana munhu u vabyibya tshuleka nhlana ku nghenela tiseki vuvabyi bya swi ta affecta liya yi rhumelaka ngati ka xiponci xexiya xa ku endla leswaku ngati yi ya yi tele mbewu xirho xa munhu wa xinuna xi kota ku sungula ku va xi tirha hi mfanelo.
1: Okay, Mitoveta Msuka mi hlamule xivutiso lexo hetelela hi nga se ya pfala va ri ni kombela ku vutisa tanihi munhu wa xinuna xana loko no va ni karhi ni tirhisa maphilisi lawa hi ngo i yo booster na wona ya affecta na kumbe mimirhi liya ya xintima va nge swi kona vo tala va tirhisa vongo i mahewu ya kwala ni nga ta ka ni nga ya vuli naswona swa affecta na
0: mhaxi i timhaka teti ta ku ni lo shortcut-a ni lo shortcut-a ku va because mahungu a ya ha tele sweswiya swa ku va kona lava ku loko va ya tindhawini leti va ku va fanele va ya pfuniwa hi ndlela ya ku pfuneka swa ku lava ku vununa lebyiya bya vona byi tshama byi tiyeleriwa laha swi bohaka va fika va tlhawa injection yo karhi ka xirho xexiya xa munhu wa xinuna swi na switandzhaku maxa laha mi kuma leswaku yes va ta va boostile hi nkarhi wowalowo xirho xa munhu lowu wa xinuna xi ta yima hi ndlela yo ya mara xiponci lexi a va tlhavaka xona xi fika laha xi hetelelaka xi vuponci lebyiya byi damageka mi kuma leswaku a ka ha ngheni ngati a ka ha endleki nchumu se hi promote timhaka ta ku main switch ya munhu yi tshama yi ri main switch wihi hi ndlela yo yaleyo maxa so leswo talatala leswi muhaxi a nga vutisa swona

0: ni nge swi tlhokovetseli, mara mhakankulu i timhaka ta ku miri wa hina wu fanele wu tsundzuxiwa ku ri wu fanele wu tirha hi ndlela yo karhi, mara wu nga dyondzisiwi because swi fika laha na laha a wu fanele wu tirhela wun'wini. Loko wu endleriwa swo karhi hi munhu hi tindlela ti ta ku maybe wu boostiwa boostiwa, swa affect-a matirhelo ya ntumbuluko ku ya le mirini wa munhu haxe.
1: Okay, mito veta mi siyana vuxokoxoko bya n'wina loko vanhu va va va lava ku tiva to tala kumbe va lava ku va mi va pfuna mayelana na leswi a hi vulavula hi swona eka madyambu ya namuhla.
0: Va nga ni kuma ka 078-900-2127. I nambara ya riqingho na nambara ya swa ku WhatsApp maxi. Va nga ni kuma ka tona tinambara leti na ka yo nambara leyi ya le maxi.
1: Okay, right. Khensa swinene ku va mi kote ku hi joyina eka madyambu ya namuntlha, dokodela, na ku tshemba leswaku hi ta tlhela hi va swin'we eka nkarhi lowu landzelaka.
0: No, khensa mina n'wamhlave na ku khensa nkarhi wa vayingiseri va GCR. Inkomu.
1: Inkomu. Muyingiseri wa GCR FM minete yin'we ku bile awara leyi ya khumela hi nga ta va hi karhi gimeta kona xiyenge xa hina xa mabulo, kambe ke hi ta va hi karhi hi teka tintambu hi tiyisa eka Mrakiza the DJ lava nga ta va karhi va ku nghena hi ta le mbilwini, kambe loko a ri mina ni gimeta kona kwala ku fikela hi nga ta tlhela hi hlangana nakambe ka siku leri landzelaka. Inkomu.
2: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hi rito ra xilamuko. Rula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri Marovela Funeral Services. Joyina na mutini wa swirho handle ko langube wa 14 u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya.

0: Water filter linga tava yirlanga na tangi ikele kutlandlekela hi pressure pump leswi katsana installation ku ku borela mati mitara i 300 rand 3 meters steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u nika custom u kuma 2500 unga hi fonela kumbe WhatsApp eka 0627924318 xikwembu xa bowl jikelele Hiku boramati ainantanga.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
0: La dumadwe gyana malamulele ya tinyungujisa hikuva yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi fanga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u dukumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 special leswi kumeka ela duma gyana malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo la duma where you save and score
2: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona

ni n'wana wa vona, a nghena xikolo, a endla graduation ya le crèche, a heta primary a ya high school, laha a ku khandziyiwa kunene kusuka eka tiko leri hi tshamaka ka rona a ya ka rin'wana. Vavukati bya mina a va humesa mali xikan'we na nuna wa mina leswaku n'wana loyi wa ntombi a ya exikolweni. U hete xikolo xa matiriki laha a nga apulaya ku ya a varsity, a kuma nkateko wa ku ya a Pitori a TUT. Swiphiqo swi sungule ku humelela loko a ri a TUT. Rin'wana ra masiku i ni fonerini a ku ka mina a ri ku vulavuleni na papa wa yena wa ngati. Leswi swi vuye swi ni chuhisa tanihileswi mina a ni nge se tshama ni n'wi byela nchumu hi tata wa yena wa ngati, ene a ni ri sure leswaku u tiva ntsena leswaku loyi hi tshamaku na yena hi yena tata wa yena wa ngati. Vayingiseri va GCR, mana wa mina u ve na nkateko wa ku heta xikolo laha a nga ndzi fowunela a ni byela leswaku ri swa xikolo u hetini, ku xota leswaku ku va na graduation u ta ni fowunela. Mhaka leyi ni ve ni yi hindziselaka tata wa yena. Siku ra graduation ri vuye ri fika, laha mina na tata wa yena hi nga khoma ndlela hi ya ePitori a Soshanguve. Loko hi fika ni fike ni kuma ku tata wa yena wa ngati u le ka graduation, laha ni nga n'wi vutisaku swi ndle njhani, ivi yena a ku hi yena a nga vitana tata wa yena. That is why na loko a fona hi timhaka ta graduation a fonele mina ntsena, hikuva a swi tiva leswaku le ka graduation ku laveka vanhu vambirhi ntsena. Mhaka leyi a yi ni khomangi kahle, kambe hambiswiritano hi be makatla hi kota ku hundza ka yona. Loko hi vuya ekaya ni vuye ni vitana va ka hina mhani na vamalume, leswi vonisa n'wana wa mina i vuya a ku ka mina na vamakwenu wa mina na mhana mina. Yena a nga tivi a ri na vapapa vambirhi, i tiva a ri na papa wun'we, ku nga loyi a nga n'wi vitanaka graduation. Nakona a nge tshiki ku vulavula na papa wa yena hikuva a hlayise hi munhu un'wana. Mhaka leyi yi endle leswaku mina na yena hi nga ha kumani kahle. Mara nuna wa mina a ni n'wi byelangi nchumu. Endzhaku ka swona n'wana wa mina na sweswi a nge le ku tirheni, kambe u vuye a hunguka laha a nga famba a ya evukatini bya yena a ya a ya tshama. Eku fambeni nyana ka nkarhi u vuye a ni fonela a ni byela leswaku yena wa lovoriwa, mara u lava ku ya lovoleriwa eka kokwani wa yena ku nga ka hina aka mhani. Ni vulavule na nuna wa mina hi mhaka leyi, ivi vona va kombisa ku loko ku ve yena a tsakela leswaku a lovoleriwa aka mhani a swi bihangi. Hi Mugqivela wa siku ra malovolo nampundzu n'wana wa mina wa ntombi u ni fowunerile a ni hlamuseta leswaku le ku lovoleni munhu loyi a nga ta va a kha a koxa xuma xa yena i tata wa yena loyi a nga n'wi tswala. Vayingiseri, mhaka leyi a yi ni khomangi kahle. Mina ni yo namba ni n'wi hlamula leswaku a ni nge vi kona eka ku lovoriwa ka yena, hi ku u le ku endleni ka leswi mina na yena hi nga twananangiki swona. Ku ri hi mhaka ya ku a ni swi tivi ku loko a byela mina wa lovoriwa tata wa yena ku yi byela tata wa yena leswaku yena wa lovoriwa loko ku ve ni wa byeriwa. A na ha yangi eka ku lovoriwa ka yena sweswi ya endliwa kwaleni a ka mhani, mara vamakwenu na vona u sapotangi ntirho wa yena swi hela va tlhela va ya makaya ya vona. Lembe rifi ni vulavulaka na n'wina, swa vukati bya n'wana wa mina a swi fambangi kahle. U ri yena
u lava ku

0: Lula a hi le ka tata wa wena swi lava i ya lava xitandi lexi wena na n'wana wa wena mi nga ta tshama ka xona. Vana va mhani, vukati bya mina hi tshama hi kha hi holova na nuna hikokwalaho ka maendlelo ya n'wana wa mina. Ni pfuneni mina xi fika laha wa vanhu loyi ni tshamaka we a pfuka na mina kusuka miyimani n'wana wa mina. Ni pfuneni swi tala ku vuya la mutini lowu a swi tivaka leswaku u arini na ku pfumala leswaku bava loyi a hi hlayisaka kumbe a nga n'wi kurisa i papa wa yena. Inkomu.
1: All right. Ndlela yaleyo hayi tshamba ku vayingiseri va nga va yi twi nhlokomhaka hi ndlela yaleyo kambe ke na ku pfumela ku mi ta yi summarize hi kota ku hi twa ku timhaka ta kona tingani before hi teka vayingiseri mo yi khumbakhumbanyana lahaya na lahaya yona yi tileyilini mara mo ba kwalahaya na kwalahaya.
2: No a ku na nkingha ni khesa swinene DJ Mrex mo hi ni yi summarize ni twe na vayingiseri la Mr. Mavaxi yi kombisa ku nhlokomhaka hina yi le hansi se ni xoku loko se ni yi summarize la yi ta kota ku hetisisa swihi leswiya. So mhani va kombisa ku vana 47 wa malembe hi vukhale va na vana vambirhi wun'we swi vula ku va ta na hina vukatini wun'we va n'wi kume vukatini mara va kombisa swinenenene ku loko va ku 16 years hi lava nga va miyimani koho ivi loko se va ri miyimani ya n'hweti ya vunharhu loyi a nga va nyika vuyimani a kombisa leswaku khwiri leriyani a hi ra yena ivi ku komba ka hi ra yena a ka ha vanga na communication kusuka kwalaya ku ya emahlweni se loko va ku 8 wa tin'hweti tanihileswi a va ha ri n'wana va tikumela jaha ri va gangisa se hikwako ku ri na ti-problem va pfumela hambiswiritano misa loyi va ri a swi vona ku khwiriseri yo sala katsongo ku ku va na n'wana la mara a va gangisa n'wana wa yena ni ivi se loko va ha ku tshama ivi mhani lava va kombisa ku va a rini hikuva va chava ku eyi munhu loyi i ri nita na n'wana va ku kholeleni ka n'wana wa mina so after lembe nkulukumba loyi i tlhela a phinda va ni ritana ni mi ta tshama le kava ku e mina a niti ni nga lovoriwanga hi loko xiyisa lexiyani xi nga dyi nkarhi xi longalonga butsa xi yisa le mutini xi ya ku ni ta ku lovoleni ka nsati na n'wana ya loyi a nga na yena mara va ka vona nkulukumba loyi a va swi tiva ku a hi n'wana wa yena se swi vula ku swimhaka leti a ti nga ri xihundla se xi lovola nsati nsati a rhurha na n'wana a ta leswi vulaka ku n'wana loyi i tirhisa xivongo xa misa loyi loyi a nga ri ku tata wa yena wa ngati so nkulukumba loyi ku kombisiwa mhaka ya ku u humesini mali ya ti-graduation ta n'wana ta creshe a hakela creshe n'wana a ya high school le high school liyani a ku nga ri na a ku na le xikolweni le ka tiko lera va nga ka rona a ku na high school se n'wana loyi a travela kunene xiyisa lexiyana va ndyangu a va hamba va n'wi humesela mali ya tekisi n'wana loyi a ya xikolweni mara ya mabihi ka mhaka leyi i ku mhani lava na nuna wa vona wa sweswi na papa n'wana wa ngati va le ndzeni ka tiku rin'we se ku lovoriwa ka vona swi hetisekini n'wana wa xivongo xexiyani xa ka stepfather yena i kume nkateko wa ku ya a thexara a TUT ivi a fika a dyondza xikolo swi va kahle a heta loko a heta ku fika nkarhi wa graduation i foyinele mhana yena n'wana loyi a va byela ku na graduata na va mita se mhani va byela ku bava laha kava ku ha n'wana i ni foyineri na ku wa graduata hi fanele hi ya ka graduation hi siku ronge ivi va rhwalana na nuna va le loko va fika leni va kuma ku na xihlamariso n'wana i vitani papa yena va ngati
3: aka
2: graduation ene le ka graduation va kombisa ku laveka vanhu vambirhi se mhani va vutisa ku n'wana ku a swi yo yini ku nkulukumba loyi i lava yini a ku ni yo va vitana i papa mina ku ze ni foyinele n'wina mi ri n'wexe a ni lava ku ta n'wina mi ri n'wexe mi ta kota ku hlangana na papa mina hi ya ka graduation ivi nkulukumba luyani wa stepfather a accept-a ku ha it's fine nghenani na papa yena mina ni ta vona na loko swi herile ivi se va longana va vuya mara va kombisa ku a va holovangi siku leriya va fike kaya mhani lava hi ku vona ku i nga ku se n'wana i le ku tiseni ka mhaka leyi nga va khome kahle va vitana family va ka vona
3: family ya ka
2: vona mhani lava va vitana mhana vona.

0: Eh, haye le vukatini. Ba vitana mana bona na makweni wa bona. Vakutana ni ta kota ku vulavula swinwana. Ba vitana na nwana luya ku tana hali. Ibi a ya nwana loko afika la vanhu hlamuseta ku hey leswi inga swindla a swini khoma nkahle. Ani loko switwisisene ku humelela hini loko timhaka ti va sona so. Mara swi tikomwa ku na nuno wa bona anga ri kona siku leri. A ko va bona ntse.
1: Okay.
0: Se xiku no le xantombi xiku mina mina va papa va mbiri na papa wun'we. Yalo ini nga vitana yena aka graduation hi papa wa mina. So
2: isho yini yena ku
0: ah na loya nga ngu byela yini va vutsambili kwala mara hambi swi ri tano mani va be va iteka hindlela ale va vulavula ku nga kumaniwe ibi va khomanyana hi tingana mara va ku a swi na mhaka maybe sweswa swa graduation swi heri se ba kombisa ku nanini wa bona nhlangano luwa a va ngu byelangi outcome ya wona vole miyela hi ku vona ku maybe swi nga pfuxa ntshuri ibi nwana a hunguka loko a heta ku hunguka a famba a ya tshama kwaleni a nga hungukela kona loko a ri leni a foyinela mhana yena a ku nuna wa mina i kombisa ku i la ku ni lovola swi nga leswi ni ta kombela ku loko ni lovoriwa ni ya ni ya lovoleriwa aka kokwana ku nga ka va mhani a na ku lovoleriwa kwahalani ivi mhana ku hayi no a ku na problem swi right ivi a tlhela a byela mhana yena ku loyi a nga ta koxa xuma xa mina i papa mina wa ngati
3: leka
0: vakokwana
3: a hi malume
0: ka halandziwa bako se mhani liyani yi miyela hi tona loko hi ku sata deliara ntirho xifuna va ringeta ku vulavula mhani luyani a ku eyi n'wananga mina leswi se ni swi vonisaku yi swona swihi leswi ni nge vi kona aka malovola ma wena hi mhaka ku loko i ni byela ku ta papa wena loyi a fane a vitane hi mina ivi a rhamba hi wena mina i vula ku ni fanele ni rhamba nuna wa mina kunene na a ni nge ti amucatini wa a malovolweni ya wena hi loko Saturday liyani a nga hi mhani loyi loko swiya swi andliwa swi leswi a nga ri kona yena na nuna wa yena se na vamakweni wa yena mhala va va kona mara va chava
2: si minchali
0: se swi ndliwini sweswi nga ndlisiwa hi swona a ya vukatini mhaka leyi se swi nga karateni hi leyi lembe ro riri va ri le vukatini chukele ri hundzuke munyu le vukanga a nga ha lovoriwa
3: kona
0: nyanyuka
3: kona
0: yes se va ri i te loko a ku i ringa chukela u kuma ku ha ri cite test se a n'wi i lava ku vuya kaya a foyinela ku mhana yena a ku mhani hayi vukati byi ni komba swin'wana ni le ku vuyeni kwalaho mhana kona a ngo no la ka mina a ni ku lavi kona ni kombela ku wena na n'wana wa wena lava ni xitandi miya mi ya tshama kona hi mhaka ya ku laha mutini wa mina se ni createla ti-problem hi ku vona ku se na loko va ku va vulavula hi yona na nuna va kokelana nyana na nsati mara mhani lava va kombisa mhaka ya ku a ve si tshama va experience probleme aka nuna wa vona ene va vavisiwa mbilu hi ku n'wana ku hlayisa kusuka andzeni ka khwiri ku humela handle ku ya exikolweni ku ya a thexari a ze a heta
3: a heleketa mbitsi xikalwini kahlekahle
0: exactlyeleketa
3: n'wana
0: se hi yona mhaka ya lavuti yi vava ngopfu mani yi vava ngopfu
3: diri April swi humelerini hala ka vona swi humelela tindhawu to tala a ku tsakeni Giyani Boxing Club va ri xixa xihan'wana wa kahle i ntiyiso mara
2: i n'wana ku va ku mbeleko yo tsandza
0: no chava ku ni le moyeni a ni ta lavalava viti leri ni nga n'wi vitanaku hi rona
2: u tseme mubya
3: ya
2: hi swosweswo
3: mara ntiyiso wa mhaka a hi vulavule ntiyiso mani nkarhi wun'wani vavanuna hi hina hi tshama hi vuriwaka ku hi xanisa vavasati loko mo langusa ka nhlokomhaka leyi i n'wana na laa nga xaniseka swi vava ngopfu kahlekahle swi tiveki ku i byi kumise ku yini i fika i n'wi rhandza okay mo ku ri na mingiselo
2: i n'wi yisa na halawani i n'wi yisa
3: yi luma nyoka
2: hambele ku le xikalo ni nga tleli va ni pfuxa vusiku ni hayara timovha hi ku ni hana movha ni pfuxa leni mi ku ni lava 700 ni humesa
0: mara mhenti u nga ku masi ta ku mara hina hi rhandza ku tlula mpimo masivona ku kuma munhu a ri na khwiri ra 8 months
2: leswo swi hi dlayisaku
0: i na ha va tlula lavo tala
2: hi swoho vhele hi rhandza ku tlula mpima xisa vona
4: ahe
2: mi ta mi ri njhani
4: hayi ho tweyaleya n'wana
0: eyi
2: a lweyi n'wana lweyi

0: Marijuana loyiwani xihoxo mina ni blema ngopfu na mhana yena.
1: Va ndzeni mhana yena?
0: Mhani va tshame na xihundla ka n'wana. Hi ku papa vona ku stepfather va amukerile ku a hi n'wana wa vona na khwiri a hi ra vona swa ha sungula. A fanele va lava ku tema lembe ya n'wana ku simile ku ka lexi a xitejila xa ku kondlo a ngati va tshame hansi na n'wana ku phela wena wa ngati. A ze a siku ku kumela va hi tikhona ta kona.
2: Okay.
0: Ku ze ku ya papa wa ngati ka graduation. Laha a fanele swi nga fikangi. Antelo ku ri fa ba swi.
1: Ai ai la ta ku mi vulavula evita vutisa la vutisa.
0: Eh loko a we ku hlamusela. Xiphiqo xo a xi nga ta va kona ngopfu. A xi nga ta va kona ngopfu. So mhani vona xihoxo va xi endlile ku tshama na xihundla ka n'wana.
1: Se leswi ye n'wana lowu a ni n'wana.
0: Va tlhela va hetelela ku khoma n'wana va khoma n'wana hi mbilu. Vukati byi ze byi hela.
1: Va n'wi khome hi mbilu njhani?
0: Loko a va nga n'wi khomanga hi mbilu a ku loveni a fanele va yini?
1: Va endla yini hikosi le phele ku lovoleni yehe n'wana lowa hi ya va khontrolaku va va na mhani i ri lembe ya lovoleni laha nga ta teka mali i mani mani laha nga ta a nga ta koxa malovolo ma swi vona ku mhani lava nga n'wi tswala a va ha ri na rito i n'wana hi yena lahaya se mara sweswi loko se vutomi li bindza i ri wa vuya i vuya kweleyi a nge te ha papa yena kama
0: xichangana xi ri yilo mandeni ya le handle
1: se sweswiwa why yi nga lumangi le masunguleni
0: yi lumile vo tshama na xihundla ka n'wana mhani
1: i va yi luma va n'wi kuma n'wana hi loyi
0: loko a va nga tshama na xihundla swilo leswi a swi fanele swi nga fikangi tilembesi a swi nga ta fika because i nge n'wana loyi a 15 na papa lavo hala ka graduation i nge va nga fikanga a va rhati papa wa ngati va ya ka graduation ku tiva ku
1: mara why mali leyi a kha a dyondza hi yona a vutisa ku yi huma kwiniki hi ku papa yena a nga nchumu
0: sweswo a swi olovi ngopfu hi le vuhlayiseni vana vo ka va nga ri va hina mara hi nge vutisi ku mali yi kwini
1: se mara a va se tshama va ndlela leswi a endlaku swolo
0: hi nge vutisi ku mali yi a swi ta ku a hlayisa vana vo ka va nga ri ka hina.
2: No, mina ni yima na n'wina kwalano swo biha ka mahanyelo ya n'wana.
3: Yes.
2: Ntiyiso wa mhaka se a va fane va tshama hansi na n'wana vulavula swona ku a swi tiva a kota ku swi lavela ndhawu a swi amukela swi twisisa ku a ngo lo phutisiwa.
0: I ntiyiso walowo.
3: Mara maendlelo ma yena ma tshamisekanga
1: mina ni karata
0: mina
1: ni karata helaka ku n'wana lowu i koka vatswari va yena hi tinhompfu i va hisa hala na a ri hi yehe a va kokaku hi
3: mara na yena misa loyi wa papa yena wa ngati ni ti ngaku a nga kahle
1: a nga kahle na
3: yena
0: wa papa wa n'wana hi nge vuli ku a nga kahle because yena a ni u rhambiwa
3: mara i a rini phela n'wana loyi i n'wi a rini i ale n'wana loko se va n'wi vitana i tsutsuma aya ta n'wana loyi a nga swi tiveki na ku i nghenise hi mani xikolo
1: se ma swi vona ku mhani va nga vandle xihoxo xexo na luya endlini xihoxo
3: no xa luwa n'wanuna mina ni tinga ku xi wese man a ni nga ta ni ta khomanyana hi tingana loko ku ve no vana a rini se munhu va ku i dyondzele dokodela wa graduate ni ku huruhuruhuru liya a ni nga ta ya
1: no pfumela ku swi nga endleka hi mbilu a vulile
2: kuri na miyingiseri
1: vula ku mara swi ni vula ku hi mbilu swa endleka a vuli swa humelela
2: ma ha ri kona
1: va koho mara va koho
2: va hlasele ngopfu swivutiso
1: hi swo
2: sweetime ya vona swi vula ku ta fane
1: mileyini
2: ma ha ri kona buti
1: ahe
4: ena
1: mfukile na
4: hello
3: aye mana mina minjani
4: wa mukomo wa twale ka
3: no sorry man mara se mi twala ka kahle swinene
4: ipfukile minjani
3: ipfukile na hina mana mina
4: mi vulavula na mana anakanya
3: aye mana anakanya
4: na yi twa nhlokomhaka a ni nge veki mhani xihoxo ni wansati na mina
3: ya
4: na

0: Le hambi swi nga ni humelelangi ni nga vanga na ro badiri ra ku kumbe ni kuma n'wana wo sungula ivi ni nga kumeki ni tshama kona ka papa n'wana lowo sungula ni tshama kona mara ni twisisa ku yi ma ni mi byela ku loko ni vula ku loko wo va kumbe swi humerise sweswo mi ni byela ku ku na swiyimo swin'wanyana ku byela n'wana hi nkarhi wolowo swa tikanyana ivi a yi ti byela ku hayi ni ta n'wi byela hayi ni ta n'wi byela ma ni twisanyana ni veka n'wana ngopfu xihoxo loko yena ku ri ku na lava nga rhanga va fika va n'wi byela ku phela vhiki wa ka matsaritsari a hi papa wena i swimanimani a fane vutshemba na yena
1: ya
0: ku mhani ni twa leswi mo ni byela ku mhani kwale ni se a va ta pfuleka no chiku no chava n'wana wa mina a swo ni tikela ku va ni ku byela swi na ntiyiso ngopfu papa wena wa ngati i swimanimani mara swi ndlise leswi na leswi ene mhani ni byela ku n'wana loyi a swi yi hi ku a va n'wi byelangi hamba va no n'wi byela leswi yena a lavaka ku hanya swona i swi hanya n'wana i n'wi byerini a hi mhaka ka va n'wi byelangi mhani ma ni twisanyana a hi mhaka ya swona a hi mhaka ka va n'wi byelangi ko va leswi yena a nga xiswona se mhani hi ku se swilo swi n'wi xambelini n'wana matafula a va n'wi byeli ku n'wana wa mina yena ka bawa wena wa ngati i vuyela kona vukatini laha i nga vuyeli kona n'wana wa mina ni ku rhandza ngopfu mara ka maendlelo ya wena leswi i nga swindlise xiswona hambi wo tiwa ku n'wanuna loyi wani a nga ku kurisa a nga va a phuntini hayi n'wana wa mina yena ka bava n'wananga a va n'wi byeli sweswo a ni bawa wa yena hinkwaswo swi le amukerini n'wanuna mhoni mi byela ku hambi n'wana a lo n'wi ala loko se n'wana a kurini a ku na n'wana wo ala swilo swa kahle loko a swi vona ku se ku ta leswa kahle vavanuna muko mi nga kurisa seka swi hlamuseta na ku yini munhu na n'wana hambi ku nga n'wi kuma ri na kwiri ku ya i ya teka munhu loyi a nga na n'wana swi amukeli ku ka no n'wi kurisela ku a ti tiva yena n'wini a ta kula n'wana loyi ku a kota ku ti hlayisa a ni n'wi hlayisele ku a ta ni pfuna hi ku mo ni mi byela ku loko a nga ku pfuni i ta twa ngopfu ku vava swi bejele ku ri n'wana a wena wo ku bebula a nga ka a nga ku pfuni ku huma khwirini ra wena leswiya swi ya hi n'wana ma ni twisisa mara mhani a va n'wi byeli ku yena ka papa wena wa ngati n'wana wa mina vuyela kona hambiloko ku ri i tekini a ni na swilo hinkwaswo i swi endle se a tekini yena kona n'wana wa mina a va n'wi byeli sweswo ku a mutini wa mi nga vuyeli kona
1: na mi sapota mhanana kanya matasi jan na DJ Rex ni twa yi nga ku mhani lava mi byela nchumu i tirhisa
2: Lower stepfather.
1: Okay. So a ku na nchumu lowu a wu n'wi va phuxaphuxa and a ku nga ri na communication between nuna papa n'wana wa ngati na vona so a swi fani na loko ku ri na communication
3: se mara mhana anakanya a hi nge a ni ku na vatswari lava mhana anakanya vo mi kuma ku nkarhi wun'wani va ti byela ku a mi nge twi hi n'wana ene mi kuma ku n'wana i va a karhi a swi tsakela ku a la ta tiva ku endleka yini a ni mhana anakanya na kwala ka homu ma swi vona nkarhi wun'wani loko va ku 14-16 va sungula ku pfuleka matihlo ma swi twisisa va sungula ku byelana ku phela wena wo tshama kona laya a hi papa wena nkarhi wun'wani hina vatswari hi na xona xipana ni va open ku pima nkarhi wun'wani ku ya hi miyingiseri wo sungula i kombisa ku fane a tshame hansi na n'wana a n'wi kombisa mara ku na vatswari lava hi alaku mhana anakanya ku fana na leswi hi ngo a fane a nga ku byela nga n'wi tshikise sweswiya yena a kula
0: mataku loko nakona ma swi ondlekisa swi ndlekisa sweswo ani yimani n'wi byela ko masini n'wana loyiwani na loko ku ri mhani vo lo rila va rila hi mbilu ku va va zesi onhaka mo ni mi byela ku na mina a ni ta rila ngopfu a ni ta rila a ni ta rila ku n'wana wa mina a wu fane i ni hleketelela hayi ku a nga ndli vuxaka na ba wena wa ngati mara ka swilo leswi a nga endla ka swona leswinene a teka bava loyi a n'wi cukumetela leyikulu i khole ngopfu wona loyiwani mani
2: kwalaha sejeni va nga vula kona ku why a nga vutisanga ndzhaka loko a swi twini ku papa yehe wa ngati
0: mhani a va ta va laya va pfulekini a ni va tsandzeki mo ni mi byela ku a vo chava hayi ku a ka vona va nga ti vutisi swivutisi swo tala ku ni n'wi byela ni nga n'wi byeli ni n'wi byela mara a vo twa timbilu ta vona tibanana
1: and sometimes ni twa ingaku maybe na the treatment leyi a yi kumaka stepfather a va tinga ku a swi necessary ku va n'wi byela cause a ku na leswi tikombaka ku wa tikomba ku a hi n'wana wa mina
2: a ni stepfather a xi rhandza

0: na munhu wa so yeah. Ni leswi na leswi na leswi hi swona mm-hmm. na mana yena va kota ku va va n'wi byela ntiyiso
1: okay.
0: A swi olovi phela ku i ta byela n'wana i ku lava a hi papa wena
1: leswinyama phela mata mhaka yin'wana leyi nga ku ni vaviseni ka mbilu incini va family ya ka nkulukumba loyiwani va tiva xitori lexi hinkwaxo they were supporting the child a n'wi n'wi supporta a ri yexe misa loyi so ku hlambalaziwa ka misa loyiwani swi vavisa the whole family
2: leswi vulaka ku
1: mama ni twisisa musa ku ku yiweka graduation ivi a fika loko va vuya ku mi fambe njhani ka graduation a ku ha hi fambe kahle ni wo kuma se ri khotso va ri kwale ka graduation swi vavisa the whole family cause a va supporta n'wana loyi hi ku twisisa ku i n'wana wa buti wa vona kumbe i n'wana wa n'wana wa vona
2: mfukile mjana
3: hayi ni nga kombela ka xikarhi
1: ya
2: alright
3: mina step farm step papa mi nga xaveli wa akela yindlu se na n'wana loyi ni hleketaka na loko ro endla swona ku tlula ku a famba a vitana papa yena ntsena lava va nga n'wi hanga a ni kumbe xani se mhana yena a va ta n'wi byela ku hayi papa wena i mani hi swa u kota ku endla a vona ku papa ye kumbe wo va ndzela kumbe a nga va ntivi mina ku ri swi hete ku fada ma stefan xa mini xa veri mona papa ni va hakela yindlu
2: okay so
3: loko ni tlhela ntirhweni ni fika ni tlakusiwa ntirhweni
2: swo swa kahle so loyi wa ntombi loyi hi nga n'wi tsundzuxa yini yena
3: lowa ntombi elena swilo swin'wana swo ka swi nga tshamisekanga swi tshamisekanga o ya ka papa yena a tlhelela kona
1: impe
2: papa wi papa number one number two
3: papa wa luya a veke n'wi ala va ku ha n'wana wa vona va lava kha va teka mali ya cuma
2: ene va yi dimi
3: a tlhelela kumbe xana a fika va vutisa ku mali liya cuma a yi fanelangi yitsongo na mi nyika yona aka xipano
2: a nga ha yi humesa madala
3: a ni to fika vutisa ku phela u ka tibyerile se a ku sala ku ve na mali yitsongo na kumbe na bela la mikhukhu leyi ni lava exipandini
2: a ku hoya ka mhani
3: to mhani mhani ve nge pfumeli
2: i minyini leyi ro ta yi pfalini
3: mhani ve nge pfumeli sure
1: onhe ngopfu
3: hayi onhe ku dlaya ka mhani ve nge pfumeli a swi va ta holova na nuna wa vona
1: ya
3: va ta n'wi vutisa ku se n'wana wo yi vuyele yini la a ve nge vuli ku n'wana wa vona papa lava va ta ku n'wana wo yi vuyele yini la va ta ku n'wana wo yi lava yini la
2: kumbe va ku gavari leri
1: phela i ntiyiso i onhele na mhani wa yena swi nga ndleka na stepfather xa yena va twa hi nga ku nsati wa vona a ku ri na leswi a swi vulavula swo huma ndleleni na n'wana loyi ene n'wansati wa xikwembu a ngo tiva nchumu
3: va ta to yo byeleteriwa
2: alright ni mitwini i malava
3: kombela ku va xikalavito
2: khesile vito ra n'wina xikalavito ku khesa swinene
3: alright
2: hi leti mhaka
1: kahlekahle mata ni tinga ku ti-situation letiwani maybe ti hambana ku yinise jena dj a hi twisiseni step father lexiya xa ku ni rhange ni tswariwa ni n'wi tiva papa mina
4: okay
1: ivi va hambana na mhani ivi mhani va ya vukatini byin'wana va famba na mina kumbe ni landa ni kha ni n'wi tiva papa mina mantwisisa ni you know ku ri na papa mina i tshame a va kona vuton'wini bya mina ni n'wi tiva what about loyi ni nge tshamaku ni n'wi vona a nge tshamaka available a nga swi tiki ku ni doka size mani ya xikipa
2: mina ni hlange na ntombi a ri na a haselele tin'hweti tinharhu
1: mantwisisa
2: teka ni kurisa a ha ri kwalomo
1: so that's why ni ku these two ta hambananyana maybe koma a na hi xitiku ya va va yimise ku yini mara ni xoko loko vo ze va ndla hi ndlela liya a maybe ku va tshame ku va na relationship phela ya lava relationship yi sungula texari
4: kona mingse
1: mingiseriwa yini
5: njhani
1: hi pfukele n'wina minjhani
2: nga vona
1: ho kombelanyana voice yi tlakukanyana switsongo.

0: ke sa go tshile go ba embela embele ene bang lapha so mke gola a itiba go le anga tata go ta go shwa shuma e malume na nuna luya se re go se sa date maka di jika inga half to se kumela like kuma xinga ba dzena ku manavele ku teni ximela xigui that's something go misa lo ite enhlana lo baba xilanya lexi wa ngati a tla tirwala aya kwa ka kokwana wa xona
1: e randa ku dela
2: aya tsalisa eti enhlana ingense kuyini va ngwere sekuyini
1: lexi tsakisaka i ku mikon'wana loko o tshika endle swin'wana i ta ya kwile
2: ma swi vona mara swa supa
1: se
2: hayi mina a ni vona liya ku ri a fambi a tiyela kule ka ba yena ba yena ku yena i swi hlekete ku a swivisa ku yini loko swi tetana
1: allright
2: ma swi vona hi ku mhani lava a ni voni va ri na nandzu va right lava ngetini va ku wena famba i ya ti vonaku ku i ya tshama kona na n'wana wa wena hi ku haleseni hlamba la hi langutani sukela ka stepfather va hahani va mhani ku ri na family ya ka vabaja va n'wi hlayisa a spenda timali a invest a dya kahle hinkwaswo leswi wala a famba kona a nga pfumali nchumu hi ku aka bali ya khensa hi yini yena ma swi vona a tlha heta vula ku a nga na vabava vambirhi sesekuwa ya vuya ka vabava vambirhi
1: i ya ka bava number 2
2: mara ku ri ku heti va a nga na ba i ya ta dya yini kwele
1: loko a hi ri ku hala a heta a choose number 2
2: mani wa kona na yena a nga dyangi na peni ya yena hambi a ha ri xikolweni a nga kumangi nchumu u huma a ya phela yi chavisa ngopfu hayi no a va n'wi lahla va n'wi tweli swiwana kahle kahle wolo a nga tweleli na swiwana na kan'we
1: hayi khensa swinene
2: hayi no hi khensini a n'wi vulavula na jambani kwala ka xikolwana
1: khensini boti jambani allright danko khensa swinene jambani laka xikokwana hi teto timhaka a choose number 2
3: eyi mativa mara n'wana wa sone i lava nkarhi mara ku va a teke xiboho xo ya aka mutswari wa yena mi hi ku twisisa ka mina a ni i na vutihlamuleri a no va na nsele buti a focus ka nsati wa yena i ringetile ku komba n'wana loyi wa ni rhandzu a nga ri appreciate
0: exactly
3: n'wana wa yisati kokwani ngoveni na loko a lowa i lowa na mhani wa yena ku vona mingiserene
1: a ri kona a vulavula
3: n'wana wa yisati na loko a lowa hi minkarhi yo tala i lowa na mhani wa yena wa xinuna i lowa na ba wa yena hi yo mhaka mutswari wa yisati na loko a ri ku hlambeni a ri vele xithawulana i ta twa va ku masese ni tiseli xithawulana ni ku hlambeni
1: xivoa xinghena
3: mina ni ri n'wanuna oh ni nge ku vita ni tshembani loko ni tisele
0: xithawulanahlayila swisweswo
3: so mara loko a fika n'wana loyi a komba mhani wa yena mavala i vula yini ela hi marito ya n'wana i rhukana mhani wa yena
0: tshame
3: na bava laa
0: a nga ri ku wa mina yes
3: ku ri ku ku yena evukatini sweswi umbulanimi ku mixe chukele na munhu leyi ti vuya hi yena a famba yele ka bava kona ya solvha mhanitsongo wa yena
0: ya
3: simple mo hetwa
1: ahe minjhani manito
0: ahe mingiseri mi pfukile
1: xanipfukile hi nga vona maxi
4: na muntlha to fikile hi na yi tlhava mbilu leyi hayi leswi nga ndlaya n'wana loyi vusofa byi nga byi kulu ngopfu ni nge ti n'wana wena laha ka n'wana wa buruku lani i ta wu kula ni ku dyondzisa xikolo ku ya heta na tiyunivhesiti loko siku i fanele ku ejata ni ta ni ta chachula na wena ejika u ni kombeta xikosi
3: ya
4: a swi vava ngopfu sweswo ku mi byela maxi laha ba kona a nga se tshama na peni yinene na kun'wana ini embale yini i ta fika laha ka xiyimo lexi a nga le ka xona a nga zanga a nga yi nghena na
0: ya
4: hayi swi leswi swi vanga ngopfu n'wana loyi leswi mhana wa yena a va nga ndla swona ku n'wi byela mahaxi mina ni vona va ndle swin'wana swa kahle ngopfu laha mutini wa vona no nghena a fane a nga ngheni hi ku loko o vuya u vuyela ku onhela na mhani hala vukatini
1: a na vhele a nga za a kwata na hi nkulu kumbali vaku hayi kho
4: swa
1: twa mi tilongela hinkwenu mi famba
4: yo mandzisisa lero swi ya sifika ka papa lo swindla nga ku mana n'wana loyi yena se a nga n'wi cheletela ku ku na munhu wa swona swo le handle ma ni twisisa ka yi swi leswi nga ndla n'wana loyi swa chavisa maxa
1: hayi emitwini emani lava Margo
0: ai va tiko bava fambe
1: oh va fambe khala vo
0: tarika tru jan le mi vula kulani
1: va hlela ku photos
0: mi ngi se rivari va vita lo ibyela ku igangeni la la butini
1: nga huvi
0: ni twa inga ku balo ive limient ngopfu loko a ko va mina ingeni kwa ti hari a le ka graduation a ve we a isongela ku vulavula yona inga ku la send na problem
1: nwana ku ri nwi hi kwa la ku ri nwana ku ba nwana straight
0: ku ri mina stepfather ane ni mele hlabisete ku loko a lova ba nwana ri gatari ri graduation
3: ni se ri one la va ri EJ ne
0: ya
3: iri wa swiranda ku ngisela nongolo a ku mara i tola comment inga comment swona e ku ma vhena i paka handle na
0: yo loko mi isa loyi one wa baba nwana ntwa inga ku i tlange kahle ngopfu anga jahangi
1: loyi wa
0: is bigger
3: okay
1: right mlemoyen
2: ai
1: mjana
2: ai tikile nga ku bo
1: yi na mito la kaya la
2: ai na va yini kwa la
0: ai
2: ai aka ai ta hloko ma ka mo
1: trujani
2: ya nandi ya kumara ya tikanyana leto ya mina mani va tendente fanela u n'wi byela papa a swi nga ta ndleka sweswo hi ku ri papa yena i n'wi arini a nga pfumelanga i landzurini se papa yena ku ri yaliwa a nga tshama na yena sweswo a nga va gangisa va ri na 8 months lero n'wana hi yexe loko a ri n'wana wa nghondo a ku ta va ku ri yena eka mhani ku ne kasi yena papa wa mina i mani va tshama hansi va n'wi tshandzeka kahle ku nga ri leswi va nga swi ndlisa hi swona so hi ku ya hi mina nkarhi wun'wani swi nga ndleka mi kuma ku n'wana luya ba hi lowa wa ngati a n'wi hlayisa kusukela ka grade a ra yaloye va nga swi tivi kumbe ka kumbe a high school kumbe a va ri a ri ku n'wi support na n'wi nyika mali yo dya xikolweni a nga swi tiva mhani wa yena papa luya a nga ri swi tivi ra n'wi byela
1: a n'wi sapota wo ku va ni n'wi nyika mali ya makipikipi hi kho ku sapota loko
2: a nkarhi wun'wani kuma ka n'wi nyika 1000 ni vana ndzi nge vuli kaya kumbe yi fika na 1000 a n'wi nyika yona ya ku phela maswona loko o va kha n'wi nyika mali yeleyo ende na hala kaya a dya fresh nako va swi vula ku a dya kaya a famba swi ri kahle nakona le kaya so loko o va a ri na xihundla xexo na papa yena lava ngati swa fanela nkarhi wun'wani a tshama na xihundla xexo ku za fikela kwale ka ku aza graduate
0: se swi vula ku xihundla lexi miyingiseri xi ya huma hi siku ra graduation hileswaku a hi weni yena ku ya fika ka graduation
2: maswa
0: hi phela mina loko ku veni a ri ni misa loyiwa khweri leri a nga swi kota
1: phela a le khweri leri one n'wana loyo va n'wi khandzi va n'wi posa va n'wi layicha a bazini a kongoma leya ya koho
2: a ra ha nandzu swi nga ndleka mi kuma ku endzhaka nkarhi yena loko n'wana ka ta vatswariwini mi kuma na swin'wana swa kuma 10 years 12 years nkarhi wun'wani ta kuma swa a va tivana na papa lowuwa wa ngati
1: mara i mani a nga n'wi komba laha nga komba ku papa wo hi loyi
2: social media ti yehile bara social media ti kumeka swihi swo tala ngopfu
1: ivi yehe a nga vuyi loko social media yi endle sweswo a nga vuya vutisa mhani hala
2: ni nga thumbana munhu wun'wani we le kweni u nga n'wi tivile ka social media
1: mara a ni loko ni thumbe loko ni n'wi thumbeni n'wana wa mina loyi a nga ha famba khale a nga hambana khale na vutisa mavona ku papa wa mina hi yehe ya loyi na
2: va vula vanhu
1: hayi mara a fanele vutise mhana ni ku ni twa va ku ku na mbhoni hala va ri papa mina
2: swi nga endleka a n'wi byeli na n'wi byela ku ndhavuko.

0: Ngabule. Vula ma vula mani loyi.
1: Eh, ku vula papa lo wanga ta dzela mwana lo wanga vula ku me 1-2.
0: Se yeye mwana lo loko a dzela ku ngabule. Se vumbhoni byo tiya bya ku himpelampela hi yehe papa yehe
2: i byi kuma kwihi hi ku a nga tirhisi xivongo xa yena phelamisa loyi i tirhisa xilei xa papa luya wun'wanyana
0: a na a fana na ngita xitifiketi xa yena
1: na hi nga vanhu kona ku vambeni
0: loko mi vulavula n'wihi loko ni vuya kaya ni fika ni vutisa
1: ku endleka ya yo byeloteriwa na hi vakumani wa
0: inaka
1: Eh, sendeka mara mhani va ndlindzi fanela n'wana loyi a nga ha vuyi kona laha kaya nga ta va onhela swinene
3: ntiyisoswa
1: twa nsa papa mhani va nga n'wi pfumeleli ku vuya kaya a va n'wi langutisi sweswiyena
0: very lomani ndeni le handle
3: no swa twala khense swinene lexi nga humelelaku hi n'wana loyi na va ri sor va khense swinene mixer lexi nga humelelaku hi n'wana loyi loko a vuya kaya phela na mhani wa yena a nga va tekela nuna ma swi
0: tekeaivuyakaya kwini i na makaya mambirhi
3: hi mahaxi loko xi suka xikolweni va xi vona vakhegula a va ku n'wana wa ka ma phela ba wakha va nga n'wi tiveki a va ku n'wana wa ka
2: ngoveniaaia xivongo xa ka ngoveni na problem ya ku i mhani a nga xi convince a xi byela ku a hi papa wena
3: xi n'wi tekela nuna hi ku xi ya sungula ku vumba vuxaka na papa luya loko a ku yini xiku haphela u he boti
0: wenana kwale xikolweni va covid esingoveni xexi ku present
3: loko xi heta se xi ri va ka ri khotsa i thurujani
2: hayi ku lukumba ngopfu
0: iku
2: a ni voni ndlela leyi miyisa loyiwani wa papa xona wa ngati a nga yi tirhisa ku xi convince ku i papa xona i papa xona hi mhaka ya ku xi tirhisa xivongo xa le vukatini bya mhana xona
0: se mara xi rhwala xivongo xa vanhu
2: ene na loko xi phaphara siku ro sahlwini
0: a xi na mahloni
2: xii thurujani ngopfu
3: loko va xi gangisa va fana xiku wa ka ngoveni mara loko se xi kume vukati xi ri ni waka ri khosa
2: exactly
0: wayi mali yi nga yi ka ngoveni
2: hi xo xivutiso xa hina xi ndlaku hi vilela mara na mina ni sapota mhani loyiwani ni twa yi nga ku all along sejeni a ri ku tlangeni kahle madayizi ma yena nkarhi wun'wanyani loko xiyimo xi fika xi ku tlimba hi fanele yi teka xiboho xo tika ene xiboho xo tika xi ri na n'wana loko a nga ndlangi swona yimana loyi a nga ku komba swihi swa kahle evuton'wini nona wa xona xi ndlela leswi swa kahle
0: mo hi twa lava ku va nga va rhekhode swiri
4: ahee xiluvo hamumukeli hinkwenu ka n'wina na vahinga laha mi nga na vona swilo leswi mi byi vulavulaka leswi vo tala a va dyondzi vo tala swinene va tele ngo lava nga na valava lovondla sweswo loko ka mi na vona a ni to dyondza loko va pfulaya ti-radio va yingisela va ta swi vona ku malembe man'wanyana va ta chichiva swiyimo hi vanhu va vona danga
0: kesini laha ka mapuve la mo yi twa lava kokwana va vadyona na ku hlula
5: leyi mhaka hayi a nga ha tlheleli n'wana leyi mhani va ta zacwa vukateni mhaka yena ya rhandzana na bava loyi ya rhandzana na bava loyi a nga ha tlheleli yi langutiseni kahle mhaka leyi ku kumba vavabyi
0: va ri ya teka papa
3: a nga swi endla
6: i ku bomax botrojoyine na papa i ku n'wana loyi i tsande mbembo tsande ku veleka hawa xi tlhevukile a xi tangu kahle kova ku na problem loko okay loko i mhani ba yena hi va kumbe i kumbe hikokwana ku na kun'wana loko a nga kumi bodlam a n'wi tshuka na yena a swi sukela loko swi ri swona
0: mhani ha vona
6: tshula ku na kun'wana na yena va nga n'wi komba ku ba wena hi lowa a hi ba wena hi ku a ni yena miri va hlangane na mhani a ha ri khwinini swi kuma ka kona loko ku humaka kudobiwa ka yena ku na loyi a nga ndla xihoxo
0: komba n'wana loyi kwahala mapatwini
6: komba ba yena a nga ri na rito a nga lava ka famba a lava va vitana ba yena ka swilo swo fana leswi a nga ri na right a yi ri na mhana yena mhana yena hi va va fanele va vitane papa kona kumbe va vitane vanhu lava.

0: fambe na vona loko a ni na swoku yi onhaki kwihi kwale ka graduation hi ku yi nga fe yi sungula ku onhaka kona kwalaho naswa vona mhani va nga ha yangu na loko lovoliwe ka yena loko a no leni se a ya ku va holoviseni a nga kahle n'wana waloye na sweswi va nguveriwe swi tsandzini leyi a vuyeli kwale ka papa yena kumbe a vuyela ka vakokwa wa yena hi ku leyi still wa ha ya ku holoviseni hikuva ni siku yin'wana vabalwa i ta lava ku n'wi rhuma swin'wana kumbe i ta lava ku n'wi hlamula swin'wana i ta byela papa lowa ku phela a wu va mina wa ngati maswoko still na kwaleni a te wa ha ya ku holoviseni se kun'wana a sala kwale ka kokwa wa kona kumbe a ya kwale ka ba yena ku na kwale wa ha ya ku hlamuleka papa lava ku vava loko a za kota tiya ntlhanu wo a landza ba yena na kwale a ya kona wa ha ta tlha a landza e a hlamula papa lava ku vava hikuva va ta lava ku n'wi hlamula siku rin'wana papa lava a va byela ku phela a wu bami ni nga ni hlamuli sweswo maswoko still va haya ku holoveni a sali kwale ka mhana eka ba yena kumbe ka kokwa yena wasa ku ri mavonela xikomba hi dzembanga laha swi ta ku kobya ndhuna munhu i kohomu DJ Rex
1: ka vula hayi a xi dzahi yo mbangi hi ndlela yeleyo
2: ku na doli rigayisi kamba ka rigayisi va ka thoma vahala ka n'wina i ri kahlekahlaya a hi twisiseni kahle ku xivangelo xo n'wana loyi a zaya tiva ba wa yena swi endle njhani
1: hi leswi
3: hixi leyi nga na yona
1: mihumelelehi
3: mhaka ku a nga xi tirhisi xivongo xa mhana yena a nga tirhisi mhanga
2: xiwan'wanawanhwanyana
3: a ri n'wana wana nhwanyana hi tiva ku ri yehe a twisisaku mhana yena
2: xi nga tlheli lexi ya pfuki mathawula xi ma veka henhla ka
1: n'wana wa nhwanyana
2: wa xikombazanga
1: ke mahloni a nga na mahloni n'wana loyi
2: n'wana wa nhwanyana i fane nkarhi wun'wana i hlaya vana mhani wa yena phela loko hikokwani ngoveni hi nga swi tivi vana va hina va vanhwanyana ne vakon'wani va hina va tiviwa hi va mhani wa vona ku nga vavasati va hina hina hi nga swi va tivi loko mukwan'wana a ta talovola mi nga tibyeli ku mhani a va n'wi tivi munhu wo sungula ku tiva mukwan'wana mhani xihundleni va va tivi hinkwavo
1: nkinga leyi xi nga na yona se xi leha nomo
2: a xi la ku biwa trujani a trujana yi okay ma yi twa mi yingisa
1: vile moyeni
4: xivangelo xa ku tika papa i xi xin'we i vana va le handle
1: mi ri ku ndleke yini xin'we xi ndle yini
4: xivangelo xa ku tiva ngopfu papa i vana va le handle vana va le handle va lavalango va na nomo
3: vana va le patwini
4: va le va na nomo n'wana i nle xiho xa ku yena loko a tiku papa yena emanimani a nga a tshama hansi na mhana yena a fanele a tshamile hansi na mhana yena a va vutisa kahle ku kasi mhani leswi ndi swa kuhanle hi swona na ivi va kota ku n'wi hlamusela hi mpela papa wena emanimani sweswiwa n'wana leswi i lava ku vuya kahle la a nga ku tivi a kaya ka vona hi kwihi se mhani leswi va xidixi va fanele va xi endla ka n'wana i ku byela n'wana ku leni va a nga tlheleli a yi lomu a nga lovoleliwa kona or ka papa yena
2: ya
4: na ku le a nga lovoleliwa kona phela hi le ka vakokwani wa yena le ka va mhana wa yena a nga yi a hi kumi i nga na mhaka i mali yi nga dyiwa kona
1: ex n'wana loyi tibeke to hlakelela ndleleni
3: a hi mhangu ku ti lavela
4: swihoxo swi le ka huva ri vambirhi hinkwavo ka vona yena na mhana yena
1: ene damani xuma yi dyile a nge he vuyisi
4: a ku he vuyisi mali yi fambeni a nge he wisi mali yi fambeni
1: tshembaku tivuye ngopfusiku ra kona
4: swi vulavula swa le handle leswi swi nga dlayisa vanga leriwona swi nga dlayisa mhani ene mhani leswi va fanele va xiyindla ngopfungopfu ku tshama hansi vona nina wa vona ku exiphe mina a no swi tiva xivangelo xa kwana loko ixi a nghene hi yini va zala mi papa yena va kota ku vuxaka bya vona byi ya mahlweni byi nga pfuki byi tekatekile
1: all right no i khesa swinene
4: danko
1: i n'wana veri n'wana veri ku tswala munhu a nga tswali mbilu veri ku

0: le ngofu a vutonwini ene ntolovelo la nwana a fambaku na mutswari wa yena problem leti nga tolovela ku ti solve hi leti ya ta ku veri ipfinyiwa hi mutswari wa yena ri kuwa nga ku nga ri ku u heta hi ku nwana loyi xo sungula lexi a fana a xi languseni a fana loko ri na leswi a nga swi twisiseki siku rin'wana a ti kombisini aka mhani wa yena hi tisayini
1: phela
0: ku hava na nchumu lexi nga endlaka n'wansati loyi a za a hleketelelela ku n'wana loyi a nga va kha a ri na ku burisana
1: na mutswari wa yena wa yingati exactloko
0: ya yunivhesiti
1: yes
0: se n'wana loyi i ntumbelelo ngopfu mutswari wa yena ma swi tiva ku n'wana muhaxi mi sungula hi pampas loko mi huma loko a ri mfana mi ku xibeni burukwana loko a ri nhwanyana mi ku xiphethana
2: kahle kahle ku sungulwa kwele ka ku munhu a ya hala na lumiwa
1: phela mhani loyi i lumiwa xihisa lexi xi ri kona xi kha xi tsutsumatsutsuma na yena loko a heta ku tswala xi ta xi khome ti-pampas ta newborn hayi mara nhwanyana loyi
0: ku na ximajina xi ya tlela xibedhlele va kha va ku n'wana i le ku hlweleni ku ta loyi lavawani mhani loyi a nga lovuza a fika bebula xibedhlele hi nga vutisi leswo taka ye 2 days va kha va ku 3 centimeter 4 manese
1: ma kha ma conclude ku i papa n'wana
2: va kha va ku ha i tlhelini
0: a fostela khongela n'wanana loyi ku xikwembu a xi katekisi ku sakwana kahlula
2: va fonela nuna va fonela nuna va ku bebulanrid
0: e tshami yi heleketa madleke kwale xibedhlele va kaa madleke ya wena
2: va ri bebulan pupuri
0: tira mi yingiseri lama ruperile mpfukile
3: DJ Mrex.
2: Ahe.
3: Ya mi perisa hinkwenu ku kwala na hoke.
1: Ahe.
3: Nhloko mhaka leyi ya twala. I masombesombe ya mhaka leyi.
2: Hey, through John ya n'wana.
3: Hayi ku na vutravelo yikulukumba lona.
2: Hey, a xi tswalekangi xemu. Xi ri ntombi.
3: Ya so mara mina ku na swin'wana swi hleketaka la mondaka ni vula leswi ma vona evuton'wini va vula ntiyiso loko va ku wanuna a nga fanelanga ku joyina ndyangu i faneke ku va a sungula e ndyangu
0: okay
3: mikarhi yo tala loko hi sungula mindyangu ti-problem ta kona a ti fani ngopfu na loko hi joyine mindyangu loko hi joyina mindyangu hi ta hlangana swo fana sweswi hi vulelaka hi swona emadyambyini namuntlha
0: no mina ni kombela
3: loko
0: muyingiseri kombela ku mi hi basisa kahle
3: ni mi twela kule bava
0: okay a ni ku ni kombela ku mi hi basisa kahle la ka ku mi ri n'wanuna wo a nga fanelangi ku joyina ndyangu
1: i fane a sungula
0: ndyangu mi swi vurisa ku yini
3: ntumbuluko wa n'wanuna loko a tumbuluxiwa laha misaveni a nga tumbuluxiwa ku joyina ndyangu lowu nga sungula hi nuna n'wana
0: marito ya n'wana a nga teki munhu loyi a nga na n'wana
2: i va vula swona
3: hi ku ya hi leswi hi sike hi va xiswona ku va ku hina vanhu hi ti endlela leswi hi lavaka swona hikwalaho ka ti-circumstances ta ku hambanahambana mara loko hi languta vutomi hi byoxe hi ntumbuluko wa hina vanhu munhu a nga fanelanga ku va a joyina ndyangu lowu nga sungula hi munhu un'wanyana i faneke a sungula ndyangu wu va wa yena kusuka hansi kusuka makumu leswaku na ti-problems to faneke hi hlanganaku na tona leti kumbe leyi hivule yo fane leyi vulavaku hi madyambu lama ti kota ku va ti hunguteka hi mhaka yini na n'wana a nge pfuka cincile ku va n'wana wa munhu un'wanyana hambe a hambane na mhani wa yena ta tshama a ri n'wana wakwe hi yona mhaka n'wana loyi a swi kota ku tlhela a va na vuxaka na papa wakwe irrespective of leswi stepfather xi nga swi endla ku gingirika ka stepfather va hlayisa sisi loyi a swi vuli ku ri ngati ya papa lava ya va nga hambana na vamhani wa yena ya huma eka n'wana loyi ivi n'wana loyi a nga havi n'wana wa papa lava ya sweswe hi fake hi tshama hi karhi swi tiva tanihi vavanuna ende loko hi nghena ka mindyangu leyi nga sungula hi vavanuna van'wanyana hi a hi veni ni ready for ti-challenges to fanele ti hi vulavaka hi tomadyambyina namuntlha so ni lava ku ta vulavula swin'wanyana futhi before ni veketa ku pfuna loko ni langutile a ni ti wa hlamulekile evaphorisa kwalano
1: mitisiseki
3: okay nko mina loko ni languta sesilwini hello
0: matwakalamahlweni
3: loko ni languta sesilwini swi tikomba onge ti ku na nchumu wo karhi lowu nga n'wi endla leswaku a developer

0: swivengo eka papa lava nga stepfather lava i mhaka yini na loko hi twa papila ra mhani ri tikomba ri basisa papa lavayani na vona va ti basisa eka n'wana mara ni loko ni swi languta kahle swi kombaka ku mhani swin'wana a va swi tsalangi eka papila leri hi vulavulaka ro majembe ya namuntlha ri vulavula ngopfu hi mhaka ku va n'wana a va humelerisa ngopfu vubihi lebyi n'wana a nga byi a nga byi endla eka vona swi sungetaka na ndyangu wa vona lowu va nge le ka wona mara swin'wanyana loko ni langutini ni vona ngaku va swi excludile eka papila leri and loko a vo leswi kapa a swi ta pfuna ngopfu ku kuma solution ka problem leyi hi vulavulaka hi majambina namuntlha mina loko ni languta n'wana emhakeni ya ku va a develope rivengo eka swi nga ndleka stepfather ku ri na swo karhi va nga endla n'wana loyi mhani va nga yi beli la papileni mara mi kuma ku nkarhi wun'wana va swi tiva nkarhi wun'wana va nga swi tivi ivi n'wana a chava ku byela mhani hi mhaka ku ri i laha i chava ku onha mhani eka vukati bya vona i mavonelo yo sungula lama ni va vonaka ku ri laha swi heta ku ri na swo karhi papa lava ya va nga stepfather va nga tshika maybe va swi komberile eka n'wana ivi n'wana maybe a va nyika kumbe a nga va nyiki va n'wi pfala nomo hi swo karhi mara n'wana mi kuma ku ri swa n'wi affecta lengeni mhaka ku a nga swi koti ku swi vulavula ivi a display a behavior leyi vanhu lava va nga vulavula hi yona hi n'wana wa vona ka papila leri hikwalaka ku va i normal circumstances loko papa leyi a endle swa kahle ntsei n'wana loyi a nga ta behavior hi ndlela leyi hambi a karhi a tiva papa yi wele handle papa yena wa straight wa ngati
1: loko ku ve ni idrojanisana
0: ma ni twa kahle ku kwala ni musa
1: swinene
0: so laha swi nga endleka papa loyi ku ri na swo karhi a nga swi endleka n'wana loyi a developa rivengo leri ivi a display a behavior ivi mhani va tsandzeka ku hlaya papamini buku yi tsariwini i behavior ya n'wana ivi va khomela ku protect-a vupini vukati lebyi va nge le ka byona
1: se n'wina hi marito yan'wana mi ri swa feyila swo koka rhanga na vana
0: swilo swo swi feyila tot and tot hi mhaka yini na vavanuna lava vo tshama hi ku kombelana na vasati va vona mara ku na ti-problem ngopfu lo mindyangwini loko
2: and
0: mi vula ntiyiso ve nge twani na mina mara wena ntiyiso i ntiyiso ku va ku ntiyiso loko vanhu va byela va ri swi cela va ri a hi swona ni lava yime na wena mara mhaka kulu i ku ntiyiso ku ta tshama wu ri ntiyiso so mina swin'wana lexi ni tlhelaku ni swi vona laha i ku ri loko n'wana a vulavule hi ku kombela ku vuya ka vukati lebyi mhani va nge le ka byona swi twala ngaku i mhani va alaku a va ku na laha va nga kombisa ku papa lani hi le ku aleni so mina a ni ta ku loko ri ku papa lava endla lava endlanga nchumu n'wana wo tibihevhela hi ku va a biheva swi swa ku huma ndleleni mhaka kona matima ma adolescent ma ti endlela ku rhandza nkarhi wun'wanyana ande loko ri ku papa lava a va zanga va kombisa rivengo eka n'wana loyi mina a ni ta ku papa lava mhani lava hi mhaka ku n'wana se i hlangana xa ku hlangana xona a va ringeti ku khuluma na papa lava ya ku ri n'wana wa hina i n'wana wa hina i hlangana xiyimo xo karhi
1: se i vitaniwa n'wana wa hina mingiseni
0: hello
1: i vitaniwa ku i n'wana wa hina
0: i n'wana wa vona
1: va fane vhulo ku va ya ka bava va fika n'wana wa mina
2: i tirhi
0: yes na swika sweswo
2: i tirhi a nga na vabava vambirhi
0: yes it's true ku na swivangelo swa ku n'wi endla ku n'wana loyi a va hi mikwalowo a vula marito walamo mara sweswi hi mhaka ku n'wana loyi i tshama laha mutirhi wa papa lavaya swa ha fane loko a ri guardian ka n'wana loyi ya papa loyi
2: mina a nga ni hlamba ha vuya ka mina
0: yes a hi problem leswi swa humelela hambi mutswari wa biwa hi mpamu endzhaka karhi hi rivalela na vutomi byi ya mahlweni
2: mina ni hlambe
0: mi nga rivali ku ri evuton'wini u nge pfuki u ti tswarile kumbe u tswale munhu wa ku fana wena exactly u nga va u ri na mahanyelo eze mutswari mara n'wana wa wena u kuma ku ri mubya wu va wu tsemile mara wa ha ri n'wana wa wena
2: somoni
0: ya mahlweni na ku tisa xitshunxo yes because ni chava ku loko ni karhi famba so network ni nga tshika ni khata because I'm driving swin'wanyana ni swi vonaku laha i ku loko se va khulume na papa luya va ringeta ku va va n'wi xavelela ku at least a rivalela n'wana luya ivi va tlhela va khutswa n'wana loya furi va le ka kokwana wa yena n'wana loyi le ka vamhani wa vona mhani lava nga hi tsala papini ku ri va ringeta ku advise n'wana loko a sungula ku va na mahanyelo ya right ezin'wana le yena a kota ku kuma chance ku teka papa lava a tata ti sola a tlhela a nga ti soli hi nomo ntsena na hi mitirho a tlhela a ti sola leswi ta endla leswaku mukhalabye loyi a nga n'wi hlayisa vukarhi lebyiya byi hunguteka a hi ngo sweswi mukhalabye a ku ni nge he swi koti ku va n'wana loyi a vuya hanyo kaya mina a ni ta ku mhani a va ringeti ku vulavula na vatswari va vona kumbe tindzisana ta vona le ka rikwavo ku ri at least va amukela n'wana loyi wa vona loyi va n'wi accommodate a kota ku tihlayisa ku fikela loko yena a ti-developa a kota ku tihlayisa na n'wana wakwe va nga hlawula ka maxaka kumbe loko ku ri ku vatswari va vona mhani lava va ha ri kona va nga kombela n'wana loyi a tshama na vatswari va a kota ku va hlayisa xibendla lexi nga ta xi ri kona xa vakhegulela kumbe mukhalabyeri xi ta va kha xi hlayisa n'wana loyi na n'wana wakwe va ri karhi va swi tiva leswaku ri na ye i le ku tizamazameni ku a kota ku ti antswisa vuton'wini bya yena reason ya ku va ni vulavula ngopfu hi ndyangu wa ka mhani lava i ku swi nga endleka loko n'wana loyi a decide ku ya ka papa yena mi kuma ka papa ya a nga amukeleki hi swaku leyi papa ya a nga ta va n'wi tekile ene swi ta endla leswaku sesi loyi a va more frustrated in life ene ku na possibility ya ku loko se a hlanganahlangana ngopfu a nga tshika committer suicide because a ka ha ri na loyi a ringeteka ku n'wi seketela evuton'wini bya yena so a ni ta ku mhake a va ringeti sweswo swinene swi ta va pfuna swinene ku at least swi kota ku va swi tshamiseka swin'wanyana futhi ni nga kota xivula I think ni nga va ku ri xo hetelela hi mhaka va ri sesi i na tidyondzo mara ntirho a nga na wona a va n'wi advise futhi ku ri a swi bihi n'wana wa mina ku endla CV u yisa ka ti-restaurant kumbe u yisa ka ndhawu leti u nga kota ku kuma ntirho wa xihatla ku ri u kota ku ti endlela xitambi xa wena u kota ku hlayisa n'wana wena u ri kona leswaku loko u karhi u tirha kwalomu ti-restaurant ntirho wa ti-qualification u ta wu kuma vutomi u karhi wu phuxa wa ha ri restaurant sweswi ta endla leswaku vutomi bya sweswi at least byi olova ene na mhani na vona leyi va ta va karhi va pepanyana hi mhaka va karhi va swi tiva ku ri n'wana wa vona na ntukulu va swi kota ku va va tihanyisa hi leswi n'wana vona a nga le ku swi tirheni sweswo swi nga endla leswaku mpingu wu kota ku va wu hunguteka
1: okayswakhensekaswakhensekaswati
0: kuma ha ri na xivutiso xin'wanyana
1: awano swi tshamisekileso
2: swinene
0: makhelwa
2: right mina loko a ri mina stepfather a n'wi namba na ku
3: mina ni ri hambi u n'wi vulavula njhani i durujani
2: papa hlambe mavona
3: i ku leswi muhaxi va miyingiseri va ringeta ku ta naswona swi na nkoka because indeed a hi swi tivi ku nga va relationship ya yena na stepfather yi ve njhani of which a hi swi tivi na ku papila ri bambetela bava na mara swi tikomba hi nga ku nhwenyani loyi na mhana yena avukatini a va ri ku
2: rhandziwihibecause
3: hi tova ku loko xikolo a xi ngheniwa kusukiwa aka mihlava vhelemu for an example hi tekisi ku yiwa ka khakhala va humesa mali ya tekisi va kha va pfunana va family na bava loyi
2: hi loyi munla
3: mantsendo
2: ahe kokwani
4: vana va tshiki ku famba va xiphetsa wa mhana wona loko sweswi n'wana a onhiwe ka nikwana swa ale endlaka va kona
2: ni mi swithiwa mavetixi hi n'wina xaka n'wina
4: ni vulaku hi loyi munhu i yisiwini ka makuwa i fanele mhana yena na paku fanele hlayisa wa ra mana
2: vakweletmhana
4: yena i na 28 years wa ha ri nhwanyanitese ii luya i aliwini ka makuwani loko n'wana a kulawa ka makuwa lenga hali wa kona
2: aiko
4: se mixalaka endliya ku byaendliwa leyi munhu a tekiwa hi kwala i na mhana va nga tekiwa kure wa kona
2: se leswi leswi se sweswi a ku landzulaka kweleni ke
4: u ti landzula mhaka i nghesi hi xikolo hi makuhani leyi na mhala yena u lunghini a hlambana va ntirha titirhela munhu a n'wi tshike leswiya mhani ma nga zimitlaku vava n'wi tshikise leswiya a hlambaka baye bayela a nga ka yena ra tlangeni ka n'wana va vi mhani wa baye leyi a ri va n'wi hlayisanga sweswi va kuma n'wana bayela kelangoo bayela munhu a ku alini se loko munhu a ku alini mhani va fanela ku ya ela n'wana loyi wa kama ku yana leswi nga mhini a va yini futhi khale a va yisiwa vanhu ka nharhu u kuma ku
3: DJ Mrex lanuwani problem leyi a yi kona n'wana loyi i tsandzeka ku twisisa vutomi bya munhu wa xisati mhani va fika va hlangana na problem leyi va nga hlangana yona evuton'wini a va na nkateko yena wa ku tlhela a kuma xivongo hambileswi ku nga ri ki xa yena xa ntiyiso i ncini lexi ndlhaku a famba a lavalava na papa loyi a nga n'wi tiveki i ncini lexi ndlhaku a famba a lava ku rhwexa mhana yena ndzhwalo wa mpingo wa mihleketo
2: ene mhani va le ku hluphekini xem
3: mhani wa vanhu i tikomba hi nga ku swilo hinkwaswo swi right a nga na problem ya vukatini bya yena that is why n'wana loyi a kote ku ndla yini ku hlayiseka so u famba vangeriwa ti-problem hi n'wana
2: ene n'wana loyi va ngo va n'wi tswala n'wana loyi va nga hlayisiwa kusuka kwele swi nge se va kona no va kona
3: i problem yin'wanyani yo ka yi nga twisiseki leyi taku na n'wana loyiwani ani boni lexi faneleke ku lexi va fanele va xi entertainer from the beginning hi mhaka ku misa loyi i a ri yini a ku n'wana loyi wena ni nga n'wi rhwala exandleni ka wena a hi wa mina ivi loko se n'wana a tswariwa a fika a va na nkateko wo kuma papa wuntshwa
2: okay
3: se i mhala a fanekele a explaineriwa a explaineriwa yini n'wana loyi a explaineriwa ku ya n'wananga mina ni tshame ni va loko hi ri miyimani ni a riwa se loko ni heta a ri wa loko ni na 8 months ni gangisa hi un'wana n'wanuna mina ni twi nga ka swi tshamisekanga o ka a nga ri straight n'wana loyi a fanekele a swi twisisa ku mhana yena va ta tshama va ri mhana yena it doesn't matter ku a vuton'wini bya vona ku humile ene yena ni twa yi nga ku there is a reason leyi a yi ndlaku va nga n'wi byeli ku papa yena wa ngati i mani hi mhaka ku va a ri wini se a va a swi vurisa ku yini va ku i Mr. Khotso papa wana kuve ini a rini loko vo fika va hlamusela swo va tlhela hlamusela ku ini a rini swa va veka ka xitejini kumbe ka xiyimo
2: timhaka ta kona hi tete ta ku hi loyi n'wana i ri i tlhe a ku i ya kwile ku ve hi ku mhani va alwini xo xi nga se va kona
3: sweswi a nga na ti-problem le vukatini bya yena leyi n'wana lowa vanhu loyi anga ba hoshi mani lavayani na papa yena lo wa stepfather anga ba hoshi but the way situation leyi nga xona nevertheless the fact ya ku a hi tivi background ya papa kona lo wa stepfather mara swi tikomba hi nga ku na hala ka vakokwana wa yena n'wana loyiwani a vele ku yi twisiseni mhaka leyi a nga ku endleni hi ku va ri hi siku leriya ra malovolo ba ba makweni wa mhana yena a va tshamangi le micatwini le malovolweni swi va borile mhaka leyi nga ku humeleleni se swi vula ku a hi swingani leswi hi nga fika ku hi kombisa ku a swi tshamisekanga halaya ka misa luya and the full support leyi a ri ku hi kumeni ni vona hi nga ku a yi helerini leswi a swin'wanyana DJ Mrex i vukati so hi nge vuli ku a ku nga ri na ti-challenge ti-challenge a ti ri kona ku fana na vukati byin'wana na byin'wana mara a ni voni ingaku a byi fita ku va fanekele va ze va ku hambaneni mhaka ku ku na n'wana no. Na loko miyiseri va kombisa ku sejeni liya ya ku hi ti sungulela swa hina swi muta mara va tele va mhala va se va ka ti-single parent
1: ene vavasati hi tshama khe hi vula vavasati va tele ku hindla yini va fanele va ndliwa yini lava nga kholeriwa
3: yini va lava ku hlayisiwa va lava ha byi lava vukati
2: se nkingha hi yo ya leyiwa ya so
3: hi loko va twa le trujani hayi ku hi le ya so
1: hi nga chava ku teka vavasati mhaka ti-trujani hi ta dila na ti-trujani vavasati a va teke na vona ngi chumu
3: loko i ntiyiso
1: waloyini va ka mani
2: se va ri munhu
1: va swi kota ku songa n'wina
2: ni nga tsandzeka ku teka xilexiyani
1: u sweka ke
2: kwalani dangerous
1: ku hlantswa
2: swi ta ka swi nga basi straight mara
1: se swi tshikeleli vinyi va swona intiyiseni tshikeleli vinyi va swona
2: alright mo hi vona ku lavawani vamana va ri ku yingiseleni halawani hi ta xisongasonga loko ni heta ku va ni hlaya tikhomenti leti wa ti nga kola hi ta twa ku i vo mani lava a va ri na hina laha ka nokonoko lowu wa tali mbilwini ka siku ra namuntlha alright lavani va ri xungenderele laha ka mapuve a chamando virginia ndlovu ni khiso swinene lavani va ku xungenderele laha ka tomo pitus matos lowun'wana john matosi ni khiso swinene pitus matos ni khiso swinene lavani va ku xungenderele kwalaha ka mashamba a thema robert solani mihlava maluleke ni khiso swinene lavana va ku hi swingeneri kwala ka xigamane nelspred chavani hi vona ni khiso swinene lavana va ku swin'we mester the black raymond mrex the dj hayi va hi niki vito rin'wana mazhevezheve ka ngove ni khiso swinene dj azi alright lavana va ku hi swin'we ni ri kwala ka nkuri a zamani tshikani floma hi vona khesini swinene lava va ku swin'we ni ri kwala a hamucha mdk stering cha hamucha ni khesini lavani va ku swin'we ni ri kwala gumbani shadrack makhubele ni khiso swinene lavani va ku swin'we ni ri kwala ka amatachi faith colbert rofiwa siphuma ni khiso swinene lava va ku swin'we ni ri kwala eka xikokwani chavalala oscar jombo hi vona khesini swin'we ni ri kwala ka nkomo 22b izodwa minyuku mana betlehem miringulala yo diya ndlela yaleyo ni khiso swinene lavani va ku swin'we ni ri kwala ka xikokwani ncina fanyani hi vona khiso swinene lavana va vele ka xikokwani web chavalala ni ri lavani va ku hi swin'we ni ri kwala risinga view timin mate hi vona khiso swinene va ku hi swin'we ni ri kwala kzn ka nkozana in'wayela visete ebakiti va ku ri shapiro dan khiso swinene ri lavani va ku vamanini ri rotel gamutsindi ni khesini lavani va ku swin'we kwala alunugu block d sedzani mamato montana pogban khiso swinene vayingiseri lava ni ri na vona hala ka page liya ya xitichi hi ndlela yaleyo mi nge ni vona ku hala vanhu va nga va ri koho lava va nga kona alright hala kun'wana a ku na munhu loko ku ri ku mi na van'wana kwala mi ngo va khumbakhumbanyana
3: Gavaza Maluleke a ka TikTok i ri tanihi n'wansati loko no tswala n'wana wo fana loyi ni nga n'wi poisona a ri nkulukumba
2: i jele
3: hileswaku ni twa ingaku na vanhu vayisati lava nga ku yingiseleni mihleketo ya vona yi banana ku fana na ya mina na n'wina hi mhaka ku a ku na munhu loyi a twaku ingaku i fanekele ku tikuma a kha a nghena ka timhaka to vava a vavisa hi n'wana wa yena mo especially ku ri n'wana wa xisati phela hina hi kula hi kha hi tiva ku loko n'wana wa xisati na wa xinuna vo kula swin'we ivi mhani va fambaka kaka vukati byin'we hi ku olova i wa xisati a tlhela a fika a pfumela leswi humelelaka kwale vukatini a hundzuka n'wana wa kwaleyi hi ku olova so loyi

0: wa ku ala so iba abyele hi mani
1: hey timhaka ta mwana loyi kahle kahle loko a ku kumeka misa loyi a nga hlevela hambi n'wa yisa hambi xinhwetani hi nge swi tivi kumani
0: a n'wi hlevela a swi ndlisa ku yini muhaxi hi mhaka ya ku n'wana loyi i tirhisa xivongo xa papa yena lava tshamaka na vona n'wana wa 10 years i lava ku n'wi convince njhani i ku hi mina papa wena a kha a tirhisa xivongo xa ka xin'wanyana ene a nge si tshama a twa nchumu ka mhana yena a vulavula swin'wana
1: a ni i tswaliwa kwalaya mutini wa lowuya e papas yo sungula i mbale kwalayaona
0: kwalaya
1: hinkwaswo swa yehi swo sungula swi sungule kwalaya
0: se lowu n'wanyana i n'wi kuma kwihi
2: swi vava ngopfu leswi humelelaka kahle kahle vana va hina va fanele va ti dyondzisa ku papa i papa xilungu xi swi veka kahle ni chava ku swi vula hi xitsonga hi ku ritileriya ra hina ri tikomba hi ngaku ro va na nhlambanyana mara hi rona va FCS va tala ku ri veka kahle lowu wa papa wa yena wa ngati i ntiyiso i ba wa yena o va hi xilungu hi ta ku i spam donor ma swi twisisa mus mara ba wa yena wa straight hi loyi a tshamaku na yena la swi nga rivaleni ku hi ku i tshama na ba wa yena loyi a nga n'wi kurisa a swi talanga mativa ku n'wanuna a amukela ku kuma n'wansati a ri muyimani vo tala i fane sunguli tenga ku khwiri i ra mani
0: wa
2: yi va nga tshami na wena mara ku kuma luwa wo ni ku rhandza ka xiyimo lexi i nga ka xona
0: waka
2: lava ku i ta tshama na mina i bebula i ri na mina hi yena n'wanuna wa ntiyiso leswi vulaka ku that's why mi vona mhani hambiloko a ko va na yini na yini swo tika a va nga ta ze va vulavula nchumu ku va languse rirhandzu leri va ri kumaka ka mani a ka
1: bukase
2: trujani
1: turujani
2: yi fika yi va na leswi that's why va khale va vurini va ku loko wo fuya hlolwa ri tsemitubula
1: ndleve
2: i ta va yi hetile swa hlupha swinene mara a hi ti dyondzisini ku na hina hi ri vatswari loko hi va vona vana lava sungula ku hlomuka kondlo na dya kondlo a niti a hi ni na ndlela yin'wana yo
1: kwalaya se xi sungula ku va thuga mama kwalaya
2: ya timhaka ti biha kwalaya hi nga tshami hi swona
0: mara ka leyiwani a ku nga ri na lexi a xi va vavisa ku pima ku va nga fika kwalano sejeni hi mhaka kun'wana loyiwani i sungula ku boxeka matihlo a kha a vona papa lava a tlhela a tirhisa xivongo xa papa lava so i ncini lexi a xi n'wi phuxaka a ze a famba a lava papa yena wa
1: ngaphela
0: loko ku ve ni o hi byela ku a ri ku hluphekeni loko a ri high school i dlina a swi vona ku a hi papa yena a hi wa kona laha mutini a ku ta va swin'wana
1: ibamhala
0: va kombisa ku a ku ri na full support
1: mi na ku tiva ku bava loyi va rhambane njhani le ka graduation leyi
0: va kumane njhani hi nga se ya ku rhambane
1: tinambara ta kona ko i tikuma ku kumi tinambara ta swihobo
0: ene swi tala ku ndi va hani mi nga kuma ku hani wa xona va ngati va swi tiva vo xi byeletela
1: kahlekahle kahlekahle mi nga mi nga hembe i thurujani n'wana loyi swa mampela
0: so mi nga kuma ku va sesi wa misa luya wa papa xona wa street hi vona va mbangu va timhaka leti se mi ta kuma ku misa loyi i hlamusetini ku haphelani onhini le ka rikhotso a hemba swe swa nga hemba swona kunhwanyana loyiwani i rhanga ha ni lavi ku vona ku remember i xi leyi humela ndzeni ka xitandi xin'we se xa swi vona ku se vhene ya rikhotso loko yi chayisa na madyambu yi hindza yima laha xigetini yi hundza se xi vika le ka ku yimani bya phela i bya mina a hi bya yena rikhotso se na loko ku va na n'wana swi va simple ku lava van'wanyana a va rhumetela ku va ya va ya vula sweswi va vulaka swona
2: xin'wana lexi ni vonaka ngaku xa nkoka swinene ku va hi tsundzuxa buti wun'wani wa vayingiseri i swi vurini ku loko wo ndla xilo ndlela munhu i nga xi languseli ku ta kuma mbuyelo va n'wi kurisini n'wana luya sweswi i nkarhi wa ku va kuma mbuyelo wo kurisa n'wana loyi a nga ri ku wa vona wa ngati a ri hava ngondlo hi ku sweswi i va hlambini i fambe a va siya a ya aka bawa wa yena wa xidzi a ndzhaku ka loko a ta va a swi vonini ku i pfuneke ku fika kwihi ku vulavula ntiyiso n'wana wa xisati wa hlupha loko a vona vana van'wana va ri na swilo wa swi lava a nga fani na n'wana wa xilo
0: ya
2: number 2 xikolo lexi a nga xi dyondza hinkwaswo a hi twangi ku hlupheka ka yena ku fikela loko a tlhela a yisa tidyondzo ta yena ta varsity va lomu a nga yisa kona
0: ya
2: a swi tivi ku i dlayi mutswari wa yena xidzi hi timhaka ta ku yena a n'wi hlayisa swi vava ngopfu loko ni suka ni famba ni tiva ku n'wana luya i wa mina na yena ya fika leyi ni kuma ku ri na bawu wa kona loyi na nkarhi walowo kumbe xana a vo sungula ku ya tivana loko va hlangana le a va nga byeriwangi nchumu ku i mani we le kwihi va nga si tshama va vulavula mara va ya va ya hlanganisiwa hi mhaka ya n'wana loyiwani hi ku pfumala mahanyelo
0: va ya hlanganisa hi mali ya luya yi n'wi nghenisa texana
2: ya so a va n'wi tshiki a dya mali ya yena leyi va nga lovolana na
0: na papa
2: yena na ti-problem hinkwato papa wa yena a famba a ya ti-solve loko ku ri ku boti vo pfumela a vuya n'wana loyi i swiswimbirhi a nga kunguhata na ku teka vutomi bya vona ka vona a nga va vonangi tani hi mutswari swa vava swinene topic leyi yo fana na leyi leyi nga ta va ri na yona vhiki leri ta se aka n'wanuna so I va rito yo gimeta yi bini 12 phela hi maxa
1: yi bini
2: se loyi namuntlha sela 3 minutes
1: ka swiswo kuma swi kuma ku minkarhi lowa a wu hlweli heyi so marito ma ku hetisela hi nga ku yini loko hi
0: no na khensa swinene DJ Mrex na le ka vayingiseri va GSR FM nhlokomhaka ya namuntlha a yi ri a yi tlhontlha mihleketo swinene and a yi lava ku hi anamisa vutomi lebyi xi nga xibyona nkarhi wun'wani swi to hi chavisa ku koka marhanga a ni hi ta koka i xixavela na xibasikirhani ivi se muholo wa va loko swi kha swi ya swi ya swi mara ni twa ingaku a swi nchumu mani swo ya hi n'wana ku yena i swi vonisa ku yini mara ni twa ingaku loyi wani n'wana i ve over hi mhaka ya ku a nga fikangi a ya ka stepfather a kha a hanya i ye ka stepfather a ha tumberi na ndzeni ka khwiri
1: a ha famba swikalo
0: mani lava ingaku loko swi endlekala vo ngo byela papa n'wana wa ngati va ku ya luya ni tshamaku na yena hi yena papa n'wana wa ngati a ni va huma xitandini xin'we a hi yivela ho yi kha yi nga hi voni so nkarhi wun'wana a va create leswi nga ta ndzaku na vona va fila kahle because loko ku ve ni se sungula ku create tension andzeni ka muti a swa ha tshamisekanga more special andzeni ka muti lowu va nga tshama malembe yo tala ku nga ri na timhaka va kha va kurisa vanhu mara nawu va lava ku divide-wa hi le xikarhi hi n'wana a swi tshamisekanga
1: ya ne
2: okay lexi ni swi vonisaka xona mina ro hetelela sis boti a vitana ndyangu wa ka vona a va kombisa hi xiyimo lexi se a hlanganaka na xona hi n'wana loyi hi timhaka ta ku va tiva ku i n'wana wa la kaya a vitani vamakwenu wa yena a vitana na ndyangu a va kombisa ku n'wana luya mi nga ni vona kondlo leriya ni nga ri fuya ni ku siku rin'wana ri ta ni pfuna la kaya hi leriya se ri phohlile n'wana luya loko mi n'wi vona se i teke xiboho xo tlhelela aka mutswari wa yena ku nga sali ku ri na swivutiso un'wana munhu ta hlangana na n'wana swi endla hi nga ku boti o khola
0: ntiyiso
2: swi koteka nhlengeletano leyi a yi vitaniwi ku vitaniwana le ka vakokwana wa n'wana loyi ivi ku tshamiwa hansi a tshuxiwa n'wana loyi ximfumo n'wana wa mina ni kotile ku ku pfuna laha ni nga ku pfuna kona ku fika sweswi sweswi na swi vonaku a na ha ri mutswari loyi a nga ringanela aka wena i teke xiboho xo landza mutswari wa wena xidzi swi nga leswi tshuxeka a ni nge ku khomi hi mbilu kambe i nga ha vuyi i ta ni vavisaka se i kurile na le ka malembe lama i nga na wona a hi hlanganeni ra vunharhu maxi na vayingiseri a va hi ri na nhlokomhaka ya kahle swinene walawa
0: mara xi nge rili xi nheta lexiya loko a wu vulesavisesomisoa
1: ni xi le ku ri leli sweswi se xi la ku tlhelela ndhaku xaka xa kalakala xi la ku tlhelela
2: ndhaku
0: mara ni le ku tivutiseni ka ku nga va ku ri yini lexi ndlaku ku xi ku xi la ku tlhelela a vukatini bya mhana xona loyi xi ku ya hi xona na maendlelo ya nga pfumeliki ku xi vula ku i le vukatini
1: a vutomi
0: la ku ya hi swona a xi pfumeli ku hi le ka vona a mabindzu wa ku nga na mhana xona
1: a vutomi se la bindza lexi nga lovoliwa kona
0: mara why xi la ku tlhelela ka a vukatini bya mhana xona
1: a xi na option yin'wanyana
0: i la ku tlhelela ka vanhu lava nga tangiki
2: aka
0: ceremony ya ku lovoriwa ka wena
1: a va yi dyangi na
0: mara i ku wa tlhelela
1: a va dyangi xuma ene
0: mina na mhenciwa ku something is not right emihleketweni
1: yaa va dyangi xuma number one
2: n'wana wanhanyani
1: va tlhela va dyondzisa xikolo wo spenda
0: a mi la ku yinsijeni kumbexana hi ta swi twisisa hi vakwana
2: n'wana wanhanyani loko u ze a sungulaku oma nhloko van'wani xiteji xi va teka va za va khegula loko o va ri na 15-16 mi khema ku i nga hlumi n'wana ngo a nge mi twi i ta hetelelaku kasi n'we mi fike njhani kwala vukatini se loko a za mi hlamula sweswo swi fana na leswi a nga ndlela mhani wa yena swona
1: a swi yo hambana ku vula
2: a swi hambana
0: because phela leswiwani i nhlamba phela swi vula ku i byela mhana yena ku n'wina a mi kahle that is why mi tshama mi ni teka mi ya ni kurisela emutini wa un'wana n'wanuna
2: se mina ni ta kula ni ya tshama na lava va nga va mina va ngati sarsasweso
1: se atomic
2: impela ajangana nivikile ri ta ku mahashi na le ka vayingiseri
1: kaso swinene hi ta va karhi hi hlangana kahle hi ra munharhu next week kwala ka sim ka radio lejisa ra FM 106.0 megahertz ka xihundzo xo xexo radio ya kona yo yeleyo vahashi hi vo va lava hi ndlela leyi kambe ke se hi fambile hi ndlela mina ni ta tlhela ni va koka siku ra mundzuku kwala ka radio ya n'wina xirhandzo jisa ra FM hi ndlela yeleyo hi fambile kona masubimudo se u leha nomo
0: dankie.

Shana u tshame u humelelanghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

kutani u tshama u humelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlayalanga kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney love a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu